0: Poetry yung One Gary Mix may say ka kararuwa ko ay kajidating ka Gary Mix.
1: Ya ku ɗan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojinku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna

0: su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe sai ku rufe dukkan apps din ku a lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizo masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a koda yaushe don more amfani da datar ka. Wannan sako ne daga kungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.
1: Ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, buwa ya gagara misali, kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da guyoyinta guda biyu, ta tuba tana roƙon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo dauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai, sun tuwa sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige muna gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man hadayt wa afi na fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt. Tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: iyayenkan kafirai ne, ba san Allah ba, san addini ba, sai ka bi hanyar su ka je ka fara wuta. A'a, in iyayenka suna kan hanyar kirki, kar ka yadda wani ya bar da kai rabata da hanyar iyayenka. In iyayenka suna kan hanyar banza, in ka samu wani zai shiryar da kai ka rabu da hanyar banzan nan na iyayenka, ka bi hanyar kirki wanda take Allah ya umurce ka ka bi ta. Domin ya ce wattabi sabila man anaba ilayya, in iyayenka hanyar banza suke bi, ka biyo hanyar wanda ya dauko hanyar dawowa zuwa gare ni. Sai qulu subhana minan nasi da sannu ya rasulullahi, ya ku sabai ku shirya kwanan nan za ku ji bakakken maganganu, ba na riga na ce zan canja muku kibla ku, ko zan komar da ku kiblar Makka ba. To in na canja muku kiblar nan, na komar da ku hanyar Makka, kiblar Makka, za ku sha maganganu, sai dai ku yi hakuri. Wawayen nan wanda ba sa kan addinin Annabi Ibrahim, waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu, wanda baya kan addinin Annabi Ibrahim, baya kan addinin ka, shine safihi, shine wawa. To wawayen nan da Yahudu da Nasara da Laraba mushrikai za su yi ta maganganu kwanan nan, sai ya kulu da sannu za su ce, sai ya kulu subha min nasi, wawayen nan daga cikin mutane za su ce, ma wallahi an qiblati mullati kanu alaiha, me ya juyar da su kuma suka bar qiblar da suke kai, da suna duban Baitul Maqdis suna sallah, to su me ya juyar da su suka koma duban Makka suke sallah, ma wallahi an qiblati mullati kanu alaiha. Idan sun gaya muku ga amsa, ku ce qul lillahi al-mashriqu wal maghrib, da gabar da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa, ko ina da ko ina na Allah ne, inda ya ga dama da yake fiskantar da bawan sai bauta masa, ba kibla muke bautawa ba, mai bada umurni muke bautawa. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib, yahdi, Allah yana shiryar da man yasha'u, wanda yaso shiryarwa ila siratin, zuwa ga hanya mustaqim, malidiciya. Abin da yasa aka ambashi mashriqu da magharibu, don ana maganan yahudu da nasara ne. Yahudu da Nasara suna alfahari da junansu, ko da yake su ma ba sa son juna, kamar yadda muka ji dai kowa yana cewa kowa akan ƙarya yake. Su Yahudu kiblar ibadar su yamma, saboda sun ce ta yamma da dutse ne Annabi Musa ya samu a Taura, ba ma kunta bi janibil gharbi id qadaina ila Musa al-amra. To saboda nan ne suka girmama yamma, wurin ibadar su yamma suke dubawa, nan ne kiblar da suke girmamawa a cikin ibadunsu. Su ko Nasara gabar suke girmamawa, don waskur fi kitab Maryam idin tabadar min ala makanin sharqiyya, wato lokacin da taji za ta haifi Annabi Isa, gabar tayi ta bargari, ta bargari ta je tayi gabar ta bargari, kan gabar ta je ta haifi Annabi Isa. To daga jin gabar ta je ta haifi Annabi Isa nan, sai gabar ya samu suna mai girma a wurin su Nasara, saboda haka ne Ubangiji yake gaya musu, laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wato gabar da yamma ko ina da ko ina na Allah ne, mu inda Allah yake mu bi duka nan muke bi. Saboda haka ne Musa aka hada mana duk gaba kida, idan muna yamma da Ka'aba to gabar ne kiblar mu, in muna gabar da Ka'aba yamma ne kiblar mu, in muna kudu da Ka'aba arewa ne kiblar mu, in muna arewa da Ka'aba kudu ne kiblar mu, in muna kusurwa inda Ka'aba take nan ne kiblar mu. Ko ina mu Allah kadai muke bautawa, ba kibla ba, amma muna bin umurni ne, umurnin Allah subhanahu wataala. Qul lillahi al-mashriqu wal maghrib, ka ce musu gabar da yamma dun na Allah ne, ya hadiyana shi yadda man insha wanda yazo ila siratin, zuwa ga hanya mustaqim, madaidaiciya irin hanyar nan ta annabawa da muke roko, kullum ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
1: Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasaban litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaihim.

Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma. Yau take Litinin 29 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 15 ga watan Yunin shekara ta 2026. Sunana Amatul Maiz Abdulrahman ga kuma cikakkun labaran. Mai alfarma Sarkin Musulmi Alhaji Muhammad Sada Bakar na uku ya buƙaci al'ummar ƙasar nan da su fara duba jinjirin watan Muharram a yau Litinin. Sarkin Musulmi, wanda kuma shi ne shugaban Majalisar Ƙoli ta harkokin addinin Musulunci ta Najeriya, ya buƙaci Musulmi su fara neman ganin jinjirin watan Muharram na shekarar 1448 bayan hijira. An bayyana wannan umarni ne a cikin wata sanarwa da shugaban kwamitin bada shawara kan harkokin addini na Majalisar Masarautar, Farfesa Sambo Wali Junaidu ya fitar. Sanarwar ta ce yau Litinin 15 ga watan Yunin shekara ta 2026, wadda ta yi daidai da 29 ga Zulhijjan shekara ta 1447, ita ce ranar da aka ware domin neman ganin jinjirin watan Muharram a faɗin ƙasar nan. Sanarwar ta buƙaci al'umma da su lalibi jaririn watan bayan faɗuwar rana, tare da kai rahoton duk wani sahihin gani ga sarakuna ko hakimai da dagatan da ke kusa da su, domin isar da bayanin zuwa ga Majalisar Masarautar Sarkin Musulmi da ke Sokoto. Tsohon shugaban ƙasa na soja Yakubu Gowon ya yi kira ga haɗin kai da mutunta juna tsakanin 'yan Najeriya duk da bambancin addini da ƙabila. Janar Gowon ya bayyana hakan ne a wurin bikin ƙaddamar da littattafai guda uku da aka wallafa domin girmama Abdusalami Abubakar a lokacin bikin zagayowar ranar haihuwarsa ta cika shekaru 84 a duniya. A cewar tsohon shugaban ƙasar, zaman lafiya da fahimtar juna su ne ginshiƙin cigaban ƙasa, tare da buƙatar 'yan ƙasa su guji duk wani abu da zai haifar da rarrabuwar kai. An gudanar da taron ne a matsayin girmamawa ga gudunmuwar da tsohon shugaban ƙasar ya bayar ga Najeriya, da aka jaddada muhimmancin zaman lafiya da haɗin kai da kuma kishin ƙasa. Yakubu Gowon, wanda ya jagoranci taron, ya jaddada cewa zaman lafiya da tabbatar da ɗorewar demokradiyya da kyakkyawan shugabanci su ne ginshiƙin cigaban kowace al'umma, inda ya buƙaci 'yan ƙasa da shugabanni su ci gaba da riƙe waɗannan ƙa'idoji domin tabbatar da cigaba mai ɗorewa a ƙasar nan. To, ni labarin kuma, shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa Hakim Baba Ahmad ya nuna damuwa akan abin da ya kira da halayyar cusaƙiyayya da raba kan 'yan Najeriya da wasu ke yi. Baba Ahmad, wanda ya bayyana hakan yayin ganawarsa da kamfanin dillancin labarai na Najeriya a Abuja, ya ɗora alhakin hakan ga raunin shugabanci da kuma yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da damar su wurin rura wutar rikici tsakanin ƙabilu da mabiya addinai. A cewarsa, da gangan wasu daga cikin jagororin siyasa ke cusa halayyar rarrabuwar kai tsakanin al'ummar ƙasa domin cimma burinsu na siyasa da kuma ci gaba da riƙe madafun iko. Dr. Hakim ya ce irin waɗannan halaye suna ƙara sanya rarrabuwar kai a lokaci guda, wato da kuma kawar da tunanin al'umma game da ainihin ƙalubalen da ƙasar nan ke ciki, da suka haɗar da rashin tsaro, talauci, rashin aikin yi, wanda ke shafar ɗaukacin al'ummar ƙasa ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ko ɓangare ba. Tuwanan ma dai, wata tawaga ta musamman daga hedkwatar tsaro ta ƙasa ta kai ziyarar ta'aziyya ga gwamnatin jihar Katsina a bisa rasuwar Manjo Janar Rabi Abubakar mai ritaya. Mai magana da yawun hedkwatar tsaron Najeriya, Manjo Janar Sama'ila Uba, ya sanar da hakan a wata sanarwa da hedkwatar ta fitar a Abuja. Tawagar, wadda babban jami'in gudanarwa na hedkwatar tsaro ta ƙasa Manjo Janar IM Abdullahi ya jagoranta, ta samu tarba daga mataimakin gwamnan jihar Katsina Malam Faruk Lawal Jobe a madadin gwamna Dukku Umaru Raɗa da al'ummar jihar. A cewar tawagar, za ta tabbatar da cewa an ci gaba da farautar 'yan bindigar da ake zargi da hannu a mutuwar marigayi Janar Rabi Abubakar, tare da gurfanar da su a gaban kotu.
Da yake jawabi yayin ziyarar manjo janar Ayem Abdullahi ya ce sun je Katsinani domin isar da sakon tarziyar headquarters tsaro da rundunar sojin Najeriya ga gwamnati da al'ummar jihar bisa rasuwar manjo janar Rabi'u Abubakar mai ritaya wanda rahotanni suka nuna cewa ƴan bindiga ne suka kashe shi. Ya bayyana marigayi manjo janar Rabi'u Abubakar mai ritaya a matsayin fitaccen jami'in soja wanda gudunmuwar da ya bayar da kuma sadaukar da yi wa ƙasa ba za ta manta da ita ba. Mai magana da yawun headquarters tsaron Najeriya manjo janar Sama'ila Uba ya ƙara da cewa rundunar sojin Najeriya ba za ta sassauta ba har sai an dawo da zaman lafiya da tsaro tare da tabbatar da cewa duk waɗanda ke da hannu a ayyukan ta'addanci a faɗin ƙasar nan an hukunta su bisa doka. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC a zaben shekara ta 2027 mai zuwa Atiku Abubakar ya nuna damuwa game da mutuwar tsohon daraktan yaɗa labarai na shelkwatar tsaro ta ƙasa manjo janar Rabi'u Abubakar mai ritaya a hannun 'yan ta'adda. A wata sanarwa da mai taimaka masa na musamman kan harkokin yaɗa labarai ya fitar, Atiku ya kwatanta rasuwar babban jami'in sojin a matsayin gazawar gwamnati wurin kare al'ummar ƙasa, inda ya kwatanta halin da ake ciki yanzu da cewa babu wani mahaluki da ya tsira daga barazanar tsaro a ƙasar nan. Ya ce mutuwar babban jami'in sojin a hannun 'yan ta'adda abin dubawa ne da ke taɓa zukata wanda al'ummar ƙasa ba za su yarda da ci gaba da zama a wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro ba. Atiku wanda ya waiwayi batun satar ɗalibai da ke faruwa a ƙasar nan da kuma mutuwar janar Rabi'u mai ritaya ya ce ba komai hakan ke nuna ba face gazawa a fannin tsare-tsaren tafiyar da matakan magance matsalolin tsaro a ƙasar nan. Tuwanin madai rundunar sojin ruwan Najeriya ta ce ta fatattaki masu satar mai da fasa bututu da ke ƙoƙarin sake kafa matatun mai ba bisa ƙa'ida ba a jihar Rivers a wani farmaki da aka kai ƙarƙashin shirin Operation Delta Sentinel. A cikin wata sanarwa rundunar ta bayyana cewa jami'anta sun kai farmakin ne bayan samun sahihan bayanan sirri a yankin Oshekifia da ke ƙaramar hukumar Ogba Ibema Nodi inda suka gano wuraren matatun mai ba bisa ƙa'ida ba guda biyu. An ce a yayin farmakin an gano rijiyoyi da tankunan adana mai guda takwas da ke ɗauke da kimanin lita 15,000 na ɗanyen mai da kuma lita 150,000 na man diesel da ake zargin an sarrafa ba bisa ƙa'ida ba. Rundunar ta ce wannan nasara ta hana 'yan ta'adda sake farfaɗo da harkokinsu da kuma lalata muhalli a yankin. Rundunar ta ƙara da cewa an bi ƙa'idojin da suka dace wajen gudanar da wannan aikin da kuma kayan da aka ƙwace tare da hana masu laifi ci gaba da amfani da su. Ta kuma jaddada cewa za ta ci gaba da kai hare-haren bayanan sirri domin rusa hanyoyin satar mai da kare tattalin arzikin ƙasa a yankin Niger Delta. Rundunar sojojin Najeriya ta sanar da cewa sojojinta sun samu gagarumar nasara a raharen da suka kai a sassa daban-daban na ƙasar nan, inda suka kashe 'yan ta'adda 27 tare da kama mutane 10 da ake zargi da aikata laifuka. Rundunar ta kuma bayyana cewa sojojinta sun ceto mutane 8 da aka yi garkuwa da su a cikin awanni 48 kacal da suka gabata. A cewar sanarwar da rundunar ta fitar, har-haren sun gudana ne tare da haɗin gwiwar sojojin ƙasa da na sama a jihohin Borno, Plateau, Nasarawa, Akwa Ibom da kuma babban birnin tarayya Abuja bisa ingantattun bayanan sirri da suka samu. Hakan ya taimaka wajen dagula ayyukan 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane a waɗannan yankuna. Rundunar ta jaddada ƙudurin ci gaba da kai hare-hare tare da roƙon jama'a su ci gaba da bayar da sahihan bayanai domin tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. Ta wani labarin kuma rundunar 'yan sandan jihar Benue sun kashe wasu da ake zargi yan fashi ne guda uku yayin musayar wuta a wani artabu da aka gudanar a sassa daban-daban na jihar cikin mako guda. A cewar kakakin 'yan sandan jihar DSP Odemi, an gudanar da ayyukan ne tsakanin 6-12 ga watan Yunin shekarar nan da muke ciki. Ya ce an gudanar da ayyukan ne bayan samun bayanan sirri da kuma sintirin haɗin gwiwa domin yaƙi da fashi da makami, sace-sace da kuma ayyukan 'yan daba. Sanarwar ta ce jami'an nasu sun yi musayar wuta da 'yan bindigar akan hanyar Vasse zuwa Ceto a ƙaramar hukumar Ukum, inda aka samu nasarar kashe 3 daga cikinsu yayin da wasu suka tsire da raunukan harban bindiga. 'Yan sanda sun ce sun ƙwato bindiga ƙirar AK-47
bindigogin da aka kira a gida har sasai babur da wasu kayayyaki yayin gudanar da aikin. Rundunar ta ce tana ci gaba da bincike yayin da kwamishinan 'yan sandan jihar ya ba wa jami'an da suka gudanar da aikin tare da tabbatar da ci gaba da yaki da laifuka a jihar. Gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya sha alwashin cewa babu wani yaro da za a bari a baya a manufofin ci gaban jihar nan, musamman wajen tabbatar da samun ilimi da kula da lafiya da kuma kyautata zamantakewa. Gwamna Yusuf ya bayyana hakan ne cikin sakonsa na bikin ranar yara ta duniya na shekarar 2026 wanda aka gudanar a ranar a fadar gwamnatin Kano. Gwamnan wanda mataimakin gwamna Alhaji Murtala Sule Garo ya wakilta ya jaddada kudurin gwamnatinsa na samar wa kowane yaro dama ta bai daya domin cimma burinsa a rayuwa ba tare da la'akari da matsayinsa a cikin al'umma ba. A cewarsa, gwamnatin jihar Kano ta fahimci cewa yara su ne ginshikin ci gaba mai dorewa kuma su ne za su zama shugabannin gobe da za su jagoranci al'umma a nan gaba. Ƙungiyar ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa NASU ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta sanya ma'aikatan da ke ƙarƙashin ƙungiyar cikin tsarin alawus ɗin da za a dinga biyan 'ya'yan ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU. Wannan kira na zuwa ne a yayin da tattaunawa ke ci gaba da gudana tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin malamai da ma'aikatan jami'o'i na ƙasa game da yarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyoyin. Babban sakatare na kungiyar NASU a mataki na ƙasa Mr. Peter Adeyemi shine bayyana matsayar kungiyar yayin ganawarsa da 'yan jarida a birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Ganawar wadda ta gudana a gefen babban taron kwadago na duniya karo na 114 da aka kammala a ƙarshen makon nan, ya ce ma'aikatan NASU sun cancanci karɓar kudaden allowance daidai da wanda mambobin kungiyar ASU ke karɓa na kaso 40 cikin 100 da gwamnatin tarayya ta amince da shi. A cewar sa, mambobin su na bada muhimmiyar gudunmuwa wurin gudanar da ayyukan jami'o'i, don haka babu dalilin da zai sa bambanta su da sauran malamai da ke karkashin kungiyar ta ASU. Sakataren kungiyar ya ce tuni kungiyar ta NASU ta yi watsi da tayin da aka yi musu na karin kaso 30 cikin 100 na kudaden allowance wanda ya kasa da abin da aka warewa ASU na kaso 40. To kada ku shafa labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da lamar yau da kullum na gidan rediyo Rahma Farin Cikin Al'umma. Za ku iya sauraron mu ko kuma ku bibiyo mu a www.ramatebe.com. A dakacin mu muna dawowa labarin namu zai dora.

0: To barkamu da dawowa yanzu kuma labaran namu zai dora daga fagen wasanni inda kasar Ivory Coast ta kasance kasa ta farko daga nahiyar Afrika da ta fara samun nasara a wasan gasar cin kofin duniya da yanzu haka ake gabatarwa a kasashen Mexico, Canada da kuma Amerika a inda ta doke Ecuador da ci daya da nema. Dan wasa Ahmad Diallo shine ya nasara zurawa Ivory Coast golin da ta samu a daidai minti na 90 na wasa inda ya kafa tarihin kasancewa dan wasa na farko mafi karancin shekaru da ya nasara zurawa kasar Ivory Coast kwallo a gasar cin kofin duniya. A sakamakon sauran wasannin da aka gabatar, Tunisia ta sha kashi a hannun Sweden da ci 5-1. Yayin da Jamus ta ragargaje Kuraku da ci 7-1. Aka kuma tashi daga wasa kowace ƙasa na da ci 2 tsakanin Japan da Netherlands. A jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin ƙarfe 5 na yamma, Spaniya za ta fafata da Cabo Verde. Wannan dai shine wasa na farko da ƙasar Cabo Verde mai yawan mutane kusan 600,000 wacce ke a yammacin nahiyar Afrika za ta fafata a gasar cin kofin duniya. Sai kuma da misalin karfe 8 na dare yayin da kasar Belgium za ta ke cireni da kasar Masar wacce ke halartar gasar na cin kofin duniya a karo na 4. Akwai kuma wasa tsakanin Saudiya da kuma kasar Uruguay wadda za a gabatar da misalin karfe 11 na dare. Saudiya da Uruguay dai sun taba fafatawa sau biyu baya, kuma kasar Uruguay ce ta yi nasara a dukkanin wasannin biyu. A inda irin gasara shekara ta 2018 riga ta doke kasar Saudiya da ci 1 da nema, sai kuma gasar cin kofin duniya na shekara ta 2002 inda riga ta sake nasara akan Saudiya da ci 3 da nema. A nan kuma magoya bayan kasar Japan sun yi wani abin ban mamaki bayan kammala wasan da kasar ta yi da Netherlands. Dubban 'yan kallo ne da suka halarta domin kallon wannan wasa, sai dai kuma bayan tashi yayin da 'yan kallo ke kokarin ficewa daga filin wasa, sai aka hango ayarin magoya bayan Japan na kokarin tsaftace gurin da suka zauna domin kallon wasan ta hanyar tsince dukkanin wani nau'in kayan ciye-ciye da shaye-shayen da suka yi. Lamarin da ya ba mutane da dama mamaki da kuma sha'awa, ya kuma samu yabo a shafukan sada zumunta. To daga ƙetare, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da dakatar da duk wani hari da ake kaiwa Lebanon da Isra'ila, yana mai cewa lokaci ya yi da za a nuna haƙuri domin kaucewa rikici. Trump ya bayyana hakan ne a shafinsa na Truth Social Media awa guda bayan harin da Isra'ila ta kai a yankin Dahiya a Beirut, inda ya ce harin bai kamata ya faru ba musamman lokacin da ake kusantar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da Iran. Ya jaddada buƙatar a nuna taka tsantsan daga ɓangarorin biyu. Yana mai cewa bai kamata Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a Lebanon ba, kamar yadda bai kamata Hezbollah ko wasu ƙungiyoyi su kai hare-hare kan Isra'ila ba. Sai dai bayan wannan hari, Iran ta yi barazanar dakatar da tattaunawa da Amurka, yanda mataimakin shugaban rundunar Katam al-Anbiya ya ce harin ba zai tafi a haka ba tare da ɗaukar mataki ba. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya jaddada cewa dole duka masu ruwa da tsaki su bi duk wata shawara da jagoran addinin ƙasar ya amince da ita wajen tattaunawa da Amurka. Yana mai cewa wannan shine ginshikin yanke hukunci. Ya bayyana cewa amincewar Majalisar Tsaron Ƙasa ita ce mafi aminci, kuma duk abin da jagoran juyin juya hali ya sahale shine zai zama wajibi ga kowa ya bi, ko da kuwa ra'ayinsa ya bambanta da na jagoranci. A gefe guda kuma, kwamandan rundunar sararin samaniyar juyin juya halin Iran Majid Masavi ya kira ga al'umma da su tsaya tsayin daka tare da goyon bayan jagororin ƙasa ba tare da ja da baya ko ƙarin fargaba ba. Rotanni sun kuma nuna cewa wasu 'yan ra'ayin tsatsauran ra'ayi sun gudanar da zanga-zanga a Tehran, inda suka riƙa sukar manyan masu tattaunawa da Amurka, yanda ake fargabar yarjejeniyar da ake shirin ƙulla tsakanin Iran da Amurka. To yanzu kuma za mu je ga rahotonmu da ya shafi hasashen masana yanayi da ka iya kasancewa.
1: Alitinin din nan da yarda Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano jallame da lalda gogon dutse haske rana ta reda ga jimare za yi samu a bisa ma'auni ne na 34. Kaduna garin gwamna yayafin ruwan sama tare da kadawar iska za a samu a bisa ma'auni ne na 29. Birnin Kudu da ke jihar Jigawa makamancin yanayin za a samu a bisa ma'auni ne na 38. Jos da ke jihar Filato da yarda Allah yanayin ka iya kasancewa cikin yafi ruwan sama tare da kadawar iska a bisa ma'auni ne na 27. Sokoto birnin Shehu da jihar Zamfara hasken rana za a samu a bisa ma'auni ne na 36. Sai kuma kudancin kasar nan Ibadan da yarda Allah ruwan sama tare da kadawar iska mai sanyi za a samu a bisa ma'auni ne na 29. Da kake tare kuwa Niyami da ke jamhuriyar Niger hasken rana da kadawar iska za a samu a bisa ma'auni ne na 38. Daga bisani yanayin ka iya sauyawa zuwa na 26. Trifoli da ke Libya hasken rana tare da iska matsakaiciya za a iya samu a bisa ma'auni ne na 37. Rahoton na hasashen masana yanayi zai kakkare ne da daddiyar daular Larabawa wato Dubai. Hasken rana tare da kadawar iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 43. Magdi Amini Ilyasu a labarin Rahma.
0: To an gaishe da Mardiya wanda da wannan rahoto ne muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan safiya. Sai dai kafin mu sallama ga tashin muhimman kanan su. Mun ji cewa a yau ne al'ummar musulman Najeriya za su fara duba jaririn watan Muharram. Yayin da jami'an tsaro na Najeriya ke ci gaba da samun nasarori a ayyukansu. Ungiyar nasu ta bukaci daidaita ta da asu ta fuskar kudaden alawus. Da kake tare mu labarta muku cewa umarci Lebanon da Isra'ila da su dakatar da kaiwa juna hare. Sakon hikimar mu na wannan rana yana cewa arziki ba shine tushen nagarta ba. Nagarta ce tushen arziki da farin ciki. Ka kyautata halinka domin alheri zai biyo baya. Allah ya kara mana nagarta cikin halayen mu. Amin. A madadin sashen labarai da al'amura da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma musamman editan da ya tace tattara labaran Nafi'u Yahaya sai ni da na karanta a matsayin Zakraman nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mu akan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio.

0: Country, you want Gary Mix. Me, seke, karu, akoi, kaji, dadinka.
1: Gary Mix.
2: Ya ku ɗan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojinku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su, ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya, don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe, sai ku rufe dukkan apps ɗin ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a koda yaushe don more amfani da datarka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.
3: Assalamu alaikum.
4: Wa rahmatullah.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Yau haje mutum barka da wannan lokaci.
3: Barkanmu da.
4: To alhamdulillah, da farko sunana Usman Rafi, zan yi angon mace da.
3: To angon mace da.
4: Labarin da ya hankali na shine wanda jami'an tsaro suke kara samun nasara akan intaji a Najeriya. A shirshina shine Allah Ubangiji ya tabbatar da wannan nasara. Allah Ubangiji ya kama na gashi wannan matsalar tsaro ya zama daga saman rafiya. Allah ya riko da hannayen shugabanninmu su tafi kar da mu a kan hanyar da ta dace. Usman Sansan ya angon mace ɗaya, Hajiya Hamidu muna tare da ke.
3: To muna godiya, angon mace ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Da alama wannan kira da 07077925239. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Barka da yau.
3: Yau barkanmu dai da muke tare.
5: Ne magana Abba Ibrahim daga karamar hukumar Bunkuri.
3: To barkanmu da safiya.
5: To duka mun ji labarai, kuma labarai sun ji hankali. Musamman ma yanda sarkin musulmi ya buƙaci ya fara dubon wata a yau Litinin.
3: No.
5: To muna addu'a Ubangiji Allah ya fi mana kura-kuran.
3: Amin.
5: Allah ya sa mu shiga sabuwar shekara a sa. Ubangiji Allah ya tashe ki lafiya, Allah mai da ke jira lafiya.
3: To amin, har ya kai muna godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Barkan ki da kokari, da fatan kin waye gari lafiya.
3: Alhamdulillah, mun gode Allah.
4: Hello?
3: Muna tare da kai.
4: A gurguje suna na Yahaya dan sun kuma na kirawo ki kai tsaye daga nan kofar Kudu Bunkuri.
3: To masha Allah Malam Yahaya.
4: Gaskiya dukkanin labaran ku sun ji hankali na kwarai da gaske. Kuma ba abin da zamu ce sai in ce Allah ya kare basira, Allah ya.
3: Amin Yahaya kai.
4: Suna na Yahaya dan sun na kai tsaye daga nan kofar Kudu.
3: To muna godiya Malam Yahaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Barkanmu da safiya. Alhamdulillah.
4: Mai magana Rabi Musa mai jarida ko Koron Bai.
3: Masha Allah ma.
4: Ma duk labarin sun ji hankali na.
3: Na
4: fata na shirye yan siyasa za su dinga kuma za su dinga shi har saba ga jaraba ba kada su yaɗa su dinga raba kan al'umma. Kasancewa ana addini ɗaya, kuma yare ɗaya, kuma al'ada ma ɗaya. Ma dinga shi har saba da gaba ba muna addu'a Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a Najeriya baki ɗaya.
3: Amin.
4: Allah ya kawo mana maganin matsalar tsaro a ci gaba da addu'a. Allah majibin kafawa ne. Gaba ɗaya ba Allah ya so sun da yafi ɗin nan da gaba ɗaya ma sai ya cuta ba ma shugabanni ba. Allah mai riko ne a kan kuma yana da fatan alkhairi.
3: To muna godiya da Allah ya ji da. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da alama wannan kira ya yanke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa mahaifiyar Alhaji Musa D. Abdullahi, sakatare na Red Cross Society a Kano rasuwa a yau Litinin. Za a yi jana'iza da misalin ƙarfe 9 na safiya a masallacin Juma'a da ke Giginyo. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya jikanta mata rahma, anta mu ta zo ya samu cika da kyau da imani. Da gugunmu ke nuni da ƙarfi 8 daidai lokaci ne da zamu koma sashi mu na addinin musulunci domin sauraron shirin mu na addini da rayuwa da fatan zai saurare lafiya.
6: Za a saurari shirin jawabi daga malamai, shirin da Sanatan Kano ta Arewa mataimakin Lissar Dattawa ta Najeriya da ta Sanata Barau Ai Jibrin ya dauki nauyin kawo muku.
7: A'udhu billahi sami'il alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد جماعة مسلمي من يمن معلمي دمن شوغباني دا الأمة مسلمي دا سكا حلو أولنا هول ماذا دماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana zagayewar wannan shekara, ya ba mu damar sake wato sha'anin halartar watan Ramadan, ya kuma ba mu damar sake haɗuwa a wannan hall mai albarka mai tarihi domin ci gaba da wannan darussa waɗanda ake gudanarwa tun daga farkon watan Ramadan har zuwa ƙarshen shi a kowace shekara. Malamai da suka tsayi a wajen jagorantar wannan aiki, Allah ka saka musu da alkhairi. Alhamdulillah, kamar dai da mai girma ce man na wannan zama ya ambata, darasin da aka bani a bana shine ƙalubalen da ke fuskantar aiwatar da shari'a a yau. To alhamdulillah, shari'ar musulunci abinda take nufi shine musulunci a aikace, shine shari'ar musulunci, wato musulunci a aikace, ma'ana duk abinda musulunci ya karanta baki daya 100% tun daga farkon shi har ƙarshen shi, kai kuma musulmi ya zama cewa da shi kake aiki, kai musulmi a matsayinka na kai kadai, wato abinda Bature ke cewa individual, da kuma kai musulmi a cikin gidanka da iyalinka,

din Najeriya shi ne ɓangaren zakka. Za ka iske cewa ɓangaren ainihin abin da ya shafi sallah da azumi da zuwa hajji duk ana ƙoƙari, amma akwai mutane da yawa, musulmi da yawa da Allah ya yalwata ma, wanda suke ba su ba da zakkar da ta dace ga dukiyar da suke da ita. Wanda kaga ko yaushe in za mu zauna mai lissafi, mun tabbatar da cewa yawan mutanen da Allah ya yalwata arewacin Najeriya da su musulmi waɗanda suke da kuɗi, waɗanda Allah ya mallaka masu kuɗi, to da suna fitar da zakkar da ta dace, to da za a iya samun sauyi mai girma a cikin rayuwar al'umma. To kaga kenan, duk lokacin da ya zama cewa a ibadodin da Allah ya ɗora mana ya zama mu a ɗaiɗaikunmu ba mu aiki da su, to an samu matsala a cikin ɗabbaka shari'ar musulunci. To haka kaga ɓangaren akhlaq halaye da ɗabi'u su ne tarbiyya ta musulunci. Duk lokacin da ya zama cewa ba mu ɗabi'antu da ɗabi'un musulunci ba, to an samu tangarɗa gaban shari'ar musulunci. In ya zama cewa kai musulmi ba ka iya riƙe amana in an baka sai ka cinye ta, ba ka iya cika alƙawari in ka yi, ba ka faɗin gaskiya ko miƙatinta ko duk yadda ta shahe ka, to kaga ka cika sharuɗɗan alamomin munafiki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Don haka kaga addinin musulunci ya karantar da halaye da ɗabi'u wanda suke manya-manyan su ne waɗannan da muka faɗa, wato ainihin amana da alƙawari da gaskiya da ainihin sauran dukkan halayen tarbiyya waɗanda muka sani. To a yau za ka ga cewa musulmi da yawa a mudanin arewacin Najeriya, gaskiyar magana shi ne suna da matsalar rashin amana ƙwarai da gaske a cikin duk abin da aka ɗora musu na amana, ba su cikawa. Don haka so da yawa na ga faɗi, tun dai ana wato in na yi magana a jinawoyin taƙila yanzu an yarda da abin da nake faɗi, cewa wato mu mun tashi mu a nan arewacin Najeriya kamar wato zalunci ya zama mana kamar wani al'ada wadda kawai ba a ɗauke shi da girma ba, ba a ɗauke shi da nauyi ba. Saboda haka kusan sai ka iske da wuya ka samu mutumin da bai zaluncin cin amana ko ya ƙaƙaci. Ina ganin akwai wani lokaci ne da na zo ina bayani har na ba da misalin tsohuwa da za ka ɗauka aiki gidanka ko mace da za ka ɗauka aiki gidanka ta dafa ma abinci. To kullum sai ta zo da ɗan buhunta MP gidanka wurin dafa ma abinci. In za ta koma gida sai kuma ta koma da buhun nan ya cika da abincinka da ka bata amana kuma ba kai ka bata shi. Amma ta ɗaukan makaranta cewa haƙƙinta ne ta kwashi kayanka ta tafi da su. To kaga rashin amana tun daga can ya faso ƙasa. Kuma shi ne wannan tsohuwar da ta kwashe ma abinci da sunan dawa abinci, ita ce da za ta zama shugaban ƙasa za ta kwashe kuɗin ƙasa. Ita ce in ta zama gwamna za ta kwashe kuɗin jiha. Duk abin ya zama wato haka yake gudana. To kaga yanzu cin hanci da rashawa da ainihin rubda ciki da duki al'umma da sauran rashin amanoni iri daban-daban waɗanda yau sun kassara Najeriya, to ya taso ne daga musulmi da yawa ba su aiki da tarbiyyar musulunci. Kaga kenan shari'ar musulunci za ta samu wato aiwatar da shari'ar musulunci ya samu tangarɗa kenan. To haka a mu'amalolinmu da juna, mu'amaloli tun daga haƙƙin miji akan matar shi har zuwa haƙƙin mata akan mijinta da haƙƙin ƴaƴa akan iyaye da haƙƙin iyaye akan ƴaƴa har zuwa haƙƙin shugabanni akan mabiya da haƙƙin mabiya akan shugabanni, mu'amalolin kasuwanci, mu'amalolin ilimi ba da shi da karɓar shi, mu'amalolin yarjejeniyoyi iri daban-daban, duka za ka iske cewa ba mu damu da mu'amaloli ba yadda shari'ar musulunci ta karanta. Wato ba mu biyan karanta wa addinin musulunci a cikin yadda muke gudanar da mu'amalolinmu. In yanzu aka yi maganar cewa mafi yawan bankunan Najeriya suna tafiyar da riba, misali, to kaga za mu ce to mu'amalar tattalin arziki ba daidai take da shari'a ba, an kawo ta akan riba. To sai kowa ya ta cewa ai wannan laifin gwamnati ne. To amma kai mu'amalar ka da mata ka fa laifin wani, idan ya zama cewa baka cika mata haƙoƙinta ba ko kuma ita bata cika maka haƙoƙinka ba, to kun ga kenan wato duk wannan yana daga cikin abubuwa wanda suka shafi ɗaiɗaikunmu. Nan ne farkon wurin wato
aikin shari'a musulunci a ga shari'a musulunci tana aiki to haka wato baitin ɗaiɗaikun mu a matsayin mu na iyaye a matsayin mu na ƴaƴa a matsayin mu na surukai a matsayin mu na mabiya a matsayin mu na shugabanni ko dai wani matsayi mun ka samu kanmu to kage kenan muna da mas'uliyya ta mu ga cewa shari'a musulunci ta yi aiki ina wannan sharan fage ne saboda kada mu ɗauki cewa idan za mu yi magana akan shari'a musulunci to za mu zo mu ce don me gwamnatoci ba su shari'a musulunci ya kamata mu fara fahimtar cewa babbar tangarɗa da anka samu a wajen aiwatar da shari'a musulunci a Najeriya da anka fara wacce aka fara daga 1999 a wannan political dispensation da ake a cikin shi a halin yanzu shine wato a dukkan jihohin da aka yi kokarin ɗabbaka ta to kawai ana diba abin da gwamnati za ta yi ne amma ba a bai da muhimmanci ba ga tarbiyyar al'umma yadda ya kamata to kaga wannan yana daga cikin manyan kalubale da ko da ma muka ta fuskanta su inda an ka fito to kaga bancin ɗaiɗaiku wato na musulmi gabaki ɗaya waɗanda kuma ake sa ran su iya jagorancin harkar shari'a musulunci shine malamai sai kuma na uku shine gwamnati to amma ita gwamnati tana da hannu gaba ɗaya a cikin dukkan komai saboda ita gwamnati aikin ta ne ta samar da yanayi wanda dukkan gaba ɗaya da tun daga ɗaiɗaiku har zuwa sama kowa zai bi shari'a musulunci wato ainihin addinin musulunci ya karantar da cewa ko da gwamnati ko ba gwamnati kai musulmi dole ka zama mai taƙawa wato asalin karanta wa addinin musulunci ba ta ce dole sai da gwamnati sannan kai zaka da addinin Allah cewa ta yi dole ka zama muttaki mai taƙawa wanda tsoron Allahnka tun da su Hausa abinda suke fasara taƙawa kenan to tsoron Allahnka shine dan sandanka shine sojanka shine gandurobanka shine dan hizbanka shine kowa naka don haka ana sa ran kawai mujarrajin kana da tsoron Allah ka bi shari'a musulunci ko ba kowa ba ko ba alƙali ko ba ɗan sanda ko ba gidan yaji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 10 Madina ba a taɓa gina gidan yari ba a Madina babu gidan yari ba ko cikin tarihi kun taɓa ne in an ga ce lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga gidan yari Madina babu shi ba ƴan sanda ba ƴan hizba ba ƴan gandoro ba duk ba su da aiki saboda ni saboda taƙawa ce take gudanar da al'umma to kaga kenan kai musulmi akwai buƙata larura gare ka ya zama cewa ko da wata gwamnati mai cewa a bi shari'a ko babu ta dole kai duk abin da ya hau kanka na nauyi na shari'a musulunci a same ka kana aikatawa to amma ta tare da haka wajibin gwamnati ne wadda ta wato ta amsa sunan musulunci ya zama cewa ta ba da yanayi da zai iya sa kowa ya iya bin shari'a musulunci a cikin son ranshi ko kuma a tilasta mashi in bai inda shi ya amsa sunan musulmi to dole ne a tilasta mashi bin shari'a musulunci mujarrajin ka ce ni musulmi ne to gwamnati na da alhakin ta tilasta ka bin shari'a musulunci ba ka cewa ni musulmi ne sannan a ce har yanzu wai kana da zaɓin ko kai musulunci ko babu shi wannan ba tsarin musulunci ba ne tsarin musulunci shine in ka ce ni musulmi ne to ka bi shari'a musulunci to don haka ita gwamnati ita take samar da abin da Bature ka ce ma conducive environment wanda zai sa dole kowa ya bi tsarin shari'a musulunci wanda bai bi ba kuma a san hukuncin da za a yi mashi to kaga kenan gwamnati ita ce take sa ido ta tabbatar da cewa kowa yana bin tsarin shari'a musulunci ƙari bisa ga ayyukan da shari'a musulunci ta tarada wanda ba ma mai iya yin su sai gwamnati tunda akwai tsare-tsaren da shari'a musulunci ta tarada wanda dole sai gwamnati ka iya zartar da su su ne hukunce-hukuncen laihuka da sauransu kaga waɗannan duka shari'a musulunci ta tarada ma gwamnati su to kaga wajibi ne gwamnati su tarbiyyantar da musulmi tsarin ba da ilimi ya zama cewa tsari ne wanda ke tabbatar da tarbiyya ya zama duk makarantun da gwamnatin musulunci take kula da su to ko suna fitar da musulmi masu bin shari'a musulunci da kamata haka wajibin gwamnati ne ta tabbatar da tsarin tattalin arziki yana gudana da tsaga addini haka kuma tsarin wato zamantakewa
yana tafiya bisa ga shari'a da dai sauransu da sauransu. Kaga duk wannan aikin ta ne. Don haka wato daga ƙarshe su da yawa ɗaiɗaikun musulmi suna lalacewa ne su ƙibin shari'ar musulunci bayan sun amsa sunan musulmi saboda rashin kulawar gwamnati. Ke wannan shi yasa gwamnati take da muhimmanci kwarai da gaske. Su da yawa in gwamnati ta zama cewa ba ruwanta da harkar shari'a ta zama wato bata kula ba, to wannan shi ke ba da dama ɗaiɗaiku su lalace. Sai fa waɗanda su kuma suna da taƙawa, to sai ya zama taƙawar ta taimaka masa wurin rashin lalacewar ko da sauran jama'a sun lalace. To shi yasa kaga kenan magana gwamnati take da muhimmanci. To abinda kenan shi ne game da magana ɗabbaka shari'ar musulunci. Kamar yadda na ce ya danganta ga yadda ka kalli menene shari'ar musulunci. Shari'ar musulunci ta shafi cewa dole ɗaiɗaiku su bi shari'ar musulunci, kuma gwamnati ma ta ƙasa ta zama gwamnatin musulunci mai tafiyar da tsarin musulunci. Akwai malamai da yawa ke ganin kamar ba dole ne sai gwamnati ta zama gwamnatin musulunci ba, amma ai dole ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kafa gwamnati a Madina. Tunda yanzu gwamnati ba ta zama ta musulunci ba, ya za a yi misali ta tsayar da hukunce-hukunce waɗanda suke na musulunci. Yanzu daga cikin abin da ya faru ƙasarmu daga 1999 zuwa yau, za ka iske lokacin da jihar Zamfara suka yi shari'a penal code, an rubuta cikin shi cewa duk wanda ya sata a yanke mashi hannu. Rubutai ka lokacin da su sauran jihohi suka ɗauka, to mafi yawan jihohi sun ɗauki wannan. Ina ganin jihar Kano ma ta ɗauke shi cewa wanda ya sata a yanke mashi hannu. Ina sa rai ba don ban karanta shari'a penal code ɗin Kano ba, amma ina sa ran ƙila ta ce haka. To amma dai ina son gaya maka na Zamfaran ma da aka sa, to an yanke hannun barayi su biyu da guda biyu. Kwamishinan lafiya lokacin likita ne wanda ya jagoranci an ka yanke barayi na hannun su biyu kai tsaye. Wato ƙungiyar likitocin Najeriya ta kwace lasisin shi, ta hana shi cigaba da zama likita. Kuma tunda an ka yi wannan, to shi kenan sai ya zama cewa ba a iya cigaba da haka, don babu likitan da zai yarda. Wani ne an ka bace duk likitan da ya sake da yanke hannun barawo za a kwace lafiyar shi. To kaga tun daga lokacin ba a bato daga cikin matsalolin da wannan abin ya haifar jama'a, sai zama cewa ita zai sata ba a bari ba, kuma mutane ba a daina kai su kotu ba. Amma in an ka kai ga alkali, sai alkali ya ce na yanke maka hukuncin yanka hannu, sai a kai mutum gidan yaji. Babu ranar da za a yanke mai hannun nan. Kaga sai ya zama cewa hukuncin shi ya koma ɗaurin rai da rai. Kaga wani sabon zalunci ya shigo. Don haka dole alƙalai kawai suka yi kansu ijtihadi, sun ce to ya dai kamata mu daina hukuncin ganin yankan hannu, mu dai dawo ga taba tura. A ba shi wata uku. Tunda bai yiwuwa a tsare mutum ba a iya yanke mai hannu, kuma ba a san ranar suke da shi. Kun ga irin waɗannan wato matsaloli, kun ga matsalolin gwamnati. Matsaloli ne na gwamnati, ba matsalolin malamai ba ne, ba matsalolin ɗaiɗaikun musulmi ba ne, matsaloli ne na ya gwamnati ke gudanar. Ina ganin idan muka zo ga maganan shari'a musulunci a yanzu da muke magana, yana da kyau mu gane cewa shin muna maganar ɗabbaka shari'a musulunci ne a ƙasarmu ta Najeriya, ko kuma muna maganar ɗabbaka musulunci ne a jihohinmu kowa da jiha. Kaga ina muna son mu ba da wannan amsa, sai mun koma mun tambaye ka mu cewa to menene Allah ya nema daga gare ni, wani nauyi ne Allah ya dora mana? Allah ya dora mana nauyin ne mu nemi shari'ar musulunci a ƙasarmu, koko Allah ya dora mana nauyi ne mu nemi shari'ar musulunci a ainihin jihohinmu? Mun dai fahimci cewa yanzu in muna maganar neman shari'ar musulunci, to muna maganar ne cewa wacce rawa gwamnati za ta taka a cikin gudanar da shari'ar musulunci. Tunda mun fahimci namu rawar da ya kamata mu taka, tattare da cewa ya kamata mu gane cewa da yawanmu muna neman gwamnati ta taka rawar ɗabbaka shari'ar musulunci ba tare da mu mun ɗabbaka ba, ba tare da mu mun yi abin da ya kamata. Yau garin Kano ko jihar Kano, in
kowane musulunci zai yi abin da ya kamata, to za a iya samun kashi 80% na shari'a musulunci tana aiki. Za a iya samu, ko gwamnati ba ta sa hannu ba, za a iya samu. To yanzu misali, inda in duk musulmi ya yi abin da ya kamata, jama'a ana samun ɓarawo? Ana samu? Ba a samu. In ba a sami ɓarawo ba, za ka buƙaci gwamnati ta ce ta yanke mai hannu? Ba ka cewa. Kaga maganan ma a nemi, wato don mi gwamnati ba ta yanke hannun ɓarawo ba. To kaga ba ita ce tambayar da ya kamata a yi ba, tambayar da ya kamata a fara yi shine don mi musulmi ka saka. Wannan shine abin da ya faru Madina. Madina a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Khulafa'ur Rashidun. Babu ɓarawo. Sai can ba ka rasa ba da an ka sami wata mata guda wadda mun ka san tarihin abin da ya faru da ita, ko wanda har sahabbai sun ka ga nauyin yanke mata hannu. Amma in banda haka babu ɓarawo. A Madina babu masu aikata laifuka daban-daban da za a kai gidan yaji. To kaga inda a ce mu musulmi muna iyaka ƙoƙarinmu mu aikata abin da mu shari'a ta ɗora mana, to fa mun yi maganin kashi 80% na matsalolin da muke cewa maganar shari'a. To ya kamata mu fahimci wannan fa sosai da su. Don haka yanzu dai da za mu ci gaba da tattauna akan kuma ita maganar gwamnati. To yanzu abinda addinin musulunci ya buƙace mu shine duk musulmin da suke cikin kowace ƙasa, to wannan ƙasa ta zama tana tafiya bisa tsarin shari'ar musulunci. Ma'ana shugabannin ƙasa su zama cewa sun yarda da cewa shari'ar musulunci ita take jagorancin rayuwarsu. Wannan shine abinda yake asasin jihadin Shehu Usman Danfodi a wannan bangare na ƙasa namu a Biladun Sudan. Abinda ya ambata shine cewa gwamnati ba ta bin shari'ar musulunci. Gwamnatocin ƙasashen Hausa, sarakunan ƙasashen Hausa ba su tsarin su ba bisa shari'ar musulunci yake ba. Kaga wannan shine asasin jihadin da yi. To amma lokacin bayan shekara 100 da wucewar shi, Turawa suka zo nan ƙasar, suka sake cin mu da yaƙi, to sai suka rusa wannan cikakken tsarin shari'ar musulunci wanda aka kafa a lokacin Shehu Danfodi. Sai suka rusa shi, sai suka zo da nasu tsari, wanda yanzu wannan tsarin nasu to shine ya kawo matsalolin da suka sa har ake tattauna cewa babu shari'ar musulunci. To kaga kenan yanzu muna maganar Najeriya baki ɗayanta, to muna magana ne akan ɗayan abu. Muna neman ne Najeriya ta zama ƙarƙashin tsarin shari'ar musulunci baki ɗayanta shine mu musulmi muke so, ko kuwa muna magana ne cewa yadda dai Najeriyan nan take yanzu, to mu musulmi ta ba mu dama na bin gwargwadon yawan shari'ar musuluncin da ita ƙasar ta yarda ta ba mu dama. Kaga kenan yanzu dole sai ma mun gane me muke so. Akwai bambanci tsakanin muna son Najeriya ta zama 100% ana jagoranta ta bisa tsarin shari'ar musulunci, da kuma mu musulmi muna neman duk abin da ƙasar Najeriya ta yarda mu musulmi mu yi na shari'a, to a bamu damar mu. Kaga abubuwa ne guda biyu. In kana maganar Najeriya ta zama ƙasar musulunci wadda take bin tsarin shari'ar musulunci 100%, to yanzu kana magana ne akan section 10 na constitution. Section 10 na constitution ya ce Najeriya ba ta da addini. Don haka ba a iya labta ma Najeriya wani addini a ce dole shi zai jagorance. Kaga yanzu constitution na Najeriya haka yake tafiya. Muna iya aiki domin canza wannan? Amsa ita ce eh, muna iya aiki. Mai ta aiki ta hanyoyi daban-daban na zama lafiya domin mu ga mun canza wannan tsari. In wannan muke so, kamar yanzu mu yadda za a wata awanmu take, ta awanmu ta jama'atu tajdidul islami JTI, kaga mu abinda mun ka sama gaba kenan. Abinda muke so shine mu bi hanyoyi waɗanda suke daga ƙarshe
Najeriya za ta iya zama ƙasar musulunci ba. Ana, a wayi gari wata rana, a cire section 10 daga cikin constitution. Amma ya gurbe shi, a yi constitutional amendment. Amma ya gurbe shi da cewa, addinin Najeriya shi ne musulunci. To kaga wannan wani aiki mai zaman kanshi. Amma fa ina so mu gane experiment na kafa shari'ar musulunci daga 1999 zuwa yau, to ba bisa wannan yake ba. Ba bisa wannan yake ba. Wannan daban. Aiki ne wanda in kungiyoyin addini sun yarda cewa za mu zo duk mu yi shi gaba ɗaya, sai a zo a taru a yi shi. Akwai hanyoyin da za a yi shi. Kan kuma ina yawan ba da misali cewa wato abu guda ne nake faɗi, duk da ayyukan suna da yawa ƙwarai, amma abu guda ne nakan faɗa cewa ko ba komi, in dai hanyar zama lafiya muke so mu bi wurin mai da Najeriya ƙasar musulunci, to muna da buƙata mu ƙarfafa da'awar musulunci zuwa ga waɗanda ba musulmi ba. Domin sai mun canza demography na Najeriya, sai ya zama cewa musulmi mun tashi daga kashi 51 cikin 100 wanda gwamnati ta ce miki, mun koma kashi 80 aƙalla cikin 100. To ga lokacin ne za mu fara magana Najeriya ta zama ƙasar musulunci, ko shi ba dole ya yi ba. Don yanzu Masar, kashi 80 cikin 100 na Masar, in ji gwamnatin Masar, su ne musulmi. Amma kuma ai kaga yadda an kai, kaga wato sun kiyarda a yi wannan tsarin shari'ar musulunci wanda ake musulmi ke bukata. Don amma dai kaga yanzu kana muna kashi 51 cikin 100, waɗanda ba musulmi ba suna kashi 49 cikin 100. Ba ka magana cewa gobe a wayi gari Najeriya ta zama ƙasar musulunci. To me ake buƙata domin mu zama kashi 80 cikin 100? Me ake buƙata? Da'awa ko? Da'awar nan me take buƙata? Kowace, kowane ƙauye, ko kuma in ce kowace jiha, da kowace local government cikin jihar nan, da kowane ward cikin jihar nan, da kowane ƙauye cikin jihar nan, ya zama cewa mun je mun assasa cibiyar da'awar musulunci. Muna kiran mutane daga grassroots su zo su shiga musulunci. Mu je mu sai hili komi tsada shi, mu gina makaranta, mu gina masallatai, mu ɗauki malamai, mu je mu aje su dindindin, mu yanka musu albashi. Shin dai waɗannan jama'a ba ayyuka ba ne? Ba ayyuka ba ne? Ba kuma ba ayyukan zama lafiya ba ne? Ayyukan zama lafiya ne. Amma mu ɗauki shekara 20 muna wannan aikin, ana tara makudan kuɗi, ana kashe su, ana wannan aiki. To za mu ga cewa za mu iya samun canjin demografi. Mun musulmi muna iya samun wannan sakamakon. Amma Kirista ba su iya samun shi a Najeriya. Duk da Kirista sun kai aiki, ba su maharkin su iya mai da Najeriya kashi 80 cikin 100 Kirista. Ba su sun san bai yiwu. Amma mu musulmi muna da wannan dama a cikin ƙasar. Da za mu tsayu da aikin da'awar da ya kamata, muna iya canza wannan demografi. Amma kaga ai jama'a, akwai wanda ba kama wannan hanya. Allah akalla ko kungiyoyin da muke da su masu wa'azin maguzawa da sauransu, ba da wagga manufa suke yi ba. Ka san ita manufa tana da muhimmanci, ka san abin da ka kai. Ba wai kawai musuluntar da waɗanda abba musulmi ba, duk sadda dama ta samu. A'a, in za a yi wannan aiki za mu yanka mai, za mu ce muna so cikin shekara 10 ko cikin shekara 20 mu canza demography ɗin Najeriya. Don haka muna so kowace shekara mu ga cewa in Allah ya taimake mu, mutum kaza ya musulunta. Tsari ne wanda za a bi shi timetable da komi. Saboda ba aiki ne wanda za a yi cewa sai randa an ka sami dama ba. A'a, ba open ended ba ne. Za mu ce cikin shekara kaza muke son wannan abu ya faru, misali, sai kuma mu iya ci gaba da wannan aikin. To yanzu masu kuɗin mu nawa sun ka gano ya kamata su kawo kuɗinsu a yi wannan aiki? Malamai nawa sun ka gano ya kamata su ba da kuɗi a yi wannan aiki? Almajirai nawa sun ka suka iya barin Kano su je Enugu su koma su zauna can? Su je Enugu su yi zaman karantar da addini, ko kuma in ma ba su iyawa, to kuɗi nawa mun ka tara mun ka ɗauki nauyin ibon da sun ka shiga musulunci su yi wannan aiki? To kaga duk wannan
wato in muna maganan canjin section 10 wannan tana yiwa ni wallahi ban taba daukacewa ba a canza section 10 ba na constitution amma na farko dai ba za a iya canza shi ta hanyar yan boko haram ba shine a ce duk kafirin Najeriya a kashe shi kuma duk wanda bai yarda a kashe kafirin Najeriya ba to ko masallaci yake shi ma a kashe shi kaga ba wannan hanya za a dauka ko ba haka ba amma za mu bi hanya ta wato tsari da amfani da tunani da amfani da kudadenmu da amfani da kwalamu da amfani da malamanmu da sauransu da sauransu kowa ya bada nashi taimako to wannan kenan to amma shi wannan yanzu abin da muke na dabbaka shari'ar musuluncin da ake yi yanzu ita ana yin ta ne karkashin section 38 na constitution section 38 na constitution ya bada dama cewa kowa na da ikon yin addinin shi to karkashin wannan section ne wasu daga cikin shugabanninmu na siyasa sun kaga cewa za su iya kutsawa su ce to ai tunda duk kowa na da damar ya addinin shi to kenan wato duk abin da shari'a ta karantar a jihohinmu inda musulmi suka fi yawa to shikenan za mu dabbaka shi mutanenmu musulmi don abin da suke so kenan to wannan wato kaga yanzu kenan ana aiki ne karkashin section 38 na constitution section 38 din na constitution yana da limitation yana da takaitawa saboda wato mukaddimar constitution ta takaita shi tunda mukaddimar constitution ta ce duk wata doka wadda ta saba ma dokar wannan constitution so kakka ce daidai da ta saba ma constitution don haka kenan section 38 yana da limit ba za ka akwai abin da ba za ka iya samu mun musulmi akwai abin da ba za mu iya samu ba na shari'a idan ya saba ma dokar constitution to amma duk da haka nan shi section wato wannan aikin da aka fara 1999 karkashin section 38 idan muka yi shi da kyau zai iya taimaka mana har mu kai ga wancan aikin na constitutional amendment game da section 10 na constitution yana iya taimaka mana a kai ga haka nan kuma kafin ma a samu wannan to zai iya taimakawa mu iya samun dukkan haƙƙoƙin musulmi na bin shari'ar musulunci da muke iya samu nan ƙasa da za mu iya riƙewa mai aikin da ya kamata to za a iya samun ci gaba ɗin sosai da sosai a nan wato kun ga shi aikin da ake da section 10 yana amfani ne da tsarin ƙasa da kuma tsarin demokaraɗiyya wato tsarin ƙasarmu da tsarin demokaraɗiyya da suka zo suka haɗe sai suka ba mu wannan dama tsarin ƙasarmu yana da mataki guda biyu kamar yadda kuka sani ƙasarmu ana ce mata republic sannan kuma ƙasarmu ana ce mata federal to duk waɗannan kalmomi suna da ma'anoni wanda waɗanda suka yi amfani da wannan dama suka yi wannan aiki sun yi amfani ne da wannan dama kaga in an ka ce republic ana nufin ƙasar da ba ta da sarki ƙasar da ba ta da sarki shine republic ma'ana ba a gadon mulki zaka kowa na iya zuwa ya zama shugaba kaga ita ce republic to in an ka haɗa republic da democracy to yana yiwuwa kenan ni ina iya zama shugaba kai kana iya zama shugaba kowa na iya zama shugaba ashe kenan muna iya zaben mu kanmu shugabannin da za su biya mana bukata haka ne ko ba haka ne ba wato nan yanzu ya kamata mu fahimci wannan da kyau saboda nan taron talakawa ne ban tsammanin duk hall din gaba ɗaya akwai mai wakiltar gwamnati duk da ku akwai waɗanda sun ka zo da jajayen hulluna amma da kaga ba sun zo ne suna wakiltar gwamnati ba sun zo ne don suna musulmi ko ba haka ba don haka da su da mu yanzu ni na ɗauki duk taron talakawa ne nan don haka kaga yanzu ba gwamnati nake ba mutanen gwamnati ne nake ma jawabi ba balle in ce su gyara yanzu a matsayinmu na talakawa gaba ɗaya to ya kamata mu fahimci cewa tsarin demokaraɗiyya a ƙarƙashin tsarin republic da muke da ita ya ba da dama
kowa na iya zama shugaba. Abinda Bature ke cewa every Dick, Tom and Harry yana iya zama shugaba. Ashe muna iya zaben shugabannin da za su iya biya mana bukata. Menene bukatar mu? Menene bukatar mu? Kariyar banza ce kun kawai. Zan inda ita bukatar ku, ai akwai shugabannin da ya kamata ku zaba, kun zabe wasu. Ko ba haka ba? To ashe kaga kenan, wato sai ya zama cewa mu talakawa sai mun fahimta da kyau, wato yana daga cikin kasawanmu mu musulmi a ɗaiɗaikun mu wajen ɗabbaka shari'a ga kanmu, inda ya zama cewa da gaske mu muna ɗabbaka shari'a ga kanmu yadda ya kamata, to da bai yiwuwa mu zo mu zaɓi wasu shugabanni. Ba zai yiwuwa, dole ne mu ji cewa a'a za ga irin wannan da ya kamata mu zaɓa kuma su ci zaɓe. To amma sai an kawaye gari, kowannenmu abin duniya yake nema daga waɗanda zai zaɓa, shi a ma'aunin shi neman abin duniya. Sannan kowannenmu wani ɗan ƙaramin azzalumi ne kafin a zaɓa ya zama babba. Shi yasa mun ka kasa zaɓen waɗanda za su yi mana shari'a, mun ka zaɓi waɗanda ban ce ba su yi ba, amma ƙila ba su yi yadda muka so ba. Har yanzu tun sadda an ka fara shari'ar musulunci, ba wani wanda an ka taɓa, ba wasu shugabannin da an ka taɓa zaɓa jihohinmu na shari'a wanda sun ka ce ba su yin shari'a, har yanzu ba. Sai dai ba dole su yi ta yadda muka so, ko ba haka ba? To wannan kenan. To saboda haka kun ga mu fahimci wannan, sai mu fahimci federal. Kaga federal ta ba mu damar cewa muna da jihohi, jihohin nan suna da damar yin dokoki. Constitution ya ce, tunda shi yanzu in muna maganar shari'a ƙarƙashin section 38, to dole mu rinƙa cewa constitution ya ce akwai wuraren da jihohi ka iya yin dokoki, akwai wuraren da sai dai gwamnatin tarayya ka iya yin dokoki, akwai kuma inda yake da jihohi da doko da federal duk suna iya yin doka, illa dai kawai in har federal ta yi taka to ta soke ta ja. In muna son mu bi hanyoyin zama lafiya na kawo shari'ar musulunci, to ko muna kyamar constitution dole sai mun karanta shi, sai mun san me yace. Bara na yi tambaya nan, bara na ce mutum nawa a cikin holding ga ya taɓa karanta constitution daga cover to cover? Na yi wannan tambaya, wasu sun ka ɗaga hannu. Ban sani ba yanzu ko an samu cigaba, bari mu ƙara yin. Waɗanda fi sabilillahi bil haqqi da gaskiya sun ka san sun taɓa karanta constitution from cover to cover, su ɗaga hannun su. Ba ku ji ba, wato ba ku almajirai ba, ba mu da ni da ku duk almajirai muke, to ba mu almajirai ba, wallahi ko malamanmu ita a matsalarsu, ko malamanmu, saboda wani su ba su ɗauki constitution littafin karantawa ba. Alhali ko littafin ga shi ka gudanar da rayuwar ƙasar ka, kuma gobe kiyama ƙarƙashin su za a tada kuma. To sai san baka ji a tada ƙarƙashin Qur'ani, to Qur'ani an ka bi balle a tada kai ƙarƙashin shi? Wane ne littafin Najeriya? Dan ni ba ku ce Qur'ani ba. To kake ku kenan da Allah madaukakin sarki ce wa yawma nad'u kulla unasin bi imamiha, to kai yanzu imamu malamai sun ce ma'anar imamu din nan shine littafi. To Najeriya ba al'umma ba? Ko kai ba cikin al'ummar Najeriya kake ba? A nan cikinmu akwai wanda ba cikin al'ummar Najeriya yake ba? To in an ka kira mu ƙarƙashin wannan littafi za a kira mu. To littafin da za a kira ka ƙarƙashin shi ka ce ba ka da lokacin karatun shi? Wato to yaushe za mu gyara shi? Yaushe za mu gyara shi? Yaushe za mu mapping out
amendment din da muke so ayi su ko da yanzu ba su yi ba sai mu sa wani time limit wanda za mu yi aiki wanda zai sa samu amendment to iyaka soke wani rubutu ne a sa wani amma wallahi kafin a iya soke wani a sa wani wani lokaci sai an dauki shekara 20-50 ana aiki sai an kashe miliyoyin kudi sana iya wannan sokewar da kuka gani shine aiki ita ce gwagwarmaya to kun ga federal ta bada wannan dama ku saboda haka kaga wato kenan da wannan dama ita ce shugabanninmu na siyasa suka amfani da ita ina ta cewa shugabanninmu na siyasa saboda malamai da kungiyoyin addini a nan jan wannan bayani in na samu dama nan gaba wato rawar da suka taka kadanci sai dai sun taka rawa wurin bada goyon baya a yi sun taka rawa wurin bada goyon baya a yi amma ba su taka rawa wurin jagorancin da ya kamata kuma yanzu ma ba su taka rawa cikin abin da ya kamata shi yasa duk gwamnan da ya zo in yana son dan abin da ya isko in yana son ya yi shi 100-100 sai ya yi malamai su ce mun gode in yana in ya ce kai kashi 31 na kariyawa shi kenan sai a bar shi kashi 30 malamai su ce mun gode amma har yanzu malaman ƙasar gaba su kai matsayin su zauna a ciki ce kashi yanzu kashi 30 cikin 100 na abin da muke bukata a jihohinmu na shari'a wanda ya samu ba ya za a yi mu samu ya zama kashi 50 cikin 100 ya za a yi mu samu ya zama kashi 60 cikin 100 ko malamai ba su zama 'yan siyasa ba ko ba su zama wato partisan ba a cikin siyasa suna iya jagorancin al'amarin harkar ci gaban shari'a ga as a pressure group wato ma'ana suna iya su rinka zaunawa suna shiryawa to yanzu ya za mu yi sai su dauki wani abu guda misali yanzu in malamai suka zo sun ce ya za mu karfafa Islamic banking a jihar Kano ko a jihar Zamfara ba wani aiki ne za a yi shari'a ba sai kaga suna iya dauka wannan sai su ce to ya za mu samu gwamnati ta yadda a yi wannan waɗannan hanyoyi da mu bi ko kuma su dauki cewa to ya za mu misali wato hana wato jihohinmu su yi doka na hana betting kun san wannan yana daga cikin abin da nake ta bayani ko tun daga 1999 har zuwa yau duk dokokin da na san an yi a jihohin arewa in ni dai ban ga wadda ta hana betting ba betting ai kun san betting ko irin sanaye da betting din gasi ne cacat amma ta zamani cacat zamani abin da kenan shine gwamnatin tarayya tana ma da wato abin nan ma'aikata guda mai kula da harkar betting wato masu yin harkokin cacat da ake yi na zamani tana da shi suna biyan ta haraji tana da shi to kaga kuma kusan zaka iske duk mafiya jihohinmu ba su yi dokoki akan wannan cacatocin na zamani ba akan dakatar da su kaga yanzu nan kowanne mu yana cin kudin cacat ko ba kuci to gwamnatin tarayya tana da office wanda ka kula da harkar karba haraji daga gidajen caca ko ba haka ba sannan kudin nan da ta tara sai a taru duk wata a rarraba su a ce karamar hukuma ka gata ganata jiha ka ganata a kawo muku ba ku canyo saboda haka yanzu tsarin wanda muke cikin shi nan ba mai cin kuɗi kowa na cin kuɗin caca dumu-dumu da kuɗin bashi da ruwa suna nan duk ana ci tun da duk bankunan gaba ɗai da ka bar bashi da ruwa suna ba gwamnati haraji ko suna ba gwamnati haraji kuma in an ka tara harajin su ne duk aka zo a tara ta tare da kuɗin mai gaba ɗai a yi FARC meeting a rarraba su ai abinda yasa nake gaya muku wannan saboda waɗanda ba musulmi ba a cikin ƙasar nan sun ta yi muna faɗe ne akan abin shi yasa kun ga ni ma ina faɗi
faɗe sun karkare mana mabi mai dan karatu yana gani sai ce waɗannan yan yanzu misali an ka shigo da kamfano an ka shigo da motocin giya jihar Kano yan hizba sun ka tare sun ka bubbuge ta to su da an kai mabanna sai su je suna surutu su ce ah to su waɗannan suna tare mana giya suna kashewa da aka raba kuɗin giya ana ba su me yasa ba su ce ba su ci ba wallahi na sha karanta suna rubuta kan ce to da ake taruwa a raba kuɗin giya a ba su ai ba mu taba ganin sun dawo da su ba sun ce in za a ba mu kuɗi a ware na giya a ware na tata a ware na kaza ba mu san hada su mana hada su to kun ga ma'ana dai in short abin da nake kokarin in ce shine zarin hada wato ina magana ne akan cewa malamai ba su da pressure group ba wai babu su ba akwai su amma ina nan aikin da za a yi yau tun daga 1999 zuwa yau shekara 25 ni dai ban sani ba ni ganau ban sani ba amma kila yana yiwa kowace jiha daga shari'ar musulunci da ma gwamnatin tarayya baki daya ban san wata bill din da an ka ce wata kungiyar musulunci ta rubuta ba ta kai ma wani house of assembly ko ta kai ma national assembly bill ya fito daga malamai sai dai ko ana kokari ba ba aiwa kamar misali duk sadda national assembly sai kira zuwa ga ayi gyaran constitution to kungiyoyi suna kokari su zo su zauna su ce to da Allah a dan gani ni da wadannan irin shawarwari da mu ba wasu kungiyoyin suna yi wasu kofi su ma san abin da ake ciki amma wasu suna dan yi amma duk da haka nan yanzu misali a ce yanzu a shekara 25 ba a ga wani bill ba wanda malamai suka taimaka a shi yanzu misali a ce ba mu iya zaunar da wani sanata namu mu ce zo zauna kaga bill din da muke so kaje kaga yadda za a yi ba ma sai ka ce malamai sun ka baka ba kaje ka ce kai kai mun taimaka musu da wannan to in short wato abin da zai kenan shine wato mu fahimci cewa wannan tsari da muke da shi na federal wanda ya ba mu dama muna iya yin dokoki hatta local government har local government tana iya yin bylaw kamar misali yanzu gwale local government tana iya bylaw a nan ta ce ita a dai cikin wannan wurin da ake kira gwale local government an hana ta ta kwallo local government na iya wannan to kaga muna iya amfani da wannan dama ya kamata mu ƙara fahimta ta ba ina son in ta suka ba ina son ne in nuna abin da muke iya amfani da shi wato damar da muke da ita damammakin da muke da su wanda za mu iya bunƙasa harkar shari'a musulunci a jihohinmu da sauransu to amma me wato yanzu sai ya zama cewa tun daga lokacin da aka samar da shari'a musulunci zuwa aka fara wanda ake kira shari'a musulunci zuwa yau sai wani abu ya faru abin da Bature ke ce ma stagnation wato ma'ana daga karnin farko wato mutanen farko da suka fara yin wannan abin to dukkan dokokin da sun ka samar da dukkan cibiyoyin da sun ka samar na aiwatar da maganar shari'a musulunci to daga gare su ba a sake samar da wani ba kuma a mafi yawan jihohi don haka yau sai an ka waye gari wai kokarin a riƙe waɗannan abubuwan to shi ne ka nuna cewa ana da sha'awar shari'ar musulunci ba ƙoƙarin samun ci gaba ba ina fata an gane kamar ma har an gama komi don haka in gwamna ya zo ya yi council of ulama ya yi ministry for religious affairs ya yi hizba sannan kuma ko da ma shari'a court suna nan kuma shari'a tana court tana nan bai ce ya soke ta ba to shi kenan shi ya yi kokari kenan amma waɗanda abubuwa su ne an ka fara yi tun farko amma kuma yanzu sai ya zama cewa wani maganan ma wai a samu wani cigaba babu ta to kaga yanzu abin da muke cikin shi kenan to wajibi ne mu fara tunani cewa ya za mu iya cigaba daga wannan abin da aka samu don yanzu mun samu stagnation kuma abin da ya samu ka samu stagnation ɗin shine saboda wato in nace stagnation yana nufin tsayawa wuri guda cik yau abin da ya samu ka same shi shine saboda su shugabannin siyasa tun farko mafi yawansu maganar shari'a ba ajandar su bace
don haka yanzu abinda mafi yawan gwamnoni suka dauke magana shari'a in sake muku amfani da wata kalmar turanci sun dauke ta bade wato nauyi wato wani nauyi ne wanda dai suke son a dai samu a gaida an kai mutane sun kace eh to shi ba dai yayi sai su samu su cigaba da bannar su da suka yi wani wuri saboda haka kun ga wato babban matsalar da yanzu kenan muke fuskanta shine mun kai wani yanayi wanda su shugabannin siyasa muna suna wato magana shari'a ba a janda su bace tattare da suna musulmi kuma amma tunda ba su riga sun ka fahimci harka ga sun tashi kawai abinda sun ka dauka shari'a shine kawai dai a yi sallah da sauransu da sauransu saboda haka su kuma sannan kasuwanci sun ka zo yi cikin siyasa mutum ya kashe kuɗi ne ya yi kamfen ya yi mina ya zo ya ci riba ne da sauransu don haka shi ba magana shari'a ta kawo shi sannan kuma mu kuma mabiya shikenan mun yi barci kuma ma har yanzu ta kai ga cewa in lokacin kamfen ya zo to muna goyon bayan jam'iyyu ba tare da magana shari'a ba ko miskalin zarafi sai zama cewa babu wani ɗan takara wanda zai zo ya hau jaro ya ce in kun ka zaɓe ni zan jaddada harkar shari'a in ku yanzu kamfen ɗin da an ya wuce wanda an ka gama an kai zaɓe in akwai ɗan takara a nan Kano wanda ya taɓa waɗannan haka nan a wurin kamfen ku faɗa mana don haka kaga ba ta zama ba ajanda waye ce zan jaddada shari'a wato ina so mu gane to da ba wanda ya ce da ba wanda ya ce haka nan mu kuma wa mun ka ce ma in za ka yi shari'a za mu zaɓe ka eh wa mun ka ce ma don saboda mu gane fa laihun hankali na kowa ne ba wai kawai wasu za mu abin nan ba mu ce wai su adalai a mu fahimci cewa su yanzu shari'an nan ba ajanda su bace mu ma shari'a ba ajanda mu bace don haka shari'a ba ajanda bace to ita ko shari'a magana ajanda ce tsakanin mu da Allah mu ko ba haka ba to ran da duk mun kawai gari bata zama ajanda tsakanin mu ba to kenan kaga ai bata zama ajanda ba tsakanin mu da wanda ya halice mu ko

aka daman ba su kansa suke nufi ba mu suke so su cuta shi yasa su a cikin su zaka samu limaman su har gobe suna shugabanci har gobe suna iya rike kowane position na siyasa amma mu ne saboda gidadancin wasu daga cikin mu in an ce malami zai yi magana akan siyasa ko malami zai yi takara ko malami ya rike wani position na gwamnati to sai su dauka yanzu ba malami bane yanzu suna da lasisin su zage shi ko su ci mutuncin sa ko su wulakanta shi to wannan ko shakka babu akwai rashin hangen nesa akwai kuma kuskuren tunani muna fatan Allah ya gyara wa masu irin wannan tunani tunanin su su dawo cikin hayyacin su cikin nutsuwa su ba yadda wanda bai san Allah ba bai san annabi ba ya hau dukiyarka ka dauka zaka ga da kyau ba dole su kwashe ta du ba yadda za a yi mashaya yan kwaya su hau dukiyar al'umma su jagoranci al'umma kuma al'umma ta ga mai kyau ka taba ganin makaho yayi jagoranci sai dai a jashi to da haka manzo Allah ya tura komandan yaki kuma shine liman duk lokacin da ya ja sallah ga sauran mabiyansa sojojin da suke karkashin kulawar sa karkashin rundunar sa fa yahtimu bi qul huwallahu ahad kowace sura ma ya karanta a ƙarshe sai ya ƙara da qul huwallahu ahad mana idan yayi musu karatun Fatiha yayi na sura a sallar da ake bayyana karatu to koma wace sura ya karanta ƙarshe dai sai ya rako da me qul huwallahu ahad falamma raja'u yayin da suka dawo gida bayan an je an gama operation din da annabi ya sa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka gaya wa annabi suka ce ya ma'aikin Allah wannan komandan namu wannan shugaban namu da ka nada mana ya ne mana limanci kuma duk lokacin da yayi limancin nan in zai cika sai ya cika da qul huwallahu kowace sura ya karanta ma dai sai ya biyo ya yi shatale-tale ya dauko qul huwallahu ya hada da ita nan sun kawo ne kamar ƙara-ƙara an gane ko to da haka yanzu zamu ji menene shugaba na kolin koli zai ce kuma wannan yake nuna kananan shugabanni ana kai su ƙara wajen wa manyan shugabanni idan ciyaman na kansila ya ba daidai ba sai a kai shi ƙara wajen ciyaman in ciyaman ya ba daidai ba sai a kai shi ƙara wajen mi gwamna in gwamna ya ba daidai ba sai a kai shi ƙara wajen wa shugaban ƙasa to haka tsarin shugabancin yake shi yasa shugabanci na kolin koli dole ne a samu cikakke kamule namiji ba mace ba amma karamin shugabancin da bai kai shugaban ƙasa na kolin koli ba ba laifi dan mace ta rike saboda ai maganar ta ba ita ce ta ƙarshe ba ba ita ce me last say ba ko ba haka ba to wannan kenan to da haka dai sai suka kawo ƙararsa wajen annabi fa kala sai manzo Allah ya ce saluhu to ku tambaye shi li ayi shay'in yasna'u zalika dan me yake yi mana shi asalin addini dan tambaya ne dan hujja da dalili ne baka cewa kawai malam yana kaza arufa ai shiru ba za a yi tambaya ba a'a ana tambaya duk abin da ya shige maka duhu a addini kaga wani yana yi baka sani ba tambaye shi ya kare ka ko ba haka ba fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tambaye shi kuma wannan ya nuna shi addini asali dan hujja ne dan dalili ne kun ga annabi bai masa hukunci ba sai yace a tambaye shi a ji ta bakin sa me hujjar sa me dalilin sa shi dai annabi ba shi ya koyar ba amma kuma bai hana ba yana daga cikin abubuwa na ijtihadi ba sai shari'a ta ce ba amma dai kar a samu nassin da zai ce da shari'a ta hana an fahimta idan shari'a ba ta hana ba kai ijtihadi ba laifi in ka dace kana da lada ɗaya in kai kuskure kana a in ka dace kana da lada biyu in kai kuskure kuma kana da lada ɗaya na kokari da wasa kwakwalwa da kai kuma wannan ya nuna maka manzo Allah baya mulkin kama karya duk lokacin da aka kawo ƙarar ka baya hawa ya zauna abinda da yawa waɗansu shugabanni yau zaka ga suna yi al'amura suka dagule musu duk wanda ya riga zuwa yayi musu fadanci ya faɗa musu laifin wani sai su yadda to amma matukar kana shugabanci ko na gidanka ne ko na ƴaƴanka ne to duk lokacin da wani ya kawo suka wani ko ƙarar wani a kirawo wancan din ayi me a ji ta bakin sa a ji hujjar sa a ji dalilin sa kar ka rinka kama mutane bi dame da abin da wani ya gaya ma game da su in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi da haka manzo Allah ya ce ku tambaye shi li ayi shay'in yasna'u zalika saboda me yake yin haka fasaluhu sai ku suka je

0: tambaye shi fa qala sai yace li annaha sifatur rahmani azza wa jal abin da yasa saboda ita qul huwallahu sifar ubangiji mai rahama ne mai girma da buwaya ita tun daga farkon ta har karshen ta ba wata magana sai ta Allah sabanin sauran surori zaka ga wata surar a farkon ta a fara da maganar Allah a tsakiya kuma a shiga wata maganar ta daban karshe kuma sai a sake yin dauraya a rufe da maganar Allah wata surar ma zaka ga tsantsar maganar kafirai ce yanzu kamar suratul lahabi ko hadabi tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sura ce su kutun akan kafiri kwaya daya daka yace shi abin da yasa yake yi surar tana burge shi tana kayatar da shi gaba dayan ta magana take akan Allah waye Allah kamar ta'arifi ne fayyacewa ce ta ma'anar me ake nufi da Allah subhanahu wataala domin kamar yadda sababin saukar surar yazo shine su larabawan jahiliya sun kasance duk gunkin da suke bautawa zaka samu butun butumi ne na wani mutumin kirki mai asali dan dangi an gane ko wani kakan su ne ko wani dattijo ne ya mutu dan dangi fitacce mai asali mai nagarta sai su zo su yi butun butumin sa sai su rinka bauta masa shi yasa su ne wa junan su alfahari da asalin guma kansu sai a ce in ka isa ga ya mana salsalar gunkin ka dan waye jikan waye kuma amma duk da haka wai Allah ne kuma ana dan waje jikan wa to sai suka dauka wannan shiriri ta daban kaurar da suke yi musulunci ma haka ne sai suka zo suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in siblana rabbaka ga ya mana salsalar ubangijinka to shine sai Allah ya amsa kul ka ce da su huwallahu shi shine Allah ahadun qal ba daya ban an ce daya akwai biyu tsantsar tauhidi qal ko tilo in ka ji an ce qal ko tilo to ba na biyu karshen magana kenan Allahu samadu shi Allah as-samadu ne ma'ana in ka fade shi ta fuskar girma ka kure girma babu wani saman sa wa huwal qahiru fawqa ibadihi sama yake da kowa alladhi intaha ilayhi su'udu wanda shugabanci da isa da kasaita da mulki ya tike gare shi haka wasu malamai suka fassara as-samad wannan suka ce abinda ake nufi da as-samad alladhi la jawfa lahu wanda bai da ciki to matsalar dan adam ko matsalar dukkan wata halitta shine samuwar me ciki bawoshe yace ciki a baka a huta tunda Allah ya nada ya daddaura mana jakar ciki jakar tumbi ya gama da mu in yaso da cikin ka sai ya kama ka naji wani dan tauri yana cewa yunwa sarkin yakin Allah ba dai iskanci kake ji ba in ya ga dama da yunwa zai ladaftar da kai cikin ka kada ya ishe ka an gane ko to wadansu malaman suka ce Allah shi bai da ciki abin nufi bai da bukatar ci bai da bukatar sha irin ta ɗan adam wa huwa yut'imu wa la yut'am a wata qira'ar wa la yat'am shi yut'imu yana ciyarwa wa la yat'amu baya ci wa la yut'amu ba'a ci da shi daman baya cin ballanta na a ci da shi shi yasa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun ban halicci mutun da aljanna sai dan su yi min bauta ba nufi na su tara min kudi ba ba kuma nufi na su ciyar da ni ba domin kun san yana daga cikin abin da ke sa lokacin da ake bayi ake cinikin bayi mutun sai je siyo bayi da yawa dan su zo su rinka aikin kwadago suna tara masa me kudi ko kuma ya sai bayi da yawa dan ya kai su gona su noma masa abincin da zai ci to shi Allah yayi bayinsa ba dan su yi masa wannan ba kawai dan su yi masa bauta cikin bautar babu magana tara masa arziki domin shi shine mai azantawa babu magana su ciyar da shi domin shine mai ciyarwa shi baya ci kuma ba a ci da shi to daka Allahu sabad lam yalid shi Allah bai haifa ba wa lam yulad ba kuma a haife shi ba to kaga maganar ka ce a fadi salsalar sabata taso ba kai a ce kai dan wane ne jikan wane shine kasaitarka amma shi Allah kasaitar sa a ce bai haifa ba ba haife shi ba kai kasaitarka a ce kana da mata amma shi ko kasaitar sa a ce bai da mata kai kasaitarka a ce kana da yaya shi ko kasaitar sa a ce bai da da anna yakunu lahu waladun walam takullahu sahiba yau taya ma za a ce Allah yana da da bayan bai da mata وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شي إسر الله شيني بيد لا بيد ماتا ولم يكن له كفوا أحد كما بيد ساعة بيد ساعة يان أدم ذاك سامو سنة دسارك سنة دساريكو سنة دسأني وني أجر ميك وني كأجر ميش وني كسفكي وني تارأك حيفيكو أما شي الله بيد والناس abin nufi Allah ba ai masa wargi ba ai masa wargi kowa kasa yake da shi bai da sa'a domin wani idan ya tubure sai a hada shi da wani sa'an sa sai lallabo shi sai a hada shi da wani abokin sa sai lallabo shi to shi Allah ba ya da wannan wani idan ya tubure sai abu ta wajen babarsa sai ta lallaso shi sai abu ta wajen babansa sai ya lallaso shi Allah bai da wannan wani idan ya tubure sai abu ta wajen matarsa ko ƴaƴansa Allah bai da wannan abin nufi ba sani ba sabo kai kawai shine zaman ka lafiya dukkanin mu dangantakar mu da Allah iri daya ce kowa bawa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan duk abin da ke sama da ƙasa bawan Allah ne kullu lahu qanitun an gane ko to in ka san wannan sai ka zauna lafiya to wannan sifar da wannan sura ta kunsa shi kuma wannan sahabi ya san ma'anar sifar ya san ma'anar abin da ayoyin suke dauke da shi to shi yake sa masa shauki kullun baya gajiya da karanta kul huwallahu kullun cikin karanta ta yake to kaga wannan ya nuna maka zuciyarsa akwai tauhidi yana jin dandano da zakin tauhidi shi yasa in ana fadar sa baya kosawa shi yasa shi ma baya gajiya da yawan nana ta surar da take magana akan tauhidi to wannan shine hujjarsa kawai shine dalilin sa ba wai annabi ne ya sa shi ba ba wai wata aya ce tace ai haka ba tunda dai qur'ani ya bari kofa bude ya ce ku karanta abin da ya sauka na qur'ani shi kuma sai ya kama sura daya yake ta laziminta wanda wannan ya nuna kai ma an kai haka ba laifi bane ba kuma zaka samu duk yawan mutane musamman masu yawan karatun qur'ani kowa akwai wata sura da yafi nanatawa ko dai tafi masa dadi ko tafi masa sauki ko kuma ta shiga ransa ko ta kama bakin sa ko ya sani ko bai sani ba to shi ma wannan bawan Allah haka ne yace li annaha sifatur rahmani azza wajal fa ana uhibbu an aqra'aha saboda sifa ce ta Allah mai girma da daukaka ni kuma ina son in ke yawan karanta ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace akhbiruhu to ku gaya masa أن الله تعالى يحبه شيما الله ينصر سبب قائدر الله كنا إن كسو أبنس شيما سيسوكا إن كسوش سيسوكا يمن ني أمكا لك ينصر الله ينصر أبن ديدن جنش الله شيما الله ينصر شيسا ديوة متانيسي سجيفة كمسو چكين كين الله بسساني با وانا أبناء الدين الله كوي كسانيشي تو سي كشاتا دا الله بكساني با سي كشاتا دا الله بكساني با koya wa kanka kake yi ko imanin ka ya saka san duk wani abu da ya danganci Allah inda gaske kana san budurwarka ko matarka zaka ga duk wani abu da ya danganci ta kana ne kana san sa yanzu ka kaninta sai ka girmama shi sama da yadda zaka girmama kaninka haka ba shi kudi me ya ja san da kake mata amma a ce maka wannan abu kaza na Allah ne ko Allah ya ce ayi kuma ka ji kana jin haushin sa kuma ka ce kana san Allah ƙarya kake yi da haka mu kiyaye dangane da abin da ya shafi addini kai kana ganin kana fada da wani ustazu ne sai kake ta cin mutuncin sifofinsa na addini ko dai gemin sa ko wandansa ko wani abu to baka sani ba fadan ba iya nasa bane yayi shi ma ba shi yasa kansa ba in so samu ne kowa ma ba sai ya saki wandansa ba amma ibada ce addini ne yake sa ka sayya dinka da tsadarsa da komai amma ka je dinkawa ka ce a yanke saboda bin Allah ba dan son zuciya ba to ya kamata mu kiyaye wannan to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku gaya masa shi ma Allah yana son sa Allah mun waka so mu dan zatin ka a karkashin wannan hadisi Sheikh Salih Al-Bassam Abdullah Al-Bassam yake cewa wa min adatil umara'i annahum humul a'immatu fi salah yana daga cikin al'ada shugabannin farko sune limaman sallah wal muftuna kuma suke bada fatawa li fadli ilmihim wa dinihim saboda suna da ilimi suna da addini ba irin yanzu baka samu su gwamnan guda gwamnan gari guda bai iya fatiha ba ba raina su muke ba muna fada ne dan su yi kishi musamman musulman cikin su in arne ne ina ruwan wani da shi fatan mu shine musulunta da farko tukuna amma kana musulmi har ka zama gwamna amma baka iya fatiha ba ai kaga akwai matsala ko ba haka ba Allah ya sa mu dace to sannan wannan hadisi yana nuna mana wasu shashi na Qur'ani yafi wani sashin mun sha fadar wannan duk Qur'ani maganar Allah ce amma wasu daga cikin sashin sun fi wani mana ana fifita zancen Allah wani akan wani wani yafi wani tare da cewa dukan sa me zancen Allah ne yanzu cikin zancen Allah ai akwai tsinewa kafirai kuma akwai yaban annabawa to wanne yafi yaban annabawa ko kai a maganar ka walillahi almasalul a'la da ashar din da kai in kana ashar da kuma tasbihin da kai daidai ne da gulmar da kai da karatun qur'anin da kai duk daidai ne walillahi almasalul a'la da haka Allah duk zancen sa madaukaki ne amma wani shashin yafi wani shashi ayoyin da suke magana akan sifofin Allah sun fi wadanda ba su ba ayoyin da suke magana akan yaban annabawa sun fi wanda ba su ba ayoyin da suke magana akan al'amura na addini ayi kaza a bar kaza sun fi wanda ba su ba da zaka hada su da ayoyin tsinewa kafirai la'antar su fadar miyagun ayyukan su ai ba daidai bane ba yanzu qul huwallahu sai ta daidai da tabbade da abi lahab qul huwallahu sai ta daidai da qul ya ayyuhal kafirun mal'unina aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sai ta daidai da Allahu nuru samawati wal ardi amma dukannin sa zancen Allah ne da aka sashin manzance na ubangiji yakan fi wani sashi an gane ko al hadithu at-tasi wa at-tis'un hadisi na 99 an jabir radiyallahu anhu daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتشهد سيدنا معاذ أن جبل لوكا تند معاذ يأي لمن شيكما يتويتا معاذ لمن يأى أنغوسو يكن جي بأ النبي صلى الله سبو دي سامو فللر صلى باين النبي أما تأين سنة لمن كما دي اتسلر زي كما ساكي داوا أنغوسو كما يساكي جمتاني اتا أولن قولن أكا تي مغربا تي أولن قولن أكا تي إشاء تي zai je ba annabi sallallahu alaihi wasallam magriba kuma mutanen unguwarsu suna nan suna jiran sa sai kuma yazo nan ma ya musulmanci a wani kaulin aka ce isha ce to wata rana da yazo zai yi sallar sai ya ja sura mai tsawo a raka a farko sai da ya karance bakara kaf izu biyar babu ɗan ayoyi kuma duk mamun suna tsaye to a cikin su akwai wani mai aikin karfi ko dai ka ce lebura ko burkila to shi din mai aikin karfi ne ya jaran sa karfin cikakken hutu da zai samu da daddare shine jaran sa na gobe ya fita yin sana'ar kamar wanda shi kuma yake siye da siyarwa da kuɗi mai jarin kuɗin to shi ko tunda bai da jari na kuɗi karfin sa shine jari wai karfi jari tsohuwa ta kare kafar sauro tace karfi jari to karfin sa shine jarin sa da haka shi yasa zaka ga mutanen da suke hard work aikin karfi suna bukatar su kwanta da wuri jiya waɗansu bakin dalibai suka zo min daga ƙasar China suke gaya mun nake tambaye su ya lokuta a China suka ce ai yanzu ba malam muna hira wajen karfe 5 saura suka ce ai yanzu a China 12 dare ne yanzu wani yayi kai biyu sai suka ce saboda suna kwantawa da wuri nace to ai suna da abin yi ne amma mun nan zauna gari banza ya kaga mutun ya kai 12 dare yana surutu yaje can daya biyu saboda gobe sai kwana yana ta bacci musamman mu mutanen Kano a wannan abin da gaskiya yana da kyau mu gyara satin can da ya wuce nayi tafiya na je jihar Borno a jihar Gombe ne ya da zango na kwana kafin in wuce karfe 7 na asuba gari ya cika hago sulu ake yi nace wannan arewa wannan ni a Lagos nake ganin wannan Lagos ne tun karfe 3 dare an fara fita amma mutanen Kano ina yake zo karfe 10 lebura bai fito ba burkila bai fito ba kuma fa sana'a karfi suke yi saboda suna cutan mutane ana kyale su sai su zo su ce za su yi maka aikin wuni ba za su fara ba sai 10 da rabi duk mutumin da yake 10 da rabi kuma ai magana ta kare me aikin wuni kariya yake kuma karfe 5 yace ya tashi to wani irin wuni ne wannan ba dai wunin duniya da muka sani ba wani wuni ne na ciwaciwa na cuta to daka shi mai sana'a karfi yana buƙatar ya kwanta da wuri dan ya huta dan ya mori dare da kyau jikin sa ya samu hutu gobe sai ya tashi da nishadi to shi wannan mutumi yana sana'a karfi kuma yazo ya bi mu'azu sallah mu'azu ya shanye bakara a raka'a farko kuma fa ba wai ruku'u yayi ba sai ya bude Ali Imran annan bawan Allah ya ga kai ba zan iya ba sai ya ja gefe yayi sallama sai ya tasa sallah sai ya tafi sa gida to shine daga ana idan da sallah su kuma sauran mamu sai suka ce wani ana sallah fa ya katse ya tafi shi kuma mu'azu sai ya subidda baka yace ai munafiki ne yayi masa mummunar tambari yayi masa mummunar shaida to shi kuma wannan bawan Allah da yaji an masa wannan tambarin an masa wannan mummunar shaida za a bata masa suna sai kai ƙara wajen annabi yayi sammako da safe ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya gaya wa annabi yace ni mai sana'a karfi ne ina buƙatar hutu na je nayi aiki na gaji mu'azu yazo ya fara sallah a raka'a farko ya shanye bakara duka kuma bai tsaye bai hakura bai shiga Ali Imran sai naga bazan iya ba na katse ne sallata to shine bayan an idar da sallah aka gaya masa yace ni munafiki ne shine nazo in gaya maka to shine sai annabi yace aje a kira mu'azu malamai suka ce ko shi kansa mu'azu yace ban taba ganin annabi yayi fushi ba irin fushin rana a kaina yace afattanun anta kai mu'azu fitinanne ne kai me yake nufi da fitina kora da hali in ka ne wa mutane irin wannan sallah a masallacin ka yasu gudu su bakka yace inna minkum munaffirina cikin ku mutane akwai masu dabi'a kora da hali to shine sai annabi ya sassaitawa mu'azu yace masa to ga irin surorin da zaka rinka karantawa in limanci zaka yi wa mutane amma in kai kade zaka yi sallarka sauke qur'ani ma annaba kai ka jiyo ba amma in dai da mutane to akwai wanda shi ba zai iya wannan abin da kake ba imanin ku ba daya bane wani lafiyar ku ba daya bace ko yana da imanin lafiyar ba za ta bashi damar ya ba wani yana da uzuri san Allah ne yasa da aka ce hayya ala salla kawai ya baro ayyukan sa ya taho sallah ana can ana jiran sa wani dan kasuwa ne kuma dan tebur ne ba wai shago ne da shi ba ballantana ka ce ai ya kulle kofa kawai dan garara ya yafa wa kayan sa ya taho don akai wannan doguwar sallar ƴan kwanta kwanta suka san ana yin haka ai sai su jira sai liman ya kabbare su kwashe kayan kowa ka zo ka taran layi fayau to kaga sallah ai ta zama kenan matsala ga wasu ko da daka dai annabi ya masa fada cikin abin da annabi ya ce masa falaula sallaita bi sabbihi isma rabbikal a'la me yasa ba za ka rinka karantawa mutane irin sabbu ba in za ka yi musulmanci washamsi waduhaha da irin suwar shamsi waduhaha wal layli idha yaghsha da irin suwar layli idha yaghsha fa innahu domin ka sani yusalli wara'aka al kabiru dole za a samu in dai masallaci ya cika to cikin mamu sai an samu mai yawan shekaru wanda ya girmi liman din to shi ko tsoho ko yana son yayi doguwar tsayuwa lafiyar ba za ta yi ba kafar ba za ta dauke shi ba da ne kake yaro kafarka take da karfin da za ta tsaya awa daya ko awa biyu ko sama da haka a tsaye amma in ka girma dole ka hakura ko kana so ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha take faɗa da ya girma ya tsufa baya doguwar tsayuwa a sallah baya jurewa tace idan zai yi sallar dare da ya ce Allahu akbar sai ya zauna sai ta karatun a zaune ta karatun a zaune sai ya rage kamar saura aya 200 kamar bakara fa kenan wai saura ce nan gangara ce tace to sai ya tashi sai a ciko wannan 200 a tsaye sai kuma ai kabbara to abin tambaya a zaunan kenan daruruwa nawa akai kage da yawa to da kai manzo Allah ya ba mu mu'azu da dukkan sauran limamai wannan ka'ida fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-da'ifu afai mai rauni yaro karami kenan shi kuma karfin sa ne bai kai ba shi babba karfin ne ya kare shi kuma yaro fa karfin bai riga ya kawo ba domin ka san da tsufa da yarinta suna da kamanceceniya sun yi tarayya a rauni tsoho yana da rauni yaro ma yana da me rauni to da ka yaro ma yana da rauni shi yasa Allah ya ce illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wilda sai dai rauna na cikin manyan maza tsofaffi kenan wan nisa da mata su ka daman asali suna da rauni raunin halitta wal wilda da kuma yara kanana wadhul hajati, kuma ka sani a bayanka akwai mai bukata, shine mutumin da ya ce ina zuwa ana jira sa, ko ya bar kayansa a kasuwa a bude bai rufe ba dan ya zo yayi sallah, yana tsammanin har ya idan da sallar ba wata matsala zai iya komawa. An gane ko? Ko wata macen ta dora girki amma ta ji an kabbara sallah ta taho ta bi jami'i kuma miyar ta tana kan wuta, to kaga in ka tsawaita sai miya ta kone, garin neman gira kuma sai a rasa ido, garin gyara kuma sai a yi barra, garin kai a matsayin ka na liman ka sasanta sai ya zama ka hada fada. Mijinta in ya dawo ta ce ai na tafi sallah ne, liman ya doguwar sallah har miyar ta kone, to sai ka ja mata matsala, kuma bai kamata haka ba. Sheikh Bassam ya ce na daga cikin abin da za mu fahimta cikin wannan hadisi, annal mutawassitu fil qira'ati fis salati hadhihi an-nur al-madhkura hadhihi as-suwar al-madhkura fil hadith wa amsalha, annal mutawassit al-mutawassita fil qira'ati fis salati hadhihi as-suwar al-madhkura fil hadith wa amsalha. Abinda ake ni na tsaka tsaki na karatu a sallah shine waɗannan surori da annabi ya ambata cikin hadisi da makamantansu. Akwai wanda zaka ga shi kuma kullun qul huwallahu ne wal asr ne inna ataina idza jaa, sau gajartawa ta yi yawa, ba ci aka yi ba halar ba ne ya halatta amma ya yi yawa. Akwai kuma wanda zai ja mai tsawo irin mu'azu shi ma ya yi yawa, don haka sai a kasance a me a tsakiya. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata khairul umuri awsatuha. Abu nabi annahu yustahabbu lil imami mura'atu ad-du'afa'i, ana su liman ya rinka lura da halin rauna da nan. Limanci ba kadai na addini ba, har na me, har na rayuwa. Idan kai liman ne na mutane kuma kai ne gwamnan su, ko kai gwamna ne na mutane, to ka rinka kula da halin raunanan su, irin yadda aka ce limamai ma a sallah su kula da halin wa raunana, kar ka ja mutane a guje. Wani ba zai iya gudun ba, wani ya girma, wani bai da lafiya, wani tsoho ne, wani yaro ne. An gane ko? Irin jan da shugabanni suke mana a Najeriya, kai da ka gani ka san gudun ya da kanin wani ake yi, gudun in ba ka yi ba ni wuri. Yanzu ku kalli ATM box da ake ta layi a bankuna, kuna ganin su? Ina ruwan su? Saboda sun gama tare da nasu, da abin ya shafe su da ba za su yi ba, amma bai shafe su bane ba, jifa ne wuce kansu, da haka ya fada kan kowa, ko ba haka ba? Dukkaninsu sun tanada abinci mai yawa, suna da kiwon lafiya, likitocinsu har gidajensu suke zuwa su jira su, kai ne kake zuwa asibiti kai layin ganin likita, su likitan sai dai ya jira su, in sun gama ya duba su kuma ya durƙusa ya gaishe su kuma ya tafi. Ya kamata ku gane tunda ku Allah ya muku irin wannan baiwar, mu kuma bai mana ba, to ku ja mu a hankali mu tafi saisa saisi, ko ba haka ba? Duk da cewa ana ta faɗa gyara baya yiwa da sauki dama, da yawa abubuwa in Allah yadda ana sa ran za su yi kyau. Wani aboki na muna tattaunawa, duk da muna kuka rashin kash rashin kash, yace amma fa abun fitar da daɗi, ashe da kawai kuɗi nake kashewa ba gaira ba dalili, fa fa fa fa fa, yace amma yanzu an sassaita ni. Kuma haka ne, kuma haka ne, a da kawai ci kake baka lissafi, sai ka cinye jarinka ka zo makaranta kai ta cewa malam wallahi na rasa duk abin da na sa a hannuna, sai ya lalace, kashewa kake, kayanka kake kashewa. Malam jarin wallahi sai ba yake, yanzu ku lura da kyau, jarin zai yi me? Zai dan yi kyau, zai dan yi kyau. Kuma daman ga abin nan, ga network nan, shi ma dan Najeriya, wani lokaci kai ta so ka tura kuɗin ya ki tafiya, shi ma duk a cikin aiki ne, tattalin arziki ake koya ma. In banda Najeriya ina ake haka, wata rana Allah ya ji kamalan Jafar, ya sa aka siyo masa kati na wani kamfani, ba sai na faɗa ba, kar masu kamfanin su ce mun soke su, yayyalo da katin nan, kati ya ki hawa, ka san wani lokaci haka kawai kana so ka yi recharging wayarka amma katin sai ki yake shiga, ce kai banda Najeriya ina ne kake so ka bada kuɗi a ki karba, so kake ma a ci kuɗin naka amma an kyaci. Allah ya zama dace. yace annahu yustahabbu lil imami mura'atu ad-du'afa bi takfifi as-salati fiha li ihtimamihim bihi liman ana so ya kula da halin raunana ta yadda zai saukaka musu sallah a lokacin da suke kwaikwayon sa to haka nan ake so a rayuwance idan za a yi wata doka to ayi dokar da ba za ta kai mutane kasa ba in za a sa wata ka'ida ayi ka'idar da aka san za a yi mutane za su samu saukin bi ba nufin shine a kama mutane ko a azabtar da su ba nufin shine a saita rayuwarsu shi yasa sau da dama muna faɗa jami'an tsaro na wasu kasashe ba irin kasashenmu ba zaka ga zuwa suke inda aka kafa doka ba a so ayi abu su tsaya dan ka gansu saboda ba nufin su kai laifin a kama ka ba kaga doka ta hana kar kai ka wuce amma mu ko namu yanzu jami'an tsaro sai su cire riga su boye wai kaka gane su ne jira suke kawai kai su ram da kai an ce wasu daga cikin jami'an tsaro ma masu ba da hannu ban san ko su waye ba tunda masu ba da hannu yanzu suna da yawa ko wai an yi irin layin nan ba a so a tsallaka wani yazo da dan mashin din sa tayar gaba ta dan hauke nan sai yake so ya bayar shi kuma sai yake tura shi ya tsallaka din kawai ya kama shi kaga wannan ba mai tsara doka bane mai so a karya doka ne wannan bai dace ya zama jami'in tsaro ba a madadin jami'in tsaro ya zama jami'in tsoro ko mai tsoratarwa Allah ya kiyaye abu na uku yace anna siyasatan nasi bir rifqi wal lin shugabancin mutane ana yin sa da tausasawa ne da bi asannu asannu hiya siyasatur rashida wannan shine shugabanci nagari allati yajibu allati tuhabbibu ilaihim wulatahum wa ummalahum wacce take sawa mutane san shugabanninsu da ma'aikatansu duk wanda ya ja ka asannu zaka so shi duk wanda ya tausasa maka zaka so shi amma wanda ya ja ka a guje fa ko kana son sa a hankali sai ka dawo ka yi me ka daina irin abin da yake faruwa ga shugabanninmu da haka da Allah ku rike kuttun farin jinin ku kar ku bari ya sulluke ta hanyar kyautatawa mutane da jin su asannu asannu ko abin da zai amfane su ne to a gane wayewar mutanen da ci gaban su tare da cewa bana goyen bayan a cikin komai a ce a rarrashi mutane ko danka ne kake so kai masa tarbiya rarrashi kadai baya bada tarbiya wani lokaci sai ka zari masa ido ba idan baka san sa ka zari masa ido ba wani lokaci sai ka tsula masa bulala ba idan baka san sa kai ne ka tsula masa bulala wani lokaci sai ka dada bakin sa sai ka dadi hannun sa diddan yayi ne ya gyaru to haka tarbiya take ba kullun ne ake rarrashi ba amma akwai lokacin da dole sai ka siyo yaro alawa akwai lokacin da sai ka dauke shi kai masa ichafiya kai masa wasa ka rungume shi ka sumbace shi wannan ma duk a cikin aiki ne to haka ake yi amma shugabannin mu na Najeriya a mafi yawa dai mun fi jin bulala sama da rarrashin a mafi yawa mun fi jin bulala sama da rarrashin akwai kalubale da ya taso da yawa ba gwamnati suna ta kokarin su ce za su kare wa talaka kaza kaza kaza magana kudi ba ko shakka babu muna kyautata musu zato hakan ne amma dole ne akwai alamomin tambaya da sai sun biyo baya ai ko ba haka ba a lokacin da muka kyautata muku zato kuma dole mu muku wasu tambayoyi ku amsa mana dan Allah ila mu ne ba mu fahimta ba ba mu gane ba gwamnan Kaduna Najiya amsa wasu daga cikin tambayoyin dan ni ma cikin wadanda ina cikin wanda suka yi kalubalen tambaya dan a tafiya ta zuwa Gombe nayi wa'azi kuma na faɗi wannan gwamnonin mu suna ina lokacin da aka yajin aiki na wata 8 ashe da mun suna iya ja da gwamnatin tarayya kuma su kai gwamnonin mu suna ina lokacin da mai girma shugaban kasa ya rurrufe bodoji in sun ce iya jahar su ce hurumin su to ai bodojin ne yawanci a jahohin ku suke gwamnonin mu suna ina akan matsaloli da yawa da muna so mu ga hade kansu da kuma tunkarar federal government amma gwamnoni sun yi wani abin da ba a taba yin irin sa ba a tarihi akan canjin kuɗi to ko da akwai talaka a ciki amma anya ko ba wani lauje cikin nadi haka shi ita gwamnatin tarayya take cewa akwai lauje cikin nadi shi yasa ta yi to amma dai duk da haka afallahu amma salafa abin da ya wuce ya wuce Allah ya yafe mana duka yanzu kun nuna mana kuna iya hade kai ku ja da gwamnatin tarayya kuma ku kai labari to dan Allah irin wannan dama da kuke da ita irin wannan karfi da kuke da ita dan Allah kar ku batta kadai sai lokacin zabe a sauran bukatun talaka a rinka ganin kuna yin haka girman ku zai karu daraja ku za ta karu shi gwamnan Kaduna ya faɗa yace in magana ake yi ta cewa abin nan menene yajin aiki yace shi a jihar sa ta Kaduna ya fada da state university jami'o'in jaha suka ce za su shiga yajin aikin federal government na ASU ya kira na sai yace masa to wannan rigimar ta federal government ce da makarantunta da malamanta ku ba ruwanku ku ta yi musu alƙawari ne bata cika ba mu kuma ba alƙawarin da muka yi muku ba mu cika ba ba ku da hujjar ku shiga mana yajin aiki in kuma kuka shiga kun tafi kenan kuma tabbas wallahi tsakani da Allah yayi wannan yayi yace haka nan maganar me maganar insecurity shi yana daga cikin waɗanda suka ce in an kama yan ta'adda a rinka kashe su ba maganar sulhu har a jihar sa doka ya kusan sawa ta cewa duk wanda ya biya kuɗin fansa gwamnati sai ta dau mataki akan sa wannan gaskiya ne yayi ne masa adalci to haka ya kamata sauran gwamnonin mu su rinka yi duk abin da ya zame wa talaka alaƙaƙai kuma gwamnatin tarayya ce ta kakaba to ku gwamnonin jihohi ku ne wakilanmu ku ne gadar da kuke sada mu da gwamnatin tarayya sai ku yi ne sai ku yi sannan wata tambayar da ni ta dada zuwan mun a hankali shine mai girman shugaban kasa yayi ta sanyewa mutane ayyukan alkhairi amma sai aka ce gwamnoni ne suka hana daga ciki ya ce su ba wa talakawa kudaden local government ko ba haka ba wannan sharrin da kuke gani na rike kudaden local government da suka yi shi ya jefa mu halin da muke ciki lokacin da kudin local government yake zuwa hannun ciyamomi to al'umma tana cikin nutsuwarta kasuwanci yana warwasawa amma tunda gwamnoni suka rike kudin local government suka ji dadin sa to tun daga nan suka jefa mu a bala'i suka bar mu cikin talauci suka bar mu cikin musiba sai kaga dan kauyen kayo sai ya zo gidan gwamna amma da lokacin da gwamna yake tura musu kudaden su suke zuwa garuruwan su baka bukatar kaga mutane a gidan gwamna suna can tare da ciyamomin su na local government da sauran su can manyan mutane masu hankali da tunani iyayen al'umma duk sun fada muku wannan bayan mai girma shugaban kasa Alhaji Aminu dan ta Allah ya kara masa lafiya shi kansa ya fito ya fadi wannan a fili masu mulki musamman gwamnoni ku ji tsoron Allah ku sakarwa ciyamomi kudin su saboda ciyamomin nan sun fi ku kusa da talakawa kowace local government tana da ciyaman kowace ciyaman yana da kansuloli in kudi yana zuwa hannun waɗannan to zai sauka zuwa ga talakawa amma kai gwamna kai kadai a jiha mai local government 20 30 40 ka rike rayuwar kowa a hannunka ciyamomi sai sun zo wajenka kansuloli sai sun zo wajenka yan jigaliya sai sun zo wajenka kowa sai ya taho wajenka abba ba za ka iya kula da kowa ba to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suka yi suka jefa mu a bala'i tun gwamnonin baya fa ba ne yanzu ba na baya ne suka sunnanta sharrin kowa a jihar sa zaka je ka tambayi tarihi wani gwamna ne ya fara rike kudin local government za a ga ya maka to su kuma na baya suka zo suka gada su ma suka tsora to anan ma mun gano ashe shi ma mai girma shugaban kasa yana iya shake su to me yasa da kai magana da baki mai girma shugaban kasa ba su saka mana kudin mu ba baka shake su ba irin yadda ya kashake su ko ba haka ba da an musu irin wannan shakar tuntuni ina da shikenan mun zauna lafiya duk wanda ba zai bawa ciyamomin local government kudin su ba na grant shi ma hana shi karka ba shi Obasanjo yayi wata 7 ya hana jihar Lagos grant dinta dan ya ladabtar da gwamnatinta a lokacin suna sabani ya rike musu grant na wata 7 to ka ba su sun kisa bayan rijiya ta bada ruwa guga ta hana me amfanin a bata wallahi da ana haka da mun zauna lafiya duk wanda yayi akwai doka da order a taka shi in su sun fi karfin mu kai ka fi karfin su Allah kuma duk ya fi karfin mu baki daya kuma yana nan a madakata duka ina jiran mu to ina ma dai a ce ana haka da rayuwar ta fi tafiya daidai shi ma gwamna in ya saka ya sakarwa ciyamomi su ma suka rike ba su ba kansuloli ba labari yazo shi ma ya rike to haka ake yi amma kun ba su sun hana mu kun kara musu sun hana mu kun ce su ba mu sun ki su ba mu a'a kuma an ci gaba da tafiya lafiya lau Allah ya kiyaye ina ma dai a ce wannan imifele tuntuni ya fara wannan abun bayan zuba da suka hana mu kudin local government suka jefa mu a bala'i ina su ba tuntuni ya shake su to fatan mu kan kowa ya shaki kowa a zauna lafiya Allah ya sake ku ya sake mu baki daya shugaban kasa da gwamnatin banki ku sake su kuma ku sake mu kuma kuma in an sake ku din mu je mu saki matan mu mu ba su kudi ba mu sake su dan kai ma din in ka samu kudin kai ma yake noke shikenan wa kadhalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan sai Allah ya dauki wanda ya fika karbi sai ya dora ka akan ka ya dora shi akan ka tunda kai ma an dora ka akan wani ka danne shi haka fa rayuwar take kwariyar kasa ce take gugar ta sama Allah ya kiyaye amin da haka da yana daga cikin tsari na shugabanci shine a tausasa wa mutane a bisa asannu wanda hakan zai ja su kaunaci shugabannin su su so su Allah ka sa mu so shugabannin mu su ma Allah ka sa su so mu amin to sannan a cikin wannan hadisi akwai tsari mai kyau na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gudanar da shugabanci tare da tausasawa an gane ko kuga dai fada annabi yake wa mu'azu amma tare da haka cikin fadan akwai kalmomin girmamawa ba kalmomin mulakanci ba kai ba in zaka yi wa yaron ka fada sai ka zage shi sai ka wulakanta shi sai ka ci mutuncin sa a'a annabi fada yake wa mu'azu mu'azu yace bai taba yi min fada irin na wannan ranar ba amma ku kalli kalmar da yake masa falawla ita kalmar law kalma ce da take nuna rarrashi a larabci ina ma dai a ce kai kaza kaga a cikin fada amma ana girmamawa ana rarrashi ana mutuntawa ana fadar kalmomi masu me masu kyau masu dadi bisa ga ka'idar wa qulul linnasi husna al hadithul mi'a hadisi na 100 daidai an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Abu Bakr da Abu Bakar wa Umar da Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda ayin an fadi wadannan kuma magana ta kare a addini ko komai yana da manyan sa manyan addini in kace annabi to kuma sai wadannan manya manyan sahabban nasa Allah ya kara musu yadda dan haka annabi yace hakika annabi da Abu Bakar da Umar kanu duka sun kasance yaftatihuna salata suna bude sallar su ne ta fuskar karatu bilhamdulillahi rabbil alamin da fadin alhamdulillahi mana kalmar farko da zaka fara jin annabi ya fada in yana salla a kara a wajen karatu shine ka fara jin ya fadi bi alhamdulillahi cewa alhamdulillahi yake fara fada baya nuna cewa ita ce farko a'a ita ce farkon abin da yake bayyanawa na bayansa su ji amma farko akwai du'aul istiftahi amma ita a asirce yake yin ta baya bayyana ta mun riga mun yi bayani akan ta ya wuce farko akwai bismillah domin alhamdulillahi sura ce daga cikin surorin alqur'ani su ko surorin alqur'ani dukkanin su inda daga farko zaka fara karatu banda suratul tauba ana farawa ne da me da bismillah to daka ita ma bismillah annabi yana yin ta sai dai baya bayyanar da ita amma maganar da yake fara yi a jita a bayyane ta karatu shine kawai ya fara da alhamdulillahi abinda wannan yake nunawa bayan yayi du'aul istiftahi a boye bayan yayi bismillah a boye to in zai fara bayyanawa alhamdu yake farawa an gane ko wannan shine abinda malamai suka faɗa wa fi riwayatin a wata ruwayar Anas yace sallaitu ma Abi Bakr wa Umar wa Uthman nayi salla bayan Abu Bakar da Umar da Uthman falam asma ahadan minhum ban ji wani daga cikin su ba ya qara'u yana furtawa a wajen karatu a fili bismillahir rahmanir rahim da bismillahir rahmanir rahim ba sa fadar ta a fili suna yin ta ne a zuci sai su fara karatu kuma a fili in wajen bayyanawa ne an gane ko cewa ban ji ba da Anas yace baya nuna ba ayi ba domin ai bai ji du'aul istiftahi ba ma rashin jin sa du'aul istiftahi yana nufin ba ayi ba yawa yanzu zan iya fadar magana baka jita ba rashin jin baya nuna ban fada ba abinda kawai yake nunawa na fada kasa kasa ne yadda kai baka ji ba domin shi dan adam jin sa yana da iyaka an gane ko da haka mu fahimta da kyau akwai wasu wanda zaka ji suna subinda baka su bayyana in mutun ya bayyana ba zaka ce yayi bid'a ba ba kuma zaka ce yayi kuskure ba an gane ko amma dai yayi abinda ake kira da khilaful aula ba haka aka so ba wai kanin miji yafi miji kyau an gane ko da aka bai rashin bayyanawar shi yafi akan me akan bayyanawa wali muslimin a wata ruwayar ta imam muslim sallaitu khalfan nabiy wa abi bakr wa umar nayi salla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan abubakar da umar wa usman da bayan usman radiyallahu anhum allahi kara musu yadda fakanu dukan su sun kasance yastaftihuna salata suna bude karatun salla a bayyane bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa fadar bismillah a bayyane fi awwal qira'a a farkon karatu wala fi akhiriha ko a karshe cewa ba sa yi yana nufin me a bayyane ba wai ba sa yi farkata ba wannan shine abin da malamai suka fassara ba sa yi a bayyane da haka wannan hadisi yana nuna mana abubuwa kamar haka abu na farko malamai sun yi sabani kan wasu gabobi na fiqhu na wannan hadisi daga ciki Sheikh Barsam yace zahabatil a'immatu al-thalathatu Abu Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad ila istihbabil basmalati fi salati shugabannin mazhabobi guda uku daga cikin su duk sun tafi akan cewa yin bismillah a farkon karatun sallah mustahabbi ne Imam Abu Hanifa Imam Ahmad Imam Shafi'i wa zahaba Malik ko wa zahaba al-Imam Malik ila adami mashru'iyyatiha shi Imam Malik yace kwata kwata ma ba a yi shi a wajen Imam Malik da anan yace ban ji ba yana nufin ba a yi ba wanda kuma mun fada akwai bambanci tsakanin ban ji ba da kuma me ba a yi ba ban ji ba daban ba a yi ba daban to wani yakan dauka in wani yace ban ji ba yana nufin ba a yi ba a'a to da haka Imam Malik da anan yace ban ji ba sai ya dauka cewa ba a yi ba sannan abu na biyu da ko na uku wastadalla maliku bi ba'd ar-riwayat fi hadith anas hujjar imam malik shine wasu daga cikin riwayoyi na hadisin anas da yace la yadhkuruna bismillah ba sa yin bismillah ba ana nufin ba sa yi ba ba sa bayyanawa to shi imam malik sai ya dauka ba sa yi a matsayin kwata kwata ba ai fi awwali qira'a wala fi akhiriha wali annaha indahu kuma saboda ita riwayar a wajen imam malik ita kai suratu ita fatiha ita bismillah kai a wajen imam malik laysat ayatun min alquran ba aya bace a qur'ani kun san malamai sun yi sabani akan matsayin fatiha bismillah a qur'ani wasu kace bismillah aya ce a farkon kowace sura da kuma cikin suratul naml banda farkon suratul tauba an gane ko to amma imam malik yace a bismillah ba aya bace a farkon kowace sura kawai mabudi ce amma ba aya bace ba to tunda ba aya bace a mazhabin imam malik da aka yi ce ba sai an karanta ta ba to cewa ba aya bace duk da haka ba zai zama hujja na ba za a karanta ba ai ba kadai qur'ani ake fada a sallah ba Allahu akbar da ka fada a farkon sallah kabbar harama aya ce addu'ar istiftaha bude sallah da kai a farkon sallah shi da ma aya ce shikenan ba dole sai aya bace ake fada an gane ko to wannan dai hujja daga cikin hujjojin da Imam Malik dan Anas Allah ya ji kansa da rahama ya tafi akai to amma su ka sauran malaman fa Bassam yace wa yahmiluna nafy alqira'ati fi ba'd riwayati ala adam aljahr biha su sun dauka kore wanda ana zai ma'anar sa rashin bayyanawa ba wai ba ai ba wa bi hadha tajtami'u aladillatu wa yahsulu al'amalu biha jami'an da wannan ne zaka hada dalilan kai aiki da kowanne inda ana zai ce ban ji ba yana nufin ba a bayyana ba to kai ma karka bayyana inda kuma dalilai suka nuna ai bismillah a farkon karatu to sai kai a sallah amma ba sai ka bayyana ba kaga kai aiki da dukkan dalilan guda biyu baka dauki wani ka bar wani ba ibnu daqiqul idi yace wal mutayaqqanu min hadha al hadith yaqini game da wannan hadisi adamul jahri rashin bayyanawa ba wai rashin yi ba wannan shine abin da yake na yaqini fa anas sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam ashara sinina anas ya abokanci annabi shekara 10 ibnu daqiqul idi ya fada ina wanda yace annabi bai san Anas ba Anas ba kaza kaza kaza wa sahibal khulafa as-salasa kuma Anas ya abokanci sahabban annabi guda uku farkon nan 25 sana tsawon shekara 25 wa kana yusalli khalfahum as-salawati kullaha yana yin salloli gabaki dayan su a bayan su kuma su sune limama kamar yadda muka faɗa limamai sune shugabanni shugabanni sune limamai wannan shine asali ma yu'khadhu min al-ahkami daga cikin hukunce-hukuncen da hadisin ya nuna mashru'iyyatu qira'ati bismillahir rahmanir rahim ba'da istiftah wa ta'awudh qabla al-Fatiha. Shari'a ta tabbatar da za a iya karanta bismillah, sannan kuma ai a'udhu billahi ko ai a'udhu billahi sannan ai bismillahi a karatun sallah bayan an yi du'a al-istiftahi kafin a fara karatun Fatiha. Domin duk ayoyi ko dalilan da suka ce ai bismillah ai a'udhu billahi a yayin karatu ba su ce banda sallah ba. An gane ko? Wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Fasta'iz billahi kaga bata nufin ai wajen sallah banda a cikin sallah har da a cikin sallah. Nabiyu an takuna qira'atuha sirran amma ana so a karanta ta a boye walau fi salatil jahriya koda sallar ana bayyanar da karatu. Na uku annal basmala laysat ayatun min al-Fatiha. Bismillah ba aya bace a suratul Fatiha a ra'ayin Imam Malik da wanda suka tafi matafiya irin tasa. Amma wasu daga cikin malamai suna ganin bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul Fatiha, sai da ita suratul Fatiha take zamowa ayoyin ta guda bakwai. Wannan shine karshen babi, kuma daman lokaci ya cin mana, sai mu tsaya nan. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya hada mu alada.
1: Amin.
0: Wanda muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano, wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar dumanin jawo jike cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
3: Nishani.

ku ƴan Najeriya. Kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojin ku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe, sai ku rufe dukkan apps ɗin ku a lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a koda yaushe don more amfani da datar ka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya, NCC.

0: zaman yan marina masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri namu na zaman yan marina wanda shirin bisa al'ada kan kawo muku muhimman al'amar da suke da jibi da rayuwar al'umma wani lokacin kuma mu duba harkar lafiya ilimi ruwan sha hanyoyi gefe guda mu zaliku masana musamman kan batutuwan da suke da jibi da rayuwar al'umma cikin yaddar Allah subhanahu wataala yau tare da ni akwai Dr. Abdullahi Yusuf malami a jami'ar
1: Alƙalam.
0: Alƙalam.
1: Kuma kwalejin tarayya ta
0: Alƙalam da ke Katsina. Ko?
1: Kastirin wada.
0: Yawa. Za mu tattauna akan batun nan na demokrasi dai wanda da ranar 12 ga wata ake gabatar da ita. Za mu kalli batun cewar muna jamhuriya ta hudu inda Najeriya shekara 27 kenan da aka yi bikin wannan ranar demokrasi dai. Dafta za mu kalli batun nan na cewar wani nasarori demokradiyya ta haifar a Najeriya zuwa yanzu. Akwai kalubale da dama. Akwai batun cin hanci da rashawa. Akwai batun tsaro. Akwai kai ta kanta batun rikice-rikice na siyasar. Da kurakuran siyasar. Zuwa yanzu ana gan cewar kamar kwalliya ta biya kuɗin sabulu an samu rifar demokradiyya ko kuma akwai saura shine batun zamu tattauna masauran mu zan ba ku dama idan lokaci yayi za ku iya samu akan 0707 795 9 ko 0781 475 7777 dafta gare ka
1: a'udhu billahi samil alim bismillahir rahmanir rahim masu sauraron mu ina mana salama ta dinin musulunci wato idan ana magana demokradiyya a Najeriya musamman akan wannan gaba da ake murna ko bikin cikar shekarun demokradiyya 27 ba tare da an samu katsewa ko yankewa ba ma'ana dawowar demokradiyya sun daga 1999 kenan so ana magana ta abin da ya shafi rivan da aka samu da kuma aka san haka duk da cewa kin shimfida irin wasu daga cikin kalubalen da suke cikin ita wannan tafiya tsawon shekara 27 so da yin magana kwalliya ta biya kuɗin sabulu lallai kam shine abin da za ka kalla wato ga dukkanin wani program da aka yi dukkanin wata tafiya babu wani abu da za ka kalle shi ka ce ba shi da alfanu kuma ba shi da kalubale so dole dukkanin irin lalacewar da take a cikin abu ba za a rasa wani abu wanda yake an amfana kaɗan ba so amma a dunkule idan ka kalla irin shekarun da Najeriya ta yi a cikin wannan mulki demokradiyya ba tare da samun yankewa ba gaskiyar magana a kuɗin da aka kashe a cikin siyan kayan wannan kwalliyar to kwalliyar ba ta dawo da kuɗin nan ba bari ma a samu riba duba da irin halin da ake ciki quite right akwai abubuwa da aka samu na ci gaba ma in ka kalli cewa daga cikin mulkin demokradiyyar nan an samu damar yanci na faɗin albarkacin baki mutane za su yi an samu dama mutane su faɗa albarkacin bakin su wanda hakan ta haifar da samar da gidajen rediyo da TV da yawa masu zaman kansu wanda wannan ci gaba ne mutane suna iya fitowa su yi magana su faɗi ra'ayinsu su kalubalanci gwamnati ko kuma wani tsari na wata gwamnati wanda suke ganin cewa ya saba da muradinsu wanda a baya kafin ita wannan demokradiyya din abu ne mai matukar wahala ba kowa ne yake da kwarin gwiwar da zai iya fitowa yayi magana akan abin da ya shafi gwamnati ba duba da cewa a wannan lokacin mulki ne na soja so da haka demokradiyya ta wada wannan dama akan fito ayi duk da cewa shi din ma idan mun duba mun buɗa shi zamu ga irin abin da ya haifar na kalubale shi ma to amma kan mun kalli kalubalen yanzu mu kalle shi a matsayin cewa ya bada wannan dama so mutane sun samu damar faɗin albarkacin bakin su sannan kuma an samu cigaba ta bangaren yanda mutane suke da iya damar su canza shugabanci idan sun zo ta hanyar zabe sakamakon misali idan lokacin mulkin soja ne za a ce idan shugaban kasa yana can yana shugabancin sa shi zai na dan muku waɗanda suke su ne kamar gwamnati solar muskaitas a jahohi babu wannan dama sannan kuma an samu damar shigo da mutane da yawa cikin mulki domin zaka gani gashi nan akwai a karamar hukuma akwai shugaba akwai kamsuloli akwai masu bashi shawara akwai masu kaza haka a matakin jiha a matakin ita kanta tarayya din so nan duk dama ce da aka buɗa domin mutane su shigo cikin al'amuran gudanarwa na mulkinsu sannan kuma a cikin mulkin demokradiyya din nan a nan ne aka samu damar da yawa daga cikin abubuwan da gwamnati za ta yi ana bada dama ƴan ƙasa su shiga ta bangaren bada ra'ayi musamman idan aka ce za a gabatar da wani abu na kasafi ko za a bi wata doka akan majalisa

0: takan bada dama mutane ƴan ƙasa su zo su bayyana ra'ayin su akan wannan kuduri da ake da shi wannan ma dama ce wanda a da sai dai kai ji an gabatar so akwai damu maki akwai ƴan abubuwa na ci gaba nan da can da aka samu a cikin wannan tsawon shekaru 27 din da aka yi ana mulki a Najeriya kawai dai duba da irin abun halin da ake ciki ne ba zai yi ka jinkirta ko kuma ka rinja yadda nasarorin da aka samu akan halin da ƙasar Najeriya take ciki ba da kuma ƴan ƙasar
1: Dakta babu shakan an ce demokradiya kusan kafi ba da karfi akan batun abunda aka samu shine kaman wato batun yancin fadan albarkacin baki idan an ce wato demokradiya kaman akwai bambanci tsakanin mulkin soja demokradiya takan samar da abubuwa daban-daban na more rayuwa takan haifar da ci gaba takan samar da komai da komai za a samar da hanyoyi za a samar da tsaro za a samar da ilimi za a samar da ayyukan yi za a inganta magunguna da ma'aikatu asibitoci za a inganta makarantu da abun koyo da koyarwa da kuma gogaggu kwararrun malamai lokacin demokradiya akan wato koyar da damar da in an masa ba daidai ba zai fito ta hanyar ladabi ba ta tarshin kunya ko cin mutunci ba a'a ta suka mai ma'ana kwazo fito fadi albarkacin bakin sa kamar yadda kai bayani cewa ba kaman mulkin soja ba da kana ji kana kallo ba kaman isa kai magana ba to zuwa yanzu idan ka duba cewa akwai jamhuriya ta daya an yi ta biyu an yi ta uku duba da cewa ko da cewa ba a rasu wani lokacin ba akwai kunni ya girma kaka wato littafi wanda shi ake biya ka tara labarin shekara dubu ma ka iya karanta shi kamar a gaban ka aka yi kuma ka tsaya zuwa ka yi masu sauraro bayani dalla dalla idan ka dauki jamhuriya ta biyu ko ta uku ka kata zuwa yanzu shin a ita mu demokradiya din kana ganin cewa zuwa yanzu kulliya ta biya kudin sabulu ko kuma a'a me dan Najeriya zai fada kan demokradiya
0: wato idan kana magana ra'ayin dan Najeriya ko me dan Najeriya zai kalla a demokradiya musamman duba da irin wadancan abubuwan da ya kamata a ce su ne abinda ita demokradiya nan ta samu ta haifar wa da shi dan Najeriya gaskiya magana babu wani abu na kuzo ku gani da za a kalla tun daga wancan lokaci da aka yi mulki aka taho wato in abubuwan da ake yi na kokarin a ga an alkinta ma dan kasa an taimake shi musamman idan ka bala abun da yake essential abubuwan da suke abubuwa ne basic na rayuwa haka ilimi haka lafiya haka ruwansha haka hanyoyi din da ake magana wannan abubuwa ne wanda ya zama kaman wani abu da ƴan siyasa suka rike shi wajen yin yakin neman zabe da shi har yanzu tun daga shekara ta 1999 zuwa yau dinnan har yanzu ba mu girma a yi maka campaign a yi maka dadin bakin cewa in kai zabe za a samu maka da ruwa za a samu maka da wuta za a samu har yanzu ba a wuce wannan ba babban misali idan ka duba lokacin da ake kokarin kawo wannan gwamnatin da take ci sanda take neman yakin zabe yana daga cikin abin da ta zuzutawa cewa lallai ne in dai an zabe ta har wani deadline shugaban da yake sa rai a wancan lokacin ya bayar cewa in bai samu da wuta a wannan lokacin ba idan aka dawo ya nemi zangon mulki na biyu kar a bashi dama to kaga wannan kawai shi akan kansa in ka tambaye shi ka duba mu ka bashi wannan maganar da yake ce auna yi ba ma kansa maki shin ya cancince ne ma ko bai cancince ne mu zango na biwa da kansa zai ya san irin amsar da zuwa kansa so haka dan Najeriya idan ya kalla irin wadannan abun wato maimakon na su tsaya a tsayar da su a inda aka same su daga wancan karnin sai yanzu ya zama na cewa ba tsayar da su ake ba a jan su baya ake ana dragging din su ana sake lalata su ana sakin ma kashe su ta yanda su ƴan ƙasa musamman masu karamin ƙarfi talakawa za su mura abun yanzu ya zo ya fi ƙarfin su ka ɗauka misali harkar lafiya yanzu a harkar lafiya a Najeriya idan har dai ba wani kuɗi gare ka na kirki ba da za ka iya ɗauka ka kai kanka ko iyalinka ko wanda kake ruwa da shi asibitin da yake mai zaman kansa ba ba za ka samu abin da ke nema asibitocinmu na gwamnati ba idan ka ji kullum ana wannan magana an ji an yi fanti likitoci idan kika duba likitoci ne wanda yanzu waɗanda aka ɗiba ka ɗauka misali a iya Kano ma mutum ne yau ka sani likita wanda ya bar ƙasa ya tafi ya ƙetare so ba wai a iya Kano ba dukkan mu jihohin Najeriya
1: ko sun kishin jihar
0: ga rashin kishi bane wanda yake cewa idan yana zaune a ƙasar sa yayi ilimi kuma yana buƙatar kayan aikin da zai yi wannan aikin domin ya me ya zama na cewa bai koma baya ba abin da ya koya ya dinga amfani da shi yana tabbatar da cewa kullun ci gaba yake bai manta abin da ya koya ba to ya zo ya zauna babu kayan aikin da zai yi wannan ka kai direba ka dauke shi aiki a ma'aikata baka bashi mota ba me amfanin sa so saboda haka likita in ka kai shi asibiti akwai abubuwa
1: da asibitocin mu akwai kwararrun kayan aiki akwai kwararrun likitoci akwai kuma akwai kayan aiki don mu zamanta ba babu shakka a cikin wata biyu da suka wuce na je wani private center an mun su kayan zagan wani abu da na je asibiti na gwamnati aka yi musu kayan sai aka samu wancan abin da mai zaman kansu suka faɗa ba daidai bane wannan asibitin gwamnati da naje shine daidai kuma a lokaci daya ba a fota daya ba na makai mahaifiyata mashin ya kade ta na kaita warwai dai dake wato private center wato wanzu masu zaman kansu dan ma aka mata x-ray suka faɗi cewa ai ba matsala ba komai ta dace cikin ciwo na dauke ta na kaita asibitin daidai na gwamnati na Murtala wanda muka tashi muka ganshi aka yi mata x-ray shi bangaren suka ce bangaren kashi ba su amfani da wannan x-ray inda aka yi a cikin private center ba sai nasu na asibitin Murtala wallahi alazim doctor ana zuwa asibitin Murtala nan aka mata x-ray din nan tun a ɗakin da ake hoton su kan mamaje wajen likita suka ce ai ga matsala kuma cikin ikon Allah muna zuwa likitan nan ya rubuta magani a ranar ta fara samun sauki ta fara samun ta iya yin bacci haka za ku aibatin a ce kayan aikin da muke da su likita zai je gama koyan karatun injiniya da abubuwan da ya shafi harkar lafiya ko babu kayan aiki kusan anan kan masu sauraro dan ja da kai
0: yawa zan zani kuma da su yanzu ke kanki abu biyu da ya faru a wannan musan da kika ba ki dauka abu biyu asibitin Murtala irin sa guda nawa ne a Kano ki dauki asibitin Murtala asibitoci ne muke da su a Kano banda ma manya na cikin kauyen Birni akwai asibitin Malam Aminu Kano akwai asibitin Nasara akwai asibitoci da duka su sannan kuma ka tsallaka ta cikin Birnin ma kananan koyo da akwai su irin wannan injin da aka yi miki amfani da shi asibitin Murtala injin zagaya dukkan wani asibitin da kika samu irin su sannan kuma irin asibitin da kika je ne zaman kansa aka yi miki nan scan din ya danganta da wani asibiti kika je shi kansa asibitin sai ke
1: wata kila kamar asibitin ne irin inda
0: suke ganin local center irin wannan
1: ba su a nan bakin asibitin Malam Aminu
2: to wannan dai sukan bude gurare su ajiye ma'aikata
1: suna gujagujen jini
0: kuma ka gani zuwa kuma asibitin din na sun da nuna ga
1: sky
0: wannan abin da nake ga miki haja idan zaki zagaya asibitoci da yawa asibitoci haki da cewa in wannan abu ne ke samu asibitin Murtala ba lalle ki same shi sauran asibitoci ba ai ba ma kowa cewa gaba ki dai babu kayan aikin bane akwai su amma ba su kai inda kai ba sannan ba kai ka ajiye inji da kuka sauran kayan aika ba shi kansa likitan ne ya kai kula da shi kina gani yanda ake ta fama yau gobajin aiki gan hakokin da zaka ba wannan ba a Kano nake magana kai ba a kasar gabaki da wannan in ka kalli quantum na irin ma'aikatan lafiya da suka bar kasar nan suka tsallake domin neman tsira da kansu so suna da yawa wannan ya nuna maka irin lalacewa harkar lafiya a kasar gabaki da sannan ka duba ka gani idan ka kalli harkokin a ilimi su ma duk irin abin da yake tafiya kin so haka ina magana cewa dukkanin abin da kansa ne
1: harkar ilimi har kullun cewa gwamnatin jihar Kano zaka ta kokari a karshen commissioner ilimi na jihar Kano aka ta kokarin gyara makarantu da yankan harkar ilimi da koyo da koyarwa ina jin hawa ta kungiya sai ta ba gwamnatin jihar Kano award
0: ana kokarin
1: su da ilimi
0: kuma
1: ka duba harkar gine-ginen asibitoci su shiga asibitin Nasarawa bangaren da ake haihuwa da operation da kwantar da mata masu jinya zaka samu su mai da sunan Imam Wali
0: wai
1: san mai su Sanusi so ana ta kokarin a inganta ma inda za a ajiye su a kula da lafiyar ta su ka wurin sai mu ce kaman ana ta kokarin yi
0: wato mun wannan ayyuka mun da muke kalla
1: ba fanna kare gwamnati bane
0: a in ma kin kare take da za mu gaje ki mun kan mu idan ta fadi
1: nan ta yaran
0: duk abin da gwamnati ta fada
1: ai balance
0: duk abin da aka yi na daidai muna fada abin da koyi ba daidai ba sai mun fada ba daidai aka yi ba kuma ba wai a iya gwamnatin jiha ko tare ko a ina ne ko a iya gida ne ko a shago ne in sai ya naje shagon aka yi ba daidai ne shagon nan suna ga masa ba daidai ba so haka idan abubuwan da gwamnati take tana yin kokari daidai kokarinta but amma sai ka duba ka gani what extent ne ke zuwa kasa wajen wanda za su amfana su idan ka kalla gabaki daya a mulkin demokradiya wato wani irin tsari aka dauka wanda ake ganin cewa kai da ake mulka a yanzu wanda kitar da kwadin nan kamata yayi a ce dukkanin irin abun da za a yi ya shafi shi kansa wanda ake mulka da kuma amincewar sa da kuma ganin cewa shine abun da yake majority wato ra'ayin sa domin ta gwamnati ce ta jama'a dan jama'a ku domin jama'a but amma a masu madafan iko ba wani suke kallo ba so da su kan kallo menene su abun da za su yi wanda zai shafe su zaki je ka gani da yawa akwai guraren daga abun da suka fi bukata ga abun da fitancinta amma an tafi an bar shi ana yin wani abu domin me wancin da aka zo ana yi din shine wanda duniya za ta gani shin za a yi gaya wa duniya cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza sannan kuma idan ka kalla
1: misali
0: akwai asibiti da zaka je ka gani ko kuma ka dauka a Kano misali hakarwa kowa ya san irin badakala ko kuma wahalar da ake yi a hakarwa a Kano kowa ya san wannan sannan kuma mun gani za mu faɗa kwai tsoro gwamna yayi kokarin gwamnati tana kokarin saka kuɗi da wasu matakai da take dauka domin ganin ta kawo matsalar wa to amma ni idan ka ce mini shawara a wani lokacin zan gaya maka matsalar ruwa da matsalar hanya wanne ne fi ciwo mutanen cikin Kano ƙwarya tuwa ƙwarya wannan akwai gadoji da aka yi kwanan nan sababi kudaden da aka zuba a wannan gadojin idan ka zuba su a harkar ruwan Kano gabaki daya zama tarihi kuma ni idan gwamnati ne ni idan ne haka ruwan Kano kai na koma na gama a tinuwa ta daya babu wanda isa bayan na bugu ne zai ce ban aiki ba kuma na san ba za ta manta da ni ba so da tsawon shekaru yanzu zaka iya dauka yawo dan shekara 18 shekara 20 30 wanda bai sauya famfo ba gidan shi ba so ka muga ta ne mun tashi mun gani kuma yanzu mun kan gani aunuwa ni inda nake zauna har yanzu ina samun ban famfo kai dora da wannan har yanzu na samu ban famfo ni a inda nake ba wai babu wani a Kano amma idan kana so kallon matsalan sai ka gani in ka gwada da wancin da wannan wani ne fi maka kai abin da take kowa ga baki da na
2: a can washe ka kai samu ban famfo
0: shara eh muna da ban famfo
2: wannan
0: na sala
2: muna samu ruwa
0: muna samu ba kai dora
2: har wuta
0: eh wuta mukan samu daidai yawa amma dai ba wannan gaskiyar magana cikakken matsala shi dan ba ma iya wuce kwana biyu kwana uku an dauke za ka ga dawo wani lokacin ma ba zai ma kwana biyu ba zai dawo kuma zan yi sati ba daukewa ba so amma hakan bai hana ni in san cewa akwai matsala ba a Kano ba so da idan ka tafi cikin gari ka je ka ga inda ake sayar da jaka fiye da 200 ka je ka ga inda mutane suke wahala mutun zai tafi a tso a kilometer kafin ya zo ya tayi wanda zai siya a jarka so daga demokradiya ga baki dai idan ka kalle ta a kasar Najeriya a cikin wannan tsawon shekaru
2: da cin batun ruwa duk ranar sallah da safi na kamfuti dan tafiya ta minti 15 da minti 15 da motsa jiki na mun fito akwai yaro da yake bi da ni Abdul Samad mun fito daga nan sabon titi Mandawari za mu bi mu je wajen kwana FCE sai ga ƴan mata suna tare masu kurwa suna a'a ina kuke suka ce da aka aga da sawa in har ka san aga da sawa wajen kwana gabar jinka so kurmi ƴan matan suka biyo suka zo suka biyo ta ina ta ina ta ina ta ina suka zo har ta Odu bakin wannan flyover din suke neman mai koran ruwa ko a 500 ne za su siya to yanzu mai koran ruwa zai dauki koran ruwa na itafi in ya fita a musaka ce ma ibaro nan Mandawari zo ibita cikin masallacin Juma'a ibita ta ina zan ce maka ta lokacin da
0: sauran
2: ta ina ta ida ije kai su ruwa a garin sawa gaskiya a anya wahala kuma wannan da ta sami ke kira ga masu wada hannu da sunan musu taimaka sun kagina manyan rujiyoyi a ungun da suke da matsalar ruwa duk ta muna ta magana kan demokradiya akan kuma ranar demokradiya akan kuma iskan ta mecece ma demokradiya
0: sosai
2: wace alfanin ta ƴan ƙasa suke amfana da shi shekara 27 da akai a mulkin demokradiya me dan Najeriya zai dorar akai har kullun ana tunawa marigayi Malam Aminu Kano
0: Allah ji gamsa
2: Sa Ahmad Bello Sardaunan Sokoto
0: Allah musu yawa
2: Premier jihar Arewa Safawa Balewa su Abubakar musu ma ana tunawa da su akwai manya a Najeriya suka rike mukamai wanda har kullun sa marigayi Audu Bako akan tuna da su cewar Allah ya ji kansu sun yi abu kaza sun yi abu kaza yanzu ga ma program a bangaren na talabishin ta da professor Habu Muhammad Fage inda muka kwashi sahon sa a guda da shi musantana akan wannan rana ta demokrasi dai inda babu shakka yayi bayanai yayi misalai masu ratsa zakata kuma yayi tunatarwa ga musamman ɗan ƙasar mu Najeriya inda ya mana bayanin ma inda abubuwan suke tabarbarewa da kuma ba faduwa ka samu kodi ba aka samu shin me isa mu yanzu ba a samun cewar shugabannin mu su rinka yin abinda za a rinka musu wannan ranar tunawa da wa'annan da ke tara da wa'annan bayin Allah
0: saboda ba sa kishin yanzu ba dan talaka suke yi ba duk wadancan da kika lissafa a lokacin da suke kan dawo suke raye suke yi shugabanci wallahi ba duniya ce a gaban su ba ba me za su tsaya suke nema ba me za su yi yau su ga cewa sun samu talaka farin ciki suke me ya matsalar talaka me za su yi su taimake shi su ga sun fito da shi daga cikin wannan matsala wannan shine dalilin da yasa kaga sun tsaya sun yi abubuwan da har yanzu su muke amfana har yanzu su ake reference da su bazan yanzu idan ba da misali a Kano Audu Bako da kika magana dan nawa Audu Bako ya gina a Kano ga sunan da madaman da ya gina to a yanzu da garban Audu Bako har aka zo wannan a tsawon lokacin shekaru da ake tallafi na demokradiya misali shekara 27 nan ba wai a gina dan ba wadancan da ya gina tsofaffin da suka tushe a yashe su ma su dawo su ci gaba da functioning 100% ma waye an kasa ma ai wannan bai ma ka zo tunanin wai a gina maka wani sabon dan to eh wannan ayyukan suka yi a wancan lokacin akan zaman har yau ana tunawa da su to mu shugabannin mu na yanzu sun canza mu siyasa sun canza mu demokradiyyar layi ga yanda aka ba musu ita domin yanzu kowa gani yake kokari yake bari ya tashi ya tara kuɗi yayi gida yayi yara yayi wanda zasu bi shi saboda me hankoransa ko da she kujera da take wadata sa hankoransa ko da she zamanin shine mu fada aji kullun kokarin sa kada wani a ce yau wani ya taso ya fishi ko wani ya taso yana ka fada da shi so raka ya zai yi wannan sai idan ya tara mabiya kun fara tara so sai ya kwaso kudin al'umma ya tara ya zama ne yana da kudi a jikin sa yayi duk abin da zai domin ganin ya danna duk wanda yake kokarin ya kawo kusa da shi so raka wannan kishin da yake na jikin talakawa a zuciyar wadancan shugabanni shine yanzu babu shi a cikin wadannan al'umma gabaki daya ba ta mu suke ba gabaki daya ta kansu suke yi ta iyalan su suke yi ta kuma yaya za a yi su ci gaba da zanzuwa har ƙarshen rayuwar su akan wannan mulki shine abin da suke nema so da yawa muna gani irin yanda abu zai taso ai ta kiki kaka wani abu zai taso na talakawa sai duk yanda za su yi a taimake su amma kaga abin ba zai yi ba sai ka buge kaga can ana wani abu daban wanda ba shine ba yanzu a mulkin demokradiya a ƙasar nan a Najeriya ka duba ka gani tasowa aka yi za a yi a wannan doka ta haraji babu irin bohon da ba a yi wa ƙasar nan babu bangaren da su ba wai ba ƙasar nan amma shugabancin ƙasa saboda kai ra'ayin sa yi wannan ya rufe idan sai toshe kunnan sa ya yin karfa duk yanda zai sai da ya tabbatar da wannan doka idan da dan talaka ake da kishin talaka ake yanda talakawa suka nuna ba sa so ko kaso 50 ne suka nuna ba sa so da sai an kwara da ita amma kusan na zo sai 90 ko shi da haka duk sun nuna ba sa so
2: duk sai apply da kan baktin doka haraji kafin azo da kar haraji baran ta samu ka da wani abu da baka kwamanta ranar da aka ce za a rantsa da shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed
0: Tinubu da ita magana mai
2: ranar da ya hau tun kafin ya je office ya karba aiki ga dangadan da aka rantsa da shi anan ice ya janye tallafin mai
0: kwa
2: inda kajin tallafin mai nan har kullun kudin suna nan ajiye su ake hakan bayan a ciwo bashi a tarayyar Najeriya ba hakan bai sa cewa talaka ya samu sauƙiyar dadin kuncin rayuwar da yake ciki ba cewa talafin mai ba abin da bai taba ba ya taba ma harkar lafiya ya taba harkar ilimi ya taba harkar zirga-zirga ta sufuri ya taba harkar kayan abinci ya taba harkar more rayuwa a da ba na mantawa lokacin jarantan har a lokacin jarantan dan Najeriya ba abinci ne a gaban sa ba
0: sosai
2: more rayuwa ce a gaban sa
0: hake
2: an har lokacin jarantan ba na mantawa dan Najeriya ba abinci ne a gaban sa ba
0: sosai
2: more rayuwa ce a gaban sa dan ba na mantawa babu shakka idan azumi ya kusa oi kaga an cancanjawa gida fa penti an gyare-gyare mata an cire kayan kicin an babbawa ƴan uwa an canje wa'ensu amma yan sai daidai
0: da me zaka yi wannan daidan magana
2: yau sharaban ka ga wai gida ha kawai ba biki ba komai a ci an wa gida penti
0: to ta ina
2: babu wannan amma yanzu din Najeriya an dauke tunanin sa ka more rayuwa ya koma daga abin da zai ci abinci
0: kullun rayuwa kenan
2: kullun idan mutum waye maka zai ci maka gida na ba abinci an hanya mutum ita da ka koda namiji ne zai iya tada mace an zo kadarin da namiji zai tara mace a titi ita da Allah ki taimaka min na bar yara a gida ba abinci
0: to
2: an zo mutum zai salma gidanka salamu alaikum ya'yana tun ranar mace abinci ba mai gida ya fita nema ko kuma mai gida ya mutu duk karfin rashin imaninka sai ka tausaya musu ka ba su danki ka ba su dafaffe a gidanka to duk har kullun cewar tallafin da an ce an janye subsidy dan komai sai ya saita to dan Najeriya an janye tallafin subsidy bai samu saukin tattalin arziki ba aljihunsa na gaya masa jikinsa na gaya masa kuma cewar duk da haka bashin nan laptop kasan nan ake yi ka kamanta a safin da muke ciki aka fita da sanarwar cewar ana zargi na mele kyari GMD na bangaren NNPC akan kudin da ake tuhumar sa ya kai kudin kasafin kasan nan na shekara guda to ya ilahil alamina shin ina jira
0: na babu jirkan mu to wannan shine babban tushe na farko da shi wannan shugaba da yake kai yanzu ya jefa ƴan Najeriya a wannan ranar da yace ya janye wannan talafin ai da aka janye alƙawari aka tuwa mutane kaza zai sauki kaza zai sauki kaza za a ji daɗin rayuwa waɗanda suke ɗan kan zagin gwamnati suke ta kokarin yi wa mutane bayani dole sai sun fahimtar da talakawa sai sun fahimtar da mutane cewa wannan abun alkhairi ne wanda da kansu yanzu duk wanda ya wannan abun ka tambaye shi ba zai iya bude baki ya magana ba saboda me wannan tsada da aka jefa mutane kuɗin da aka tattara kamar yake fada suna ina kuɗin da ake sayi har yau dai mai gashi nan ana siyan sa sama da naira 1,300 litan mai sannan kuma banda siyan litan mai gas na girki shi kansa mu ake siyan sa kusan sama da naira 1,700 wani gun 1,800 a wannan ma yake duni ya san ana magana wannan abu wanke ji kenan to wannan dukkanin abun da cire wancan talafin ya jawo sannan kuma kasafin kuɗi da ake tunanin za a yi amfani da shi za a yi amfani da wannan kuɗin a aiwatar da shi haifon yanzu fa ba a gama aiwatar da kasafin kudin shekara ta 2025 ba shekara ta 2024 fa ba a aiwatar ba kuma makudan basussukan da ake ci har yanzu ba a daina ciyo su ba wanda bashin kawai da ya ci ya taimo su wannan dinan ya linka bashin da Najeriya ta taɓa ci tun daga farkon ta da ta fara har zuwa yanzu babu wani bashi da akicin da kusancin wannan
2: ma ka saban da bayanin shugaban kasa yi ina cewa kowane bangare ya washe masa budget ina jin bangaren da ka cika budget bangaren kudin tafiye tafiyen sa da na more rayuwar sa tunu wannan an gaba masa
0: ko na profession ne ga ma dukkan da ke kafa project
2: abun nan dukkan har yanzu ba su zo ga hannun su
0: na za su gan su ba za su ji
2: gashi masa ana take da baran ba su da assalamu alaikum warahmatullahi
3: assalamu alaikum
2: warahmatullahi wa alaikum assalam ki magana da kai ina tumalan awwal muna tare da kai barka ka dai mai gudumawa ka
3: eh wato ni misalin da kika bayar ne akan maganar asibitin mutara
2: na'am
3: yake ya birni shi ya jawo ki su jaguri an waye tsori ka muje ganin abubuwa da ba za yi wallahi
2: to fa
3: kuma baki misali
2: na'am
3: a wani da fari kuma dan gurgurwa da babu wani ba da kita da kake mutun da wuri in ka zo cin garin mu jira ko za ta buci amma ka ji za ta ga garin ta ka ta kadda da je mutun da za ka da kita wallahi daga bin jibran zaka taho Kano garin hukumar da ke zawa saboda yin hanya
2: Na'am.
3: Amma rayin hanya. Wallahi gara koma ba ya ce zage ta ke zawa. To rayin hanya. Saki da biyu. Garin saki ne garin samanaka. Kawai take kike ba. Take kike ganin hidima ta makarantar. Amma su jira kawai ma da bai wajibi da kawai take kike guda ba. Eh. Ni kana kike garin sai wani malami su ko je koyarwa. Kai ne da misali da uku garin Ganduwawa inda kike cewa fako. Abi ai an zama tare a garin. An yi cewa annaba sa ja.
0: A motsa
3: video
0: shi din ga
3: ruwa
0: ga
2: nan gora sau shakai assalamu alaikum alaikum salam to babu shakka awol na yayi tsokaci to abin da son tambaye shewar idan mace za ta haihu a wannan karamar hukuma haihuwa ta zo tangantsa ya suke mata
3: assalamu alaikum
2: sai ka hanya
3: Allah baraka shi ko haji Abdul Kesu da ma'aikatan gidan rediyon Rahama da masu sauraron mu ne muku fatan alkhairi baki dayan ku kuma ubangiji Allah ya kara wa abin da san mu san lafiya da nisan kwana kina tare
2: I mean almiskin mu amma ne baka fatan da kake mana kuma Allah ya amsa kuma Allah ya kara mamman lafiya tare da mu baki daya
3: amma to har kin gane ko yanzu mutane idan ba su gane ba za su gane game da mulkin demokradiya kin ga mulkin demokradiya nan ba turawa idan su bature ya san mulkin demokradiya zai kawo ku cigaba a rayuwa
2: na'am
3: to wallahi ba za su kawo mulkin demokradiya ba na farko kafin su kawo mulkin nan na demokradiya kafin su bawa Afirka yancin kai su bawa Najeriya yancin kai sai da suka duba sai da suka yi binciken sirri suka zazzage mutanen Afirka su waye su musamman mutanen Najeriya ya akidinsu suke saboda haka sai da suka tabbatar mutanen Afirka mutanen arewacin Najeriya mutanen Najeriya kuraye to shi ne he tura suka ce bari mu ba su ajiyar nama to kin gani din da suka san haka suka ba su ajiyar nama ai kowa ya san rai kowa shi urari a kasuwa ya san ba za su za su zubar da ruwa
2: gaskiya ne
3: ko duk abin da wannan bawan Allah da kuke tare da shi yake faɗa haka ne gaskiya ne to amma kin san ina ne a ba su cikin sama tantaka da namijin su talaka su ne kashin bayan yan siyasa su ne garkuwar yan siyasa saboda su suka daure musu yanzu ba ana ta TV redin nan ba wa kuke takama da shi a Kano wannan mutum ne wanda yake yana kaunar rayuwar mutanen Kano ya kwashe kayan sa ya koma wajen gwamnati wadanda ke gaba su koma gwamnati ba su kuma wata dama suke so gwamnati ta ba su bata ba su ba to ya za ku gane a cikin shugabanni kuna da masoya ba ma maganar Kano ba ne muke maganar general arewacin Najeriya
0: sosai
3: sosai shugabanci ne yanzu kin gani yau shekara nawa ai shi ya sani wannan yau shekara nawa gambo da yayi waka
0: to
3: aida ana son ita fa harkar gwamnati kina ji ko kamar bace ta rahama ne ji sai ka tantanta zaka yi aiki a rahama ne
2: gaskiya ne
3: idan baka tantanta ba ko mai gadi ba za a baka ba
2: gaskiya
3: to haka ake so a gani a gidan gwamnati a gidan gwamnatin jihohi haka ake so a gani a gwamnatin Jaraja to ranka ta kafdin su ba Allah ne da ya hana jami'an ko zan ce kashi 99 ban san matsalar arewacin Najeriya ba da sun san matsalar arewacin Najeriya shugabannin arewacin Najeriya shekara 27 ba an kawo demokradiya dan ci gaba bane to yanzu ina tambayar talaka wannan ci gaba in gani sannan kuma kar ki manta duk wannan matsalolin da yake faruwa na riga na faɗe su fiye da shekara 48 ina rubuce arewa za ta fada cikin matsala lissafi na farko shine ina tausaya a furara nan da za a fada lissafi na biyu shine tattan basira arewa tana ciwon sauro a daki ki tashi lafiya ne magana ma mai almasi
2: Muhammad Al-Masir mana godiya da gudunmu da kake ba wannan kafafi namu lokacin da ake furogaran ka kan yi kokari ka bugo waya don kuma ka tofa albarkacin bakin ka da fatan Allah isa mu dace baki daya assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum to wannan mai kiran waye sai dai kuma idan ya kara laluban mu domin kiran nasa ya riga ya sulube assalamu alaikum warahmatullahi
4: assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi sunna na Bashir Abdullahi da hoton
2: to mutanen hoton mai gudunmawa ko shawara
4: wani ya gaskiya ban bayar da ana mulki da makaradiya ba Najeriya ko ni amal ana mulki ko rawa saboda ai mulkin da makaradiya kin ga dan kasar shi yake cewa ga abin da yake zama shi kamar da wuce ne sannan dan kasar kuma shi yake zaba shi ga wanda yake so to Najeriya dan duka lura suke yi da kuma misali zaben da ake haka su dole ya shafa ai kowa san ba magana talaka yake zaba amma dai a ga idan za a ci an zabi amma an sa mutane su bilai annan gura kura amma ba wai talaka ne suka zabi shi ba idan kika zo ka bangaren shugaban kasa ai talaka ba su suke zaba shugaban kasa ba abinda suke ne sina billahi ne su dangwala kura da dire kuwa nan kowa a America za ki ga cewa ba wai talaka ne suke zaba shugaban kasa ba ka ga wanda abinda za ki lura lokacin da ka sa zabe da tsakanin Hillary Clinton da wannan shugaban kasa ne yanzu Donald Trump in ga zahiri a zunzuru tun kura wa ya tsaka Hillary Clinton ce ta zabi inda kura ta tsaka da ma gargashin kasa kuma gidan da aka zo ka ce Donald Trump ne ya tsaka to kusan ma da dede zai ce ga haka ake amma sun tsarin nasu da bane kusan ko wata kaza ma da yake da mukara da Ali Afrika ne za ka ga cewa ba mu mai shugaban kasa ba talaka ne suke zalle shugaban kasa to kin ga haka ce ba haka da madda shi talaka yake ne to da yake shine zaben gona ko kuma zaben nan majalisar jiha ko na tarayya ko sanata yawanci talaka yana da tantancewa ne to kuma yawanci mu talaka ba ma zaba abin da ya tantanta wannan bangaren majalisar kawai muna jin jirgiya ne sai a ce a jirgin da wani take shi ne kuma ta samu zaba ya din gwalan wa kura an san kawo ba san kawo bai dinga wannan kuskuren da wani sai mun gyara saboda yan bazai da sun suke da iko nan da ta kawo shugaban kasa biki amma mata kare kasance shi zai ta sace wallahi babu abin da za su yi a cikin haka amma da
2: to muna godiya Allah subhanahu wataala ya sa mu dace kuma kullum fatan mu mukan tattauna ne domin a fadaka a gyara kuma Allah ya sa korfin yana zo inda ake yin sa don wanda ake assalamu alaikum warahmatullah
5: wa alaikum assalam barkan ku
2: yayi yawa wake kan layi daga ina
5: ana aman ka bari bayan ce wannan mata daga bare nan
2: Katsina to mutanen Katsinan duku me gudun maka
5: gaskiya ina mamalan fatan harkar
2: to mal muna godiya mutanen Katsinan duko makotan mu kuma in ce yan uwan mu assalamu alaikum warahmatullah to wake kan layi daga ina suka rage radiyon ka
5: amma ko ne ko radiyon ba ku san waje
2: to wake magana daga ina
5: ina magana su sabu da ke ci ungwa
2: to daga ungwa ina
5: yi garba kuma kumbozo
2: to mutanen kumbozo mai gudu ma ko shawara
5: ni gudun mu da zan bayar shine har kullum dauka cewar makauni ya soye da muke shugaban nan da makauni yake yadda muke wanda daga cikin saboda ai a cikin sa akwai nagari akwai kuma wanda ba nagarin ba sai dai muke wanda ba nagarin ba su suka fi yawa to duk mutumin da kake so mutakar ba gare yake ba ta zaka yake ba to karabu da shi a duniya zaka amfane shi a duniya zai amfane ka saboda haka lalle tana kamar ya zama soja malamin kansa ni gidan mota zan bayar kenan zabe ya tsoro yanzu in gare suke wadannan mu mai su in gode suke ba mu zabo nan suka suna yi kala kala ne na shi ga wannan ga sunan wadan sun fito sabaki suna nema sai mu je da ba su mu gani ba dole a ce sai wadannan ba yawa wannan shine gudun sana gode
2: to madallah muna godiya dakta ka ji dai inda mutane daban-daban suke bugowa ko ake fadin albarkacin bakin sa da iya fahimtar da i musamman akan mulkin demokradiya inda wasu suke ganin ma cewar ba su ma yadda akwai demokradiya ba akwai dai farar hula eh inda suke bayanto akan dai amanta 07 07 7 5 3 0 7 8 7 4 7 7 7 har kullun dai muna tattaunawa ne akan batunan dan a samu ci gaba a sami gyara ba dan cin zarafi ko cin mutuncin wani ko wata bangare ba
0: sosai
2: daktar akwai batun nan na kungiyoyin shugabannin arewa kuma da kake batun cewar ba mai fada aji ba mai menene ina ganin kamar cewar su kungiyoyin da tijan arewa ba sa iya bada gudunmawa ne idan suka ga kamar abu zai tabarbare
0: wato ita wannan kungiyar ta Arewa Tuntuba kungiyar Tuntuba ta Arewa Consultative Forum su kansu kwanan nan ba za ki manta ba su kansu a cikin su ma rigima ta bullo so da ai wato irin musamman tsarin da ake kai na yanzu shi shugaban da ke kai yanzu wato wani irin shugaba ne da yake ganin cewa ba zai iya daukar adawa ko ba zai iya daukar suka ta kowane bangare ba so haka sai yake amfani da wata hanya sai ganin cewa duk inda ake za a iya kawo masa matsala ko za a iya ja masa buki sai kokarin shiga wajen ya fasa kansu ya raba kansu domin ya samu da function in ya raba su to ta nan zai samu damar hucewa lafiya lauye ba su ya goya kansu su yi ta kokarin hanya su wannan kungiyar Tuntuba ta Arewacin Najeriya din dukkanin abin da ake yi yanzu a cikin su kaf babu wani mutum daya da zai fito ya yi magana wanda ba a tashi an yi masa da martani ba wani can dan karamin yaro da za a turo ya zo ya yi masa raddi ko kuma a cikin nasu wani zai fito ya yi masa raddi da har da cewa idan da an yarda cewa shugabanni ne jagorori ne na Arewaci ya kamata a basu su yi magana da murya daya a cikin su mutane aka tara masana gogaggu wanda sun yi gogaggu sun san abubuwa da yawa wanda yake idan sun zauna sun nufi Arewan da kansu wallahi za su iya wannan so ki da manta ita wannan kungiya ce ta Tuntuba ba mulki ne hannunta ba akwai kuma kungiyar gwamnonin Arewa Northern Governors Forum wanda wannan su ne waɗanda idan da suna so abin ya tafi daidai kamata ya su haɗa kai da ita wannan kungiyar domin su suke da mulki su suke da dama su na su iya cewa a yi kuka yi su suke iya juya doka su suke da yan su to wannan ne za a cewa kuta ga baki ɗaya a Arewacin Najeriya za ka yi wahala ka samu wani wanda zai iya fitowa ya magana da murya ɗaya ko ta kungiya a samu a mara mata baya ana fitowa da wannan sai kaga an balle wasu can ga wata kungiya can ta bullo tana adawa da ra'ayin wannan ita ba kazawa ita ba da yawunta ba su wannan yasa muke zauna kirari ba bamu da brief kun bamu da wani abu da muka sa gaba wanda zai mana jagoranci
1: can bura mu jiya ta gaba wa alaikum assalam wa ke kala daga ina
6: sunana Salisu Musa dan baba daga nan kasuwari
1: to mene ne gudunmuwarka
6: shekarun da aka yi ana mulkin demokuraɗiyya wato ina ga talakan Najeriya gaskiya ya morewa mulkin demokuraɗiyya ba kawai sai dai ba a ce kamar ni yadda muke fitowa mu faɗi albarkacin bakin mu kamar wannan gaskiya mun more a wannan magara amma abubuwa da yawa ita kanta gwamnati wanda take dauka wani ɗan social media yan waye yan kota kula yan waye yan waye akwai irin mutane da suke bawa al'umma gudunmawa gwamnati ba ta damu da su kuma wanda ya fara koya amma cikin ɗan nan sama da shekaru 50 yake gina makarantu da kudin sa ya taimaki marayu ya yi wani amma gwamnati ba ta taɓa kira wuce ta ce ko da wani taro ake kafin ma ba sai wani zai zo gidan rediyo ya faɗi ƙarya da gaskiya ya fito ya faɗi abubuwa ya ce an yi kaza wa ya yi shaidar sirki shi gwamnati da shi ta fi damu amma mutane da suke cikin al'umma wanda suke son al'umma gwamnati cikin za su shekaru duk wasu da yi to ba gwamnati ba ruwan sirki saboda haka magana ta gaskiya a Najeriya ya kamata da kai waye idan zaɓe ya zo kar a ba shi ɗan abin da bai sa ya karya ya yi zaɓe ba ya za ku yi mutane masu cikin al'umma ya zaɓe su a canza waɗannan mutane da suke kan gwamnati don ba ma zan ci gaba abubuwa suke ba kuma da babu lokaci da tsaya su gana sa su sa ta kamar ganin kasuwanni salama alaikum.
1: Dokta Khadija bayani da shi ɗan baba E.
0: Sosai.
1: Da kuma shi irin hange irin nasa.
0: Eh. Wato ai abin da yake faɗa na cewa su mutane su tsaya a kansu su yi duba ko su gyara wajen yin zaɓe kada su yadda a ba su wani abin da bai taka wato yana daga cikin abin da yake damu mu kanmu talaka mu fahimci kanmu
1: kuma kamanta fa ko ta mana da ya faɗa ya ce sababbi suna fitowa kafa kamanta wanda bake da ciya jam'iyya A shike tsallaka ya koma B da kai shike koma C
0: da yawa
1: dis kusan
0: su ne suke ta sai ko
1: ne fa suke ta jujjuyawa
0: su ne
1: suke da kan sun mai da abun siyasa duniya ro yan mata daga bai koma baya su suke rawar su
0: suke su suke
1: duka mu da su tsallan su
0: idan misali ni yanzu a karamin hukuma ta ciya mun zai fito ko dan majalisar mu zai fito misali mun san ya taba yi a jam'iyya kaza ya yi rasa tiket ne ko ma can wancan ma taba yi duk sune suke sai mu yadda cewa to mu dukkan ku ba ma so ba mu ne masu zaben ba sai mu je mu dauko ni can da baya cikin ma mu ce kai muke so ka zo ka tsaya
1: in da ka yi nan mu wanda ka san shi fa mun zai tsaya takarar
0: shi ya yi
1: wanda zai tsaya da cikitin cewar kuma zai zo bai taba yi ba a sami cikitin takarar ka san ba shi da kudin amma su wannan kana ganin kamar cewa yau mutun ya tsaya a black
0: magana ta ta baya ce nan cewa
1: akwai ta a ce da white jam'iyya da akwai akwai da green da blue saka samu shi idan mutun ya ce mu a black ya rasa takara sai tafi green
0: yes
1: in ya rasa a green sai tafi white in ka duba ka ga cewar ko kaman ka watsawa kaji ne ko tattabaru tsaba an kai ba tsaba gera nan ko sai ka watsa shi sai ga wancan ya fi can wancan fi can so ban zai tsaya a guri daya
0: to ai abun nan shine abun da na faɗa ba cewa bukatun kansu da matsalar kansu suke kallo so da kowanne sai yana ganin cewa idan bai ci gaba da mulkin nan ko idan baya kan mulkin nan kamar shi tasu ta zo kashe so da duk yanda zai yi ya ga ya koma kan mulki ko ya samu mulki shi zai yi so da haka shi yasa idan suka hawo mulkin ai nace suke kokarin su taka kuɗi su sace kuɗaɗen ayyukan mu sace kuɗaɗen da za a inganta mana rayuwar mu domin mu tsara saboda cin bukatar tasu ta gaba so da sun san cewa idan ba sa nan tsallakacin sai su ta wannan kokoyin to amma da baki baki da baki wala ga baki baki ko da a cikin su idan baka da yanda zaka dauko akwai wanda kai ka san ba zaka iya condemnation da yusa da ba idan zai iya maka kaso 50 na abin da kake so ka je kansa mana ka zabe shi in ya so ai kaman wanda ya magana a ba cewa waɗannan da suke shugabancin namu da kuma iya tuwo bature yake dauko su mu ba mu muke zaben shugabannin ba dukkanin su idan dai har ka san cewa zaka yi abin da yake na ingantawa talakanka su wannan turawan da kake kallo ba wani matsala su bace ka biya musu bukatar su ka biya talakanka na kasar ka bukatar sa ba su da furkai ba ba su abin da suke so can nasu amma wannan ba zai hana kai ma kai wa mutananka ayyukan da suke bukata na inganta rayuwar su ta wani bangaren ba amma ba zai zama kashi
2: ɗaya ba kacin sako ce shine yace salama gaskiya batun da kuke tattaunawa wallahi haka ne Allah ya gyara mana daga Ahmad baban Shindu kofar arewa burumburun to malam Ahmad baban Shindu kofar arewa burumburun mun ga sakonka kuma mun karanta da fatan Allah subhanahu wataala ya sa kuma a dace surkwa san kiran waya yayi yawa wurin zai zo bai samu shigowa ba to wanda yake da lamba sai turum a lamba ta ya sakon su kuma gashi an riga an karanta masa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa alaikum assalam ake kallai daga ina
7: dace ba kanki da wannan lokaci
2: yawa barka ka dai wa ke kan layi
7: to masha Allah bin ibrahim mutu ko malama sallah
2: to malama zainab menene gudun moki
7: to
2: auki kai abuwa da gudanar ni dire har kuna a Nigeria muna fata Allah ya kawo ci gaba Allah ya shiryar da wani kuma cewa gaba dun Allah ya kula hannayensa Allah ya maida bomba a gidan nan to malama Zainab kuna godiya da wannan addu'o'i da kike mana kuma Allah subhanahu wataala ya amsa kuma ya gyara mana shugabannin mu dama ai ba a san a tsarin addini ba a so kan kasakin shugabanni sai dai ai musu addu'a domin kar su lalace kar
0: su gangare kar su
2: barbare an ce dama ya lafiyar kura wallahi ta ce hauka wanda shugaban namu da mun ne musu addu'a amma aka kada su balantana a ce ba ai musu addu'a har kullun dai fatan mu shine yanda za a sami gyara akai ga tudun mun tsira a kuma wannan daktar gashi kasancewar muna tunkarar kusancewar hadarin zabe ya hadu muna tunkarar 2027 insha Allah za a yi zabe na sababbin dukkanin kujerar da ake rike da madafin iko akan su
0: sosai
2: kamar da wancan yake bayan cewar ai kawai abin layi ake dangwala ƙuri'a ba zaɓin da aka shake bara ba bari mu ɗau wannan waya mu ji assalamu alaikum to waya ta riga ta silbi amma in ƙara kiran mu insha Allah in har mun same shi za mu daga mu abin da zai ce shin hakan ai ba zai ba ina nufin kar ƴan ƙasa su fito su zaɓe ba don cewar za ka yi zaɓe kuma wani suka bar wa Allah batun ka ce in kai zaɓe ma zaɓe daban bayyana wanda ya ci daban ba wannan ba shi ba ne batun kuma a ce yau ka fito da ɗan takara in ba ka manta ba dakta akwai batun in ka za ka tsaya takarar gwamna kuɗin fom ɗinsa daban ina jin kamar miliyan 100 aka ci
0: ai duk strategy ne da suke amfani da shi wajen ganin sun
2: karkaɗe idan za ka tsaya ɗan majalisa idan za ka tsaya shugaban ƙaramar hukuma
0: kowace jam'iyya da nata
2: kowace jam'iyya akwai irin kuɗin da suke bayarwa to ba mamaki wanda yake ganin zai iya fitowa ba shi da komai shi kuma wata hanya zai bi wa alaikum salam wa rahmatullah to malam sadiq me gudun mawa ko shawara
8: ina da farko dai ina so in gode wa haji abinda ka kuma Allah ya ƙara
2: lafiya amin ya rabbil alamin
8: wannan dama da haji wa dan tattauna abin da ya kamata to ni abin da nake so in ga hankali
2: na'am
8: wato mu gane mu san Najeriya cikin siyasa
2: na'am
8: saboda Allah za a ce zaben Najeriya za a zaɓi gaba ɗaya
1: godiya shi mai dan sharhi da tsokaci bara mu ji mai waya daga ba to ta riga ta yanke sai din ya kara kiran mu ba wata wata shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa kiyal kan lai daga ina
9: mara kina tare da Muhammad Tani mai kiran ka ba kuma da nan garin godiya
1: to malam Muhammad mene ne gudun maku shawara
9: to alhamdulillah gaskiya ne wannan Najeriya ta Allah ya albarkace ta
1: amin ya rabbal alamin
9: kuma shi ne gabanin mu gaskiya ne kuma muna murna da wannan shekaru 27 kenan to alhamdulillah amma gaskiya Najeriya ba demokradiya kace ta menene demokradiya ita ce dai ka fito ka faɗi ra'ayinka kuma ai maka abinda kake buƙata to idan ka fito ka faɗa ma tsakani da Allah ba wanda zai fito ya tuge ka ba hanko a yi maka abin da kake buƙata ba haka dai muna a Najeriya ba ta alkai ba ko
1: to malam Tanimu ga abin da yace ya ce da kusan dai cewar albarkacin bakin kake da yancin faɗa assalamu alaikum warahmatullahi
9: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalamu ake kallai daga ina
9: to an ji abin ki da wannan babu amma kar ta lake ka ce muku fata alkai
1: to malam Abubakar mai gudun maka
9: ni gudun mu da are shi ne kawai dan hankali ga kowa da kowa ba ware ko shugaba ko mabiya ba
1: na'am
9: har kullum in har ya ne kan fatan alkhairi to zai tabbata
1: insha Allah
9: daga lokacin da kuma muka ce za mu mu fatar da bakin mu zuwa ko wata irin magana to kuma za ta tabbata
1: gaskiya
9: to da haka batun mu ci babu demokradiya a Najeriya ba da taso ba idan muka ce akwai ta wasu kalilan ne suke amfana ta akwai za mu ce cewa wannan hakan ne to ba wanda
1: gaskiya
9: har kullum mafarkin mai bacci shine in ya tashi ga wannan abun ya tabbata to ne zai tabbatar da wannan abun shine addu'a
1: gaskiya
9: a lokacin da aka ce dukkan wasu lamura sun lalace kai talaka kai ne mai zabe dukkan wayannan a ga su amma da bin ko nan ba su zaka kan su
1: gaskiya gaskiya ne
9: to kina da ta tsora ta akai ya kamata mu ma mu gyara abin da muke mu gyara hanyoyin da muka dora su domin ubangiji subhanahu wataala shi ke bada mulkin nan ga wanda yaso da a lokacin kuma da yaso kuma in ya ga ramar karfa ko kuna so ko ba ka so ko yana so ko ba ya so zai karba saboda haka da mu da su duka a baban tafiya ne ga wajen ubangiji yaya muka zaɓa shi kuma ya yi gudanar da al'amuran shi gare mu saboda haka in muka wa kanmu adalci shine duk wata mun da ya zo yake mu zaɓe shi ai mun sani cewar mun san waɗanda muke zaɓa din nan mun san waɗanda suke fitowa daga cikin tsatsan mu misali sun san cin mu sun shan mu sun san matsalar mu mun san kuma waɗanda suke zuwa su yi amfani da damar su su ba mu wani abu wanda bai kai ya kawo ba mu zaɓe su ai akwai ƙasashe da yawa waɗanda ba demokraɗiyya suke ba misali ana ganin yadda suke sharɓar roman demokraɗiyya tunda ba su da ba demokraɗiyya suke ba suna ƙarƙashin wani jagoranci to amma kuma mu mai isa ba za mu mai da hankali ba mu da ake ta demokraɗiyya sai misali za mu faɗa albarkacin bakin mu abin da na faɗa ina tunanin abin da zan aikata ai ya fi wannan idan na je misali ni kaɗai na wayar da kan mutane ɗari musamman iyaye mata iyaye mata su aka buɗe ban tawa a wannan lokacin idan lokacin da zaɓe ya zo ko wani abu aka zo rana ɗaya ake canza musu ra'ayi to me yasa ba zan ji ajiye ba ko ban yi ba na wayar da kan mutane ɗari ta wajibce ni akan a ce ni kaɗai ne ba.
1: Babu shakka shi ma ya koro nasa jawabin dubar ciwar kuma lokaci ya riga ya kin karo mu wani ita ce wai mu ta karshe assalamu alaikum warahmatullah
9: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
1: to a gurguje me yayi sakon ka
9: abu gurguje ni sunana Ahmad Awisi Marabu
1: to
10: kuma a gaskiya irin wannan ranaku na muna da dokokiya ta tsare shekara 27 ko da kaza ko da ma nawa ne to bai kamata ba a ce mun lalaza ai ba domin abin da ya kamata a yi kuka domin ita demokradiyyar nan gabaki dai babu abin da ta bade ma dai to duk ba ta ci da Najeriya ba mu mulkin da dace da mu shine a samu mulkin mulkiya a ce wannan mulkin mulkiya ne shi ya fada da babu wata ba za a ba kawai mutum ne ya wuce ya tsora kamar inda ake a tsora kasa shi ba dan koyo domin wannan ni ra'ayi nan gaskiya ne
2: to ai fahimta an ce fuska
10: hello kiyadina
2: muna jin ka
10: wallahi mulkin nan ya mai da mu bayan kware da gaske ba dan komai ba domin ya lalata shara'a ya lalata sarauta ya lalata bangaren malinta ya lalata ba su kansu hatta kiristocin a makarin cocin su da an lalata su to kin ga mu za mu ce ya ba mu ci gaba wani abu ne ke wani ka mana saboda shi mulkin demokradiyya kawai mai karfi ne ya aikin sa tunda aka tsaga shi da mu an tsaga shi ne kashi ta jikin an ce sai ka sai fam sai ka bani kuɗin da gani ina so sai ka yi miliyan 100 kaza miliyan 50 miliyan to wanda bai zuwa da kuɗin kaga tun anan kapitalizmin ya shiga saboda haka ba yadda za a ce wani mutum ya ci cikin sa bai zuwa da kuɗin ya wata kar a ce an zage shi wawo
2: lokacin ba ya riga ya harare mu duk sa menene sabonka na karshe
0: wato a
2: da kuma shi fashin baki shi kansa ne mai ta mu na karshe
0: eh mu ne kai shi nake magana shi mutum da muka diya ba shi rashin ba ai ba wasu zamu da muka diya ga baki dai ba
2: na'am
0: dauko ta zami kokari zami kamar yadda mu wanke mu gyara ta wanda suke bata gari gogogin jisai mu tsitsince su ai kai ne kan siyo albasa ka baza ta a store dinka don amfana ita zaka zo kana duba zaka dinga ganin wata ta dauko hanyar lalacewa ta
2: suka cire
0: su don ka bata sauransu so zaka da kuma dai ba watsi zami da ita gaba dai ba yi zami ci gaba da yin duk inda zami don ga mun gyara ko ya ne mutu wadanda suke na alkairin a gaba so amma dai idan ka kalla ga baki da a magana demokradiya shekara 27 Najeriya a ba ni ba aka ce faduwa aka ce domin matsalolin da suke kanta yafi abin da aka amfana matsar yawa so da haka a wannan shekaru 27 din ba za mu ce ba mu san demokradiya din ba a za mu ci gaba da yaki da ganin cewa an inganta ta ta dawo kan hanya abin da ya dace akan abin da aka gina ta akai so da kowa ya amfana
2: a madadin hukumar gudanarwa ta wannan kafafira masu albarka da kafatan ƴan uwa na abokan aiki a madadin Izra Manta Shada da Izra Greco data
0: Abdullahi Yusuf
2: daga Jami'ar Alƙalam wanda ya muka kusan sa'a guda tare shi Dr. Salma da ban sauraron mu
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi
2: har kullun ta kubliki su Muhammad Ajikiciwa huta lafiya bi salam.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: ta'ala wa barakatuh. Wannan lokaci.
2: Ina gaisuwa ranki zai.
0: Ya kwana biyu ya damuna.
2: Alhamdulillah.
1: Damuna ta fara samuwa insha Allah.
0: Eh wallahi.
1: To Allah ka.
2: Allah ka iya
1: mana. Iya mana.
0: Dan manzan.
1: Kamar mu yanda zamu iya. Ka zama gatan mu. Ka yafa kurakuran mu.
2: To sai mu kara soccen magana ko mu dora sabuwa.
0: Eh na'am.
2: Soccen da muke dauko wacce muke muna zance ne akan tsafta da kuma kyautatawa.
1: Haka yake.
2: Tsafta daidai take da kyautatawa. In ka kyautata aka yi tsafta.
1: Gware ku.
2: Haka in ka taimaka shi ma ka kyautata.
1: In ka kyautata gware ku.
2: Haka in ka faranta jama'a. Duk dai kaman abu ɗaya ne. Amma dai kuma kowanne.
1: Amma kowanne yana da
2: sunansa da
1: gurbinsa.
2: Da muhallinsa.
1: Gware ku.
2: To in zancen wani hadisi muke saboda layyar nan da aka yi yake cewa an samu wannan hadisi gurin Abu Ya'la wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da za ku yi ku dinga kyautata yake cewa inna Allah ka tabbali sana ala kulli shay'in Allah ya rubuta kyautatawa akan komai duk abin da za ka yi na duniya to kamata yi a ce ka kyautata wanda ya fara cewa za ka tartun fasin likitla za ku kisa ku kyautata kisan in za ku yanka kyautata yankan wasa bai yanka a bar yanka ko tukar dan ku hutar da kanku da kuma abin da za ku yanka to shine muka dauki wannan kyautatawa muke ta bayani akan ta mun yi bayani akan abubuwa da yawa wancan satin da ya wuce to kuma nake cewa da dan shaura kamata yi a ce
1: mun kara sababa
2: eh waɗannan abubuwan da yake cewa duk suna bangaren kyautatawa cikin abin da muka faɗa na kyautatawa akwai kyautata yankan akwai kyautata unguwa a raba ta da kazanta kamar su gotocin ruwan nan da ake ta fama gwamnati ta gina kwara kuɗi mai yawa kaga an zuba rodi kai ka ce wani bene ma za a dora ashe kwata za a yi kai wani gurin har da wani rumfa rumfa rodin da ke ganin ana yi wanda za a ƙara zuba wani dakin din a sama ko mota za ta iya bi ta kai ta wuce to amma sai kaga mutane sun bar shara tana ta abkawa ciki to kaga wannan ma ai rashin kyautatawa ne inda ta kyautata ta yi mana ko sai mu kyautata mu dinga kwashewa mu kyautata gine-gine mutum yana da hali ba kawai ya gine ba shi baya kwankwasa kwarinsa ba saboda haka yake ta jin ana cewa gini ya zubo a guri kaza ya danna mutane kaza ya yi kaza ya yi kaza kamata ya dinga kwankwasa ginin ana ganin kwarinsa yana yi kamata musamman da damunan nan da za a fara a ce kowa ya kula da gininsa kamar yadda da mutanen da suke sai ga ta share kansu wani yana yaban gidansa wani kuma ana canja rufi da dai shauransu to ka kamata yi kuma in dai kana da hali ma tunda an ce a kyautata kamata yi gidan na kamar ka sake ma fenti da dakuna duk a fitar da shirgi da shara da kura da abin nan da yana daga an sake masa wato an sake sabunta gidan haka kayan abinci su ma a kyautata su kada dinga ci da tsakuwa din nan shinkafar nan ko da kura ko da wani abin da bai dace ba ko kuma a dafa a bata a buɗe duk wani yana daga cikin kyautatawar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinke mana yake cewa mu kyautata akan dukkan komai inna Allah ka tabbali sana ya kyautata ya rubuta kyautata duk abin da

0: ce ballantana kuma a siyasance za a dinga mutane habaici ana kaza kaza waye waye waye mutu waye ne kaga wannan ai haramun ne shi ma tun ya lalata rayuwarsa ta duniya ya lalata ta lahira bayan kamata ya kyautata mutane in ka kyautata ko ba ai tallanka ba mutane da kan za su dinga tallanka ai wannan na kirki ne wani ina kaza ina kaza ina to amma wani lokacin sai a boye rashin kirki kuma a tallata kirki kaga an zo da sabani go
1: gare ku
2: an zo da shuba
0: an zo da shuba ha kwarai to kaga kan yi haka ko wajen koyarwa je waɗansu makarantun ana yi wa barazan ɗalibai barazan na sai ɗauka da kai a kawai don wani abu ba shiga tsakani yankon ka kyautata masa har ya zo ba ka haƙuri ci abin nan da ne maka ba daidai jo Allah ka yi haƙuri daga baya na gano a to sai a dinga barazana za a gaida kai kuma a gida ne a ki koya maka wani abin da kai ma za ka je ka ɗora gaba kai ma ka koya wani sai ta nan ke karatun ana wuce kaga duk wannan ba kyautata ba ce ko a ki ganin wato raunin mai rauni ta yana da rauni ya ce a rabu da shi ana ji kama an ɗaya da kai wanda ya ce sai ka ji wani ya ce ina da manyan yaya kar ka taimake shi ina da manyan yaya ana da wanda za su taimaka mu ka gani shi ma ai
1: ba kyautata ba ce
0: lahi ina da manyan yaya don an taimake shi haramun aka yi
1: ina
0: ai abin da aka yi na halak shi ne abin da ake bukata
1: kwarai kuwa
2: eh wato wai malam kuma in ka ɗan lura nan ɗin akwai ɗan wani abu guda ɗaya malam da duk da dai abin kyautatawa yana da kyau amma ce mutum Allah ya baka ya'ya kuma ya'yan nan kuna neman albarka kun san mahaifin kuna da buƙatan abu a ce ku bara ku taimaka masa ba wani ko zai yi zaga gashi na son yin amma kuma sai kalli wannan abu to kaga ba karamin mai tunani ne wanda ya samu ilimi irin wannan ina ga zai la'akari da haka ba saboda me kana ganin mutum ai Allah ya riga ya baka wanda su taimaka maka sai ga wasu ba sai a ce wani kuma zai ga kaman ya je zai ce to ga ya'yansa kai kaji kana gwaninta ba kai kake sai kaman wai ai kai kana ba yawa kaga irin wayannan abubuwa na samu wayan su dan abu guda biyu ba kowane mutum ne zaka same shi kai tsaye irin wannan abun ba malam saboda kaman yanda kake magana kan kyautata wannan da malam ka dan shigo da harkokin kaman irin misali a unguwanni da irin misali zaka ga aiki na fara ga waɗanda ya kamata su yi bari su yi ba sai dai kaga wani ya zo ya gyara kaga wani suna bata in ba ka kai zuciya ne sabar kaga ba ka iya yi ba to duk irin wayan abubuwan kaga yana da wannan abun ba karamin abu bane gashi dai yana da muhimmanci amma kuma wani lokaci yana sa wani abun sai wanda ya daure zai iya abin nan malakai
1: ai da mun sai doguwar imani
2: shine
1: sai kai imani mutaka zaka kyautata din nan to kawai kai imani
2: ya ya
1: kai imani ai in zaka yi abu kawai kai saboda Allah shine kawai amma mutakar halayen mu sai dai Allah kawai
0: a kyautata iyayen su kyautata iyayen kuma iyayen
2: su kyautata
0: kyautatawa iyayen ai ba cewa ta bangare ɗaya ne zai kyautatawa su ake kyautata nan ta zama ko ina kyautatawa ɗa kyautata ma kyautata ɗan uwa ɗan uwa kyautata ma ka kyautata makoci
1: makoci kyautata ma
0: kyautata hukuma ta kyautata ma kyautatawa abokan aiki ko abokan zama su ma su kyautata maka haka ake son rayuwa ta zama
2: ta kasance
0: eh sai kaga kowa ya zauna cikin kwanciyar hankali kowa ya zauna
2: cikin lafiya
0: yau cikin lafiya
1: gaskiya mana a wannan gaban da kake wannan
0: magana shakka shannan da sace sacen nan kaga ba kyautatawa
2: gaskiya
0: na da kyautatawa aka hadu wallahi na tuna an daina ko gwamnati bata hana ba zane suka hadu ba su ne gwamnati ba
1: gaskiya
0: yanzu ce ba sai da ba yanzu wajen sir 19 fa arewa ce an taru an ce ba a yi da wannan abun ba a hada wani tim guda ce sai an yaki wannan abu ko gwamnati ko katte ba dole ka kawo karshen sa ba
1: dole
0: to amma ki kyautata juna an zuba ido kullun sai cutuwa ake sai da ya ta zo ai ta labari jaridu da radio ai kaza an yi kaza ga kuma hanyar warwarewa kuma duk wani bangare idan ya dauka zai yaurore wannan matsala
1: zahiri
0: masu kudi idan suka hada kansu za su yaurorewa masu mulki idan suka hada kansu za su yaurorewa malamai idan suka hada kansu da addu'a za su yaurorewa ba zan manta ba lokacin da aka yi wata daba aka ji aka samu yaran wani malami aka kashe ma guda uku aka jinyata waɗansu aka yi asibiti ya ce a mu kuka haka aka ce su waye aka ce a yan daba ne ce to ai mu ne yan daba su da sai sun dauta koyi ma sun sha wahala kai hari wallahi da ya hubu

0: Idan ga lazimi. Duk wanda yake da hannu sai da kama mutuwa. Mutane ko dan rashin kunya ka dinga zuwa. Mana da Allah ya sai hakuri. Yace ai na gama. Aikin gama ya gama. Nace duk wanda ya sa hannu a kashe mun yaran nan. Ni ma fa amana ka ba ni ba. Ana bane. Ga wasu a asibiti.
1: Ka sau ya sauke nauyin
0: sa. Ga wasu a asibiti. Saboda haka tunda suka wuce yanda suka sa hannu akai wannan da wanda yi da wanda ya taimaka Allah Ubangiji shi ma ya kashe shi wulakanta shi. Haka aka dinga mutuwa fa. Wannan ya mutu yau wancan gobe wannan. To kaga idan da irin wannan dan me ba za a hadu ba a ce masu kashe mutanen nan ko masu kida. Abubuwa duk gashi muna da su amma duk mun watsar saboda ba kyautata
2: tun da
0: ba ta shafa ba. Ba kai ta shafa ba shi nan wani ta shafa shi
1: ne. Jifa ya tsallaka.
0: To ka gani shi ne mai Hausa suke cewa ya kafaɗa kan kowa. To ka gani ba ganin irin waɗannan abubuwa kamata ya ce sun marayu ɗinnan sun ma na kyautata musu sun marasa cin yau da gobe don ana kyautata musu dai shauran irin waɗannan abubuwa na masalahohin jama'a duk abin da zai zama masalaha ga mutane to a addinance Allah ya tabbatar da shi. Ya ce in kai zai baka lada. Duk abin da ya zama cuta ce ga jama'a addinance Allah ya tabbatar da shi in kai za a rubuta ma haƙƙi. To kaga da kai abin da za a rubuta ma haƙƙi ba za ka samu ɗauka a duniya ba za ka samu godiya a gurin jama'a ba za ka samu a gurin Allah ba kuma za ba tana jira. Me zai hana mu dawo ɓangaren kyautata junan nan namu a dinga tuntuɓa da me kamata a yi ko gwamnati za ta yi abu. A shi ne demokuraɗiyar. In za a muku ba zuwa a tambaye ku ya za a yi kaza ya za a yi kaza in kun yarda kun ba da shi kenan sai a yi. In kuka ce a ga abin da ya fiye mana ba wannan ba haka ne ba tsarin demokuraɗiyar yake.
2: Haka yake.
0: Amma yanzu an zo kawai sai tsarin abin da ni nake so tunda ni ne direba sitiyari ina hannuna kai kuma fasinja ne kana zaune dole inda ne kwana nan za ka bi ba inda za a aikace kana cikin motar nan. An yi dama ka ce kai hagu za ka yi ba za ta yi huwa mai tuki ne ke da wannan dama to haka aka mai da al'amar amma ban san me za ku tura kan wayannan abubuwan da
1: malam a duk bayanin da kai nan ai bayanai ne masu matukar muhimmanci wanda kuma duk wani halin da kaga yanzu muka tsince kanmu a juya wayannan abubuwan baya. Shi yasa kaga muna cikin yawa muna cikin wannan yanayi na la ilaha illa inna muke ciki yanzu a koda yaushe shi yasa ake ce duk lokacin da kake yin abu ba wai masu aikata bane wai ba su da ilimi bane da ilimin su da komai amma kullun saboda ka san duk lokacin da aka ce dan adam zai sa son zuciya inda zai sa son zuciya to kaga dole kaga sai an dinga samu wannan shuba. Dalili kuwa ya za a ce gwamnati ta iyayen ta ta yi kokari kuna kokarin cewa gwamnati ta muku kaza ta yi kaza ta zo ta yi kokarin yin abu da ta yi ba ita ce ta zauna wannan wurin ba kuma ta yi abin nan don ku ne to ya kamata a ce ku da aka yi don ku din nan ku samu wani manya kamar inda ake ci daman ba a rasa murabu guda hudu ne kaga akwai jama'a na wannan wurin akwai shuwagabanni akwai limamai ko akwai sarakai duk wayannan duk wata unguwa akwai wayannan mutanen ko malam
2: haka yake
1: talaka na da rawar da zai taka malam
2: yana
1: da
2: rawar
1: da zai taka saraki yana da rawar da zai taka mahukunta tunda duk unguwa da kasan nan akwai ma'aikatan gwamnati akwai limamai akwai malamai
2: duk abin da
1: kuma mutane to wayannan kaga nan in an dauki mutane su
0: wayannan da kauyuka
1: ba kauyuka ba karkara ne malam sun ce malam za a ce musu yan kauya ce karkara sun
2: to an ce karkara
1: to karkara sun san sun ce ko kai sun san an san abin da ake nufi ko ba gaskiya
0: wannan shine sunan gurin na yanka
1: kauya to haka ne to malam to wa to shine to so da yawa ka gane to ai kama malam abin da yasa kaga na faɗa haka yanzu kamar yanda ake ce maguzawa da manoma kaga an ce musu manoma sun fi jin dadin duk da an san ga kalman na abin nan ko wa gaskiya ba to shi yasa mu lokacin muna dan kewaye haka tunda dai sun san
0: me ne kalmar akwai tun kace maguzawa wanda suka gujewa addini shi wanda ya gujewa addini shi kuma kaga akwai wanda bai gujewa addini ba shi ma yana noma kaga da wanda ya gujewa addini da wanda bai gujewa sun ansa sunan manoma
1: Allah ya sa mu dace
0: wanda kuma
1: gaskiya ne
0: shine
1: to yanzu irin wayannan ko ba gaskiya ba Allah bai a ce wayansu bayan Allah sun yi kokari sun hada kansu sun gyara wuri ko kuma gwamnati ta yi kokari ta gyara wani abu a ce kuma ku da kuke wannan wurin da za ku dinga hada kanku in kun ga wayansu da suke wayansu tsirari kuma duk ba ma sai abin da kaga tsirari ne wai ba za a hada kai ba sai a ce ana tsoron kaza ko ana tsoron kaza shi yasa sai kaga abin yana ci gaba da
0: shine
1: abin nan faruwa sai kuma a ya kai wani gaban da ya kamata ake ganin abin yayi sai kaga abin ya kiyuwa kaga an ce ba haushi yake ce tun itace na tsanye danye
2: ko yake nan kusa shi
1: ba amma in dai ya rige ya bushe kaga wannan ba karamin matsala ba ce
2: wato lamin a rayuwa wato mun hawo wani nau'i na sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda a unguwanni ko ƙauyuka in ka je za ka ga cewar akwai gurare da zamansu bai ma cancanta su rinka wannan irin wannan zaman ba tunda zama ne wanda ake ba zama ne na ƙaruwa ba wanda akwai da bayan can iyaye da kakanninmu duk zaman da ake yi zama ne na ƙaruwa wani taimakon al'umma wanda zaman nan zai kai in lokacin sallah yayi a je a yi sallah a dawo har zuwa magariba za ka ga cewa ana fito da abinci rukuni amma a yanzu zaman da ake yi zama ne kawai babu amfanin shi a musulunci ma a shari'a ma ba ta da amfani amma sai ka ga cewa duk da wannan an samu gwamnati ta gyara gurare kamar yadda kake magana nan na gota din nan magana hakika wannan abu na bata min rai ma za ka ga cewa gwamnati ta yi iyayenta ta tsaya to me cancanta mu komi mu tsaya in an gyara abin nan mu tsaya kuma mu ci gaba da kula da shi tunda mu muka amfana ba gwamnati ce ta zo amfani abin nan ba mu ne muke amfana da abubuwan nan
1: to amma
2: yankin mu ne mahaifan mu ce me isa ba za mu rinka tsayawa muna jajircewa muna gyara ba
1: wai
2: da an yi ko da aka samu mutane za su ce a zo ai kaza a zo ai kaza ai wannan ai ba sai gwamnati ya za a ce
1: kullum gwamnati
2: ai gaskiya abubuwan mutukar haka sai mun gyara sai mun tsaya mun kyautatawa junanmu kyautatawa junanmu nan ba karamin alfana ba ne a rayuwarmu amma sai ka ce
1: wai kaga yanzu lokacin damunan nan tunda kaga duba da yanayin za ka ga mutane na kokarin yasan kwatan nan ko ba gaskiya ba ya kamata dan Allah dan Annabi muna jan hankalin jama'a musamman masu unguwanni saboda su masu unguwanni suna da rawar da suke taka mai matukar muhimmanci da limamai wa'annan biyun saboda in ka lura limamai ko da mutum misali baya zuwa sallah yawanci na abubuwan nan amma da asuba daga yawancin mutane ana fita zuwa yi sallah kuma sako in an yi shi a wannan lokacin abin na tafiya saboda ko ba komai in an yi in Allah ya da za ga an ci nasara ana gama tun da daman farko ana gama kagan an rufe sai ga an yi adda sai ga kuma Allah ya duba yanayin da kamar yadda malaka ke faɗa inda aka yi wannan bawan Allah nan an cutar da ɗalibansa kaga ransa dama an ci Allah na ansa addu'a duk mutumin da kaga an ce ka cutar da an zalunce shi kaga ya ce shi su ma sun iya wannan balle shi ga kuma inda Allah ya nuna masa cewa in ya abin da ya damu yake damun sa ya kai masa kuka kaga to da ya kai wa Allah kuka kuma kalle sakamakon abin da yake faruwa to kaga da za a koma ga Allah wallahi da duk wayannan matsaloli aka so 10 ai daman dan adam ba zai samu matsaloli ba
2: amma su 10 takwas zasu tana mun da wata gaba da da ake da masu unguwanni ko daga tai
1: ko limamai
2: wasu abubuwa ake ranaku ake warewa da an yi sallar asuba za ga an yi karatun qur'ani an sauke qur'ani an yi dalailu an yi addu'o'i ubangiji Allah ka kawo mana daukaka
1: amana dauki musamman
2: cikin duk irin abubuwan da yake takura mu Allah ka yayi mana shi kuma liman ya tashi jin hankali makoci da makoci kaga wannan abun yana dada taimakawa al'umma makoci da makoci a samu fahimta juna a samu taimakawa juna a samu tallafawa juna mutukar ka samu wannan fahimtar a da an samu irin wadannan abubuwan amma a yanzu sai ga cewa wai kawai daga ba gidanka ba sai gidan yayanka to shin ya lahi yaushe zamu zama
1: wani baya iya control ne yayan wani
2: shine
1: babban matsala
2: shine babban matsala
1: malam zai ƙara
2: fara kaga masu unguwanni sun yi Allah wadare da irin haƙoƙin da Allah ya ba su musamman daga tai da shugabanni da suke a wani nasu sun yi Allah wadare da irin tunanin da nauyin da Allah ya ba su nauyi ne babba ba ƙarami ba ya kamata duk inda zaka idan mutun ya zo ai duk martabar kan kai in kake kyautata sai Allah ya daɗa daga daga ka amma mutukar karunana sai ga cewar mutane suna ganin ka
1: ba abin da kyakkyawan niyya ne
2: amma an ga kai kyakkyawan niyya kai gyara to sai ga cewar an samu yadda ake bukata
0: niyya abinda na ji gurin mallam yana cewa rashin kyautata nan ta jama'a tunda an ce katabal isana ala kulli shay an rubuta kyautata akan dukkan komai ita ce ummul haba'isin da suke ka abuwa suke ta barbarewa yanzu a farkon da aka fara cutar da bani adama a Najeriya hukumar ce aka fara cutar da talakawa ko aka fara cutar da mu da Allah ya sa malamai mawadata masu mulki gwamnati sun yi hobbasa sun ce ba mu yadda da wannan tsarin ba wallahi da ba kawai za ana yi ba to sai kowa ke kallon ba dan gidansa aka sata ba ba dan gidansa aka kama ba ba dan uwansa aka kai daji ba ba abin da ya masa zafi tafiya take tafiya take tafto yau gashi karshe ma har general an zo an kama an kashi kuma da can da can baya an ma taba shiga guraren sojojin ko a zare ne ko a ina ne an ce su ma sun taba kai musu
1: kuma an far musu
0: kuma duk wanda aka zube su sai su ma su je su kai hari wurin yan sanda ma su je su kai hari to kaga da tun farko an dauki abin nan da muhimmanci wallahi da bai kai haka ba to sai aka yi watsi da shi saboda ba su shafa ba har sarki ma fa an kai masa yi amma kashe wadansu sarakuna
2: gore kuwa
0: yanzu sai ga ba wanda ya tsira kai na ma taba jin an ce wato irin abin nan tawaga gwamnati kan boye din an taba kai masa yi a hanya aka dinga ba ta wuta wato aka dinga bari ana musanyen wuta a juna to kaga da Allah ya sa ana kyautata jama'a da kaga abu ya faru kai ma zaka shine yau za zake cewa ka shafa gemun ka wuta ko ruwa ko
2: ka ga yin dan uwanka ya kama wuta
1: Allah da kace gona ne ai kokoluwan ma ai jita-jitan da aka ji a baya lokacin da za a yi cikan shekara na demokradiya na baya ai kaga yawanci jihohi ai bai ba duk ba an ce sakamakon irin wayan abubuwan har an ce an kamo insu da ake tunanin da hannun sa cikin wannan abin har yanzu kuma ana cikin wannan sharan kaga ai to ba wanda ma ya tsallaka kenan tunda in dai an ce akwai abubuwa to kaga ko in dai za a ce akwai adalci da kyautatawa tunda kyautatawa nan fa ko ina fa ya taba
2: ko ina ya taba
1: kyautatawa ya zai ma wani har yayi tunanin ma ya ce zai far maka yanzu ya zai mallan kana kyautata min ni tunanin kuma kai da fa kake kyautata min ni tunanin raba ka da wannan abin da kake samun tunda sai ka samu kilan na tunanin ta wurin ka to amma ko in dai ba wannan kyautatawa mallan ko me ya faru da kai daga gaba ba ma na jin dar a cikin wannan murna ma zanya cikin zuci ko da ban bayyana cikin abin nan to shi yasa kyautata wannan mutane suna rena kyautata wannan duk mutumin da kake tare shi kana mu'amala shi wallahi na kyautata maka duk abin da zai faru da kai wallahi sai ga kai da kake ganin ma abin ya fara kanka wallahi jin da yake ba bai kai naka ba saboda me yake kalla an yar saka kaman da ne da uba mutum a ce ga mahaifinsa ya zai ya mutu yana ganin shine mai dauki nauyin sa ya kake ganin da yake ji to haka kaman mutumin da yake kyautata maka ne ya kamata a ce duk lokacin kake shugabanci ko wani abu ya kamata mutane su dinga fara sa kyautatawa a gaba
0: ko wani labari na taba da shi a nan yanzu ma sai yanyanke shi dai bayar shi a takaici shi ma wannan bawan Allah mai kyautatawa ne aka ce ba dan garin nan bane amma Allah ya shigo da shi gari karatu yanzu yana koyan karatun allo yana koya kuma galibi babu ranar da yake tsallakiya ba a zane shi ba saboda shi malamin ya dauka kaman wasa yake da karatu shi kuma aka ce an koya masa ɗaya biyu ya iya ya haddace Allah ya bashi kwakwalwa har ya zo rubutu yana rubuta zumuni ɗaya in ya rubuta kafin ya gama rubutawar wato ya kusan haddace in ya gama ya haddace kawai wanda yake jira malam ya koya masa
1: wurin
0: da ya masa darasi wurin da bai lakance sosai bai lakance shi ma sai ya ga ya aji amma shi malam bai gane ba yake ta jibga sai ba ina wasa da karatu shikenan sai wata ce kai bari dai in jarraba kai ka ce ka iya yace ka Allah ne ka ce biya mu shi sai ya biya sai ya biya tartar yace shi ku gaskiya kake faɗa nake cutar da kai shikenan sai ya samu ci gaba har ake bashi jiran yara ana to su waɗanda ka su garin tare kullum sai su tafi kwari da sabon garin neman kuɗi haka ta yi daga makaranta alamun jama'a daman suna can shi ko ce abinda aka kawo ni shi zan sai dai hada ci Qur'anin sa tsaf
2: kyan kyan
0: ne ce to yanzu yau zan bi ku da yin jiyan gano haka ce
1: yau yake faruwa wanda ake toya
0: ya je kwari aka zazzaga da shi rana ta biyu jama'a kenan aka je kasuwar sabon gari aka zazzaga da shi yace to sai kuma wani satin Allah ya kai mu da wani satin yazo yace to ya zabi sabon gari a can yake ganin abin zai a wannan kewa da yake kira da basira sai ya zabi gurin da yake sai da du'a yace shi nan zai yi neman kudin sa yaje samu na bawan Allah to kuma an ce da man sharadi dan zaka tambaye mutum ka duba ga me sakakkiyar fuska wanda tufarsa za ta iya wato nuna cewar yana da dan wani abu a jihunsa wanda zai iya taimaka ma yaje amfani da wannan damar sa wannan lajis gaisa lafi aje wajen ka zo ce lafiya yaro ce lafiya lau menene ce da Allah so nake ni ma dan daga neman abinci a gurin nan amma a karkashin ka doyan nan ta haka idan aka siya na ga yara almajirai yan uwana rububi yake kowa ce shi zai dauka ana ture ture to ni falfarmar da nake son kai muka ce ga yaro na ruwan da sai doya ta shi zai kai muku bakin hanya a sa a mota ko kuma idan tarar haiz za a yi sannan lokacin haiz ne isa ma ka ba shi abin da za ka ba shi ya ce yawon abu mai sauki ne ya yadda ana haka har yaro bai san ma ko yana zawon gari ba sai dai dan abin da aka ba shi dan harada kuɗi abin ne sai abinci ya ci har ya fara ganewa ciki ya yi mata gari kai zo ka sayo mana abinci gurin wanci kaza a cikin kasuwa duk ya san guraren in ya siyo sai a rage masa sai dai na amfani da kudin sa na cin abinci
1: kaje iko Allah kuta kenan hayyan Allah
0: kullun ya samu sai ya kulle wannan kuma abinci in ya siyo ana rage masa da nama da komai wanda
1: mai yafi nasa sai ya ba mu wani
0: eh wanda mai yafi nasa dadi ana nana nana tufara tufi sai ya ce to Alhaji tunda alhamdulillah na gane harkar nan Allah ni ma dan dinga ware min wato zan dauka zaga yace wannan abu mai sauki shi mai ware masa kwariya guda sai zaga an yada kudin sai kawo sai yan uwan sa almajiri suka ce ah shi wannan ya kai kafi mu dabara haka kai kai abin nan mu ma ka zuwa dinga yace ah ba zan ba ku ba ubani sai lokaci yayi lokacin ku da yi sai ga ya hada kudin wato sai yan wannan kwariya dai da ake na zuwa guda 100 sai ya zo ya bada kudin ya ba Alhaji sai aka ware mata sai ci to duk wanda zai zo ya sai da du'a ya zo zan bashi kun gani dan kun cinye kudin ku ya lalace namu ne a junan mu amma can ku je ku cinye musu kudi ko su laye ku lalata musu da kudi ni babu ku babu kaga ba hikima
2: ya gware ku
0: to kaga nan ma sai samu ya hai shikenan yake ta dora musu shi ya siyo a dora musu kudi suka kare shugowa ana haka shikenan sai ji sai ga kudi sun yawa yare da Allah
1: ku roba
0: hanya ba ta muke na sai mu yar rufa kusa da kai ce wannan abu bai sauki shi ma da mutumin kirki
1: sai mu abin da ya nema albarkacin qur'ani ne yake ce ya sa ai tunda kaga a duk mutumin da yanzu waye san addu'an da yake kafin
2: ya wannan kuwa gaskiya
1: ne kuma kullum wannan hasken qur'ani da zai dinga bayyana ba tare da wani ya sani ba Allah ne ya rige masa wannan
2: kuwa
0: to haka shi ma naji ce abu mai sauki aka sai mu rufa ana ne na ta karɓar doya guda ne sai ce Alhaji ko za ka dan da waɗansu masu kawo doyan nan ni ma dinga sara yace wannan abu mai sauki sai ya haɗa shi da su yace wallahi wata ran na fito daga gidana ina sawo kafata ta damo ji zan tafi sai inji ba na san ɗarin kowa in doya asalai take a guri na tun daga Enugu zuwa nan garin tun da ana zubo doya sannan a cikin jirgin ƙasa ta zariya din nan kawo nan a zuba a kura na hinji a hinja haka zo da ita yace wallahi haka zan ji kamata in kyautata bayan Allah tunda duk abin da nake newa dai na samu sai in saka musu doyan nan a naira 100 da nasiya ko naira 10 ko sule 10 ko dawa daidai yace haka zan bari wato na kura da ribar to wannan kyautata da nake yi sai masu dafawa abinci a cikin kasuwa suka dauke ni mutumin kirki masu hotel suka dauke ni mutumin kirki magidanta suka dauke ni mutumin kirki kun ji fara na kyautatawa a ce wata ranar ta yi sai na ga ɓangaren sabon gari ya kama da wuta shi yan doyan mu ne wallahi ya ce tun 10 ake ta faman yaƙi da wutan nan har zuwa wayewar gari na zo na tarar rumfa ta cinye mutane suna tsaye an yi dafifi an ce ba wanda zai fi samun rumfa sai na zo ni ko da ta na ga ina da kuɗin da wanda suke kawo min doya ina da kuɗi da zan biya su har ma su rara zan kuma iya gyara rumfa ta kuma jari na bai rawa ba ya ce wallahi sai ne kwanciya ta a gida ce haka Allah ya kaddaro ya daga ni ya waye wajen 10 ya ce in tashi ne wanka na stand na dauki shadda kyakkyawa na sa na fesa turare na kawo hanya ina zuwa zartar da mutane Alhaji Allah ya kiyaye Allah ai tun jiya muke nan mun hana ta barin fakka yace to ga har na zuwa barki haka farki ta sama da ta gefe
1: duk ta danta ba kadan kadan
0: duk ta lalata sun zama gawayi amma ta can kasa kawai da huwata sai masu dafa abinci suka ce da wadansu bangaren hotel sai to ka ba mu dan wani abu mai maka miya sai mu yi kawai sai a sayar sai a ba kudin da rage ma asara yace na babba su yace ribar da na ce wannan ko sai da ita ne ba zan samu wannan ribar ba saboda kyautatawa da
2: kyautatawa mun tabbata kyautatawa
1: sauki amma muna ba kanmu
2: eh mun tabbata kyautatawa
0: kyautatawar masu kawo doya zo tun yana iya biya da kudin sai ce an kawo ce ta nawa ce a ce ta 1000 ce dauko 1000 ba kai ba ta kai ce ta 2000 ce ba a sai ta kai mutanen sun yawo da ba iya biyan kudin gaba daya yace to gaskiya bazan ba wani hana wani ba yanzu abin da yafi kyau ku je ku kai wadansu siya a mu kai muke so ka siya ai ba damuwa mun zo ma karbi kudin sai dai na amfani da kudin sa wallahi yace sai dai kudin jama'a su je su debo doyan nan su kawo in suka dawo na sayan kudin ba su kullun sai na kai kudi banki to kaga kyautata wannan ta sa mutumin nan
1: yana sakamakon kyakkyawa kawai
0: ya zama hanshaki mai kudi har kuma Allah ya masa rasuwa cikin rufin asiri da sutura to saboda kaga idan dai za ka kyautata in dai daga gaske kake tsakanin da Allah za ka kyautata to ba shakka Allah zai taimake ka za ka ka taimake mutananka ka taimake ƴan ungwoku ka taimake ƴan garinku ka taimake ƴan kasarku ka taimaki duniyarka ka taimaki lafiyarka ka taimaki lafiyarka ka taimaki dadada wajen ka taimaki komai da komai amma idan ka ce ba haka ba to kuma za ka gamu da mummunan sakamako da duniyar da lahira Allah ya kyauta ban sanin na ku kara mu
2: to ai malam wato ai wato abubuwa ne duk karga kai
0: to sakamakon kin yin hakan abin da yake faruwa sai ga yara suna taruwa ba kyautata musu ba ba taimaka musu ba su ma sai su ce ba za su taimaka ba za su kyautata ba sai kwacin ruwa ya shigo sai fadan daba ya shigo sai taro duk sanda aka yi taro ko na sallah karama ko sallah ba sai kaga sun debo makamai suna bin mutane sai sun kwako taron maulidi din nan ko maukibi sai ga ana yin sa a dardar saboda me saboda an kiya taro a kyautata juna an bar masiba ta shigo ta shiga kauye ta shigo binni kwacin waya da burmuka kauye sata aje mutun a ta jibgarsa kamar ka bashi wato aje wani kudi sai ka ba mu kaza wani ma kudin da yake wada wallahi wani bai taba ganin su ba amma an kama shi an kashi ana azautar da shi sai kai mana kaza sai kai mana kaza sai kai mana kaza to kaga kan haka zakai ta gani abubuwa suna ta faruwa wajen manki binin da yake na Kadiriya a tace za a je waliye sai ga mutane waɗansu na makamai ana ta famun ɗan sanda suna ta wahala
1: da duk ba san haka ba
0: idan duk ba
2: san wannan ba
0: ana kyautata juna wannan kyautata wannan kyautata wannan kyautata wannan
1: yanzu dai da sallah yara suke son je kallon hawa amma suna ji suna gani ko zuwa irin gidajen zudin na amma ga yara suna ji suna gani
2: ba ma
1: da kaje da shi dan wayoyi da kake so ka dauka wani dan abu na tarihi da dan amma sai ga kana dardar
2: ba ma sallah ba ma daidai da biki din nan daidai da biki da ake yi sai kaga ciwar wato da an tashi an yi wannan nashi an mata sun taru to tabbas zaka ga idan ba ai wasa ba zaka ga unguwar sun hargitsa ta to kowace fuska zaka gani fuska hudu din nan gaba zai muku da arewa zaka rinka ganin daidai kun yara marasa imani kanana
1: su fi shekara 16 zuwa 14
2: amma inda kyautatawa ai duk irin waɗannan abubuwan da mun san waɗannan abubuwan
1: bancin da waye ko wayan su yaran ma fa wallahi suna da yan uwan da su iya taimakon su amma wai su bakin ciki tunda ba su suka haife su ba ba za su iya taimaka musu
2: to
1: taya baka taimaka yaro ba kana tunanin yaro ba zai je baka shi nan yaro an yi wani abu an kama shi daga jance dan uwan wani dan kuma baka ce kana jin kunya kunyan me
2: ita fa a rayuwa
1: yaro yayin wannan abu har an san kai fitacce ne kana da alaka da shi kai sai ka fi shi jin kunya tunda za a ce ka zalunce kaza ne gashi kai man naka kaza duk irin wayan abun wai karka ga dan baka haife shi ba ka haife shi tunda in an kila dole sula 1 2 3 4 5 za ka kana da alaka da shi to me riban ka baka yi alfahari da a ce naka yana yin wani abu na alheri ba ka zo an ce wai naka ne yake kaza kuma kai kana da hanyar da zaka iya taimaka masa
2: yin kai la'akari da unguwanni za ka ga cewa akwai mutane manyan mutane wanda za su iya taimaka al'umma amma kirikiri sai su ki
1: kuma
2: abun haushi
1: shi sai ya girma maka fere yanda bakila yan karsi ma
2: yanzu mutukar
1: ya san me kai masa ya san ga
2: yanzu akwai wani bawan Allah wanda na samu labarin sa wato da ake maganar kyautatawa wato gidaje da ya rinka abun nan shi ka san wani abu da yake ba fa tura yake ba wai tura dan aiki yake da kansa yake tare da ƴaƴan sai dai kawai idan ya je sai ya shiga soro sai ya ajiye abin da zai ajiye zai ajiye abubuwan da zai sai ya bar yaro ya ce tsaya a gurin kai doka sallama idan mai gidan ya zo kawai ba shi ku kamo hanyar ku tawo haka fa ake haka yake wannan abubuwan haka yake wannan abubuwan na duk ba sani ba sai da al'umma suka gaji suka ci su suna ganin yara amma ba sa iya gane su gashi sai daga baya aka fahimci cewar ga irin abubuwan da yake to wai daga wannan abu ya fito sai kuma wasu wanda suke kamar daidai da shi na arzikin sai suka fara jin haushi suna cewa wai zai lalata musu unguwa zai menene yanzu wannan eh daidai ai kaga bai daidai ba
1: ba ke ta
0: ana kula halin da wannan abin da ake kaga rashin kyautatawa ne te da ita yaran nan suke togo kamar shine dalilin su na ai wancan zaman daji ko ai kwacen gari
2: wurin kuwa
0: wata kila na da kyautatawar wata kila
1: babu wayannan ba
0: eh da duk wannan abun ba za a yi shi ba
1: shine
0: to kuma sai ga wani lokacin a rashin kyautatawar sai a tara kai wata unguwa hari ko wani kauye kai wani kauyen hari
2: eh
0: haka kawai
2: ko unguwa da unguwa ka ji an kai hari ana rigima ta da hankalin mutane babu dalili
0: to kaga dairin wayannan abubuwan rashin kyautatawa ce in za mu koma mu kamo hanya ta gari mu rike Allah mu rike ma'aiki
2: shine ne
0: da kyautata junan mu
2: hanya
0: karatu ne a neman kudi ne a neman zaman lafiya ne a neman jari ne a neman aikin yi ne a kamfani ne da dai sauran bangarorin rayuwa insha Allah idan za a yi zaka ga an yi lafiya an gama lafiya
1: lafiya baka lafiya
0: zaka ga ana kone a hanya ko kone taya ko mugu mai daba ko wanta to duk wanda zaka taya mutumin ka ne yana taimaka ma kana taimaka masa ya san matsalar ka san ta sauje za ka kona ta yawan tashin hankali da kowa ma sai ya huta in sanda su ji dadin aikin su mu da muke zama a gari mu ji dadin aikin masu mulki su ji dadin mulkin su malamai su ji dadin wa'azin su kowa abin da ya sa ga wasu ga ya tafi la'ami lafiya cikin girma
1: da shi yasa ba haushi ma yake ce kowa ya gyara ya sani kowa ya bata
2: ai malam inda da kyautatawa to duk irin waɗannan tashin hankalin ba za ka rinka samun su suna bane na shi ba saboda a rayuwa an ce yau kafirtawa na ƙasanka na samanka yana ganin girman na ƙasansa wanda yake shugabanta ko kuma wanda yake tattare da shi a kai an kyautatawa juna kai na ƙasa ka kyautata masa shi ma ya kyautata maka to wani kuma abu za ka yi tunani ka ga cewa sai ka halaka wani abu ko kuma ka yi kwacin wani abu
1: kuma wani abin da yake ma faruwa kan harkan irin kyautatawa nan za ga kai so da yawan su mutanen da za ga mutun ne zai zo neman taimako a wurinka kai iyayenka da kai kokarin ka taimaka masa kuma kaga ya fita daga cikin wannan yanayi to amma karshen kai wasa kai kuma zai kokarin ya tura ka cikin wannan
2: eh da wadannan
1: to amma da yake kai tunda inda ka san kai da kyakkyawan nufa ne sai dai ya kalle ka yayi kuma ya hakura
2: da muhimmi
1: kai ai Allah ne ya baka ikon yin wannan abu shi da kuma shi zai kare ka shi kuma da yayin wannan abu in ka bar shi da duniya in dai halin sa ne ai ba haushe yake fada abinda ka shuka ai shi zaka girba ko ba gaskiya ba kuma kai ka sani cewa wanda kai masa wannan abu ka kokarin masa kumbita da kullun ko kuma kokarin bata masa kan wani abu da kake ganin ya saba wannan abu naka a ƙarshe kai ka sani wannan abu kace sai ka da kana da nan sani kuma da nan sani keya ce yasa duk lokacin da mutum ko bai taimaka maka ban kaga da halin ka taimaka masa ka taimaka masa in ka taimaka masa kai ma baka san inda ka tsince kanka ba shi yasa iyaye na da yawa wallahi ga wayansu iyayen da suke ga kage ga suke sabo aziki wallahi addu'o'in da iyaye suka yi ne da kyautatawan da iyaye suka yi wa yayan wayansu ne da al'umma da jama'a shi yasa sai ga kai a bagas ka baka san taya kai ka samu wannan aziki
2: yanzu mutanen da in ka tsinkaye su da irin zamantakewar da suka rinka yi wasu abubuwa fa suka rinka yi na cewar za su hada aure da aure dan gidan wani da yar gidan wani ya cancanta abin nan nasu akai sai gani ai kaga duk kyautatawa ce amma a yanzu fa
1: babu
2: wannan ka gani
0: to kuwa masu
1: Okay, to Allah mu dama shi ne lokacin ku ji na akan lamban wayar 081 745 7777 kaman kullun ko kuma a 0707 795 2939 gashi nan ga oke to na dauka wani ne ya dan shigo ka san mutanen ma kafin wani lokaci
2: ka kafin lokacin ka gama ma
1: wani ya ko da shi suna tare mu saboda da yanayin muhimmancin da shirin yake da kuma gudunmuwan da shirin yake bayarwa to kuma wani lokacin kaga baka ga kira ya shigo mallam ka san matsalan abin naku na kunce sai an siya to amma ga wani dai na ga ya shigo assalamu alaikum
3: da abin ka gare ka ne kai da Allah ya wadata maka ka dubi girman zatinsa dan ba rawa kaiwa Allah ya baka ba ba wani abu kaiwa Allah ya baka ba kawai ya wadata ka ne ya ni in taka saboda haka in ga dama dan ya jarabce ka ya gani zaka yi wannan abun kai kadai da iyalanka ko zaka taimaki al'umma ka wanda suke da rauni to dai wa an samu wannan ya kamata malamai ya baki kokari faɗa ciki wa'azi ciki shi suke babu dare babu rana wasu su fahimta wa'azi sun kasa to in bai kasan zuciyar halal ka tara da halal ka nema da karfinka da kumanka ya kamata ka fito ka ringa sauki haƙƙin Allah wajen kyauta sadaka zakka in ana samun irin wa'annan kuma ana yin siyan da suka dace ta hanyar da zata wani za a samu sauki a cikin al'umma kuma al'umma za su ji daɗi za su yi farin ciki Allah ya kanar da
1: wa'inda ba
2: su yi ba amin
1: garkuwa ta ba da gudunmuwa mai matuƙar
2: mahimmanci
3: ya raba abinci ɗanye shinkafa taliya akwai mai dafawa da safe kunu da fanke akwai mai raba kuɗi to mai raba kuɗin da ke jan hankali dan Allah 200 da ake yi tara mutane da yawa a ringa ba su naira 200 a canja tsarin ya koma 500 dan a kalla dai 500 ko da fara da mai ce zaka dafa a gidan za ta yi bakin bane wani ya bada shinkafa wani ya bada taliya ka bada 500 to a kalla dai za a sarrafa abin da za a ci a gida Allah ya sassa muku da
2: alheri amin amin
1: garkuwa akwai wasu abubuwan da ya kamata a mutane su gane
3: ga kuma da muna ta shigo kai da kai
1: a mun muna godiya garkuwa
2: ne
1: Allah saka da alheri
2: amin
1: to kaga wala jawaban garkuwa kaga ko wani abin da ina ga guda biyu wanda ya kamata mutane su hankalta duk lokacin da Allah ya baka dukiya to fa ba kai kade ba ba
2: bare kuwa
1: ya baka kai ne da ƴan uwanka da al'umman musulmai saboda me shi da wanda Allah bai ba wannan ba wai dan baya san sa bane kai kuma da Allah ya baka ba wai yafi san ka bane a'a wani abu ne wanda Allah ya baka auna ka taya zakai ka sarrafa wannan abu
2: ba wayan ka bane
1: yawa to wannan kuskuren da muke kenan so da yawa shi yasa duk lokacin da zakai abu in dai ka sa abu guda daya zuciyarka kamar inda garkuwa take fada cewa fa kamar inda kake so kai ma ka ji dadi kana bukatun wani ya ji dadi to in dai ka kyautata duk wanda ka kyautata masa to wallahi zuciyarka ka kyautata saboda me ba wanda baya son kyautatawa shi yasa ga kasashen larabawa muke da bambanci da su saboda irin wayannan abubuwan ne su a kullun mu shi yasa ka dura lokacin da akai bayanin cewa dala nawa aka faɗa mallam wanda shine zai ishe mutum wani abubuwa da zai kace amma kaga sakamakon wannan abu mutum ba zai iya komai ba 500 ma kaga yanzu garkuwa take ce wani ka bashi 500 din nan zai iya dan siya dan wayannan abubuwa amma ka ba mutum 200 abin 200 ba gaskiya
2: wani 200 ne ba wani
1: ba karaman abu bane wannan abubuwa ya kamata to ga wani dai na ga yana shi assalamu alaikum assalamu alaikum ga matsalan network kai sa ga akwai da yawa wanda suke kallai suna so su ba da gudunmuwa sakamakon yanayin network to shi yasa abin nan to ko ba komai dai da abubuwan da kamar yadda muka jib a bayanan garkuwa ta ba da shawarwari wanda ya kamata mutane su dinga amfani da shi kuma duk wanda ya amfani da wayannan abubuwa in Allah ya yarda shi ma zai ga fa'ida cikin lamarin sa amma matukar za a ce kai kadai ne kafi so a ce kai ne ka iya ba wanda ya iya sai kai kai kadai kafi so ka ji dadi kaga ko ai rayuwa ba zai yi da wannan ba yanzu wani ka shiga cikin wani yanayi akwai abin da barka iya yi ba amma sakamakon taimakon da kake sai ga wani ya taimaka maka kaga a cikin wallahi da yawa kamar yanda malai yake faɗa ne zai ga yara ko alawa ne kake ba yara in dai ka zo da wani abun wani yaro masu dan kwari da suka san sai ga wani ya taimaka maka da wani abun da kai ne ya kamata kai kade kai sai ka ga wani sun taimaka maka kai aikin ka cikin nasara amma matukar ka ce kai baka damu da al'umma wallahi daga ga abun da bai ta kare kare abun wani kai rabar shi ana ai ba shi da kirki ba ya da kyautatawa ba da waye waye ko karshe ma kokoluwa ne ya ga da su ce ai wani mai hannun jarirai ka san ko an ce mutum mai hannun jarirai an kai kokoluwa Allah ya raba mu da irin wayannan mutane
2: amin
0: to kamar yadda kuke ta faɗa ɗin farkon wanda ya fara mutum farkon wanda ya fara kyautata wato ya fara zama mutum ya kyautata masa shine mahaliccin mu shine duk abin da Allah ya faɗa ka tsaya ka dinga yin sa wanda ya hana ka hannu ka kana kyautata a kanka to amma kuma cikin kyautata a kanka ai kana kyautata a mahalicci tunda wani baya bin hakan abin da ya ce ka a yin shi shine abin yin sa wanda ya ce ayin kuma shi shine abin kinsa to ka fara ganin girman Allah ta wannan bangaren ka dinga yin abin da ya umarta ka hana da abin da ya hana na farko kenan sannan na biyu ka zo ka dinga hana mutane abin da aka ce ba a su in ka hana su da baki ba su yi ba to in kana dan wani abu aljihunka ka dinga dan bayarwa wanda ya abu kaza zan bashi kaza sai ka kana jawo hankalin mutane suna yi na kirkin suna gudar wanda ba na kirkin ba kuma da ilimi ne sai ka dinga fadar abubuwa masu fa'ida wanda za su kai mutum ga tudun natsira a nan duniya da lahira in kai kaza Allah zai baka kaza Allah zai ma kaza zai ma kaza zai ma kaza zai ma kaza kaga shi ma kyautatawa ce kana kyautata kanga kana kyautata addini kuma kana kyautata wajen bin shi ma halicin namu subhanahu wata'ala ita ma kyautatawa ce wacce take muhimmiya sannan idan bangaren aiki ne ya zama kana yin abun a bisa ka'ida yanda aka dauke ka din nan ka dinga yi kaga su waɗanda suka dauke ka aiki za su ga ka kyautata musu kuma za su dinga kaunarka kai ma za su kyautata maka amma ba dauke ka kuma ka dinga ujuro sai san da kaga dama ko sai abun da kake so za ka yi ba su yanda ka'ida ta ce a yi ba kaga shi ma wannan ba kyautata ba ce to ala kullu hali ta kyautata nan tana da fadi kamar yanda malamai suke faɗa ya kamata kowa ya tunanin me zan yi in kyautata bayan Allah me zan yi kyautata kaina me zan yi kyautata addini na kyautata shugabanni na kyautata shugabanni na addini da shauransu duk ya kamata a ce mutum yana irin waɗannan abubuwan kuma yin wannan abun fa shine neman albarka ita albarka ba ta samuwa kawai ka zuba ido ka ce kai za ka yi albarka a'a kyautatawa ne ita ce neman albarka fa kana yi kana sai ga Allah yana albarkarka ita yana albartakarka a cikin duk abin da ka sa gaba kullum sai ga kana yin gaba kana ƙara samun jin daɗi kana ƙara samun kwanciyar hankali kana ƙara samun abin da ma baka zata ba sai ga Allah ya kawo ya baka to shi yasa muke ganin
1: wato kokari a kuma ai malam daman ka lura ko shugabanci ne an dora ma in dai matukar kana yin abin da ya dace kana kyautata kai umarni da kyakkyawa kai hani da mummuna to wallahi zaka ga kai kanka aikin ka kana nan baka nan sai an yi abin da gurgudan abin da kila kai ko abin ka matan da wani lokaci wanda kake ganin ma baka tunanin zai yi wani abu sai kaga yayi abin da ya ma wuce tunanin abin da kake to kaga duk inda kake zaka ga ko baka nan baka da fargaba kaman gida ne ai a ce ka haife yara duk yadda ka saita na sama to na kasa man Allah ya da haka ya tafi inda kyakkyawa kake tura su haka doran wannan kyakkyawa ne su tafi in amumuna ka dora su shi yasa ga ko zalunci ne kaga ana ce maka wuri ko shugaba ne kamar yanda misali ake ce irin kamar mu dauki yan kasuwa kaga in dai shugaba ce wannan shine mai wannan company kaza yana kyautata yaran sa wallahi suna kokarin kiyaye haddin amma matukar in yace da wani abu to wani abun ma za a yi masa a dunkula abun ayi wayansu abubuwan wayansu yan dabaru ba zai sani ba kaga da ya bada kadan nan ci kaga ci gaban sa ne amma kaga kin bayar da kadan sai kuma ya haifar masa da kuma a masa zalincin da ya wuce wannan abu da yake to shi yasa ko da yaushe duk inda kake zaman to ka zama shugaba kai kokarin kwatanta adalci saboda wannan adalcin shine yake dora wannan mabiyan ka suma ko baka nan kaga suna kokarin kwatanta kaga ciki lafiya baka lafiya
2: ai ba mai shugaba ba ko wanda yake mabi ya kamata ya kyautata in ya kyautata za ka ga cewa Allah yana yi masa jagora wanda duk wani inda abin da ya shiga za ka ga Allah ya kare shi mutukar ka kyautata kuma mutum ya rinka yin kokari yayi bil haqi da gaskiya ya saka san Allah a zuciyarsa mutukar yasa san Allah da san manzo sallallahu alaihi wasallama za ka ga cewa an samu nasara akan abunin nan shaka
1: Allah ya sa mu
0: Allah ya mana bangiji yana cewa asin kama asan Allah ilaika ka kyautata kamar inda Allah ya kyautata maka to ka gani tunda shi ma yana son a kyautata kamar inda ya kyautata mutum ya baka lafiya ya baka hankali ya baka inda zaka ya baka hannu da kafa duk inda kake so zaka buga ka ta
1: Allah ya sa mu dace duba da yanayi
0: kamata a ce mutum bakin kokarin sa wajen kyautata ƴan uwa mutum
1: malan duba da yanayin lokacin yana hararo mu kuma ko ba komai dai na san mutane sun amfana da wayannan ɗan bayanan da muka ɗan samu muka faɗa cikin wannan shiri mai albarka kuma a koda yaushe akwai wani ɗan jan hankali wanda zan yi a cikin sakan ɗaya zuwa biyu a so da ya zaga ko wanda suna kokarin kyautatawa amma wa'in suna bi su da bitar kulli ko kuma su yi kokarin su kuma muzanta musu sai ga kamar a wuri ne ga ko wanda ga suna kokarin gyara wuri amma wa'in su bukatun su su yi kokarin suna bata sai ga sakamakon wanda yana sa kaga wani ya fushi yin wannan to kar mutun ya bi irin wannan ban yayi kokari tunda yana idan Allah Allah ya da wataran zai kai ga cinna
2: ci gaba da yi kawai saboda dan Allah kawai shi
1: ruwa da yana lokacin
0: to aka yi lokacin yake rana to idan yake wannan lokacin
1: to Allah sai ya dace to wala Allah ya kai mu sati na gaba
2: amin amin
4: Rahmari Rahmari 93.3 FM

Fatima FM. An kwadaitar da 'yan Najeriya muhimmancin bayar da gudunmawar jini. Jagoran wata jam'iyyar siyasa ya soki masu raba kan 'yan Najeriya. Ana ci gaba da nuna damuwa game da karancin wuraren wasa a makarantun yara. Daga ƙetare Amurka da Iran sun amince da yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi a tsakaninsu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a yau Litinin 29 ga Zulhijja. Hijirafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 15 ga watan Yunin 2026 miladiya. Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya buƙaci al'ummar ƙasar da su fara duban jaririn watan Muharram a yau Litinin. Sarkin musulmin wanda kuma shine shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a nan Najeriya ya buƙaci al'ummar musulmi su fara neman ganin jaririn watan na Muharram na shekarar 1448 bayan hijira. An bayyana wannan umarni ne a cikin wata sanarwa da shugaban kwamitin ba da shawarwari akan harkokin addinin musulunci na majalisar masarautar Farfesa Samba Wali Junaid wanda ya fitar da ita. Sanarwar ta ce a yau Litinin 15 ga Yunin 2026 wadda ya daidai da 29 ga Zulhijja hijira na da shekaru 1447 ita ce ranar da aka ware domin neman ganin jaririn watan na Muharram a fadin ƙasar nan. Sanarwar ta buƙaci al'umma da su lalubi jaririn watan bayan faduwar rana tare da kai rahoton duk wani sahihin gani ga sarakuna ko hakimai ko daga tai da ke kusa da su domin isar da bayanin zuwa ga masarautar mai alfarma sarkin musulmi da ke Sokoto. Shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa Hakim Baba Ahmad ya nuna damuwa akan abin da ya kira da halayyar cusa ƙiyayya da raba kan 'yan Najeriya da wasu ke yi. Baba Ahmad wanda ya bayyana hakan yayin ganawa da kamfanin dillancin labarai na ƙasa a Abuja ya ɗora alhakin hakan ga raunin shugabanci da kuma yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da damar su wurin rura wutar rikici tsakanin ƙabilu da mabiya addinai. A cewarsa da gangan wasu daga cikin jagororin siyasa ke cusa halayyar rabuwar kawuna tsakanin al'ummar ƙasa domin cimma burinsu na siyasa da kuma ci gaba da riƙe madafin iko. Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce irin waɗannan halaye suna ƙara sanya rarrabuwar kawuna a Donald a lokaci guda da ke kawar da tunanin al'umma game da ainihin ƙalubalen da ƙasar nan ke ciki a yanzu da suka haɗar da rashin tsaro, talauci, rashin aikin yi wanda ke shafar ɗaukacin al'ummar ƙasa ba tare da la'akari da addini, ƙabila ko kuma ɓangaranci ba. Ƙungiyar ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa nasu ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta sanya ma'aikatan da ke ƙarƙashin ƙungiyar cikin tsarin alawus ɗin da za a dinga biyan 'ya'yan ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a su. Wannan kiran na zuwa ne a yayin da tattaunawa ke ci gaba da gudana tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin malamai da ma'aikatan jami'o'i na ƙasa game da yarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyoyin. Babban sakatare na ƙungiyar nasu a matakin ƙasa Peter Ademi shi ne ya bayyana matsayin ƙungiyar yayin ganawarsa da 'yan jarida a birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Ganawar wadda ta gudana a gefen babban taron ƙwadago na duniya karo na 114 da kammala a ƙarshen makon nan. Ya ce ma'aikatan nasu sun cancanci karɓar kuɗaɗen allowance daidai da wanda mambobin ƙungiyar ASU ke karɓa na kaso 40 cikin 100 da gwamnatin tarayya ta amince da shi. A cewarsa mambobinsu na ba da muhimmiyar gudunmawa wurin gudanar da ayyukan jami'o'i a don haka babu dalilan da zai sa a bambanta su da sauran malamai da ke ƙarƙashin ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU. Sakataren ƙungiyar ya ce tuni ƙungiyarsu ta nasu ta yi watsi da tayin da aka yi musu na ƙarin kaso 30 cikin 100 na kuɗaɗen allowance wanda ya yi ƙasa da abin da aka ware wa ASU a na kaso 40. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a jam'iyyar ADC a zaben 2027 da ke tafe Atiku Abubakar ya nuna damuwa game da mutuwar tsohon daraktan yaɗa labarai a sharkwatar tsaro ta ƙasa Major General Rabi Abubakar mai tsaya a hannun 'yan ta'adda. A sanarwar da mai taimaka masa na musamman akan harkokin yaɗa labarai ya fitar, Atiku Abubakar ya kwatanta rasuwar babban jami'in sojin a matsayin gazawar gwamnati wurin kare al'ummar ƙasa, inda ya kwatanta halin da ake ciki yanzu da cewa babu wani mahaluki
da ya tsira daga barazanar tsaro a kasar nan. Ya ce mutuwar babban jami'in sojin a hannun 'yan ta'adda abin damuwa ne da ke taba zukata wanda al'ummar kasa ba za su yarda da ci gaba da zama a wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro ba. A ce ku Abubakar wanda ya waiwayi

wanda hakan ke ci gaba da taimakawa wurin ceto rayukan miliyoyin 'yan Najeriya da mutane a duniya. Ta kwatanta masu bada gudunmawar jini a matsayin sahihai 'yan kishin al'umma dake da burin tallafawa marasa lafiya dake cikin tsananin buƙatar jini domin samun lafiyar da za ta ba su damar ci gaba da rayuwa. A dan aka ta buƙaci al'umma da su ga tsarin bayar da kyautar jini domin dacewa da sakamakon da masu yi za su iya samu da kuma bunƙasa fannin lafiya. Rundunar sojan ruwan Najeriya ta ce ta fitattaki masu satar mai da fasa bututun mai da ke ƙoƙarin sake kafa matatu na mai ba bisa ƙa'ida ba a jihar Rivers a wani farmaki da aka kai ƙarƙashin Operation Delta Sentinel. A cikin wata sanarwa da rundunar ta bayyana cewa jami'anta sun kai farmakin ne bayan samun sahihan bayanan sirri a yankin wata ƙaramar hukuma da ake kira Evema Ndoni, inda suka gano wuraren matatun man da aka samar ba bisa ƙa'ida ba guda biyu. An ce a yayin farmakin an gano rijiyoyi da tankunan adana mai guda 8 da ke ɗauke da kusan lita 15,000 na ɗanyen mai da kuma lita 500,000 na man diesel da ake zargin an sarrafa ba bisa ƙa'ida ba. Rundunar ta ce wannan nasara ta hana 'yan ta'adda sake farfaɗo da harkokinsu da kuma lalata muhalli a yankin. Rundunar ta ƙara da cewa an bi ƙa'idojin da suka dace wajen gudanar da wannan aiki da kuma kayan da aka kwace tare da hana masu laifi ci gaba da amfani da su. Ta kuma jaddada cewa za ta ci gaba da kai hare-hare da bayanan sirri domin rusa hanyoyin satar mai da kare tattalin arzikin ƙasa a yankin Niger Delta. Rundunar 'yan sanda a jihar Benue sun hallaka wasu da ake zargin 'yan fashi ne guda 3 yayin musayar wuta a wani artabu da aka gudana a sassa daban-daban a cikin jihar a mako guda. A cewar kakakin 'yan sanda a Benue Udema, an gudanar da ayyukan ne tsakanin 6-12 ga wannan watan da muke ciki. Ya ce an gudanar da ayyukan ne bayan samun bayanan sirri da kuma sintirin haɗin gwiwa domin yaƙi da fashi da makami sace-sace da kuma ayyukan 'yan daba. Sanarwar ta ce jami'an nasu sun yi musayar wuta da 'yan bindigar a kan hanyar basu zuwa Cito a ƙaramar hukumar Ukum, inda aka samu nasara hallaka 3 daga cikinsu yayin da wasu suka tsere da raunukan harbin bindiga. 'Yan sandan sun ce sun kwato bindiga ƙira AK-47 da bindigogi da aka ƙera a gida, harsashai, babura da wasu kayayyaki yayin gudanar da wannan aiki. Rundunar ta ce tana ci gaba da bincike yayin da kwamishin 'yan sanda a jihar ya yaba wa jami'an da suka gudanar da aikin tare da tabbatar da ci gaba da yaƙi da laifuffuka a jihar. An buƙaci malamai da iyaye da sauran al'umma da cibiyoyin ilimi da su tashi tsaye wurin bunƙasa harkokin ilimin yara da zimmar samar da ci gaba mai ma'ana. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da haɗin gwiwar hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar Jigawa su ne suka bayyana buƙatar hakan yayin taron bikin ranar wasanni ta duniya na shekarar nan da muke ciki, wanda ya gudana a makarantar firamare ta Kyawa da ke jihar Jigawan. Da yake bayani yayin taron shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya a jihar Jigawa, Farfesa Haruna Musa, wanda ya samu wakilcin darakta mai kula da sashen walwala na hukumar, Muhammad Ibrahim, ya bayyana wasanni ya yi a matsayin muhimman ɓangare na koyar da yara daga tushe. Ya ce tsarin wasanni yayin koyar da yara yana taka muhimmiyar rawa, sannan na daga cikin hanyoyi masu sauƙi da yara kan koyi karatu a ƙanƙanin lokaci ta hanyar fahimta da bada gudunmawa ga malamai masu koyar da su. A nasa ɓangaren ƙwararre a fannin ilimi a UNICEF Muttaka Mukhtar ya ce wasanni a yayin koyarwa na da alfanu ga kowane yaro, inda ya jaddada muhimmancin bunƙasa fannin na wasanni, lamarin da ya bayyana a matsayin hanyar da za ta ƙara bunƙasar ilimi da lafiya da ƙirƙira da yin aiki tare tsakanin yara ƙanana. Sun buƙaci masu ruwa da tsaki na su bayar da cikakkiyar gudunmawa ga fannin na wasanni da suka haɗar da samar da filayen wasanni masu aminci da zai ba da damar gudanar da nau'ikan wasanni da za su ƙara gina ƙwaƙwalwa da tunanin ƙananan yara. Matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na amincewa da siyan sinadaran samar da takin zamani da wuri ya taimaka wurin samar da rarar dala miliyan 44 baya ga karar manoma daga fadawa cikin matsalar samun ƙarancin takin zamani a dalilin rikice-rikice da ke tsananin tashi a tsakanin Amurka da Iran. Shugaban kamfani

0: Kamfanin da shugaban kasa ya baiwa alhakin kula da tsarin aiwatar da shirin samar da takin zamanin na kasa Armstrong Takang shine ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a Abuja domin jin ci gaban wasu labaran da suka shafi tattalin arzikin kasa ga rahoton da Amatul Is Abdulrahman ta hada mana.
1: Dr. Armstrong ya ce amincewar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yayi na shigo da kayan samar da takin wata guda kafin fara rikicin da ya shafi sassan duniya daban-daban wanda ya samo asali daga fadan da ke tsakanin Amurka da Iran ya taimaka matuƙa. Da yake ƙarin haske game da nasarar da hakan ya haifar ga ƙasar nan da kuma harkokin noma, Dr. Armstrong ya ce ƙarancin takin da ake ciki a wasu sassa na duniya bai shafi Najeriya da matsayin da ka iya zama damuwa ga fannin noma ba. Ya ce a lokaci guda matakin ya taimaki Najeriya daga fadawa cikin ƙaranci da tsadar takin da ake fuskanta a yanzu a wasu ƙasashen nahiyar Afirka da sauran sassan duniya. Shigo da motoci tuwari zuwa Najeriya ya ƙaru da takomashin kaso 91.92 wanda ke nuni da samun ƙaruwar naira miliyan 249 da miliyan 84 a watanni ukun farko na shekarar 2026. Hakan ya samu ne sakamakon matakin da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na sanya kwararren matakan bibiyar yadda ake shigowa da motocin cikin ƙasar nan ta hanyar tilasta samun takardar izinin hakan. Wasu bayanai da hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta fitar ya nuna cewa ƙasar Amurka ce ke da kaso mafi yawa cikin ƙasashen da Najeriya ke shigo da motocin na Tuareg, inda aka kashe naira biliyan 217 da miliyan 56 daga Janairu zuwa Maris ɗin shekarar nan ta 2026 da muke ciki, wanda ke nuni da kaso 87.1 cikin 100 na adadin motocin da aka shigo da su ƙasar nan. Samar da kyakkyawan yanayin sadarwa da bunƙasa nagartar ayyukan kamfanonin da ke bada sadarwa a ƙasar nan. Kamfanonin da ke taimakawa hukumar sadarwa ta ƙasa sun gudanar da gyare-gyare a cibiyoyin sadarwa guda 2000 a sassa daban-daban na ƙasar nan. Wannan ci gaba na samuwa ne a daidai lokacin da fannin sadarwa ke da burin sanya jarin naira trillion 1 da biliyan 86 a wannan shekarar ta 2026, biyo bayan kuɗaɗen da kamfanonin sadarwa na layukan waya da waɗanda ke samar da sabis da sauran masu ruwa da tsaki kan harkar sadarwa suka kashe a shekarar 2025, da yawansu ya kai naira trillion 2 da biliyan 13. Alƙaluman na ƙunshe ne cikin bayanin bayan taro da hukumar sadarwa ta ƙasa NCC ta gudanar karo na 109. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni Amatul Mu'izzu Abdulrahman.
0: Toma Dalla. Labarai da rahoton nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahma Radio. Mai yaɗa shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM daga nan tsakiyar birnin Kano. Za ku iya jin mu ta internet a rahmatv.com.

0: Masu sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a karo na biyu. Barkanmu da saduwa da ku a sharhin bayan labarai. Masu sauraro, a kwanaki da suka dan gabata mun fara tabo wani batu wanda yake da nasaba da tsaro, duk da cewa lamarin tsaron shi aka fi tattaunawa a ko'ina da shafukan sada zumunta da kafafen yaɗa labarai da ma guraren hira na jama'a, batun tsaro ake yi. Hukumomin tsaro suna ta ƙoƙarin bayyana wa al'umma cewa suna iya yin su, kuma muna gani a zahiri, yayin da su kuma wasu daga cikin al'umma, musamman waɗanda suke mu'amala da shafukan sada zumunta, suke ganin gazawar gwamnati da hukumomin tsaro wajen kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. Su kuma hukumomin tsaro suna cewa suna iya yin su, kuma suna bayyana nasarori ma da suke samu a kulliyomin akan waɗannan maƙiya zaman lafiya, maƙiya Najeriya, maƙiya ƙasar ma baki ɗaya, kamar yadda na ce. To, jiya minista ya fidda sanarwar cewa za a ringa ɗiban su waɗannan masu hawa dandalin sada zumuntar, 'yan social media, za a ringa ɗiban su, ana tafiya da su su gane wa idansu, tunda sun fi kowa raki. Kana gida, kana kwance, ka sa data ta naira 100 ko 200, ka hau social media, ka ce babu tsaro. Inda babu tsaron, kai kanka, an ce kama zai ɗakin ka kwanta, ka je ka shiga Facebook ɗin ko kuma Instagram ɗin ko wani dai daga ciki, ko X ɗin, ka je ka rubuta cewa babu tsaron, baka isa ba, amma kana rubuta ba tsaro. To, amma dai wannan batu da shi minista na tsaro Christopher Musa ya kawo babban abu ne, kuma ya ma dace a yi hakan. Inda idan za mu iya la'akari da cewa yawancin abubuwan nan, wallahi na rantse ba zan ka fara ba tunzura su da gigita jama'a ake yi daga shafukan sada zumunta, wannan social media ɗin. Mutanen mu dama ba sa tsoron Allah, kowa sai ya hau ya rubuta abin da yake so ya tsorata mutane, ba zaman lafiya, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, maimakon a yi kyakkyawan bayanin da mutane za su ga cewa ana ƙoƙari, wanda kowa yana da haƙƙi a wannan matsalar, kowa yana da rawar da zai taka a wannan matsalar. Jami'an tsaron nan sun fito sun gaya mana, sun ce fa matsawar al'umma za su ringa tseguntawa waɗannan ɓatagaran bayanai na sirri, su shigo su dinga ɗiban mutane suna yin ta'addanci. To, matsawar al'umma ba su daina wannan, ba a samu sauƙin abin ba. Mu da kanmu mun san cewa a cikin al'ummar ake samun ɓatagarin da suke wannan, kuma abubuwan nan da suke faruwa, za a ga yawanci idan sun faru, za a ga da 'yan ƙauyukan nan da abin ya faru a ciki da su ake haɗa kai ake yi, an kakkama, gashi nan muna ji muna gani abubuwa da yawa suna faruwa. Amma dai wannan batu ne wanda minista Christopher Musa ya yi, ni kana na jaɗinsa. Idan kana cewa an kasa, to ka zo mu je ka gani. Kana social media kana ce an fasa, a tafi da kai dajin, ka je ka ga inda waɗannan jami'an tsaron, 'yan sanda, soja, DSS, civil defense, da duk wani nau'i, da 'yan maƙato da gora, da duk wani nau'in jami'in tsaro, da 'yan sa kai da suke sadaukar da rayuwarsu don a kare ƙasar nan, a kori waɗannan ɓatagarin. To, in kana ganin gazawa ake, to kai da kake hawa social media kake faɗa, to yanzu ga dai ga dama ta samu, kuma kana gida, za a zo a tafi da kai, aje ka tafi, ka aje dajin, ka ga abin da ake faruwa, da ka zo ka zauna kullum kai ta tarewa mutane gwiwa, ka nuna ƙasar ma kamar babu tsaron, ba a komai. Bayan ga ka kai inda ba tsaron, baka isa ma ka zauna ka yi wannan social media ba. Wannan mataki da wannan minista Christopher Musa ya ɗauka abu ne mai kyau, kuma muna so mu ga an fara aiwatar da shi dandanan. A bi su duk waɗanda suka yi fice wajen cewa babu tsaro a waɗannan kafafen sada zumuntan social media, a ɗauke su tantakat, a sa su a cikin rukunin sojoji, a horar da su, a ba su makami, a tafi da su dajin, su ma a yi yaƙin da su. Goban an ce wani ya yi, ai ba zai ba, in babu gaskiyar abu, ku ringa faɗan gaskiyar al'amari. Wannan shi ne, a nan za mu za mu tsaye da wannan batu za mu dora nan gaba in muka samu dama. Sai batu na biyu akan dai magana tsaran kwanaki mun fadi cewa gwamnatin Kano da rundunar yan sanda da dukkan hukumomin tsaro na Kano su sa ido akan waɗannan gadojin da muke da su a Kano. Mutane ne ba suke kwana a ƙarƙashin gadojin nan, wasu ma sai gari ya waye zaka je ka gani suna tabbaci sun wayi sun kwana da daddare ba su yi bacci ba daga ina suke. Musamman gadan nan ta kofar Nasarawa, musamman kuma gurin nan da yake dab da makarantar ta Kanikal, wannan ƙarƙashin jama'a ne suke kwana a ciki daga ina suke. Magana ake ta tsaro, magana ake ta halin da ake ciki a ƙasar nan. Idan ka je gadan Lado ya ma wuce maza kadai har da mata a gurin suke kwana a wannan gadar cikin wannan wato gurin da aka kange na ƙasan gadar. Haka wasu gadojin da yawa, gadojin da aka yi su saboda amfanin sufuri da rage cunkoso, an zira ido sun zama dandali na wasu mutane. Ba za mu ce ɓata gari ba tunda ba a kama su da laifi ba, amma dai mutum ɗan Kano cikakke kana da gida, kuna da gida, ba za a ce ka zo da mace da namiji kun kwana a nan a ƙarƙashin gadojin nan ba. Da haka muna kira ga Hizba su fara zuwa su sa ido a gadan Lado ga fa abubuwan da suke faruwa. Idan rana ta yi an ce akwai wani kango a nan daura da gurin nan suke taruwa, idan dare ya yi za su fito. Kusan ma wanda ya ba mu cikakken bayanin gurin ya nuna mana kamar bariki ma ake a gurin. Wannan ba karamin kuskure ba ne. Kamata ya kuma mun tsaro su sa ido, muna zaune kada yaƙi ya zo ya ci mu a gida. Ba a yi gurin don kwanciya ba, ba a yi gurin don aje guri aka yi kawai saboda mutane su samu hanyar wucewa ta sufuri. Kuma za mu so wanda isan abubuwan da suke faruwa a cikin waɗannan gadoji dan Allah ya sanar da mu. Kwanaki mun yi magana akan yadda aka mai da gadojin kasuwanni, kuma yanzu wannan batu yana nan za mu ci gaba da tattauna shi. Duk da dai mun ga kamar gwamnati ta ɗauki matakai game da ita hukumar tsara gine-gine ta jihar Kano, to amma za mu jira dai mu gani inda aka mai da su kasuwanni mutane za ka saka kaya akan gadojin. Musamman yanzu idan muka je bakin asibiti gadan nan ta Shakkari Balla Nasir Kabara da ke bakin asibitin Murtala, gaba ɗaya ƙarƙashin gadar ya zama kasuwa. Saboda me? Idan muka je gadan nan wata ta tashi daga filin Idi ta sauka a El Duniya, gaba ɗaya ƙasanta ya zama kasuwa, ya zama wajen abba jama'a. Haka idan muka je wata ta tashi ta Murtala Muhammadu Wai, haka Hotoro, dama Hotoro ma ba a ma magana. Haka gadan nan da ta haɗa hanyar Madobi ita ma haka, Kurna, dai inda muka ɗauka haka ne ya ilahi don mai isa. Kwanan nan za a kammala aikin gadar ɗan Agundi da gadar Tal'udi, ita ma hakan za ta zama. Ba mamaki zuwa yanzu ma sun kakkama gurare a guran. To da haka ɓata gari za su yi sansani, idan suka yi sansani a ringa illata mutane. Kullum gwamnati kamata ya ce irin waɗannan gurare ta ringa sa ido. Masu sauraro gare ku.
1: Amin
0: wa alaikum salam.
1: Barka da nan.
0: Alhamdulillah.
1: To alhamdulillah. Da farko sunana Usman Hassan Zaki, gwamnati daya. To gaskiya batutun da ka dauko batutuwa ne masu matukar muhimmanci, amma zan yi bayani akan batutun duba da mutane a kan layi. Zancen gaskiya masu kwana a ƙarƙashin gadoji da muke da su a jihar Kano har ma da cikin kasuwanni. Matsala ɗaya ce zuwa biyu. Na farko yana da kyau a ce gwamnatin jihar Kano ta sa ido akan duk irin waɗannan mutanen, a bi su a riƙa kamawa a yi bincike me ya baro ka da gidanku, ba wai kawai mutum ya zo yana kwana a waje a sa masu ido, saboda wasu matsalolin tsaro suna da alaƙa da irin waɗannan.
0: Yawwa.
1: Misali wannan gada ta kusa da mu, gadar Dangi. Idan ka duba kamar yadda ka faɗa maza da mata duk wanda yake wucewa wajen nan da sassa. Zai ga irin waɗannan, akwai waɗanda na ɗauki hotonsu suna a kwance suna bacci a waje jan.
0: To saboda
1: ina ƴan uwansu su in almajirai ne a wata makaranta suke, yana da kyau gwamnati ta sa ido, don ba za a bari a ce rika tafiya a tubar ka ce ba sai wannan abin ya zo ya faru a rika cewa Allah ne ya gado kuma akwai abin da sakaci ne namu
0: gaskiya ne
1: sannan iyaye yana da kyau su ji tsoron Allah in yara kanana wanda suke tasowa wasu za ga hada yara kanana sun cewa amana ce Allah ya ba su idan ba take mijin tayar su ɗan uwanta suna ina idan kuma babban mutum ne shi ne furo shi da gidansu dan wani gari ne ba shi da gari ba shi da yan uwa inda zai je rika kwana a kawai sire to kasan gada kuma faraje kuma menene yana da kyau akwai abin da gwamnatin jiha ta fara yi a baya aka rika kama yanzu abin da take za ka ji dan doji za ka yara kanana wadanda su shekara 5 6 su suna bara to ina yan uwan su ina iyayen su abin da gwamnati ta fara aka rika kama su ana kai su zuwa hazikam a killace mutum sati ɗaya biyu a nemi yan uwan shi a danka shi a ce kada ya sake dawowa to yana da kyau mutane mu sani mutum siyasa wannan ba batu bane na siyasa a duba a ce a'a ina iyayenka kaza kaza kaza a cike bayanai to in aka danka shi idan muka sake kama shi za mu gurfanar da shi a kotu
0: har iyayen
1: yara ne
0: har iyayen
1: wadannan abubuwa
0: har iyayen
1: saboda sai a haɗa an hello
0: har iyayen
1: yau har iyayen a rika ana hukunta su amma gaskiya wannan abu ne wallahi wanda yake da matsar da kanci kada a fake dabara ko kuma marasa shi a rika yin abubuwan da ba su dace ba saboda akwai zarge-zarge a koyi waɗanda ma a suke aikata fadala amma abu ne na zargi kuma akwai wanda sun ba tabbatar da
0: haka muna da wannan muna da wannan bayanin
1: amma wannan matsala shi gaskiya lamarin mu Usman Al-Hassan Zanya an goma su daya muna tare da ku
0: to mun gode kwarai da gaske to masu sauraro yanzu nan majalisar wakilai ta tarayya ta amince da wato ƙara wa'adin kasafin kuɗin wannan shekarar 2025 yanzu dai ba zai ƙara aiki ba zai ƙare ba a fara aiki da na 2026 sai watan 30 ga watan Satumba mai kamawa to Allah ya kyauta
2: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: sunana Sabiu na tudun mutana kuya
0: Mohan Sabiu
2: to ni ma na bi batutuwan da aka dauko kuma ubangiji Allah ya kara basira malam Husaini
0: nagode kwarai da gaskiya
2: wato ni kaina baran dauki ni kuma bangaren tsaro din nan
0: na'am
2: wato gaskiya tsakani ga Allah dama ai ba za a ce dama su kansu dama jami'an tsaro gaskiya ba sa kokari ba amma kamar yanda ka fada za ka yin social media dama sun shiga ni wallahi ba na cin haushin jami'an tsaro a Najeriya ni na fitin gazawa gwamnatin saboda ai umarni ake ba su malam Husaini dole sai an ba su umarni an ce sannan suke zuwa su kan suke aiwatar da aikin to kuma yanzu cin kashin malam Husaini da ake mana a Najeriya nan tsakani ga Allah malam Husaini wallahi wani abun wallahi magana ma ba za ka iya yi ba wani yanzu kamar mu da muke bugo rediyon nan wani sai a nan gurin temple mu take dan sauka mu kan haushin da muke ji sannan mu in mun zo mun yi wannan bayanin shi ne haushin namu ya dan sauka amma malam Husaini zaka abin da ake a Najeriya tsakani ga Allah in dina bangaren tsaro ne wallahi wallahi na ga ma abin ba zai ma iya ma faduwa ba to jami'an tsaro ba wai kokari ne ba kai ba a'a suna yin kokari amma gwamnatin ce ita kuma ita ce gaskiya tsakani ga Allah ita ce gaskiya ba ta yin abin da ya kamata
0: to me zaka ce a game da wannan batu kuma na masu kwana a karkashin gadojin nan
2: a'a dama masu kwana a karkashin gadoji saboda Allah malam Husaini ai abin da ma ai da ce bane ba ai almajirai wayannan dama ake goga dama bakin jini ya almajirin Allah da annabi ai ni ko maudu'i aka dauko wai akan almajirai suna kaza wallahi ma ya almajirin Allah da annabi da su ba su yi karatu karfe 7 na safiya sai yi karatu da azhar in ka tahi ila azhar zai zo kama karatu da magariba in yi dan yo bar shi kallan isha ita nayi zai zo kama karatu
0: to sana'a fa
2: sana'a
0: a
2: dama ya almajirai ma ina ai wannan bar da mai tsira ma sana'a shi
0: to bara sana'a ce
2: a bara ba sana'a bace ba amma dai kamar kananan yara malam Husaini su da aka tauro su almajirinci wannan ai suna akwai almajirinci a tsakani ga Allah akwai kuma almajirinci ba tsakani ga Allah ba
0: dan Allah wani abu ne tsakani da Allah zai sa a raba yaro dan karami da mahaifansa da idace su kula da
2: dan ba wannan ma da ai ni malam Husaini ai yanzu ma gaskiya tsakani ga Allah yaro na gaskiya ba zan yi dokan gaskiya na kai almajirinci ba
0: to tunda ba za ka iya ba waɗanda suke su ma a kuskure suke
2: eh ai dama a kuskure suke amma baka gane malam Husaini wai su ba fa almajirai bane ba fa
0: to su waye
2: wallahi wasu ba almajirai bane ba wasu wallahi na gaya ma iyaye ne ba yin da zai dole saka fice wa'in nan yaran
0: to dan me
2: isa ba wani almajirai bane ba
0: dan me isa za a kirkirar wa kai abinda ba za a iya ba
2: to ai ba da Husaini dama ai haka ne na ma su na gaya ma duk iyayen dama da yake balo dama dan ku ya ba da wai dan yaran shi ya fi shekara 5 tsakani ga Allah ya ciro shi almajirin shi wannan gaskiya dama akwai kuskure a ciki
0: to amma su
2: yanzu na gaya wallahi ba zan iya ba sana ba wallahi ko tsinta shi ne kai malam Husaini wallahi a yanzu na tsinta a ce an bani shi wallahi ba zan iya ba da shi ba
0: mun gode kwarai da gaske, amma dai a sani da masu turo ƴaƴan su bara kanana da waɗanda kuma sun kasa rike ƴaƴan nasu sun bar su suna yawo suna gararan ba a gari sai sun yi bara za su ci abinci su sani Allah yana madakata yana jiran
2: ku kuma
0: kuma Allah ya yi hukunci akan ku
2: da haƙƙi ne Allah ya ba su
0: to mun gode kwarai da gaske
2: kuma wannan kamar malam Hussein gaskiya ya kamata da ma gwamnati ta dauki mataki da ma kuma masu kwana da ma karkashin gidan nan hukumar siyan sana'a
0: na'am
2: suna cutar mutane suna shiga haƙƙin mutane musamman na hanya wallahi
0: mu dai namu mu faɗa ita kuma gwamnati aikin mu mun faɗa mun gode kwarai da gaske bila
2: kuma gwamnatin ai tana da laifi tsakani ga kullum ku san dauko wannan maudu'in
0: ba komai bila
2: amma ita kuma gwamnatin kuma ta ki daukan mataki kuma akan wannan abu tsakani ga Allah abin yafi damun ka yafi damun mu waya amma baya damun gwamnati inda yana wallahi malam Hussein a yau kun gwamnati ta kafa doka ta zai ta dauke wa'annan mutanen gabaki daya tana da inda za ta ajiye su
0: mun gode
2: kuma kai kaga wani a karkashin gada ko yana sai da abinci ko kuma yana sai da wani abu in sai da abinci zaka kafa su mana wani bangare
0: mun gode kwarai da gaske bila to madalla to labaran da ke shigo mana yanzu suna nuna cewa shirkwatar tsaron Najeriya fa ta kaddamar da wani farmaki da ta kila shi da suna Clean Sweep 3 a Katsina wannan farmakin zamu jira mu ji Allah ubangiji ya ba su nasara Allah ya sa a samu sakamako mai kyau sannan kuma akwai batun kwalara ta halaka mutane 5 yayin da ta kama mutane guda 53 a wata karamar hukuma a jihar Plateau to Allah ya kare mu sannan kuma gwamnatin tarayya a yau ta ci gaba da shari'ar waɗanda ake zargi da ta'addanci kusan mutane 58 an gurfanar da su a gaban mai shari'a Emeka Wite to shi ma kuma Allah ya sa ayi abin da ya dace assalamu alaikum
3: abu alaikum assalam malam Hussein barka da rana barka da aiki
0: yauwa barka da shigowa
3: to da fatan ka ni lafiya awwal eh shin kawai karban kuki akan layi
0: mala walu
3: eh ma Hussein barka da aiki
0: ina gajiya ya kokari
3: alhamdulillah
0: madalla
3: to na ji maudu'i ko da yake dai ina kan aiki amma na dan da su guda biyu da masu kwana a gara da kuma bangaren taro
0: na'am
3: a zahirin gaskiya kamar inda sabibi na yi magana zan yi magana akan tsaro duba da jama'an tsaro suna aiki ba dare ba rana umarni ne kuma ake ba su gaskiya kenan ni zan miƙa ragamar rashin kula da ko kuma rashin kare haƙƙin al'umma da rayuwarsu a hannun gwamnati idan gwamnati ta tashi tsaye ta ce za ta yi tsakaninta da Allah babu wani a lokaci guda bari mu ce awa 24 dukkan inda wani dan ta'adda yake za a yi ya bakin kokari a murƙushe shi amma yau zaka ga a kama babban mutum ka duba abin da aka yi wa rabe wannan abin takaici ne a duniya ba ma Najeriya kadai ba gaskiya abin takaici ne bayan haka an zo ga manyan mutane manyan malamai ana sace su ba dare ba rana sannan kuma talaka su ma ba su tsira ba a saci ne kudi a saci talaka a saci masu mulki to gaskiya kenan idan daga sani fa idan daga sai gwamnatin tarayya take to ya kamata ta kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ake a Najeriya Ibrahim Kani yayi magana ya ce idan dai har ba za a zabi waɗanda suka cancanta ba Najeriya ba ta da ranar da za ta warke daga wannan matsalolin da suke faruwa a Najeriya to gaskiya kenan duk da muna fuskantar 2027 za a yi zaɓe to kada fa a zo a kuma yaudaran mu da siyasa gaskiya tsakani da Allah a kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya gwamnati ita za ta tashi tsaye jama'an tsaro suna iya bakin ƙoƙarin su amma idan ba a ba su umarnin su ɗauki mataki ba kaga abin ba zai tsiyo ba da fatan za ka tashi lafiya awwal eh shukur karban ku
0: mun gode awwal eh shukau 07 7 9 7 9 9 9 9 su ne layukan da za a iya samu
4: salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: aminu alaikum salam
4: to a wasu ne ka fata da hali
0: insha Allah
4: ni sunana Ahmad Arusi Madani
0: Malam Ahmad
4: to gaskiya babu shakka a kamar da yake ana magana akan maganar tsaro to da dai an ce ba a so mu ce ba tsaro to mun ce da tsaro inda dai so ake ce da tsaro mun ce da tsaro amma magana ta Allah daga nan za a iya kawo shi mutanen nan za a iya maganin su ai maganin su ba a kuma kiyaye maganin su
0: kana ji na
4: to ina jinka
0: ai da ma irin ku ake nema za a hada da ku za a tafi a ku ga yadda ake yin aikin
4: to kowa ai da ma kowa ai da aikin sa
0: a kai ma ai kuna daga ciki ai tunda kaga minista ya fada
4: to ni yanzu kaga ba ta fara horon komai ba amma wanda ake ba foran su da kansu in ka za su keke kai hira su za su kiyaye irin yadda tsarin yake mutanen san aiki kudi suka fara jariya ko kai akai sannan kuma za su gaba da gaba da su sai a ci musu ko a ba ko menene ne ba ba su kuma ni ba sannan kuma za mu tinje tafi za a ba shi bindigar da ta mai tsatsa ba ta amfani ba ta aiki a cikin da kan mutanen nan to kai akwai alamu da cewa ba wai wani abu ake a a so a gama da su ne ba a san ai in ana so a gama da su wallahi an san yadda za a yi magana
0: kai to an shi isa suka kana ji na
4: ina jin ka
0: shi yasa suka ce za su tafi da ku idan sun tafi da ku tunda suna bibiya yanzu za su fara daukan waɗanda suke cewa ba a kokari din za a tafi da su eh za ku je ku gani
4: a a
0: ai za su tafi da ku ne dan za ku je ku gani sannan kuma za a horar da ku kamar sati biyu sai kuma ku shiga cikin dakarun ku ga yadda abubuwan suke tafiya
4: in suna kokari makaman ne za su ba makaman irin nau'a tadin ba za su ba su ba kamar tsaka da tsaka ruwa tadin ba to kuma makaman ne sabobi bil bil suke fito kuɗi su shi amfani da su ne kuma sai ba wanda ba su kike ruwa tadin ba to da za a biya su bayan ba fuka sun da kuɗi suka yi ba mu fa har su fa karo muka so amma duk ina suke ne da ake hada su yana ba ko Allah fa a dinga faɗa abin da fa za su fara da shawa fa ya sake ba zai ce wata bude daga tiya ba ka gani magana ta Allah amma tunda ake da tsaron muke da tsaro shi ke Allah ba mu tsaka tunda ina son maka magana akan shi ainihin wannan masu tsaka shin gada
0: na'am
4: magana ta Allah a ko da gidan shi ga kayan ka da su masu tsaka ba ita ke da ranka ma ai ne dan a samu da ainihin fa yan kin da limana wannan da ka kuma yan ka kuma an da ka gidan da ko fanga tsaka ba wannan da wannan da yake tuko ne tsaka ne amma wajen gosulo da cikin kusa da wannan amma ake tunani ake ce abin za yi wani matsalar gosu da nan aka yi ake komai to yanzu idan ka dauko cewa za a shiga bayan aka shiga shi akai a kan kasan wannan guri zama guri kasuwanci ko wani kwanan wani ko wani abin nan da ya gani kenan abin da aka guda a bayan zai dawo kenan ka gani ko ba kin ya kawo ba abin da aka gudun kenan shi zai dawo sannan kuma duk wannan rashin tsaron da aka yi kowa yana faɗa cewa akwai umboma akwai masu leƙen asiri akwai masu waye din an zo abin mutane su kika suna zaune menene amfani shi ma fa wani yana daga cikin magance tsaron ba ba kuma shi ma ka ga an ta yi wato wani abin ya zo faru kuma sai a zo a ce ke ka ce da tsaro kaga irin wannan hala ya kamata a dinga duba ana ta kana duba kin gaje
0: ba ko cewa na'am ba cewa aka yi ba cewa aka yi kunce da tsaro ba
4: na'am ba a ce aka yi kunce da tsaro ba mu ce da tsaro
0: na a wajen magani abin ba ce aka yi ba kwa yaba kokarin da ake ne gara ku je ku ga irin kokarin da ake yi
4: to ai wallahi da an yi abin mai yaba din wallahi haka shi ke mini wallahi jami'i ta fi da kuka amma ba abin Allah ya kace ya yi saboda Allah to ai kai ka duba fara gani fa kullum ka ce ka dan ce yan ta da sun da kai kaza sun kashe mutum kaza sun kore mutum da kaza da ci amma me gari zai waya gari na waya Allah ba kai ka ce wani shugaban kasa ya Allah wadai
0: kana ji
4: Allah wadai kana ba ka za a take shugaban kasa ya kire Allah wadai wanda yake Allah wadai kuma ba ka za a take to Allah wadai shine ba ganin su saboda Allah ka
0: ba
4: ba gani ba ai ka ji ba
0: sun
4: yi gari ba sai ki da gugu
0: sai ka ji
4: dan mutane abin nan ya ba ya zuwa kan mutanen nan ba suna ba kallo fa
0: hukumomi
4: ya fara zuwa kan ba wai ya kan kawai ya ba
0: hukumomi
4: to yin ji Allah ya hori mana Allah kawai tsaron Allah ya tsare
0: to ai kaga matsalar kai ba za ka saurara ka ji ba
4: ina jinka
0: su sun ce
4: na'am
0: jama'a sun ki su taimaka da bayanai na yan ta'addan nan sannan a hannu guda masu tsegunta yan ta'addan su ne suke kawo na ƙasa a yakin da ake yi da su kuma ni da kai mun yadda cewa ai da dama daga cikin mutanen ƙauyukan su ne suke da haɗin baki da yan ta'adda
4: to mun yanzu ba mu sai ai gudu hoton ke wallahi ka fita su don kullum a masallatin mu banda addu'o'i da addu'o'i irin ba irin wata ban wai akan Allah ka wallahi
0: to mun gode kwarai da gaske
4: in ga masallatin wai kullum a cikin addu'o'i ka
0: Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya mun gode
4: kwarai da gaske Allah ya ba zaman lafiya
0: madalla madalla
4: Ahmad Arusi Madabo a tashi lafiya
0: madalla Ahmad Arusi Madabo Masha Allah. To bari mu jira kuma ni da kallai. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam rahmatullah. Ana Hussein barka da aiki.
0: Alhamdulillah, da muke tare.
5: To alhamdulillah, Abubakar Hamisu Kuki ina kiran ka daga nan garin Kuka karamar kuma da
0: gidi. To madalla Abubakar.
5: To alhamdulillah, na ji duk bakin wanda ake tattaunawa. Duk dai mu bi ɗan suna da bincike amma bari in
6: to mallam sani yake nana zahiri a wannan gada yayin da akai magana wallahi ni kana magana gidan na wanda muke tare
7: da wace gada
6: wace
7: gada
6: a gidan lafi
7: na'am
6: bana manta sai muna tare shi nake tambaye shi nake wai waɗannan mutanen da kayan da naba lokacin wajen karfi shiga ma da rafi ina jin ɗan mutuna lokacin da wasu ma ba su tashi daga wacce lokacin
7: na'am
6: nake cewa su waɗannan na ita wani
7: samu dace da albarka
6: Allah yake yi abubakar hajji
7: mun gode malamin mutumin kuki na dan bebeji assalamu alaikum alaikum salam
8: wallahi da ba barka da rana
7: barka da shigowa
8: to ya hay har su majistin ga ku
7: malaya ha
8: to na ji ana fatu har da wannan hanyar ta unguwa ta wato gadan lado
7: gaskiya ne
8: ba za ta taba manta ba akwai lokacin da na dawo gari da wajejin Baisha'i haka
7: na'am
8: a nan ne wata mace ce fa babban mace ce fa ba ba yarinya ba ba yaro ba amma wai aka zo ake samu da dan Allah cika min 200 zan hawo mota in koma gida kuma sai ina karawa gaba sai na hadu da wasu gudaje su ma abinda suka kara tambaya ta kinan to ta farkon din na ba ta din da na gantsu a tare su biyu da nake tunanin wannan watakila wani dai kasuwanci aka bude ne ana ake amfani da hawa mota saboda kasar gurin ana hawa a daidai ta sau da motoci irin zuwa har Kaduna Abuja ma a nan gurin to kaga wannan ma ya wuce ma a ce kwana ya kamata dai a ce ko da dai ba masu kwanan ba irin wannan masu dan zuwa suna roce-rocen nan da wannan ba a ce bara ba ne ba in bara ne ai za a ga mutum mabukaci ne kai tsaye kamar gurgu ko dai haka dai wanda ya danna kasta kuma sai daga gashi mata ne ba ma maza ba to dan haka dai gaskiya abubuwan da dai ake a irin nan guraren ya kamata ko da wasu irin jami'an tsaro ne kamar yanzu da aka bude wannan Kano State ne to wasu kofar din nan a dan sa su wadanda za su rika zama ta fa har zuwa wayewar gari wanda aka ke zargi yana irin wannan abin a tattara su domin a ji menene matsalar mutum a warkar mai da ita in zai yi in kuma wanda za a je ne a hukunta shi ba ba tashi lafiya
7: to madalla masu sauraro yanzu nan muke samun labarin da ke nuna cewa dan takarar shugabancin kasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar a hukumance jam'iyyarsa da shi kansa sun sanar da Rotimi Amechi a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa ma'ana Atiku Abubakar zai tsaya takara tare da Rotimi Amechi a zaben 2027 mai zuwa. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
7: Alaikum salam.
9: Assalamu alaikum.
7: Alaikum salam, muna tare da kai.
9: Malam sai ni barka da aiki, barka da rana. Abubakar sai shi ka kallon.
7: Malam Abubakar sanni da aiki.
9: Malam sai ni sai ni da kokari.
7: Madalla.
9: Malam sai ni kaman batun da ka dauko na farko.
7: Na'am.
9: Sai idan ka duba batun da ka dauko na farko kaga misali harkar social media, harkar tsaro.
7: Na'am.
9: Duk wani abu da yake da alkhairi ba haka an bayyana shi ba sai na share yanzu a ce an yi garkuwa da yan kauye kaza yan kauye kaza a yankin da haka wasu sun dauko ya sun yi hosting din ga ina yan bindiga suka shiga da al'ummar daji kuma a wayanda suke da wayoyin a cikin su akwai wanda zai iya ba da gudunmuwa na tsakin din shi ubi jami'an tsaro cewar su nuna musu cewar ga ina mutanen da suka zuba tun kafin a ce su yi ta
7: gaskiya ne
9: haka ba to yanzu a nan nake gani yanzu a matsayin mu na musulmi mu yan arewa yankin arewa yawancin musulmi ne ana addinin ya ce mana mafi kankantar raunin imanin mu shine muga abu muke shi a cikin zuciyarmu shikenan mun zama mafi kankantar imani a cikin zuciyarmu kago ba daidai bane saboda haka kuma duk mutumin da yace ya ayyace maka wajen kubutar da wani shi ma Allah zai ba shi lada duk wannan kuma yake da dama aka hofantar da wani kaga shi kuma yana da yake to da haka kenan nake shi ne a yawan yankin mu na arewa musamman masu amfani da yata social media yawanci muna asara kudin mu ne kuma wallahi tallahi kawai asara ce ta karasa kawai ba sai Allah ya tuhume ka cewa ya kai ka kashe su zaka sa data kawai baka taimaka da nan daren nan ba to shikenan sun ga ka ce ba sa aiki kai wata gudunmuwa ka bayar ai kai ma dan kasar ne kuma dan yankin ka ne kuma ɗan uwanka aka dauki wata gudunmuwa ka bayar shikenan kai ma an kaje lahira sai Allah ya tambaye ka tunda kana da haƙƙi ɗan uwanka ne kuma an halice ka a gurin kuma an bar su waɗansu suna hukuntar da su kai wannan gudunmuwa ka bayar ko da a ce zaka rasa ranka idan ka fitar da ran wani kai ma ka yi jihadi amma ka zo ka zauna kana cewa wasu ba su aiki ba to kai wannan aikin kai baka da wani gurbi kuma kaman bazan nan dauko na biyu da karko gaskiya kaman tana kitchen na garin nan da fly over nan kasar mu dalle mu wallahi wannan abu ni tun shekaru biyu kuma da suka gabata na ga wannan abu kuma ni ina samu kon lokacin kafin a ci an yi sallah asuba ma kaje ka gani abun babu can gani ba ma za ka ce a kasar musulmi yake irin wannan abu ba saboda haka ni gari yake yankin kaman irin jami'an tsaro wani lokacin suna aiki suna kwana a gurin sai kamata a ba damar cewa duk wannan haka gani kawai a babu ciki a zane shi kawai kar a bar shi kwana a gurin da fatan za ka ji lafiya
7: to mun gode kwarai to yanzu kuma wani labari da ke shigo mana na nuna cewa kotu karkashin jagorancin mai shari'a Binta Inyako ta daura wani manomi shekaru 15 sakamakon tseguntawa mayakan Boko Haram abubuwa da yake yi a jihar Borno mutumin dan wani kauye da ake kira Katara a jihar Borno an gurfanar da shi ko ana tsare da shi tun shekarar 2013 an gurfanar da shi a babbar kotu ta Abuja daga ofishin Anthony Janna na tarayya to a dai yanzu ko a yau din an yanke masa hukunci na daurin shekaru 15 sakamakon hada baki da kuma tsegunta bayanai da yake wa mayakan Boko Haram. Assalamu alaikum.
10: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
7: Ina jin kai ne na karshe naga Amatu tana kallo na.
10: To
7: na'am.
10: Wato ko a duk aka ce wato ba kai aka kama ba wani aka kama kai da kake kallo gani da ke kai kana da damar da gani da za ka yi kasaya amma in aka kama ka kai da a hannu sai ka ji ba ka san ma ta yi ma kaɗa inda kake dakawa saboda yanzu ba za ka ja kaɗa dalili da mai na ce wannan masu aikin nan masu tsaron mutane kaga gwamnati fa ba ita take zuwa da kanta take za ta je je da kiyaye da kashe mutane da kore da kore sun tsalta ko sai ta mi an su ka da sai da duk shi take turawa ko
7: gaskiya ne sai ka rage rediyon ka
10: to ha rage
7: na'am
10: duk kogon da aka gani sai a ce gwamnati sun gwata zuwa da kanta take za ta tsare mutane ba bayan zuwa da kanta ce za ta kiyaye mutane ba sai dai ta tura kuma sai abin da aka gaya mata ita mafi gwamnatin wajen inda za ta yi wallahi tsaron ta ake yi in ai masu tsaron nan sun ce mata gwamnati kake take ke nan wajen wallahi inda suke kai can wajen su ba ma zaɗa ta kai kama a zaɗe kake to mai yin ke sa a rinka jawo inda ake yi haka ake yi.
7: Mun gode kwarai da gaske da wannan.
10: Mun tada ka muna ta tsoro to kawai muna gida muna zaune.
7: Gaskiya ne.
10: Ko ba gaskiya ba. Sai dai Allah ya kiyaye. Allah ya yi muna wannan
7: amana. Amin amin.
0: To masu sauraro iya abin da zamu iya yi kenan. A ranar yau a sharhin mu na bayan labarai. Da farko mun goyi baya na maganar ministan tsaro na Najeriya Christopher Musa akan cewa za a ringa diban wasu daga cikin yan social media kenan ake fada ana tafiya da su su ne su ga yadda jami'an tsaron Najeriya suke yakar yan ta'addan nan wannan abu ne mai kyau maimakon su zauna a gida a daki suna rubuta abin da suke rubutawa akan tsaro ya dace a tafi da su din mu ma mun goyi baya dan su gano abin a zahiri a maimakon su yada jita-jita wannan yana da kyau kwarai da gaske sai abu na biyu da muka nusar da gwamnatin Kano da hukumomi musamman hukumomin tsaro yan sanda da ma hizba game da abubuwan da suke faruwa a ƙarƙashin gadoji wanda aka tanada saboda rage cinkoso saboda sufuri a nan Kano a duba a gani akwai abubuwa marasa kyau akwai abubuwa da suke barazana ga tsaro jihar Kano jihar mu ce ƙasar Najeriya ƙasar mu ce fatan mu dai a samu zaman lafiya mai dorewa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka labarai da wannan sharhin ya zo gare ku musamman Amatul Mu'iz Abdulrahman da ta sada ni da ku Husaini Ambu inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
11: Rahmari. Mita just in the book. Didn't go to Kuzoga.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, sannanmu da jimirin kasancewa da mu akan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio. Inda a daidai wannan lokaci tare da ni da ku masu saurare, za mu tattauna muhimmin wani batu wanda kamar yadda aka saba gidan Radio Rahma ya shahara wajen tattauna batutuwan da suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye da kuma ci gaban ƙasa. To a yau ma za mu mayar da hankali ne kan wani batu da ya jawo cece kuce bayan ministan tsaro Christopher Musa ya bayyana cewa gwamnati na shirin kai wasu fitattu masu amfani da kafafen sada zumunta da kuma 'yan jarida zuwa yankunan da ake fama da matsalolin tsaro domin su gani da idan su irin kalubalen da su jami'an tsaro ke fuskanta da kuma irin sadaukarwar da suke yi wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Najeriya. Inda a cewar ministan yake cewa manufar wannan shiri shine na baiwa waɗanda ke da tasiri a kafafen yaɗa labarai damar fahimtar ainihin abin da ke faruwa a filin daga tare da taimakawa wajen yaɗa sahihan bayanai ga jama'a. To wannan batu dai ya zo ne a daidai lokacin da kafafen sada zumunta suka zama wata muhimmiyar hanya ta samun bayanai ko kuma labarai, amma kuma lokaci guda suka zama hanyar yaɗa jita-jita, bayanan ƙarya da kuma wasu bayanan da ba a tantance su ba. To a wannan batu dai abin da ya fi jan hankali shi ne yadda wasu daga cikin masu wato amfani da waɗannan kafafen sada zumuntar suka mayar da batun kamar wasa, saboda a daidai wannan lokaci maimakon su mayar da hankali kan muhimman saƙon da yake cikin shi wannan magana da ministan tsaro ya bayyana, sai suka maida abin tamkar wani wasa inda suka fara amfani da fasahar zamani wato artificial intelligence AI da aka sani wajen saka hotunan su, wato suke tura ita wannan AI hotunan su shi kuma ya saka musu kakin sojoji a filin daga inda kuma suke amfani da waɗannan hotuna suna wallafawa a shafukan su. So wannan batu ya janyo wasu tambayoyi da dama wanda ku masu saurare zan ba ku damar shigowa domin amsa waɗannan tambayoyi. Tambaya ta farko da za mu jefa ita ce, shin wannan abu da ministan tsaro ya fitar, su waɗannan masu amfani da kafafen sada zumunta na zamani sun ɗauka abin ne a matsayin nishaɗi kawai, ko kuwa suna ganin rashin muhimmancin sadaukarwar da jami'an tsaro ke yi a yankuna da aka rasa, wato da ake rasa rayuka a kullum? Shin ma ya dace dan media ya fara tunanin yadda zai yi hoto cikin kayan sojoji maimakon ya yi kokarin tattauna a ta wace hanya zai tallafawa waɗannan jami'an tsaron domin yada labaran da suke na gaskiya a maimakon labaran ƙarya? A gefe guda kuma akwai masu ganin cewa wannan shiri na gwamnati zai taimaka wa ganin jama'a sun samu bayanai kai tsaye daga sun samu labarai na kai tsaye daga gurin da al'amura ke faruwa. Sai dai wasu suna tambaya ko kuma duk da masu tasiri a kafafen sada zumunta suna da ilimin aikin jarida da fahimtar rahotan rikicin da zai ba su damar rahoto cikin kwarewa kamar yadda yake a dokokin aikin jarida. So dai nambobin wayanda za a iya shigowa kai tsaye domin bayyana ra'ayinku akwai 0707779539 ko kuma 0817475777. To ga wani kira ya fara shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To barkanmu da wannan lokaci da muke tare.
1: To barkanku, sai fata alkhairi a ne.
0: To masha Allah Malam Aminu ya kuta.
1: Alhamdulillah, mun ji labarai da aka kammala yanzu da kuma sharhin bayan labarai.
0: Na'am.
1: Da kuma wannan batu da shi ma za ki gabatar gaskiya mutu ne matuƙar muhimmanci tunda kusan abin da ake tattaunawa kenan.
0: Na'am.
1: To ni ma dai waya gari yau na ga kusan mutane waɗannan sani manyan 'yan jaridu haka
0: na'am
1: da waɗanda suka shahara haka a harkar social media
0: na'am
1: ni na gan su ne ce to ko sun koma su jeji ne sai daga baya na gane cewa a shi hoto ne kawai ake sa ma AI
0: na'am
1: ita kuma ta fitar da mutum da kayan sojoji
0: Na'am wannan fure wannan ayyuka na ƴan social media ya biyo bayan furucin da shi ministan tsaro Christopher Musa yayi na cewa ita hukumar tsaron Najeriya ko in ce gwamnati tana shirin kai wasu fitattu masu amfani da kafafen sada zumunta da kuma ƴan jarida zuwa yankunan da ake fama da rikici da matsalolin tsaro domin su gani da idan su irin kalubalen da jami'an tsaro ke

0: domin wani abu misali majority su wa'annan masu harkar social media din kusan yawancin su inda mutum ba wai ƙauyen su ya je ba ko wani waje haka ba su da inda su zuwa in ba hotel ba da gurin cin abinci da gurin dai da za su yi hotuna su ji daɗi su yi bidiyo yadda ran su yake so. Wasu ba sa shiga ƙauye suna ganin ainihin menene yake faruwa jami'an tsaron mu tsakani da Allah suna kokari iya kokari domin wannan abu ne wanda ya shafi kowa inda da wuya mutum dai ka gan shi ci ba shi da yan uwa a karkara ko a ƙauye ba ma sai a ƙauye ba a cikin birnin ba za a iya ɗaukan mutum a tafi da shi ƙauye to wannan abu zai sa ba zai yi kana cikin ɗaki kawai a turo ma labari kai ta yaɗawa ya mutum ya kafe kyamara yana cewa jami'an tsaro ba sa komai kaza kaza kaza kaza wanda in da za ka tambaye shi ainihin akan abin da yake faɗa bai ma san ƙauyen ma da aka yi abin ba ya dai ji labari ne kawai. Kuma alhamdulillah yau waye gari mun ga sojojin Najeriya sun san shiga guraren da aka samu matsala na shi tsohon janaral Rabe din nan Allah ya ji ɗan fitar hama da muna fata Allah Ubangiji ya taimaki sojojin mu waɗanda suke da niyyar kawo gyara Allah ya taimake su. Waɗanda ma ba su da niyya a kawo gyaran Allah ya juye tunanin su ya sa musu ƙaunar Najeriya da mutanen arewa a ciki domin a samu gyara akan wannan matsala.
1: To muna godiya Malam Aminu Guda. 0707795393 ko kuma 0817478777 su ne dai nambobin wayoyin da za a iya shiga kai tsaye.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Barkanku da wannan lokaci da muke tare.
3: Magana Bashir kan shugaba Audu Gamba bugun kura lokal
1: to masha Allah Malam Bashir ka ji maudu'in da muke tattauna a daidai wannan lokacin
3: kaga a yanzu dai gaskiya jami'an tsaro suna iya bakin kokarin
1: na
3: kaga wannan yan sada zumunta da suke wannan wallafe wannan shirin da za a yi bai sa tafi da su wallahi yayi daidai kaga an aka tafi da su za su tabbatar cewa ana yi ko ko ba a yi
1: na
3: to ina goyon ba a 100% ga bizin su a je a
1: to muna godiya Malam Bashir. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Wa alaikum assalam RAA Zabena. Barkanmu dai. Barka dai yar Zabena. To muna godiya.
4: Kuma ga jama'a da abin da Christopher ya faɗa to gaskiya ya faɗi gaskiya. To amma gwamnati fa waje kuma ubaji. Kuma muna jin labarin kuɗin da miliyoyin trillion da ake warewa ga malakai amma sai shi kuma makamin nan da hajjiya wallahi ba a rike hayar doka. Ina da wayon da in ka rike ko ubaji ko sanda ne aka tambaye ka ba dalili wallahi sai a hukunta ka. Amma yanzu ga shi makaman nan ga halin su na kai haɗuwa ko ina da su ina da fatan za a taɓa shi fatan alkhairi
1: Allah ya zama ni kuma godiya yar Zabana. Assalamu alaikum warahmatullahi.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: To barkanmu da wannan lokaci da muke tare.
5: Sunana Saifullahi Sharukan daga Kurna.
1: To masha Allah Saifullahi barkanmu da wannan lokaci ka ji ban duyin da muke tattauna a daidai wannan lokaci.
5: To gaskiya wannan batu na ministan tsaro General Christopher Musa ya yi daidai saboda kusan za ka iya cewa abin an riga an mai da shi yan social media sun zama irin abin nan da ake cewa wai na kwance gwanin rawa. Kana kwance da ake ba ka san yadda ake ba wallahi barin faɗa miki wani abu. Ni tun da Allah ya mini ban taɓa jin akwai wani jami'an tsaro da baya kokari ba saboda ni musamman duk lokacin da aka ce miki ana kwalla rana ko ana sanyi ko ana ruwan sama ina zaune a inuwa ko a ɗaki. Kawai sai internet wannan mutanen fa yanzu fa suna can a cikin wannan ruwan ko a cikin wannan sanyi ko a cikin wannan rana watakila a cikin daji wallahi bana manta akwai wani aboki na soja da muka taɓa magana da shi kusan shekara ɗaya da ta wuce. Yace mun inda suke a Maiduguri akwai lokacin da sai tsuntsaye mutuwa suke saboda kishirwa

0: sai yake kalla mutun yana zaune kiya ciya koshi kawai sai dauki wai shi sai ya ce jami'an tsaro ba sa kokari bari muke kankat ina jin dai batu ake irin na matsalar rashin tsaro wallahi ko yan bindigan wani lokacin sukan fito duk da ba mutanen kirki ne ba munafikai ne suna fadan cewa jami'an tsaro suna kokari kin gane duk mutumin da ya zama zai gaya maka cewa jami'in tsaro yana kokari alhalin kuma shi ake yaka to dole ka yadda da cewa fa ana kokarin nan mun yadda da cewa dai akwai wasu yan matsaloli akwai abubuwan da suke faruwa wanda yan kasa suke so su ga an sake kara ya zan ce a kara ya Allah a samu yadda za a yi dai a kara wani abu akan irin kokarin
1: da ake
0: yawa to shi ne amma maganar kokari magana ta gaskiya jami'an tsaro suna kokari kuma insha Allah rage mu za mu ci gaba da taya su da addu'a Allah Ubangiji ya ci gaba da ba su nasara a kowane irin aiki da suka sa a gaba
1: amina hayya kayan mu na gode
0: na gode da fatan zaki tashi
1: da amina Allah mu na gode Assalamu alaikum
2: warahmatullahi
1: wa alaikum salam warahmatullahi Alhamdulillah da muke tare sai ka dan daga murya. To masha Allah mutanen Jogana ka ji maudu'in da muke tattauna da dai wannan lokaci.
2: Kore naji ai dama abin da ya sa ne duk mutumin da yake kala 40 zuwa 50 zuwa nan da kusa in ya ga yanda Najeriya ta yi da a bangaren soja wannan abin da ake yi ne ke bashi tsoro.
1: Na'am.
2: Ne da dili amma bakin kokari ai sojoji suna kokari yanzu san vigilante kadai ki duwa ki ga shi ya kwana fa yaje nan sai gariya waye san ne dai ba balle da ne soje taran ya yi ba na bakin kokari amma a daki dai
1: to muna godiya To masu sauraro ga wanda suka tare mu a daidai wannan lokaci kuna tare da gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma mai yada shirye-shiryen ta kan mita 97.3 zango na FM inda muke tattauna batun da ya jawo cece ku ce bai ministan tsaro Christopher Musa ya bayyana cewa gwamnati na shirin kai wasu fitattun masu amfani da kafafen sada zumunta da kuma yan jarida zuwa yankunan da ake fama da matsalolin tsaro domin su gani da idan su irin kalubalen da jami'an tsaro ke fuskanta da kuma sadaukarwar da suke yi wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma haka zalika ministan ya ce manufar shirin ita ce bai waɗanda ke da tasiri a kafafen yada labarai damar fahimtar ainihin abin da ke faruwa a filin daga tare da taimakawa wajen yada sahihan bayanai to wannan dai shine batun da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci kuma tambayar mu shi tace shin yan social media a shirye suke wajen bada gudunmawa kan tsaro a Najeriya duba da yanda daga jiya zuwa yau har zuwa yanzu nan da muke magana su masu amfani da waɗannan kafafen sada zumuntar suke amfani da fasahar nan ta artificial intelligence wato AI wajen tura masa hoton su ya sanya musu uniform na sojoji yanda suke bashi description cewa ya bayyana su a filin daga suna posting a shafukan su na sada zumunta shin a shirye suke su bada wannan gudunmawar assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Oh, Hajji Abdullahi ne da
1: hannu. To, arzaba na.
3: Wallahi Hajji wake, ko wallahi radiya, ko wallahi Allah idan ka kafa doka ɗan Najeriya su biye ya ne. Za a ku dokar.
1: Na.
3: To, Allah sai ka ga an kai wannan miliyoyin kuɗi Hajji. An kai su. To, wallahi jama'a sun suna kokari su sai su zai. Alhamdulillah, Allah Ubangiji ya taimaka mu. Duk wanda ya kare wallahi sai da na fada da su wallahi da san da an kare ki wallahi sallah sai an da kai wallahi tallahi Hajji na wani ya tofar da yau ba bisa kaida ba wallahi a lokacin mulkin Buhari a Soja sannan doka ina wannan idan kai ya mota wallahi san satan ake idan aka ganka don kawai wallahi hukun da mutum aka yi ba da ni sai dai in ka ce ko kai jaure ne mai kiwon dabbobi ne dole ka rike sanda da buka saboda ko mun rai lafiya na nan ko kuma kare kanka yana nan ga mu da wannan dabba da hakki ciwo sannan a kyale ta amma ba da hindi wallahi hukun ta ta zai to wannan doka za a dawo da ita duk wanda haka ne makaman nan sai ne yazuwa kafin dan da adda ya samu hanyar da zai siyo makami guda
1: Shin kuna ganin ya dace a kai masu tasiri a kafafan sada zumunta da ƴan jarida yankunan da ake fama da matsalolin tsaro? Kuna ganin hakan zai taimaka wajen yakar labaran ƙarya da kuma jita-jita? Menene ra'ayinka ko ra'ayinki kan yadda wasu suka fara amfani da fasahar nan ta AI wajen saka hotunan su cikin kayan sojoji bayan fitowar wannan labari? Idan kai dan media ne ko kuma ke yar media ce aka gayyace ki zuwa wannan filin daga, shin zaka amsa kira ko kuma zaki amsa kira? Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Afwan da Allah sharo kan ne da.
1: To barka da dawo.
4: Bari in amsa tambayan nan taki.
1: Na.
4: Ni ina ganin gaskiya kamar shi General Christopher Musa.
1: Na.
4: Ya faɗi haka ne saboda kusan ba wai dan ko abin ya faru a gaskiya ba, amma dai ko babu komai an fitowa da duniya irin abubuwan da suke. Kuma bana mantawa yanzu kwanaki a ciye jiya ina ji ana hira da wani da yake magana cewa irin yan social media din nan da kusan suke yada irin wannan abubuwa, akwai lokacin da wani soja haka an kama shi ya kubuta, sai ya zama suke sai a dauki hoton mutum ake ai wane ne wane ne, ko da su ƴan ta'addan ba su san waye ba, sai ya zama da suka ga wannan abu ai yanzu ya kubuta yana kauye kaza, suka bi shi a cikin kauyen suka kashe. To kin ga taimakawa tsaro suka yi ko kuma karanta shi a wani hali, da haka ina ganin gaskiya ba wani abin da za su iya. Kuma kin ga ai daga yanayin yadda suka maida abin comedy, to wani ya nuna miki cewa kamacin abin da suke yi ba gaskiya suke faɗa ba. Kuma magana ta gaskiya, ko da gyara kake so a yi, akwai hanyar da za ka bi ka rinka nusar da mahukunta abin da ya dace a yi. A bayan misali, idan da gaske ne suna son a yi gyaran, ai sai su nuna ƙwarin gwiwarsu na cewa to suna so a je wannan guri da su. Kuma wallahi ina mai tabbatar miki, mutumin da zai bai samu training irin na aikin soja ba, wallahi babu wanda za ki je da gurin nan, ina jin wani ma sai kuka ka dawo da shi gida. To kawai dai dama ya faɗa ne saboda ya faɗi irin abubuwan da ake suke yi ba a jin daɗi. Kuma magana ta gaskiya ba da gaske suke ba, tun da gashi ma sun maida abin wasa. Kuma haka medium mu take gaskiya. Ki duba ki ga lokacin da aka rinka batun cewa America za ta kawo hari Nigeria, haka aka dauki shi ma da ba aka maida shi comedy, komai mu sai mun maida shi wasa, komai sai mun maida shi wasa. Amma kuma wani lokacin gaskiya akwai laifin mahukunta na rashin yin hukunci, saboda akwai abin da ya kamata a ce idan ya zama gwamnati ce ta yi magana, to ya kamata a ce ko babu komai da a matsayin ka na dan kasa, ko da ba ta yi maka daɗi ba ka haƙuri ka bi, saboda yin wani abin kuma zai maida wani abin na daban. Yanzu kin ga sai abin ya ɗauke hankalin mutane daga kan batun wannan matsalolin tsaro ya koma kuma wannan abubuwa da suke haɗa da AI. Muna fatan dai duka mutane za su rinka yin abin da ya dace.
1: To muna godiya. 0707-795-2993 ko kuma 0817-485-7777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. To da alama wannan kira ya yanke. 0707-795-2993. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
5: Ayyo alaikum assalamu alaikum ta ala barakatuh.
1: To barkamu da wannan lokaci.
5: To wannan yake fata alheri. Ni sunana Ahmad Arusi Madabo.
1: To Arusi, barkamu da wannan lokaci.
5: Yawa, ya aiki?
1: Alhamdulillah.
5: To a gaskiya ni a fahimta ta su wannan ƴan media da suke ta ainihin waɗannan abubuwa, ni su nake ganin kamar ai irin abin ne da Bahaushe yake cewa gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba. Ni a fahimta ta su nake ganin kamar ba wai suna yin abin ne ko zambo ko wani abu ba, a'a suna yi ne don gwamnati ta kara kaimi ke maganin mutanen nan kuma kamar yadda nake ji ana cewa idan mutane suna irin wannan yada hannun abuwa za a yi za a tafi da su a tafkidin daga abin nan kiki zai kawo kansa a tafi da shi ko a'a idan yayi abin ya tura za a je a kamo shi ne ta karfin tsaya zo a tafi da shi shin ni tambayar da nake shi ainihin ga ainihin mai jima shugaban ministan tsaro idan kawai kai abin ka tura a media na za a je a kamo ka to su yan boko yan ainihin wani ba ta gari da suke yin abubuwa suke turawa su me yasa ba za a iya zuwa a je a kamo su da wannan hanya a zo a tafi da abubuwa su ba sai wanda yi magana ne ya tura shi za a je a kamo a zo a ce zo a tafi da kai ka je ga yadda ake yi kin ga akwai ayi tambaya a nan sannan idan an duba abubuwa da dama kin yace wai yana aikin sa wai zai duba wani mai magana kaza ne magana kaza ne magana kaza to a gaskiya aikin nasa ba zai tafi daidai ba domin yana aikin ne kuma ana dauka hankalin sa ita wani bangare kawai in zaki aikin ka kai aikin ka abin da ya kawo ka kawai kai kai shi zaka yi ba ruwan ka da wani wani yan kallo ko yan bayan bage ko ma cewa waldan ko a'a ko waye ko ba abin da ma zaki kai aikin ka kawai shi ke ni a fahimta ta in aka yi wannan shi ne za a maida hankali a san inda za a tantara mutanen nan sai za a yi nasara amma matso za a daga tare wai wani ya ce kaza bari mutum ya yi ce bari a to ai kama ga hankalin ka bi ke da kaga aikin zai ma ba saboda haka ina cewa ga minista do Allah do Annabi ya san inda zai mu ba wa cewa wasu sojoji sun gaza ko wani abu a'a abin da muke gani kamar gwamnati ta gaza wajen ba sojojin nan ainihin kayan aifakan nan na gaskiya da gaskiya wanda za su tinkari mutanen nan so wanda zai tinkari mutanen nan ya fi su tsire ne ya fi su kwarewa amma in ya ci kukan ban daga tinkarin mutanen nan shi da kansa zai sha jinin jikinsa domin ya san ba irin tahalin sa ba ce to kin gani kuma sannan mu dai idan sojan nan ya je ya tuba kai ya je an kashe shi saboda bauta a kasarsa taimako yadda zai kare 'yan kasarsa to yaya makomar iyalinsa ya ta koma duk abubuwan ne sojojin nan suke duba shi da ake tunanin ba ake tunanin nasararsa ba amma a yau soja zai mutu a kawo gawarsa a mutunta shi da suka washi a ɗau iyalansa da muhimmanci a jiro masu ƴaƴansa a sa su makaranta ko su ciki nauyi har jami'a har digiri har komai to wani in ya gani shi ma zai je ko da kashe shi aka ya sanya da makoma amma ka je an kashe ka ka zo kana kallon matarka wajen neman haƙƙinka ta zama kamar wata mai zaman kanta ba tura ta can kamar an mai da ta kamar bana a kaɗa ta tura shi wannan shi ma zai ce da ake gani da daga ba ake ganin durfowa to duk shi ke kawo sojojin 'yan sandan
1: Na'am, muna tare da kai. Hello. To da alama network ya yanke 07077795239 ko kuma 08174577777. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
6: Wa alaikum assalam, barka da
1: sake. Yo, barkan mu da. To autan matasa barkan mu da wannan lokaci.
6: Yau gaskiya na ji maudu yadda ake tattauna.
1: Na'am.
6: Musamman kan tsaro. Tsaro ne wannan bayani. Abu ne mai kyau.
1: Na'am.
6: Sannan kuma su kuma 'yan media abu ne wanda ba su yi ba su ji. A su ga yadda su kai su jami'an tsaron jiha su yi kare kansu kuma su yaki. Na za a hura da su. A ba su makami a hanga masu da kyamara da sauransu wanda za su yi aikin. Sannan kuma muna fatan cewa yan social media din nan ba komai za a maida wasa ba ya kamata a ce mun maida hankali ne wajen faɗakar da gwamnati akan yadda za ta magance abu ba mu riƙa yi masu dariya ba muna rage masu ƙwarin gwiwa muna nuna cewa sun kasa mu ƙara masu ƙwarin gwiwa kuma mu ƙara tunanin da su cewa akwai matsalar tsaro a ƙasa Najeriya ba ke
1: To muna godiya. 07077795239 ko kuma 08174577777. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amma ki barka da kokari.
1: Yau barkan mu dai.
7: Masha Allah, kina tare da Aladin Jakar a daga cikin 7
1: To Aladin Jakar barkan mu da wannan lokaci.
7: Yau barka da ita kwanci mun ji wannan batu kuma ni gaskiya fahimta ta abubuwa ne da yawa a cikin karkashin wannan maganganu na shi ministan tsaro saboda abu na farko za ki kalli su gaskiya wayannan 'yan social media da ya magana dangane da su gaskiya wanci sun fi karkata kan abin da kawai zai ja hankali ba manufarsu mabiya yawansu ba manufarsu kawo gyaran ba domin yanzu abubuwan da suke faruwa zai nuna miki cewar su ga manufarsu domin kin ga abu ne wanda aka yi ake kamar sun kayar da su ko da an ji abu bai tabbata ana nufin gidan sun faɗa abubuwa wanda suke marasa kyau da suke faruwa kuma yi sun haƙi ƙoƙari kamata ya yi su fito da wannan ya zama to kamar yadda kuke faɗa a aikin jarida an samu balansu wanda wannan shi yake nuna kayan adalci a fito da labari idan mutum ya abin arziki ka faɗa ya ce shi ya haka ka faɗa kuma faɗa ce shi haka ma yana nufin ka soke shi ka raina abin da yake ba a kuma kamar hannunka bai sanya ne ya gyara yanzu kin ga iya abubuwan da ake na wannan amfani da fasaha AI a nuna mutum ya sa kayan sojoji ga shi a fujen daga to ya nuna su da ma manufarsu kenan kin ga abin ya zama musu wata hanya da yadda ya fi ƙara ɗaukar hankalin mu da samun layik da kwarin wannan shi ne manufar mafiya yawan wannan yan ɓangaren social media sannan shi kuma ɓangaren minista da ya wannan maganar ya har kullum a fahimta ta ne mutum ya kai irin wannan mataki nasu kamata ya ce ya toshe kunnensa ko kuma idan mutum ya ce kai kaza ne to ba da baki ba ka nuna ma kai kazan bane ka nuna ma da aiki wadan kwacin irin mutumin da ya san me yake yana yin wani abu sai mutane kamar su raba shi da kamar ragwanci ko wani abu da aikin gaba zuwa zai ta surutu ba rago bane ko ba kaza ba a aikinsa ne zai nuna da saboda haka shi kamata ya yi ɓangaren minista tunda har sun san su suna ƙoƙari to sai su yi ƙoƙari su rabanta ƙoƙari su rabanya ƙoƙarin ya zama to an ga ayyukan nasu a zahiri ta yin da waɗannan 'yan ɓangaren social media ba ma su da abin su kan dole sai dai su ɗauko abin da aka yi na bajin da su faɗa yawa sannan kuma uwa uba dai dama mu har kullum kiran mu ga al'umma mafi yawa za ki ga ba a ganin laifin sojoji ko jami'an tsaro yawanci an fi ganin laifin su gwamnatoci waɗanda su ne za su ɗau gaɓarar abubuwan da su danganci waɗannan su jami'an tsaro tun da kan albashinsu kayan aiki da yanayin umarnin da za a ba su yawwa wannan ɓangaren aka fi yin suka da su kuma mafi yawan sai suke kallon kamar su ake soka yawwa to dai gaskiya har kullum fatan bai zama to kowace gaba da abin da ya kamata musamman su jagororin shugabanni ya zama to yanzu jami'an tsaron an ƙarfafe su musamman da albashi da wasu abubuwa na kyautatawa da kayan aiki don ganin cewa an cimma waɗannan matsaloli na tsaro su kuma ɓangaren mu al'ummar gari ƙoƙari idan mun faɗi rashin ƙoƙarin waɗannan bayan Allah don kuma sun yi ƙoƙari mu bayyana sannan kuma kada mu kyale su mu dinga raka su da addu'a domin idan muna ganin an yi sa da su ba fata muke ba to fa mu sani su ma an murƙushe su ina ga mu su filiyan da ba abin da zai ne muna fata Allah ya tsare ya kawo mana ingantaccen gyara a wannan mataki na tsaro ya sa kowa ya fuskanci abin da ya kamata ya yi don ganin cewa an haɗa ƙarfi da ƙarfi an fita daga waɗannan
1: mana godiya alhajin Jakara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
8: Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
1: To barkamu da wannan lokaci. To da alama wannan kira shi ma yanki. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
9: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
9: Hajiya barka da aiki.
1: Yau barkamu dai da muke tare.
9: Sunana Sani bin Aliyu. Mai kulli bakin gidan gashashi.
1: To masha Allah malam Sani barka da shi.
9: Gaskiya ne wato abin da ke fuska dangane da yan social media wani lokaci za ka ga suna yin abin da bai dace ba ba komai ne ya kawo haka ba gaskiya rashin bin tsari ne a ƙasar gaba ɗaya.
1: Na'am.
9: Gaba ɗaya rashin bin tsari. Idan da ƙasar a dokance tana ana bin doka ko shakka babu waɗannan abubuwa ba za a yi su ba na ɓatanci musamman akan abin da ya shafi tsaro.
1: No.
9: Ko shakka babu a duniya an rage wa jami'an tsaro aiki ta fuskar yin sa haka sakaka kamar yadda ake ya sakamakon wannan zuwan social media din yanzu idan an ga dama in wata ƙasa ce duk maganan nan da na yi a wannan wayar za a iya bibiya ta har a je inda nake. In ma na mutu sai an je kabarina saboda me akwai hanyoyin da za a yi. Amma gaskiyar magana ba a bin ka'ida shi yau da nan na biyu shi minista da ya wacce magana ai dama abin da ake so idan an so aikin ba fitowa zai yi ya fice ba kamar yadda wanda ya sauka yanzu ya faɗa gani za a yi ƙoƙarin nasa a aikace ko shakka babu yan sanda suna yin iyakar yau a wannan wata shirya ta a wata kamar yada labarai ɗan nake ji wani yana faɗa ya yi zama a wani ɓangare a wurin yan sanda ba aiki ne ba a'a ba kama shi akai amma ya ce kokarin da ya ga suna yi ta fuskar aikin su ya ce wallahi sai dai Allah ya gode musu amma ba dai al'umma ba kawai rashin goyon baya da suke samu musamman daga wajen 'yan siyasa shi ne kuma labarin abin da ya sa aikin su ke karyewa ko kuma ba fararen guduna ko fararen kawuna muke ganin kamar laifin su ne. Kuma cewa ni a bangare na akan kaina ba wani dan siyasa da yasa da ya ce yasa ni ga laifin dan sanda. Kuma kuma rai isa ba. Saboda me na san dan sanda shi aiki yake yi da ransa. A bakin ransa yake a kowace wani lokaci. A bakin ransa yake. Shi ko wannan ba kawai da ya ga duku-duku shi kenan zai shiga mota bulletproof ya kama gaban shi ya gudu. Dan ka gaskiyar magana minista wani kore-kore ba ya tasa ba ne. A gani a aikace. Wannan shi ne kawai. Salamu alaikum.
1: Alaikum salam wa rahmatullah. 07777953539 ko kuma 08478577777 su ne dai nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkaci bisa maudu'in da muke tattauna a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi.
10: Alaikum salam warahmatullahi. Sunan Abdulraza Garba Sarori.
1: To masha Allah wala Abdulraza. Ka dan kashe akwatin radion ka.
10: Na'am.
1: Yawa muna tarraka.
10: Wannan maududi da ake tattaunawa da abin abinwa ya sauka duk da jin abubuwan da suke faruwa da yin tattaunawa da ake yi. Jami'an tsaro kwarai da gaske suna aiki bisa rayukansu da ƙoƙarinsu. Amma duk ɓangaren da za su samu taimakon yadda za su yi aikin ne matsala. Saboda idan gwamnati bata ba su kayan aiki kuma ta ba su umarni ba, yawwa idan an kuma an ba ka kayan aiki sai an ba ka umarni cewa ka je guri kaza ka yi kaza, amma an ce iyalan za ka tsaya, to ai akwai matsala. To tare za su ce a'a ai su iyalan aka zai da su ba a ce su ci guri kaza ba. In an ce su je guri kaza za su ji za su yi aikin kuma. Kuma to tare za su je guri suna aikin su ce a turo musu kayi abin da ake kira reinforcement, wato a kawo musu tallafi. Amma sai su yi awa 24 suna fafashawa a bakin daga ba a turo musu wannan reinforcement din ba. Saboda haka akwai wannan matsalolin da yawa a cikinsu akwai wanda soja ne yanayin wannan reinforcement din bayan ya tsira daga hannun 'yan ta'adda kuma daga baya ya yi wasan ne cewa a kawo mai tallafi a zuwa ɗauke shi a wuri kuma sai kawai ga 'yan ta'adda sun su kashe shi. Akwai 'yan sanda waɗanda za su ji bakin daga suna fama ce a turo kaza bindiga harshen shi ya kare amma kuma su ga ba a turo ba. To shi ne wani matsalika sauƙin wani matsalar daga ina su ke kuma ina za a kama kuma me abu ne. To shi ne yanzu soja a ce wanda ya kai matsayin a wannan mutumin rabe a ce ya kai awa sati kwana 14 a rikin ta'adda a ƙasa ba a karɓo shi ba har Allah ya mai rasuwa. Akwai ciwo gaskiya,
1: wani
10: da
1: gaske. Allah ya taimaka an zaɓa. Assalamu
11: alaikum wa rahmatullah. Na'am wa alaikum salam wa
1: rahmatullah. To ka samu dawowa kenan.
11: Na'am kwade daga tsohon kallon ya yi tare da komi ya ce kaya. Kallonmu ne daga Giza.
1: Na'am barka da shi.
11: Na'am kuma dan shigar zuwa batu da ake ta tattauna tun daga shirin labari har zuwa yanzu. Na ba shi ba shirin labarin ba sai yanzu zan dan to kana albarkacin baki. Nam kamar batun shi kansa ministan tsaro na Najeriya fal ko na bi kamar da haka zama mata anan. Ina kallon sa kamar ta fuskar gure bi. A matsayina na kallon mu bana goyon bayan su kansa kamar ƴan media yanda ake kamar mai da abin abin dariya. Kuma ina koya su kansu kamar jami'an tsaro na Najeriya baya 100% sosai ma ba. Sannan kuma kamar akwai makamancin batuna da zan yi na ji kamar wani mai magana can baya da ya wuce ya dan taɓa abin na kamar batun a yanzu haka ana ikirarin cewar ƴan media kamar za a fara bincike kan dukkanin wasu wanda suke kamar mai da abin kamar wata za a zaƙulo su a shige da su kamar aikin su ga abubuwan da ake gudanarwa kwaɗe da gaske. To kamar abin da suke ƴan media gaskiya matuƙa wai abu ne mai kyau ba dama. Duba ga zan ji ga cewar mu ƴan Najeriya especially ƴan arewa I'm sorry to say zai ji ga cewar muna da kamar ɗabi'ar ƙoƙarin kamar mai da abu ma kamar abin wasa-wasa haka ba mu fiye ba wa kamar abubuwan da suka damu yankinmu
1: muhimmancin
11: kamar ya haɗawa wajen ganin cewa an kawo gyaran kwana mai kamar da haka ba. Yanzu kamar misali a taƙaice da na ɗauki misalin da zan baki na kamar kidnapping da aka yi a jihar Oyo kenan kwanaki da ya faru. Zai ji ga cewar kamar akwai wani daga cikin mutanen su zai ga kamar mawaƙi ne ma kuma shahararre wanda kamar ya samu dama ta nuna kamar kamar muhimmancin abin a duniya ma gabaki daya to amma ya fito ya nuna abin wanda ya fito rubuta sunan yaran a jiki rigarsa a gasar World Cup da za a buga kinga kamar wannan abu ne kamar da zai nuna cewa kinga shi ma dan media ne na daya sannan kuma mawaki ne inda idan ya post a media sa zai ga cewa yana da followers miliyoyin mutane a wannan dinsa to zai ga cewa an nuna a media an gani to kinga wannan ya taimaki kamar yankin sa ta bangaren tsaro da kuma san a dawo da su kansu wannan yaran kuma abin zai je ga kamar idan mutane ga kunnuwan mutane kamar mu zai ga yan ado kamar media ta mu ba a nan ta karkatar da akalanta ba tana karkatar da akalanta ne abinda kawai mutum zai shiri wani ma ba da gaske ba kawai dan ya samu followers ko kuma ya samu kudi a ita kanta social media ko na mai kama da haka so kwari daga cewa na ba abu ne mai muhimmanci ba to sannan idan na tafi kan kundarin shi kansa abinda ake kirarin malama mutu so wannan abu ne wanda kuma zai ga a Najeriya idan aka ce za a maida hankali akan abu to za ta ga cewa ko da su kansu shugabannin namu kama daga kan jami'an tsaro shugabanni da su kansu kamar waɗanda suka danganci suke da ruwa da tsaki a Najeriya idan aka ce za a abu kaza to za ta ga cewa akan maida hankali akan abin da ka cokan shi kaɗai ba tare da fada da basira ko kuma rarraba tunani da hange ba kamar yanzu misali shi ministan tsaro na Najeriya ya ce za a fara kaman waɗanda mutane a zo a nuna musu aiki to kuma abin da nake jin tsoro za ka za a iya maida hankali akan shi kansa maida hankali akan waɗanda suke kamar yaɗawa a social media din ba tare kuma da ke shige cewa an ba wa shi kansa fannin tsaro an daraba da kamar fannin tsaro to abin da nake kira ga kamar shugaban minista da kamar masu ruwa da tsaki a kan ɓangaren tsaro ya kamata a ce ya zama da cewa ana duba ga kamar tsohon yan midiyar sannan kuma ta hannu guda a ran shi ma ya zama da cewa an ba shi muhimmanci sosai da sosai inda zan ga cewa su kansu 'yan ta'addan nan da suke sace mutane tana da 'yan media kuma ana tana yaɗa abubuwan da suke faruwa a social media wani lokacin ba ta wata suke turo wa mutane abubuwan da suke ko ta Facebook ko ta wani abubuwa mai kama da haka to su ma yana da kyau kamar a ce a baza koma ta fannin media ta kamar ɓangaren shi kansa yanar gizo gizo su ma yi ƙoƙarin kamo waɗanda suke wannan abubuwan sosai da sosai ya yi sosai a haɗa da su kansu waɗannan wanda suke ƙoƙarin su kansu yaɗa wannan abubuwan to fatan mu dai a koda yaushe ubangiji Allah kama da ƙarshen matsalar tsaro sannan su kansu 'yan sosai idan ba da arewa yana da kyau a ce mu san ciwon kanmu dukkanin abin da za mu yi mu dinga yin sa don kawo cigaban arewa ba kamar neman trending ko kuma rami kama da haka ba ko kuma a dinga mai da abin ma kamar abin dariya so wannan dai shi ne abin da zan faɗa a tafiyar ubangiji Allah kama da ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya musamman arewa
1: Musa Hashim Kallamu gure mu ke zama da mu ke jira Musa Hashim Kallamu 07077975239 ko kuma 08174577777. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa
12: alaikum assalam
1: warahmatullah. Tabar. Yo barka mu da muke tare. To sai ka dan daga murya Malam Musa.
12: Alhamdulillah. Mu gode Allah da ya kawo wannan lokaci. Ina ma so kin da zan yi akan
1: to Malam Musa ba ma jin ka ko zaka ƙara kira 07077975239 ko kuma 08174877777. Assalamu alaikum warahmatullah.
12: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam warahmatullah.
12: Barka dai.
1: Yo barkamu da dare muke tare.
12: Yo wala zibar da ni.
1: To masha Allah mutanen rimin ke ba.
12: Na sarari da abubuwan da yi wa. Da kuna wa mu dawa. Muna fada a wakatun bakin mu da saka da alkhairi.
1: Amin ya hayya kaya.
12: Da wannan hanyar ce kadai shugabanni za su ji mu. Da fatan dai abin da ake fada Allah ya sa yi kunnuwa kuma Allah ya sa a gyara.
1: To amin ya hayya kaya.
12: Ke magana da irin rimin ke zai a tashi lafiya.
1: To muna godiya. To ɗaya daga cikin sakonnin da muka samu daga Nazifi Abubakar mai waka yana cewa gaskiya hakan ya dace domin wallahi wasu 'yan media suna bani haushin yanda suke sukar jami'an tsaro su mai da komai ya zama siyasa. Suleiman Saha cewa yake wannan to 07777795293 ko kuma 08478577777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ta barka mu da wannan lokaci da muke tare. Ina magana da mai nasara. To masha Allah mutanen BBJ.
2: Abinda mutanen Nigeria suka kai da jami'an tsaro kamar goma sama.
1: Na.
2: Kamar da kamar mutum ya ga kamar ka san mutum ma ya dauki kaya irin da mun ya sa dai.
1: Na. Sufli bakwai, sufli bakwai, bakwai, tara, biyar, biyu, tara, uku, tara, ko kuma sufli takwas ɗaya, bakwai, hudu, takwas, biyar, bakwai, bakwai, bakwai, bakwai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da alama shi ma wannan kira ya yanke. Sufli bakwai, sufli bakwai, bakwai, tara, biyar, biyu, tara, uku, tara, ko kuma sufli takwas ɗaya, bakwai, hudu. Takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai su ne nambobin wanda za a iya shigowa kai tsaye domin bayyana ra'ayinku dangane da wannan maudu'i da muke tattaunawa akan batun da ya jawo cece ku ce a kafafan sada zamantar zamani na batu da ministan tsaro General Christopher Musa yana cewa za a fara ɗiban wasu fitattun masu amfani da kafafen sada zumunta da kuma 'yan jarida zuwa yankunan da ake fama da matsalolin tsaro domin su gani da idansu irin ƙalubale da jami'an tsaro ke fuskanta da kuma sadaukarwar da suke wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
13: ta'ala.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. To muna godiya.
13: Ina tare da Muhammad.
1: Barka da wannan lokaci.
13: To zan yi magana akan wannan maganar Kristofa Musa ko?
1: Na'am, eh.
13: Ai ya makara. Ne lokacin da na yi littafi ma akan wannan matsalar ina jin yau shekara 48 kuma na fara samun sanin za arewa za ta shiga wannan matsalar shekara 55. Ne na san a lokacin ma da na rubuta littafin na san shi ba ko da shiga makaranta bai wuce wai firamare ba. Na gaya musu cewa dole ne 'yan Hausa da Fulani sai sun shiga cikin soja sai sun shiga cikin aikin dan sanda adadin yawan ƴaƴan Hausawa da Fulani sai sun yi aikin soja kin ga kamar misali mu dauka muna da kashi 60 to duk inda soja ya tafi ko dan sanda ya tafi akwai wannan kashi 60 din amma ku kar ki manta wallahi nake gaya miki idan kika ga kika bincike yanda kika ga aikin banki kashi 95 ba ƴaƴan Hausawa da Fulani haka duk wannan bangaren kuma inda za ku fara gani na faɗa na ce dole ne yawan matan mu a soja dole sai sun shiga Africa amma cikin da a cikin 1000 sojojin Nigeria da mata wala ba za ki samu mutum 100 ma za da fulani ba tun da kawai wannan lokacin wannan matsalolin nake ga miki sun kan ganga girma aka aje su nake cewa arewa za ta fada matsala arewa za ta fada matsala ina kan hankali cikin dare littafi na farko shine mai sura ina tausaya furara dan damu littafi na biyu kuma shine fatan basira arewa tana kiwon sauro a jaku ai tana kiwon sauro a daki duk wannan matsalolin mun ga mu ba ka dauka ne wallahi kisashi lafiya ne magana ma mai albarka
1: to muna godiya a ruski
13: magana ma mai albarka
1: to muna godiya Sifili bakwai, sifili bakwai, bakwai tara, biyar biyu tara, uku tara, ko kuma sifili takwas ɗaya, bakwai hudu, takwas biyar, bakwai bakwai, bakwai bakwai. Su ne lambobin wanda za a iya shigowa kai tsaye domin bayyana ra'ayinku. To, saƙon Malam Shitu ya ce shi a shirye yake idan aka gayyace shi domin shiga daji cikin ayarin sojoji a shirye yake domin amsa kira. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam rahmatullahi da muke tare.
14: Na muku ba tare kai sunana Mubarak Yawali dake ba masallacin Khalifa Isa.
1: To masha Allah Malam Mubarak barka da wannan lokaci.
14: Wallahi na ji maudu'in da kuke faɗa wata kon lillahi wa rasuli wani lokacin zaki ga kike gane kike kasa gane ne matsalolin Najeriya.
1: Na.
14: Najeriya matsalar ta mu talakawa ne hukun suwa gabanin dan girman Allah minista ya fito yana magana ke kin san wannan magana da ya ba ki farin ciki zai zama cikin bakin zai ne ita amma kuma wai al'ummar kasa kuma sun dauke ta kuma musamman talaka wai ya dauke ta kuma ta zama abun wasa
1: na
14: ringa amfani da AI ku ringa sa uniform a ringa sa wa manyan mutane uniform da sauransu da wani mutane ne suke daukar wannan matsalar ko kuma kawai in abin jifa ya wuce kanka to kawai ya fada kan uban kowa kawai ba abin da ya shafi mutum to ni ina ba wa ƴan uwan mu talakawa shawara su sani cewa muddin mun ba su gyara zaman su ba ba su gyara matsatsalin su ba su shuna kansu da suke sa rashin kishin ƙasarsu da rashin kishin al'umma wallahi cewa gabani su ma ba za su gyara su daidaita ba yau in dai muka daidaita muka san me muke irin a wajen mazaɓe za ma ki gane cewa in da mun san me muke duk ba wannan lokacin ake ba ina jawo hankalin yan uwana talakawa mu san me muke mu dawo mu karatu tana mu san kanmu don wannan abin da yake faruwa ina mai tabbatar muke haddar rashin sanin kai don in da an san sanin kai sai ai addu'a karshe a samu wata kafa a ba shi haƙuri ki a ce mai girma minista an fahimci wannan maganganun da ka faɗa cikin bakin zai kafa baka ji daɗin abin da al'umma suke yi a kan lamarin ba. Kuma kai zai ni a inda talaka zai lura. Amma ministan tsaro shi ne yake da alhakin kai tsaye. Gwamnati ba ita za ta ba shi dama opportunity na kayan aiki da kuɗi da allowances ba. Ministan ba shi ne zai yi shiga daidai ba. Yawanci fa na ƙasa da su ne ƙasan ƙasa. Yanzu in kin ban shiga in kin ji albashinsu ko in kin ji allowances ɗin da ake wasu sai kin tausaya. Me ya sa mu ba za mu ringa tunanin nan ba, ba za mu ringa hango irin waɗannan abubuwan ba. Amma kawai in jifa ya wuce kanka kawai ya waɗa kan kowa. Ina fata ƴan uwa za mu dawo mu yi karatun da na tun mu san me ne. Matsala daga mu ne mu za mu fara gyaran matsala sai kuma shugabanni sai mu gyara. Ko kuma mu gyara sai Allah ya gyara mu gaba ɗaya. Amma mutum ba za mu gyara ba Allah zai bamu da iyawan mu. Ina fata Allah ya kawo mana shugabanni ne ki
1: Assalamu alaikum warahmatullah. Sifili bakwai, sifili bakwai, bakwai tara, biyar biyu tara, uku tara, ko kuma sifili takwas ɗaya, bakwai hudu, takwas biyar, bakwai bakwai, bakwai bakwai su ne lambobin wanda za a iya shigowa kai tsaye domin bayyana ra'ayi. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum.
15: Assalamu
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barkamu da wannan lokacin. Assalamu alaikum.
15: Salamu
1: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
15: Ya'amatu barka da
1: rana. Yau barkamu da da muke tare.
15: Kina tare da kai ne kan gudan rana.
1: To masha Allah mutanen rana, barkamu da wannan lokacin.
15: Na'am, na ji wannan abu da ake da tana.
1: Na'am.
15: Yanzu ina ganin cewa ya kamata da ake cewa da ibi sai ya nuna musu abu inda ya kamata.
1: Na'am.
15: Gaskiya kamar yanda ƴan uwa suka faɗa ba ba wannan ne nan ina ganin mukuta ba. Duk abin da mutum yi, misali yanzu in an haɗa AI, ai kaga abu da dabba da bakin nan, duk abin da aka da AI aka buzo shi duniya.
1: No.
15: Ya kamata kai shugaba kai amfani da damarka da ilimi da izini na iya amfani da ilimi ka kamo shi wannan ya hada wannan abu ka nuna masa a cikin ɗan uwansa ka nuna masa kusuransa ai duk abin da aka ce ba doka ba ba hukunci akan wannan abu to ba za ka taɓa samun gyara ba duk ma ɗin da za ka yi kawai wannan dokar ita ce za ta aiki akan wannan abu shi ne za ka samu wannan gyara amma mutukar ba za a samu gyara ba akan wannan abun da aka yi gaskiya ina ganin cewa da ɗin da za a yi ma sai dai ai wasu za a ƙara ma kaduwa tunda misali yanzu in wannan din an tafi an tafi da su can to wasu ne su ƙara kuma fitowa sabbi kuma ka ga me ake gina to amma da a ce to kan za a yi za ta aiki akan shi wannan ya hada AI ai akwai wanda bai hada ba to shi kuma shi ma wanda bai hada din ba me bi ina da ra'ayin zai hada to in ku bai hada ba to a yi an tafi hukunci akan wancan mummuna ya ga cewa kuma sakamakon wannan abin da ya hada ne kowa ya gane cewa ƙarya ne wannan abin fa to amma kuma me yasa ba za a ɗauki hukunci akan sa ba a matsayin ka ni shugaba yanzu da kake kai haka wannan ya kamata a ɗauka amma in ba a ɗauka ba ni ina ganin cewa wannan abin duk da za a yi ne nan kawai dai a tafi can wannan kwana sai ƙari shi ne to in kuma da gaske ne nan a'a abin da suke hadawa daidai ne gaske ne to ina ganin cewa ya kamata a ce shi wannan abin da ake hada shi su shugabanni kuma su yi wannan abin a ina aka yi abin da ina aka samu ai dama duk shugaba ina so ya kawo al'umma su gyara ne to sai a je a gyara shi wannan kar abu ya sake faruwa irin wannan abu amma a riga cewa ai su yawancin abin da yake faruwa ne ma shi za a ke haɗo wani abu makamancin wannan ma a turo shi ya mutane su dade to ni ina ganin cewa duk ya kamata a ce shugabanni su duka amfani da damar su wani abin za ka ga cewa shugaba ya yi magana amma kuma magana ta zama kamar wasa kamar inda wani yake fada to ai sai ka bada wannan siffar yawanci siffar kai ya kamata ka ɗauke ta da ɗauri da in ka faɗa abu kai da kanka ka san cewa wannan abu cewa daidai ka faɗa kuma haka ne ka san cewa mutane da yawa za su yarda ko da a ce wasu ba su yarda ba wasu yarda yarda amma da yawa za ka ga cewa gaskiya yawanci ba a da irin wannan confidence a kan shugabanni sun suka faɗi magana ya kamata a ce shugabanni su za su ba wa kansu kariya da kansu kuma su za su nuna cewa su shugabanni duk abin da talakawa suke so ya kamata a ce su kuma su mai da hankali a kan wannan abu kuma su hana su wani abubuwan da bai kamata ma a ji su yi ba wannan shi ne nan da gudunmuwa ta da fatan
1: za ka yi kanka. 07777959 ko kuma 08174577777 su ne lambobin wayan da za a iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkacin baki ko ba da gudunmawa bisa ga wannan maudu'i da muka dauko muke tattaunawa a daidai wannan lokaci dangane da batu da ya jawo cece ku ce na shi ministan tsaro da ya ce gwamnati na shirin ɗiban wasu daga cikin 'yan jarida da kuma masu amfani da kafafen sada zumunta domin kai su filin daga dangane irin ƙoƙarin da su jami'an soja suke yi na ganin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi.
16: Yawwa, ina jira daga nan mai ne abba ne dan mutan Buniyadi.
1: To masha Allah mallam abba barka da shigowa.
16: Yawwa, akan maganar da kuke nan wannan abu ne wanda ba rami ne ya kawo zancen rami. Duk wani abu da kike ga an yi din tayu an yi makamancin sa ko an faɗi wata magana makamancin wannan shine ya kawo ƴan media nan su wannan abun nasu. To saboda haka in har yaran ake so ba wannan zai ya kamata a yi ba mu kamar mu yanki mu ba mu nan mu yan yobi da farnon nan nan kwanakin baya an je an kashe mutane an yanka an dora jami'an tsaron ne aka daura ga su nan a yanki an daddaura kawunan su a cikin su a gaba matakin da aka dauka. To kin ga dan media yayi wani abu akai kuma zai kamata a ce kuma wannan shi ne dole su shigo ba tunda sun gagara daukan mataki. to saboda haka shawaran da zan bayar akan wannan abu ni ana wa shawaran ya kamata a gaggauta ba wa jami'an tsaro cikakken kayan aikin da za su tsare kasa su tsare kansu kuma su tsare talakawa shine shawara da a tashi lafiya
1: to muna godiya To masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci duka a nan za mu dakata da wannan tattaunawa a madadin sashen shirye-shirye ƙarƙashin jagorancin Nura Bakar Musa sani a matulmai Zabdraman da jagoranci wannan tattaunawa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma Rahma Radio mai yaɗa shirye-shiryen ta kan mita 97.3 zango na FM.
17: Rahma Radio. Mita 97.3 zango FM.

0: ilimi sun kuma dade a wajen gudanarwa kuma su ma gaskiya sun faffadi ra'ayoyinsu kuma duk wanda suka saurare su za su fahimci cewar al-haqiqa a dai tafiyar da ake a Najeriya har yanzu babu riba ba za ka ce an kirga wata riba ba saboda idan ka dubi wasu kasashen inda a cikin alal misali shekara 40 suka yi tsari na riba za su kirga ko kofaduwa za su kirga daga ƙarshe kuma suka nuna cewar sun kirga riba ne ba faduwa ba amma mu idan muka ce ma wani nazari za a yi daga 1999 zuwa yanzu za mu ga cewar al-haqiqa duk wanda ice riba ake kirgawa to al-haqiqa ba karamin kuskure yi ba saboda Najeriya gaskiya ba karamin ƙasa bace a duniya ita ce ta shida yawan al'umma a duniya kamar yadda muka faɗa ita ce ta shida a yawan man fetur a duniya da yake kuma mai kyau da duniya take bukata sannan kuma ƙasa ce Allah ya albarkace ta da masu ilimi masu nazari matuƙa ƙware-ƙware da gaske yakaci dai za mu iya cewa kawai rashin kirdado da yin tsari kamar yadda wasu ƙasashen suka yi kamar yadda muka sha faɗa to shi ne babbar matsalar da aka fuskanta don me din duk abin da ka ɗauka maganar tattalin arziki ne maganar ilimi ne maganar tsaro ne duk abin da ya shafi tafi da mulki ne da shauransu za ka ga cewar to al-haqiqa mu dai a Najeriya dai har yanzu da shauranmu saboda idan ka duba za ka cewar tsarin da kasar China ta yi daga 1978 lokacin shugaban kasar marigayi Deng bayan Mao Zedong ya rasu ai kaga tsari suka yi na cewar bari su ga a yanzu a wannan lokacin ba a zancin su a duniya a sannan ma Lebanon ake zuwa a yi hulɗoɗin tattalin arziki saye da sayarwa da shauransu ƙasashe musamman na gabas ta tsakiya da wasu ƙasashe da misali irin su Singapore irin su Thailand da shauransu to amma da suka yi tsari na shekara 40 suka ce suna so su ga ba wanda ya sha gabansu a fannin tattalin arziki zamantakewa bin doka da oda a duniya yau an waye gari daga 1978 da ba a zancin China a fannin tattalin arziki ko wata mu'amala ma ta arziki da China zuwa shekara ta 2018 shekara 40 kenan daidai suka yi bikin murnar cika shekara 40 na ci gaba da tattalin arziki da ci gaban al'ummar su wanda yake a yanzu a duniya kamar yadda masana irin su Professor George Friedman yake cewa ko da China ba a ce ita ce ta ɗaya yanzu a fannin tattalin arziki ba ko ba za ta zama ta ɗaya a fannin tattalin arziki ba a duniya to ko yanzu ƙasar China ta baiwa duniya mamaki kuma ba wanda ya isa a duniya ya yi maganar tattalin arziki bai yi maganar China ba
1: aka yi matukar da ita ma za a sa ta a sawun gaba
0: ita ce ma ta biyu yanzu a fannin tattalin arziki a duniya wasu masanan ma suna ganin kamar ita ce ta ɗaya amma dai idan muka dubi yadda alƙaluma suke za mu iya cewa dai dole Amurka ita ce har yanzu a kan gaba ƙasar China ita take biye da ita amma dai wannan tsarin da suka yi a 1978 zuwa shekara ta 2018 sun cimma nasara ba inda za ka je yau a wata ƙasa a duniya ka ga ci gaba wanda za ka ce China ba su da shi
1: amma ku masana kukan ce ci gaba yana tafiya kafaɗa da tsari irin na tafi kas da mulkin al'umma hususan tsari irin na demokuraɗiyya da ake ganin ya fi sauƙi wajen kawo wa al'umma ci gaba ta fuskoki daban-daban China kuma ana ganin ba tsari kai tsaye ake gani irin na demokuraɗiyya da ake gani a irin ƙasashe namu ba ana ganin kamar kwaminisanci suke yi duk da wannan tsarin da suke yi na mulki kana ganin akwai wasu ginshiƙai da za a kalla na ci gaba a tattare da ita
0: ai China yanzu ita kanta ƙasa Amurka tana girmama shugabannin China ko sa TV nan da ya wuce ai shi shugaba Donald Trump na Amurka ya je ƙasar China ya kai ziyara kuma wallahi ya ga abubuwa na ban mamaki a China ya risinawa China ba wata ƙasa a duniya yanzu da ba za ta risinawa

0: China a maganar tattalin arziki ba. Na farko sun fi kowa yawan al'umma a duniya, su miliyan 1,400 ne da ƙarin ma 150. India ce yanzu ta shagabansu, tun da ita India har yanzu ba su da ƙayyade iyali kamar China da ɗaya ko biyu za ka haifa. To amma dai a yanzu shugabanci da China suke da shi, shi ya ɗora su a turba na ci gaba. Duk da su ma ai demokuraɗiyya suka ce suna yi, amma irin tasu wacce ta dace da su, ta dace da al'ummarsu, ita suka ɗauka. Da suka ga daga dutsen shekarun na shekara 40 da suka tsara, suka samu ci gaban da duniya kawai China ake magana. To daga sannan ma da suka yi wannan taron yin murnar, aka ce to a yi zaɓe a bawashi shugaba Xi Jinping, ya ci gaba ne ko kuwa za a canja wani. Ai kaga a lokacin gaba ɗaya kusan mutane miliyan 2 suka tara a ɗakin taronsu na jam'iyyarsu ta Socialist Party. Ai kaga kowa ya ɗaga hannu ice ya goyi baya Xi Jinping, ya ci gaba da ya hamma ya mutu.
1: Kuma haka demokuraɗiyya ta zo da shi?
0: Yi su a tsarinsu. Ai za ka iya zuwa Allah ya ji kan Alhaji Yusuf mai tamasul Allah, jaddada masa rahama, mutumin kirki. Ya ce da za a bar Afirka ta yi tsari na demokuraɗiyya wanda za mu iya ce masa afrocracy, ma'ana yin demokuraɗiyya wanda ya dace da Afirka, al'ummarmu, ya dace da ɗabi'unmu da al'adunmu da arzikinmu da irin yanayin wajen da muke zaune. Ya ce da za mu fi saurin ci gaba. Kuma wannan gaskiya ya yi faɗa ga China.
1: Maimakon waccan da aka aiwatarwa ta turawan yamma kenan.
0: To kaga irin kwatankwacin waccan wacce aka aro irin ta Amurka, ai kaga yanzu kusan shekara 250 kenan suna yi. Sun ma yi biki yau bai fi sati uku ba ko sati huɗu na yin murnar samun yancin ƙasar daga ƙasar Ingila shekara 250. Kuma a shekaru fiye da 230 da suke yin demokuraɗiyya, ba su taɓa kaucewa ba demokuraɗiyya suke yi ba su ma, kuma soji ba su taɓa zuwa sun mulki ƙasar ba har zuwa yanzu. To amma an samu masu ilimi ne, sun yi tsari, kuma sun ɗora komai akan lokaci, kuma sun ɗora komai akan gaskiya da amana, sun ɗora komai akan ilimi da hasashe da kirdado na shekarun masu zuwa. To bisa wannan haka ƙasashe suke yi. Idan ka ɗauki kamar ƙasar Malaysia, ai kaga Mahathir Muhammad ɗan shekara 102 yanzu firayim ministan ƙasar, ba zan ba koma ya ritaya ne da ya shugabanci ƙasar shekara 20. Ai kaga gyara ƙasar ya mai da Malaysia ɗaya daga cikin ƙasashe guda 20 a duniya akan tattalin arziki da samun ci gaba da ba abin da ba sai abin ma da ya shafi harkokin irin su computer dinnan, su artificial intelligence, wane ne a duniya yau daga America sai su. Saboda haka in aka samu shugaba mai nagarta wanda zai ilmantar da al'umma, ya fahimtar da su yadda duniya take tafiya da kuma hanyoyin da wasu ƙasashe suka samu suka ci gaba, ana fahimtar da mutane. Sannan kuma a yi nazari a kan wata ƙasa, ko China ko India ko Malaysia ko Brazil ko Singapore, ga ƙasashe nan da yawa da za ka yi nazari a kansu. Mafi dacewa ka ɗauki India ka gani. Yau masana a duniya ma da suka yi wani lissafi suka ce wace ƙasa ce tafi kowa ilimi da fasaha da mutane wanda suke da ilimi mai nagarta a duniya a yanzu, ma'ana mutanenta sun fi kowace al'umma a duniya baiwa ilimi gudunmawa na kawo ci gaban duniyar. Inda ita ce ta daya
1: a duniya,
0: a duniya a yanzu,
1: duk da kasancewarta ba a sauin gaba a ƙasashe masu ci gaba ba.
0: Ba mazancen Amurka da Ingila da Germany da waye, duk ta sha gabansu. Mun kana maganin masu ilimi, masu ƙwaƙwalwa, masu kirdado, masu baiwa ilimin wato gudunmawa a duniya. Ƙasar India ita ce ta farko, sannan suka ce ƙasar Japan ita ce ta biyu, ƙasar Korea ita ce ta uku, Pakistan ita ce ta hudu, Korea ta kudu ita ce ta biyar, gashi nan suka yi ta rasuptawa Canada ita ce ta bakwai, haka.
1: Wannan dan ba zai rasa nasaba da watakila suna amfani da harshen uwa na ƙasar wajen tafiyar da duk wasu al'amuransu na ilimi ko karatattukansu ba ne?
0: To wannan ma da shi za ka iya saka shi a hujja. Saboda idan ka duba ƙasar India, ai kaga turawan Ingila ne su ma suka yi musu mulkin mallaka. amma da yake suna da jajirtattun shugabanni sun yadda duk wani tsari na kimayya da fasaha Ingila da diyammacin Turai sun kawo musu kuma sun karba amma sun ki yadda da su karba addinin Christianity sun ki yadda da su karbi yare na Turawa
1: a cikin English
0: hatta kayan sawa da rayuwa ta yau da kullun da al'adu suka ki karban na kowace kasa ko ta Ingila din ma ba su yadda da kowa ba kurin tsarin suke tafiya da sakamakon yaran su suke komai yau an wayi gari a duniya ba wanda zai daga dan yatsa akan maganin mutane masu kaifin basira a ilimi da bayo ilimi gudunmuwa a duniya irin India ko jami'o'in su ma dubunnai ne ba maganar daruruwa kake yi ba
1: ba zai rasa nasaba da watakila yawan da suke da shi bane
0: duk da yawan da kuma shugabanci magana ce ake ta shugabanci duk inda ka sani a duniya aka ce sun ci gaba yanzu misali kamar Narendra Modi misali ne shugaban kasar India ko ka dauki shugaban kasar China ka tabbatar an ce ko an kama su sun wata almundana ko cin hanci da rashawa ko wani nuna kabilanci tsakanin kabila kaza da kaza kullum magana ake ta ya kasar za ta ci gaba ya za a yi su zo su wuce duk wata kasa a duniya a fannin tattalin arziki da ci gaba da shauransu to haka ake sai kaga wannan layi kasa kaza da kasa kaza da kasa kaza suka dauka har suka cimma buri suka kai matsayin da suke a yanzu a fannin tattalin arziki da tafi da mulki na demokradiya ai ko a waccan hirar da muka yi da kaina wancan makon ai na faɗa maka nace India demokradiya suke yi kuma sun dade sun ayin demokradiya nan duk da dai su ma sun sami yan matsaltsalu akan hanya kafin ta dore zuwa yanzu ai kaga demokradiya su ta miƙe dodar nace maka mutane sama da miliyan 900 ne suke da ƙura'a ta jefawa su za su sauke ko su za su dora kuma suna da jam'iyyu kusan 2,500 to irin wannan abubuwan idan aka je aka yi nazari a kansu za su taimaka duk da dai Najeriya mal abaz mu ma ba mu raina kanmu ba amma babbar ƙasa ce ma'aikatunta parastatals da ministries da suke ƙasar nan sun fi guda 500 saboda haka duk wanda aka ce maka ya shugaban Najeriya ne shi ma ba karamin kalubale ne a gabansa ba
1: ko dakta misali a nazarin da kuka yi me ya jawo aka samu waccan tasgaro na rashin samun ci gaba ta fuskar wannan gudanarwa da aka yi ana magana shekaru 27 amma kuna cewa har yanzu wai demokradiya marar rafe take yi maimakon a ce ta ne yanzu ta fita a guje wanda in aka haifi yaro daga lokacin da aka haife shi ya kai shekaru 27 ai ya in kai munzalin da za a ce ya isa yi duk wani abu na rayuwa har soja ma za a iya cewa za a tura shi ya je ya dau bindiga
0: aure ma sai a yi masa da komai yanzu ma a ce ya haihu
1: amma gashi an ce kuma marar rafe dan shekara 27 gurgun cewa yayi koyi
0: kamar a gida ne idan baka ilmantar ba baka tarbiyyantar ba baka dora da ko yaya akan abin da kake hasashe da kirdado daga shekara kaza zuwa kaza kaza daga shekara kaza zuwa kaza kaza in dai baka yi wannan ba ai na tabbata sakamakon da zaka samu ba zai zama sakamako ne mai kyau ba to kutankucin irin haka zaka kalla saboda haka shekaru 27 din nan da aka yi dan ka dube su zaka ga cewar maimakon riba faduwa ake kirgawa dan me dan ba a yi tsari ingantaccen tsari da za ka haɗe kan Najeriya ka haɗe kan 'yan Najeriya sannan kuma ka yi lissafi ka ce nan da shekara 30 ka kana magana shekara uku masu zuwa mu cika shekara 30 to ka ce daga shekara 1999 zuwa shekara ta 2030 shekara 30 kenan ko ka ce kana son ka ga Najeriya tana sa'insa da ƙasashe da suke kudancin duniya
1: tana kafada
0: da kafada da kafada da suke Latin America irin su Mexico Brazil da shauransu ko wanda suke nan kasashen Asia irin su India su China din da shauransu ai magana ce ta shugabanci ai kamar magana ce ta gida wace tarbiya ka bayar wani tsari ka yi wani ilimi ka bai wa 'ya'yanka wace irin sutura kake musu me kake ba su ci su sha da shauransu wani irin tsari kai musu bisa kirdado nan da yau da shekara kaza wani in ya gama secondary ko wannan ya gama primary ko in ya gama jami'a duk ga abin da kake so su zama ga abin da kake so ka gansa akai ai haka ake a duniya shugabanci kamar tafi da gida ne ko kuma tafi da alƙarya ko ƙauye duka inda shugabanci ba ƙasar da a duniya da bata ci gaba ne tana da nagartattun shugabanni shugabanni masu kishi shugabanni waɗanda suke da kwatankwaci na ƙa'idoji wanda duniya ilimi ta wanzar guda 47 kamata ya ce shugaba yana da su kafin a zabe shi ko a yadda ya zama shugaba
1: amma wannan abubuwa da kake faɗa ba zai rasa nasaba da sabatta juyattan da ake yi tsakanin jam'iyyen da suke wannan ƙasa ba misali idan jam'iyya ta PDP misali da yake ita ta fara mulki a ƙasar nan ta zo ta ce ita ga tsarin da ta shimfiɗa daga lokacin da ta samu mulki zuwa lokacin da take sa ran za ta kai tana mulki kuma ba a kai ga jallin wannan zuwa wannan munzarin ba sai kuma damar ta kubce al'umma suka sauya ta daga wannan gwadaba suka kawo misali jam'iyyar APC da yanzu ita ce ludayin take kan dawo wannan ba shi yake watakila taimaka wajen koda misali jam'iyyar ta ce ga abinda ta yi satin agenda a kai kuma daga bisani abin ya samu tasgaro ba
0: to ina agenda ma take ina manifesto din yake ina tsare-tsaren su yake
1: wai babu su kenan gabaɗaya
0: akwai yan da shugabannin jami'ar da an ka turke su yanzu kace menene tsari na manifesto ko kuma constitution na jam'iyyar wallahi da burbura zai zauna mutum irin maka saboda ba a kula da ilimin ita kuma wannan duniya ta ramanu akan ilimi Allah ya dora ta duk abin da ka gani a sararin duniyar nan ilimi ne ya kashi shi sa ilimi yake da muhimmanci fiye da komai a rayuwar dan adam bambancin dabba da irin wato baiwar da Allah ya yi dan adam ai maganar ilimi shi to saboda haka ilimin ma ba a tsaya an yi masa tsari ba ba nagartar da zaka ce shugabannin da za su zo gobe za su yi amfani da wannan ilimin su tafi da ƙasar ma babu to jam'iyyun su kansu masu jam'iyyun da shugabannin jam'iyyun da wanda nauyin jam'iyyun yake kansu da shauransu inda zaka bibiye su to gara jam'iyyar PDP tana da Institute of Democrat a Abuja tana da makaranta da ake koyar da kamar kwatankwacin yan jam'iyya ake musu training ake da shauransu APC ma ta yi to amma sai ka bincika ka ga me ake yi me ake ciki shugabannin da aka baiwa ragamar shugabancin sun je ire-iren irin wayannan a wancan satin da muka yi da kai nace maka ai tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ai kaga gano shi aka yi daga majalisar dattawa ta jihar Chicago sai ga mutum ne mai zalaka Allah ya bashi harshe ya iya magana Allah ya bashi fasaha Allah ya bashi nagarta da kirdado da zai iya shugabanci shi kansa wanda zai iya shugabanci ai gano shi ake a duniya a ƙasashe daban-daban ba kawai karabuti zai zo ya ce yana son ka bashi
1: wato ba magana ake ta wanda yake da ƙarfin tattalin arziki da zai iya baza komarsa har ya kai ga jallin ya buge waɗanda su ma suke kan mulki ake kalla ba kenan idan na fahimce ka su a can ƙasashen
0: ai su ba ma magana wani kuɗi ba ce a jam'iyyu magana ake yi ta wa yi cancanta waye zai iya wa za a yi wa kirdadin cewar idan ya hau ga irin manufofi da tsare-tsare na ƙasa da zai tafi da su ai kaga wannan maganar ba ita ake yi ba a wannan ƙasa kullum dai ana yi dai ana zancen ana yin demokuraɗiyya ne kowancin satin na faɗa maka duk wasu abubuwa da ilimi ya kawo na yin demokuraɗiyyar ai babin sa ake ba ba yin sa ake yi ba mun sha rubuce-rubuce a cikin shekarun nan babu adadi wallahi al'azimu ɗaruruwan rubuce-rubuce kan cewar a gyara a gyara a gyara a gyara
1: kuma yana zuwa ga waɗanda ya kamata su gyara
0: kai dai ka fita haƙƙi gwargwadon ɗan ilimin da Allah ya baka ka faɗa a yi in ba a yi wannan kai ka fita
1: eh wai abin da masu watakila za su so su ji idan an yi rubutun ana miƙa shi ga waɗanda za su kai wa waɗanda su ne suke da ikon yin gyaran ko
0: ina kaiwa akwai sanda na zo hutu daga ƙasar Burtaniya na can na ilimi da na dawo aka ga wani rubutu na aka ce wai aka ce a yau ne abati ba kuka ba kaza kaza ai an kira ni har fada shugaban ƙasar kuma na je kuma ne bayani na ce eh da ba aika ba aika ba aika ba aika ba insha Allah muna ganin za a samu fita ilimi fa ba kuskure a cikin malabas
1: to amma da ka bayar da wannan bayanin kaga an dabbaka ko an aiwata
0: amma kira na na ma je kuma mun zauna mun tattauna aka ce to bayan sati biyu ba, amma wannan na faɗa muka cikin shekara 15 yanzu a ƙasar Burtaniya. To wa ma zai kula? Kowa tunanin sa ya samu kuɗi ya gina kansa shi da ƴaƴansa. An taba wata demokradiya haka? An taba shugabancin ƙasa haka? Ai maganar shugabancin ƙasa kullun a ranka shine ya ƙasar take. Me zan yi? Da me aka yi? Yanzu me ake yi? Me zo zo nan gaba da za a yi? To duk wannan ai sai ilimi ya ba da hasken yanda za a tafi da ƙasa. Na faɗa maka Allah ya ji kan Imam Malik ya ce ina tsoron Allah ya kama ni da zummar cewar ya ba ni sani ban bayo bayinsa ba. Wannan hujja ce, Allah ya jaddada masa rahama mu a musulunci. To wa ma zai kula? Duk wani ilimin ka ko wani gogewanka ko wani hasashen ka ko wani, wa ma zai kula ka? Wa ma zai neme ka? Ai magana ake kurum, kowa me zai samu, me zai zama?
1: Ita abin da ake mai fifiko
0: ta demokradiya za ta ci gaba.
1: Masu sauraro shirin Barka da Rana, kuke sauraro wanda yake zuwar muku daga nan Rahmar Radio da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM. A wannan mako muna tattaunawa ne da guda cikin masana a fannin siyasa da tattalin arziki, wato Dr. Abba Tiwa, wanda yake mana bayani dangane da cikar wannan ƙasa shekaru 27 ludayin tanakan dawo a mulki irin na demokuraɗiyya. Kun ji taza da tsifar da dakta ya mana cewar har yanzu dai demokuraɗiyyar tana nan jiya yau ba tare da an samu natijar da ake ta faman ganin cewar shi ake buƙatar a samu da zai taimaka wajen ciyar da wannan ƙasa gaba ba. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri. Kai tsaye bari mu shiga kashi na biyu. Dakta, mu je ga yanayin da ake ciki a yanzu tunda magana ake yi ta ɗora mahukunta akan mizani da za a yi musu hisabi, hususan nan da wani ɗan lokaci da ake sa ran za a yi zaɓe na dogari, wanda wasu ke ganin cewar a cikin waɗannan shekaru uku akwai wasu abubuwa da za ku iya cewa eh haƙiƙa akwai haske da za su sauya fasalin al'amura, tunda akwai wani tsari da shi kansa shugaban ƙasa yake cewa wai Renew Hope, a sabunta fata wanda ake ta kwadaitawa al'ummar ƙasa. Su kuma suna cewar ga yadda suke kallon tafiyar, ban sani ba ku a matsayin ku na masana ya kuka kalli wannan, da kuma ma bayanan da shi kansa shugaban ƙasar yayi a ranar waccan 12 ga watan Yuni din makon da ya gabata kenan.
0: To in ka kula mu a nazarin mu na tafiyar duniya bai dawo da muke ce masa globalization policy, wanda duniya ta kawo kuma duniya take wanzarwa musamman akan ƙasashe masu tasowa, ƙasashen da suka riga suka ginu irin su Ingila da Amurka da shauransu, la Allah in ma ba wannan hanya suka bi ba, to amma dai yanzu sun zo da hanyar da za a ce a wanzar da tattalin arziki ga yadda za a tafi da shi a kowace ƙasa mai tasowa irin su Najeriya, a Afirka, a Latin Amurka ne, a Asia ne, a gabashin Turai ne da shauransu. So idan ka kula za ka cewar tilas ne tsarin ɗauko economic reforms kenan da muke faɗa, mana
1: gyaran
0: tattalin arziki ai shine umda, shine live wire na rayuwar ɗan adam, ba tattalin arziki ba magana. To matsalar da aka samu shine da ni a ce mai ba shugaban ƙasa shawara ne, abun farko da za a fara yi shine bayan na ci zaɓe, kafin a rantsar da ni in sa a yi min nazari a ƙasashen da suka hau kan wannan layin suka ci gaba na tattalin arziki irin su India, irin su Brazil, irin su Saudi Arabia, irin su Qatar, United Arab Emirates, ga su nan ƙasashe birjik, kuma wannan layin da ya kana Renew Hope din shi dai suka hau, ba wani daban bane, ka'idodin bankin duniya dai da bankin lamani duniya da shauransu. To da a ce an yi nazari a cikin shekara kaza suka samu ci gaban nan, mu je mu nazari mu ga mu kuma a cikin shekara nawa za mu iya kawo wannan ci gaba kwatankwacin wanda suka yi. Kuma sannan wani kuskure da zan ce an yi, da ni zan ba da shawara sai in ce a ilmantar da mu 'yan ƙasa, a faɗa mana cewar ga yanda tsarin nan yake, Renew Hope ɗin nan zai ɗauke mu shekara kaza da za mu cin ma nasara na tattalin arziki. Amma sai an yarfa gumi, ba mu kaɗai ba ne, ƙasa kaza ta yarfa gumi, amma fa yanzu ita ake faɗa a duniya ƙasa kaza ta yarfa gumi kafin ta kai matakin da take, ƙasa kaza haka haka, a ilmantar da mutane, a kwantawa da mutane hankalinsu, a nuna musu cewar idan aka hau kan tsarin ba yi da daɗi dai. Su ma duk ƙasashen da suka ci gaban sai da suka yarfa gumi, sai da suka ji ba daɗi. Wannan tabbas haka yake. To amma ka san tunda kowa da irin bayar da Allah ya masa da irin wato ilimin da Allah ya bashi. To kaga idan da a ce a samu waɗanda za su iya wannan tsarin su taimaka a fahimtar da mutane, a ilmantar da su, a irin kafofin ku na yaɗa labarai, to da mutane hankalinsu ya kwanta, ce ai mun yi tsari ne shekara 40. In kana da kishi ai za ka so ƴaƴanka da jikokinka ko kai baka riska ba su su riska. Lokacin da China ta dau wannan tsarin 1978 a yanka kula za a ga cewar a lokacin ba abinda za ka daga a China kace na ci gaba ne. Gaba ɗayan doctors da professors ɗinsu da masaninsu ba su miliyan 700 ba a farkon 1970. Yau kana da maganar professors, doctors da masana a duniya, a duniya a China sun fi miliyan 300. Duk shekara suna ɗiban dubunnan yara a duniya suna ba da kyautar ilimi na digiri na biyu da na uku, kuma suna biyan ka albashi ma dudan kuɗi. So haka duniya take. Wani tsari suka biya suka yi a je a nazari.
1: Wato dan daga nan aka samu cinkaro da tsitsige ke.
0: To ashe ka fahimce ni.
1: Amma kuma ai an ce akwai wasu matsaloli da aka ringa cinkaro da su, wanda wataƙila shi ya fi ɗaukar hankalin al'umma da ga lokacin da shi shugaban ƙasar ya hau mulki. An ce akwai wasu da suke hana ruwa gudu ta fuskar tallafi a fannin mai, wanda ake ganin kamar asara ƙasar take yi sanya waɗannan kuɗaɗe, wanda kuma tun daga lokacin da aka ce an janye, an ce an karkatar da waɗannan kuɗaɗe ne da ake sawa a gudun tallafin man fetur zuwa ga gwamnonin jihohi. Ban sanya ka kalli yanayin haka, dama ya kamata a ce an tunkuɗa wa gwamnonin da su kansu suna ganin kamar ba su ma san menene abin da za su yi da kuɗin ba, sai wasu ma suke zargin kamar ma habzi suke yi da su saboda buƙatar.
0: Hala ba sai. To abin da za ka iya cewa a nan, ai in ka kula ina tanana tashi, na faɗa maka ƙasashe da yawa sun ɗau wannan layin kuma sun cimma nasara. Wasu kuma da yawa a ƙasashen da suke Latin America da wanda suke Afirka ɗin da gabashin Turan ma da wanda kuma suke Asia, ai sun hau sun fadi ba su sami yanda suke. Yanzu idan ka ɗauka ma ƙasar Bangladesh, ai kaga ƴan ƙasar sun shiga tsananin abin nan da ita ta ɗauki kusan shekara 15 tana aiwatar da wannan tsarin. Suka ga har yanzu ba mafita, dole suka yi tawaye suka kore ta, ta ɗauki ƴarta suka gudu India, Malam Hasina. Suka kawo Professor Yunus, dama ya taɓa shugaban ƙasar, izo suka ba shi rukun ƙwarya na shekara ɗaya ne ma ko shekara biyu, yanzu har ya wanzar da zaɓe, an gama an zaɓi wata gwamnati a ƙasar. So ilmantar da mutane da an karar da su da fahimtar da su da wayar musu da kai ba ƙaramin cigaba yake bayarwa ba. Idan ka kula za ka ga cewar da a ce an je an yi nazarin a tsakanin lokacin da aka zaɓi mai girma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaban Najeriya a shekara 2023, a yi nazari kamar ƙasashe kamar guda 4 ko 5, ka ga ya suka aiwatar da wannan tsare-tsaren. Tunda tilas ne don me? Don ba ƙasar da ta isa yanzu ta sababin wai ita kaɗai, ita ma sai dai wannan ƙasar ba na sunanta Koriya ta Arewa. To amma ka san su wannan wani kallo duniya take musu daban, ba su yadda da duk wannan tsare-tsaren da duniya take kai ba. Amma duk da
1: abin da
0: suke yi, su kawai gaskiya sun dogara da kansu ne da shawaransu. Amma dai ai suna da uwar gijiya, ita ce ƙasar China. Ai kaga wannan satin ma da ya wuce, shi shugaba Xi Jinping na China ya je ya kai ziyara ita ƙasar Koriya ta Arewar. To kaga ba za ka ɗau wannan ba. Tunda mu dai a nan Afirka ya zama kamar tilas, to sai a ɗauka hakan. Da izo sai ayyo nazari ƙasa kaza da suka yi kaza, shi yawan zadda ci gaba suke zaune lafiya yanzu, tattalin arzikinsu kuma yake haɓaka. Ta kaza kuma ga yadda suka yi, ƙasa kaza ga ta yadda suka yi. To idan aka yi wannan, sai mu zaɓi wanne ya fi dacewa da mu da al'ummarmu. Ba kuma za ka ɗauki ka ce shekara 4 za ka yi, shi ma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sha faɗa cikin shekara 4 ba za ka ga sakamako ba.
1: Amma shi bai kayyade lokacin da za a samu mafita a cikin wannan ƙurbin sa'atin da al'umma
0: suke. Ai ba ai tsarin ba ne a fito a ce da mutane mun yi tsari na shekara 30, ko 40 ga tsarin ga yadda zamu ga yadda zamu ga yadda zamu saboda kasa kaza kasa kaza kasa kaza kasa kaza sun yi sun cimma nasara
1: wato haka aka shige shi da kake nan
0: to haka aka shige shi daga tun da yake tun daga tahowar wato 1999 din da kake faɗa shekara 27 to daga wannan lokacin ake kamata ai azo da tsarin da yake za dauki shekara 30 da nake faɗa azu kawai kace kana so ka ga demokradiyyar Najeriya da tattalin arzikin ta da duk abin da ya shafi rayuwa kana so a cikin shekara 30 ma'ana daga 1999 zuwa shekara ta 2030 kana so ka ga Najeriya ta zama kamar China ko ma ta shiga cikin kasashe guda 20 da tattalin arzikin su yake haɓaka a duniya wanda har yanzu ba ma ciki idan ka duba United Nations Human Development Index ma'ana wani tsari ne da di shekara kusan 2 ko 3 majalisar dinkin duniya take fitowa da shi na tsarin duk kasashen duniyar nan a fannin ci gaba da kiwon lafiya da kaza da kaza da kaza ai zaka ga cewar Najeriya muna cancan baya na wajen 100 da wani abu in ka bi United Nations Human Development Index ma Niger ta fi mu
1: haka
0: ni nake faɗa maka wannan magana kai Google ma ka gani ma
1: amma ta wace fuska
0: ta fuskar zamantakewa da jin dadin rayuwar ma da ma irin kamar tsawon rai da ita majalisar dinkin duniya take yi kirdadu akan kowace kasa
1: wannan koma bayan da ake ganin Niger din na ciki
0: to ai su ka san ba su da yawan al'umma su miliyan 30 ba kuma sun bu kowace kasa fadin kasa a Afirka da shawaransu amma an ka kullan ka dai shiga tsari wanda majalisar dinkin duniya take yi a duk shekara 2 na Human Development Index ai kasashen Afirka da yawa ma sun fi mu
1: duk wannan arzikin da Allah ya wada
0: duk wannan arzikin da to ai
1: na al'umma ga wanda Allah ya huwace a karkashin kasa
0: haka yake ba nagartaccen shugabanci ba tsarin da zaka ce an dora kasar nan da shekara kaza ake so ta ci gaba
1: amma doctor wannan abin da aka yi na yanke hukunci akan wancan tallafi da ake ta kukan cewar shine da ya jefa al'umma cikin wannan yanayi an ce maimakon a ringa sa shi a fannin man fetur wasu ƴan tsirare su kwashi sai aka dawo da shi hannun gwamnoni aka ce su kuma su dawo su gina ban sanya ka kalla abin yana yin tasiri ta fuskar da ake buƙatar a ce an aiwatar da shi din ko koyi abin
0: ai idan ba bincike zaka yi na ilimi ba wanda zai nuna maka cewar ƴan ƙasa ga yadda suke ji a ilmanci ba da ka ba ba kirdado ko na hasashe ba ai ba za ka iya ganuwa ba misali yanzu shi kansa mai girma Bola Ahmed Tinubu ai kaga shi ma akan abin yake Buhari ya tafi ban masa tsarin shi ce ma ai shi ba zai iya cire wannan kudin tallafin ba yace kai gaskiya ba karamin kokari Bola Ahmed Tinubu yayi ba da ya ce da tallafin man nan ya ce ni ba zan yi
1: ba
0: Allah ji kansa Allah ya ta da mara hama
1: in ya rasu
0: kwarai da gaske ai sai nan mijin gaske ina faɗa maka in ji bawo shi yake cewa wai babu mai yaular kirji shine zai tari irin wannan
1: amma ai gashi wasu na cewa wai wannan kamar sai da riga kasa riga ne akai tun da gashi an ce wasu ƴan tsirare suna kwashewa yanzu gashi an kawo wai tsirarin gwamnoni su kuma dukiyar su kuma suna kwance a cikin AC su kuma suna habzi da su
0: to ai shi yasa nace maka shi ilimi da ka gani a duniya ba abin da ya bari ai da an yi nazarin da muke cewa a je a yi wasu kasashen ya suka yi ai da abin zai zo mana da sauki amma wallahi ba ai ba tallafin gashi an cire ga kudin suna shigowa amma a kwana 1260 da gwamna zai yi ya tsaya ya tsara cewar ga abin da zai yi da su ko na gwamna a kasar nan ai wasu hujjoyin ma idan ka je zaka je ka tar akwai matsala mu nan ma zaka ga cewar wallahi ana samun shiga misali a Kano a mai girma gwamna Abba Gidagida ai na kokari wallahi
1: a hakan
0: wallahi na kokari in ka kula
1: an ce kudaden da ake tunkudo su ba kadan bane ba biliyoyi ne na daruruwa
0: to kudaden ka kwatanta su da kudaden duniya pounds sterling da dala da yen da kasashen da suke da karfin
1: ta amma ai anan ai naira da ake kashewa kuma ita aka sani
0: to ba ita aka sani ba amma dai ai su wanda za su zo ka ba su aiki ko na titi ko na ruwa ko na asibitoci da shauransu za ka ga cewar ai su daga waje za su shigo da kayan da karshen ta za su kawo maka kuma su ba da naira za su siya ba
1: sai dai a ba su dala
0: sai dai ka ba su to amma ba za ka ba su dala ba ita za su canja su yi maka aiki kuma akan kudin dala lissafin su zai kasance da ribar su ko faduwar su ai ba wanda zai zo ya dogara da cewar ka bashi trillion kaza ko billion kaza. Ai shi yasa tattalin arzikin anan matsalar take. Idan misali ka cire darajar da kudin kasar ka yake da shi, ka bar shi tafi kasuwa ya nemi daraja. Ai anan matsalar take. Ka cire tsarin shi na man da tallafin da ake bayarwa. Kasashe da yawa sun yi, kuma wallahi da yawa sun samu nasara sun ci gaba. Shi yasa nake tanana da cewar rashin sanin ko yin nazari a kasashe daban-daban da banya suka yi, ni a fahimtata ina zaton shi isa har yanzu ba ma jin la salama a inda tattalin arzikin kasar yake tafiya.
1: To doctor, gashi yanzu ana magana cewar shura ƴan watanni a je a fafata tsakanin mabugata, kuma al'umma kullun burinsu su samu sauki ta fuskoki daban-daban, kama daga mulkin da ake yi musu da kuma abubuwan da suke fatan ganin mahukunta sun sauke musu. Menene abin da ya kamata misali a ce al'umma sun yi wajen zaben mutanen da za su zo nan gaba su ci gaba da mulkin su, kuma wace hanya ce kake ganin idan mahukuntan sun bi za su taimaka musu wajen su samu cimma burin da al'umma suke da shi a gare su?
0: To Allah ya ji malami ne Kano. Yace matsalar mu inna rududu. Aka ce Allah gaba ta malami inna rududu. Yace abu ne kawai ake yin sa inna rududu. Eh, wanda yake ba a tsayawa a lissafi wa ida ce wa ya kamata wa ya cancanta. Al'umma su fito su je su yi rijista. Wannan katin da zaka je kai rijista a matsayinka na dan kasa cewar shi aka baka dama kai zabe da shi, shine makamin da zai canja matsalar da kake ciki ko ya kasa canja ta. To shawara ta farko shine mutane su je wa musamman matasa daga shekara 18 da mata su je su yanki katin rijista din su tabbata suna da shi, su ga cewar idan za su zabe wa ya cancanta su zaba mutum ake zabe. A Turai da suka ci gaba a yayin demokradiya jam'iyya ake zabe, ita gado ma ake yi. Inda ka san mu a nan da muke yin Kadiriyya, Tijjaniyya, Sammaniyya, Ahli Sunna, Shi'a da shauransu, to haka a Turai su suke yi. Idan Abbas gidanku Kadiriyya ake, kakanninka ita suka yi. Ma'ana idan Conservative Party da ake zabe, za ka ga cewa kakanninka ita suka yi. A gidanku in ka taso ita za ka tarar. Duk sanda za a yi zabe, Conservative za ka zaba. In ka ga sun canja, to akwai matsalar da ta faru. Saboda sun fi jin daɗin idan Conservative Party ta Ingila tana mulki, tattalin arzikinsu da na iyalinsu da iliminsu da maganar kiwon lafiya da kaza da kaza sun fi jin daɗi, sun fi samun natija a ciki. Wa'inda kuma suke yin kamar Labour Party, in ka kula su kamar yadda na sha faɗa, yanzu misali shugabar ita wacce take jam'iyyar ita Conservative Party, ita Kemi Badenoch, a kaga yan Najeriya ce, yan jihar Lagos ce. Amma yau ko gobe za a zaɓe da kai za su iya tsaye da ita, baka ce ƴan Najeriya, amma ba ruwansu ko ƴar ina ce inda za ta kawo musu ci gaba. Ba wannan maganar ake ta zancen ƴar wani ba ce ba ƴar wani ba ce, don me cancanta suke bi? Barack Obama da suka zaɓe shekara 8 cancanta suka bi. A to kaga wannan shine mutanen mu su fahimci cewar waye cancanta, waye kamata, waye zai iya, waye idan ya zo ya yi mulkin za mu samu la salama wacce jam'iyya ce. To wannan shine ma'anar demokuraɗiyya, mutane su zaɓi wanda suke ganin in ya wakilce su za a samu cigaba. Da za ke zancen misali PDP, ai kaga Jonathan da ya zo sake zaɓen shekara 2015 in ka tuna me ya kada shi, a mutane suna ganin a sannan sun ɗanɗani ba daɗi ne, ashe da shauran tafiya. To idan mu da kullum muke cikin nazari lafahar alhamdulillah, idan misali da Allah za a bi shawarwarinmu tabba za a samu natija mai kyau. Don me? Don shi ilimi babu kuskure a ciki, sunan Allah ne babu kuskure. In ka kuskure to kai ne ba ilimin ba ne.
1: To amma wai shine abin da mutane suke cewa menene abin da su mahukuntan za su yi su tsamo wa su talakawan kitse daga wuta ta fuskar yadda za su ciyar da rayuwarsa gaba da yake ta fatan gani wajen shekaru 27 tun bayan dawowar wannan mulki na demokrasi?
0: Ni ina ga a shawarata in zai yiwu kamar yadda na faɗa da farko, a zaɓi ƙasashe guda biyu kacal, ɗaya a Latin America kamar Brazil, ɗaya a Asia kamar India, ɗaya a Afirka misali ka dauki kamar Rwanda daya a kasashen gabar ta tsakiya misali ka dauki kamar Saudi Arabia duk ka je kai nazari wannan layin dai na sai gwamnati duk kayan da ta sayar da su
1: privatization
0: kenan sai an saki naira a kasuwa ta je ta nemo kanta daraja tallafi da ake bayarwa na ilimi a'a ko dai ka saki waɗancan idan kai privatization kai shauransu batun ilimi da kiwon lafiya wannan ka ba da shi kyauta cikin sauki kamar yadda tsarin iwanzar kamar yadda kasashe su ma suka yi to ka gano wani hanyoyi suka bi suka warware wa'annan matsalolin har suka kawo yanzu suna tafiya amma ba su samu matsala ba ta dakile wa ita tafiyar demokuraɗiyyar kuma ba a kuka a ƙasar akan abu a Kenya ma yanzu kaga ana ta igulishi amma akwai ƙasashen da yanzu za ka ga cewar ko Ghana ma kukan nasu ya dan sassauta yanzu ire-iren irin wa'annan nazarce-nazarcen su ake yi sai a garu ya ƙasa kaza take tafiya me yake tafiya ta tana zin dai ya mutanen ta suke jin dadin demokuraɗiyyar da ake ko rashin dadin demokuraɗiyyar da shauransu ire-iren wannan abubuwan in gwamnatocinmu suka samu masana suna wannan nazarin alaka da su ai ina tabbatar maka za a ringa gano yadda abubuwa za a samu la salama ƙasa kaza ta samu la salama ƴan ƙasa sun samu la salama na tattalin arziki tashin farashin kayayyaki batun ilimi batun kaza da shauransu to duk irin wannan abubuwan idan aka gano su idan aka zo sai ai kwatancecciya da ƙasa kaza da kuma mu irin yanayinmu da yanayin al'ummarmu da shauransu ya za a yi to ina ga za a iya samun ko gano abin da zai kawo wanzuwar tattalin arziki mai kyau da rayuwa mai kyau da shauransu saboda
1: wanda irin idan misali in aka kwatanta irin waɗannan ƙasashen da kace ai nazari a cikin su akwai bambance-bambance na al'adu da ɗabi'u na al'ummarsu da kuma al'ummar Najeriya za a iya yin hakan kuma a samu cimma burin da ake so
0: ai in dai demokuraɗiyya suke yi dole ai kaga kamar India da muke fara ai kaga India kwatankwacin kamar al'adu da ɗabi'u da maganar zamantakewa ma na al'umma da kuma abubuwa da suka shafi rayuwa da yawa za ka ga ƙasashen irin su India suna da irin su Brazil suna da kamanceceniya da Najeriya saboda akwai bambancin ƙabilu iri daban-daban kamar yadda muke da su akwai bambancin addinai kashi 15 cikin 100 na India ka ga in ka kula musulmai ne kusan kashi 70 cikin 100 ka ga za ka ga masu addinin Hindu ne haka kuma akwai kiristoci adadin kashi kusan 2 cikin 100 haka ire-iren irin duk ayyadarin irin shi zai baka cewa okay ashe idan da mun yi kaza ko da ana yin kaza kaza shine zai iya zama sakamako ai shine abin da ilimin zai yi wanzar to saboda haka a takaice dai ni a fahimtata da kuma kirdado na yadda abubuwa suke tafiya a duniya ina buƙatar Najeriya ta yi nazari akan ƙasashe daban-daban wannan nazarin zai ba da muhimmanci wajen yadda za ka saita Najeriya nan da shekara 30-40 kuma in ka saita ɗin ba wai cewa aka yi ai kai sai ka zauna ka ga sakamako ba a'a su kansu uwar demokuraɗiyyar ita kanta ƙasar Amurkan shekara nawa kenan suka fara yin demokuraɗiyya kusan shekara 230 da 'yan kai ai in ka kula za ka ga cewa da jam'iyya ɗaya suka fara
1: One party system.
0: Ita kadai jam'iyyar Republican. A cikin ta ake hayaniya da kace-kace su ma suke kan tatata a demokuraɗiyyar. Daga baya kuma aka zo aka yi Democrat. Ake yin ƙalubale tsakanin jam'iyyu. Kuma bayan wayannan ma fa akwai jam'iyyu da yawa. Ba wai su kadai wayannan guda biyun bane. Akwai ma independent candidate da kuke kuma kun sha fadar sa. Ai wanda yake me yake cewa anan da mun ce masa da Hausa
1: independent
0: eh wanda yake bai dogara da wata jam'iyya ba. To kaga duk irin wayannan abubuwa ne na nazari wanda idan aka yi su za su fito da natija. Amma in ka dogara da iya abin da ka sani da iya abin da kake yi a shi zaka cimma nasara. A ci gaban ƙasarka in kana shugabanci haka za a yi tafiya ba za a sami wata natija mai kyau ba saboda haka shawaranmu da kirdadanmu da hasashenmu ga shugabanninmu shine farko a bai wa ilimi muhimmanci bai wa tattalin arziki muhimmanci a bai wa kiwon lafiya muhimmanci a bai wa sufuri muhimmanci waɗannan su ne ƙashin bayan ci gaban ƙasa da tattalin arziki na ƙasa. Wannan idan aka yi, jikokinmu da jikokinmu nan gaba za su ce Allah san barka, Allah saka da haidi.
1: To dakta, lokacin namu ya kare, na saƙonka ga al'umma gabanin mada namu ya namu.
0: To saƙona ga al'umma, ina ga cewar al'umman su fito ƙwanmu da kwarkwatanmu kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su yi ƙuri'a, su tsaya su yi shawara, su yi nazari, su san wanda da waɗanda da jam'iyyar da ya kamata su cancanta su zaɓa. In ba wannan aka yi ba, alhaƙiƙa za a yi ta tafiya a cikin duhu. Ita ƙuri'an nan kakkare na ta, kakkasai da ita, kada a baka ko miliyan ne a ce maka ga abin da ake so kai, a'a, ka dubi kanka, ka dubi iyalinka, ka dubi al'ummarka, ka dubi addininka, ka dubi al'adunka da ɗabi'unka. Shi yasa masana irin su Professor Albena Azman Roba take cewa ita siyasa competing values, interest and ambition, a bace da ginshikanta su ne gasa ce da kuma kiyaye duk wani abu na ɗabi'u da al'adu da inda kake zaune da addininka da tattalin arzikinka da iyalinka da kiwon lafiyarka da iliminka da na iyalinka, za a kare maka su. To su ne da kuma wani buri da kake so ka cimma, shi ne ambition. To idan mutanen su gano wannan ilimin, to a hakika nan da wani ɗan lokaci za mu iya samun cigaba akan yin demokuraɗiyya.
1: To muna fatan Allah ya tabbatar da haka, masu sauraro. Dr. Abbati Baƙo kenan, wanda masani ne a fannin al'amura na siyasa gami da tattalin arziki, da muka kasance a cikin wannan shiri na Barka da Rana. Dai mu na tsokaci game da shekaru 27 da ƙasar nan tai tana murginawa a doron mulki irin na demokuraɗiyya. Kun ji irin bayanan da Dr. yi mana da kuma shawarwarin da ya bayar hususan game da al'umma. Ba ku da wani abu da za ku yi amfani da shi wajen makami, a matsayin makami da za ku iya tabbatarwa ko yakar wanda duk kuke ganin bai muku ba, ku kawo wanda ya muku, illa katin zaɓe wanda kamar yadda dakta ya ce a yi ƙoƙari a yi shi kuma ranar zaɓe, a tsaya a tantance wanda ya kamata a zaɓa da zai kawo cigaban da ake fata. Da fatan al'umma za a kiyaye da wannan. A madadin dakta da muke masa fatan alheri, da fatan Allah mai dashi gida lafiya da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, Abbas Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alheri, da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Sai Allah ya kai wani lokaci a nan gaba domin jinmu a wani shiri makamancin wannan na Barka da Rana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Rahmari.

0: Allah ganin sa ana ina ubangiji idan abin nan Allah ba mai gyaruwa bane tabbas ya fara dauce Allah ka gamin wannan to zaka ji wani zaku ji sahabiya ta wannan akan wato ataun akan annoba ta shigo da shi da iyalansa to yace mutun yayi wannan waqalta mannahu wa du'a bihi shi wannan zama cewa zai yi burin amma da yin addu'a kamar haka khashyatun fitna fitnatid din yayi dan tsoran abin da zai shafi addini to idan haka ne an samu da yawa daga sahabbai sun yi irin wannan a cikin musulunci wato da kuma shugabannin musulunci a'immatul islam wato da sahabban annabi alaihi salatu wasalam da shugabannin musulunci sun yi haka in sun ga an cin musu ba za a samu wannan ba suna bakin cikin su ga an daidaita addini akan idan su an wulakanta musulunci sai su gobace wanda ba sa doron kasar ma ba su gani an gane ko wa iza arada bi qaumin fitna idan Allah yayi nufin zai jarrabu mutane da fitna wato sai da fa bidini sai ka ce ya ubangiji wa iza aradta bi qaumin fitna Allah idan ka yi nufin zaka jarrabu mutane ta fitna to ka karbe ni wato fa bidini ilaika gaira mafatun Allah ka karbe ni ta an jarrabu na fitna ba yanzu kamar inda aka taba cewa wasu an taba shiga suna suna an kama jinjirin a kwace ka ce sai an dabe shi kowa sai ya ci abinci ne idan ka zaka da zuwa rashin mu ka fare ko kuma a ce a kwantar da mafiyar ka ce sai kai zuwa ita
1: inna lillahi
0: ko a kwantar da ikka ce sai kai zuwa ita to da wannan lokacin wanda daukar ranka a lokacin ba
1: asiyani
0: a wanda mutuwar mutun to irin wannan zo su fitina ta addini ya zo ta addini ko kuma a ce sai ka taka qur'ani ko sai kai qur'ani fitsari kai kashi akan sa da wannan fa wanda mutuwar ka ta faɗa ka roki Allah dauke raina kafin akan ta faru ba zabi anan ba zabi kawai Allah ka wudani in ka gaba ka da karfin da aka fitar da kanka ina fata kuna bibiya saboda duk waɗannan abubuwan za ku ga ranar alkiyama sai a tsaye da mu amana bincike akan komai shi sa kada ka ga wani yana cutar da mutane ko yana samun dukiya ta zalunta al'umma ko yana samun kuɗi na dangane da hanyar sai da giya ko kayan maye dinnan da ake sunan zai zama ganin giya wace ba wannan wiwi wallahi alazim je wata unguwa na shiga da kai da mun je duba ɗaya daga cikin ɗaliban mu da aka sace mijinta shekara uku rabi ba a ganshi ba har yanzu sai ta wata kone kuma wancan kan da aka jaje tura ne aka jaka mafiya ta mutako tura ne kai wannan ba zan iya ba dauku na mai bai taba da lafiya so aka je sai muka ce ungwan da bidda dalibai da muwa za da bidda sai uku muka hada nan mata muwa ta muka je muka gama abin da muke ga mafitowa sai daga samari a cikin unguwar yara mata sa ta ga angwana na rantsa da girman Allah akan ido na suke dawiwi da amika sai ta wudance kudin tsoron Allah ne fada ba bai ka bari wallahi da ya fusa ai buso ne da yake ai wannan shi ne ta karshe na kalle zaka zo zo ce wulalar Allah a sa saba min kaina ai mun addu'a ai mun a sa mun albarka abu da yace wallahi wance ta karshe na taho bakin cikin wannan da kan je
1: matasa
0: ai mun addu'a ce Allah ya shirye ku mai da ku mutane na gari dan aska annabi sai ta godiya maka to amma abin ya cinci gashi ga ta gari wai samari matso ga wasu ga wata irin kokara ana kai sara wai a ce wani wasan sanda kenan wallahi bangu ba kan gargaje wani fuskar sanji na zaba kuma ba a jikin su wai shine binmar na biki yanzu dan Allah wannan a kauyuka ma an daina amma a cikin gari haka ya kamata hukuma ta dauki mataki akan wannan duk wanda suka yi biki su wasan sanda na ko da shasha a dinga kama ana hukunta su in an kai su aka yi musu gyara za a samu sauki saboda bin san me suke ba yara ne za su haifi a nan gaba duk wanda ka cika zai kace shi Allah ya sa danka ya halinka in mutum ba za ka ce a dai hanyoyin da ya banya mu ai wani kirki ne da mu saboda ya san tsiye da barkata a baya bai so a ci dan sai ba an gane ne da kyau ko so haka duk wani abu da mutum ya sani cewa zai yi e gani yana yi kamar wannan wallahi cutar da kansa yi ina tabbata muku wani sai muku magana da ugansu a bana wallahi makaranta alqur'ani ne wanda za su zauna su karanta maka da hafizan qur'ani a ciki mata ne wajen 20 muka je duk wacce ka taba alqur'ani ba ta kamiki amma mamaki a cikin sa haka zalika ma san tafsirin alqur'ani ne amma wallahi a gaban idanun su da buso wannan abin ga miki ana musu wala su ganna ba ku ana musu wala su da ɗaya tsada wallahi sai da ya cika bakin sa da haƙi buso su bakin sa da hancin sa ina tsaye a gurin na ji abin da ya gaci ko sai in ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah sai nan ga wani makaru sai ga kwana masu makaman a ciki ta dan ba da mun tsake ta suna gurin wani hauka suke sanda mai tunda naga suna ci ai ai ta yi kansu ya juye
1: sai muka
0: raba haka muka fita daga ciki muka zo da muka aje motocin muka zo muka dauka abin bakin ciki abin damuwa a rai ya a cikin unguwar su wai ina iyayensu wai ku iyayen ina kuke
1: suna nan
0: unguwa ne in ku kawo muku akai ku yan gwaba ku da dama ku
1: sun bagini tarantani
0: duk wanda iga wannan da wanda isa da wanda iga ne bai magana ba ko bai bakin ciki a zuciya wallahi azimi sai ga tabewa a rayuwarsa haka zalika duk mai cinikin sai da kayan maye kudin su haramun ne a ci a bashi du aure ma a bashi haramun ne domin duke haramci ce da amfani da ita amma ana ji ana sane ana taga ana barin jaki ana dukan taiki to ma akwai manyan da suke daure musu gidi suke ba anan an sani kuma wallahi alazim ba za ka mutu da arziki ba ko wane ne kai ko me ka tara zaka bawa aikin tabbata Allah ta tula maka kabarin ka ka tara dukiyar ka sai abuwan ka gida ka tafarar ka gida kana cikin gida tunda bayan kake surwa kana nan zaka gani coka mutu a gadanka wani yazo ga maka matashi ko me kai kama ko talaka abbas kuma nemi matar taka kan gadan naka kuma akai ma kabarin ka abin da aka aiwata a cikin gidanka dan ku ji tsoron Allah wallahi ba za ka lahira na kuma sai da ranka ya abin da ka aikin ka da kai wallahi da shi zaka ji Allah kuma wallahi Allah ba zai raga ba dan haka duk wani shaya za da muna ake akwai sanin masaniyar da ake basu wannan su ba dan haka muna kira da gwamnati ku dauki mataki da kyau kada kuma Allah ya kama ku ranar kiyama domin duk wanda yake da masaniya sani wallahi kar izici ya sha duk wani abu da za kare ka ko ai maka inuwa ko ai maka lema ko ai maka jiniya ko in kana da hannuwa cikin wallahi sai Allah ya wulakanta ka cikin wannan abu tunda kai wa kabari mai fara ganta ai ga ta shi zo ta da Allah sanda zaka motsa ka ji tukwane ka ji gamgam a daure ko ina ba abin da zai kwace ka a lokacin nan illa amalus salih sai dai aikin da aka yi shi na tsoron Allah cikin to shine yake fada nan yake nuna mana cewa sai ka nuki wannan shine wato ba ta da an fice ka ba ka ce ina neman ka karbe ni Allah zuwa gare ka gairi ba fitunin ba ta da an jarire ta fitina ba shi za ko masu neman haihuwa ne haku ce Allah ya ba ku dako iri ku roki Allah madaukakin sarki ya ba ku yayaye na gari kuma ina so iyaye dan kuka sani da yaro ba ta ce in kuna addu'a ko dake shi hada hashi ki taimasa addu'a ba ta ce daya gida bacin gida ne gyararre daya gida arziki moran kowa ne ta haka dan Allah matasa kusan kanku wallahi nake dan kun godore akan wannan dabi'a ƴaƴan da zo a gaba sai sun fi cin uwar da kuka iyayen kuku sai sun wahala da kufe ne kuke zuwa shi yasa kada ka ba gani ka aika aika ba tirin ta dan ka ba ta falu ce za ta haka tun mutum ba da haƙƙin sa isan yayi ko ba wanda aje gani wulakantacce halan shi aure ba sai dai wata aka ce an gaji ta kan tafarfala ba yanzu ita tana dauka manna maka ita amma ba yanda ka sami yarinya garjejiya mai ilimi gogaggiya tsarariya a baka aure ka wulakanta kanka dan haka ya kamata ku kiyaye ƴaƴan mu ku nemi taimakon Allah tun da rayuwar ku wallahi dan mutum ce kabari rayuwa ta kare mai yanzu a wannan mai rafka rafkan sandan aka kashe shi mai zai ci aure aka kashe shi sha bu zai ki rafka mai sandan daka ne ban san wannan irin wasa ne ba ni ya gashi abin yayi min ciwo a rai daka ƴaƴayen mu ku ji tsoron Allah ku rabu da wannan abu ba abu ne mai kyau ba kauganci ne kun zace kauyanci jahilci saka mutun ya daina wannan bai dace ba ina daga cikin ta kuma da aka faɗa shine wato addu'a shine wato mutun ya za samu ana buri ne wato da yin addu'a shine wato tsoron fitina kamar da muka yi nan yawa na uku tamanniyar maut mutum zai iya burin ya mutu inda huduru asbabu shahadati yayin da ya ga wayin da ya ga menene iga wato sababai na shahada ya ga sabon sababai shahada da yawa
2: kamar sahabbai lokacin da suke tafiya
0: yawa to wana ga sabon to idan mutum ya nema baba ne shine me wato igitina aman luhusuliya mutum dan ya wadatu da saduwa da shi ma shahada an ga da kyau ko izzar da zuwa shahada Allah ya ji kan sabon manzo sallallahu alaihi wasallam hakan kan suka taba ka ji kamar ice ne a jere a kanjama suke ara ma suke babu abinci amma imanin su yafi karfin dutsen dali a cikin zuciyarsu imanin su gingirme mene saboda yunwa ko kashuwa ko talauci bai taba hana su sanja kalma Allah subhanahu wataala haka wai da ka ba ki musu hadifa hali babban suka biyo ba sa ketar abin da baitul mal ta ba su da albashin su yan uwa ku jiya kenan kuma idan aka zo ba da mulki ko gyara zama kai ce aka baka mulkin da aka ya kamata mu duba shekara ce za mu kare mu tuno bala'in da muka yi a baya ko a ne da muka ba mu nemi Allah gafara a cikin dararen kare wannan wata mu nema sannan kuma mu gode Allah da ya kawo mu wannan kashe wata za mu taka sabuwa mai za mu soma a cikinta an gane da kyau ko yau akwai wasu harfi kaza illa da suka dinga faɗin masibin shekarar da ta wuce sai ka ji kamar ba ka rayu ba ita ba dida ni wannan ban ga fa'idar shi ba a ce basiba ka ta fara ku aka ni wannan duk ga nake harbi qada illahi ghair mumkin shigi ne a cikin al'amarin Allah kuma ba zai yi ba
2: wai abinda zai faru za a fada
0: za su fada wata shi abin da ta kare an fadi din za a yi kaza za a wata basiba ce za a yi waye duk a sa wanda ba shi da karfi ba tsoron me zaka jinkiri imaninki
1: gaskiya
0: ko tafiya ko tsaya duka ga Allah ne kawai abin da taba imaninka shine tashin hankali da bala'i ko kuma a ce an keta dokar musulunci ko an wulakanta musulmi da musulunci yanzu wannan shekara ta farin ciki za mu ce tuzo domin kuwa musulmai sun ragargaje yahudawa a wannan shekara ta bada a kara duniya ko ba haka bane sun matsara da ba taba tunanin za a samu a mata haka ba kuma an dinga kenan domin wannan shekara ce wacce ta kasance cewa ta daukar musulunci
1: insha Allah
0: to irin wani an ganta an faɗa shi babu laifi a cikin sa kuma ce akwai annuba yaso ai addu'a a cikin ta
1: gaskiya
0: akwai wasu wani hasashe sai
1: kuma za a faɗa alheri ba ai shiru
0: wace fa laqul khair aw yasmu ta ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu addu'a a cikin a ce kawai da kace zuwan nan zai sauka na sama ake ce akwai za a wa da samu garu har daga nan Kano ruwa zai waye zai mu duk muka ji wannan baya tsorata mu sai mu kara koma ga Allah ai kamar kina cikin daki na kulle sai wace wance ta taga wallahi man ta maga mutum wacin an tafi da mu kullun anyar akwai katan miciji a ciki da kura kuma bacci take yi kuma wallahi ta kwana bi bata ci abinci ba kuma kake a daki me zaka tsaki daga nan dan miciji ku ta kura
1: tabdija
0: to abin yi anan kiga ake sa da shi a ciki
1: to sai ka lallaba yauwa
0: zaki tsaya kyam ne zaka tsata in ta kum billahi qa'im zaki kenan
1: amma fa akwai tashin hankali
0: wannan zikirin tsa wannan anfas in ta kum billahi qa'im ki tsaya ki tsaya kyam ga Allah eh falad ilahi sai ki ta roƙon sa Allah ya tsare miki ko wani masiba ko me sai ki karanta abula ki ko a'udhu bi kalimati la ta bata min sharri ma kala ika fada guda uku sai Allah ya tsare ki daga wannan sharrin abubuwa ba zaki fada a cikin su ba dan uwa ba za ka fada cikin sa ba insha Allah rabbi ka ce matan nake taya fada to su ne suka fi kusa da baki na anan uku muke ciki ko
1: na'am
0: to yace idan ka zama ka wato wannan fa ya juzu zalika aidan kuma yana halatta a gare ka dai wato wasu alis sahabati shahada wanda sahabbai suka roki shahada wata arriduhum la inda huzuril jihad wato kasira a ce akwai shi da yawa suka dinga yan fita in halar so ya fita yake sai su dinga roƙo Allah sa mi shahada a can kun san faɗa ka akwai angon da ita shi ya amarya a cikin sahabbai yaro matashi ya fita sai aka buga gangan yaki za a yi wannan bai ma taba amarya ba aka ce aka fita da aka fita wajen yakin nan shikenan Allah ya bada shahada to kafa yau shi aka nuna masa mata sai daji tace ai ce mata aina ul bardiya ina ne da in ba mata kissa ba kaga take malamai na manta ai afuwa sai kara ga musu so zade da dubu wannan kissa shikenan sai din sai kwanta bacci sai ya mafarki tsakan neman auren zai da karanin ya saman auren dan bi da ko da shi ya mai auren ma fata da janaba aka wannan din sa aka ya mutu aka mai ku sai masa wanka nabi shi shine asalin samu wankan gawa na da ake ni wankan yiwa gawa na janaba to wannan sai ya kwanta sai ya bacci
1: na'am
0: sai ya ga wata mace ta zo masa zuke kiya kyakkyawa sai ya daga sai ya ce ah sai ta ce masmiki ce ya suna ke ce ismi aina ul mardiya
1: na'am
0: aina wala ce ta ce ta ita shi yi ce sai ga ina ul mardiya aka ce shi aka ce an farkin sa to an ce mata wannan yaki an kashe shi shi ya ce mata sai ajin da aka haska masa to ina ji da kaman kissan ne na manta kaman da haka ne dan rike kadan daga ciki anan da al-abun sani anan shine wato sahabbai sun nemi su shahada saboda jin ladan shahada da take a ciki duwa cikin wato mu da malik babu jihadi da irin yadda abubuwan da aka bayan na neman wannan da ake ciki irin fallar da ake samu da irin abin da ake samu a cikin ta to a yanzu gashi ne ko neman kudin ka tafi yan bace suka kashe ka a hanya shahada kai haka wanda ake kawo su aikata kuwa su da kashe su shahada suka domin su akan neman abu na halali ko da amma cikin ma shahada da malamai su kirga wannan zamanin har hadarin mota ma yana ciki aka ce duk shahada ce to shahada ta zama abu da yawa daga ciki to sai aka ce sun nema kasiran wato abu da yawa mashahurin wanda ya fi shura wa kazalika su'al mu'adhu bin jabal nafsi kamar da mu'adh dan jabal ne ya roka da kansa da ahalin gidansa yayin da aka samu wato yin da'un wato annoba a cikin garin Sham to sai nemi shi ma Allah ya sa su shahada cikin annoba da iyalin sa saboda ya je yana fada ana cewa wato ita wannan atawun ita shahadata ce wato shahada ce shi annoba ma shahada ce yanzu kuma lura guda zo barki a gidan wanda ya mutu ya cin shahada duk wani abu da yazo ya zama ce aka zo aka yi shi to shi ma shahada ce a ciki to sai mu duba sai na hudu shine mutun yayi mu ya wannan tamannal mautu mutun yayi burin mutuwa da man wasaqa bi amalihi shauqan ila laqa'illahi azza wa jalla kawai mutun saboda ya nutsu Allah ya hore mai azumi ya hore mai sadaka ya hore mai sa'adunci ya hore mai sauki faradi abubuwa duk da Allah yake so da shi kuma abin so a tsakanin mutane saboda kyawawan halayen sa kuma yana ganin tsakanin shi da Allah kaman gashi ga Allah yake ji in ya buri yana sai yake shauƙin ma ya ga Allah ya samu zuwa wurin Allah in ya buri mutuwa irin wannan an ce ba laifi bane shi ma amma to yanzu aka ga gade ka shiga gurin Allah a wannan zamani namu menan nan kashi nan fitsari sai kalkalallan mu lokaci in ai sai dai aduwa muna cikin wanda ba sai mun roƙa ban ta zo muna za mu karba Muhammad so dan ƙara wannan dan tsawaran nan sallolin nan su dan ƙaru sai da zumunci ne dan ƙaru duk muna dan nema wallahi ubangiji mu dai ba da kira wa shahada nan yanzu ba ubangiji dan shaura ba mu ga mu nune ba duka ba yawa
1: ha ba mu mai an samu shekaru fa
0: gidan SST din da ɗan kadan shine za a ce da ni wani da yawa samu kaka ta sai sai ta 100 da wani abu sanan ta ba duniya
1: insha Allah
0: 118 a cikin yayin ta ko ta shekara 108 gwagwarabi suna tsore dangin baban mu ga sa ba za mu dan ja
1: Allah ya kawo mai albarka
0: ai mu kuma har ta mutun tana sanin abin take bata fasa lazumin ta da jinta da ganta da hakorin ta
1: Allahu akbar
0: me saka samun sunan ta Hajiya Kafi a nitsa take
1: kyau
0: a nitsa a nuna maka ga miki anan muka san cewa za tun ma kafin da zo ka tsari sai da mashi ruwa da hannun hagu sai da dama kuma ka zo mu ta ji ana kusa lazumin abin ta daga yadda ake tashi daga dai ana bin Allah wallahi Allah didda tsawon ta da bata ce ce miki ran kubai ta dinga yara lalacha su dinga sallah a zaune yanzu bada wata uwa mahaifiya ce gurin mahaifiyar daliba ce malama daga cikin malaman mu wallahi ja tafi 100 amma tsaye take sallah mata malam san hanga ita ta rage cikin mata a tsaye za ta yi miki sallah babu ko ba rudu ba komai 100 da wani abu shekarun ta tafi
1: kyau
0: so da aka kyakkyawan alheri ga mutane da sariƙa abuwa yana hana dimuwa amma cin haramun da yawan rikici shine shekaru kan sun rikice da kuma yin karanta alqurani yana hana mutun ya rikice in kin ga makarantun qurani ya zo an ruɗe ya kwarba tsiya to da abin da idan alqurani ya zo ya shota hanyar daban da aka sai qur'ani ya bashi daban shi daban alqur'anin daban an gane ko da aka inda yau ka rike Allah da matar ta ta tabarbare yankin tsungun gafurfura ta wulakanta a rana bata ba Allah lokacin kuruciya ba ita ce cutan miji ita ce sace kai miji ita ce munafinci sannan ga dan karin abin da wasu matan suke yi eh in fada ko in bakku hana miji kansa da dare sai amma suke taba mutuwa zuciya tana buga to mace miji ne ɗan matar su ko ya taba ni kai na ciwo ni nan na ciwo ni sai ta gaje idan ya hakura jagwata zuciya na buga da haka in ba a sa abu ɗaya ta kashe shi da haka in zaki kula ki ba ki kula ki kula da mijinki dan kula shi yana sa miki ba zaki tsufa da wuri ba zaki dan wanda shi bai ce haƙi ki ba to ki haƙi ki shi an gane ko kuma za ku rage shan leman tsiya da shashiya zaki sai ta ga yaro karami da alale ba ne ba sha maganin karfin maza maganin karfin maza ka'ida sai namiji ya shekara 40 amma yanzu da aka lalace ya shekara 25 27 gashi sai a tafa man kafsa su da mata yan ana shi yana matsaban go ta za zo ya lafiya fi sabilillahi ku rage ciyaciye nan cin zaki mai kodau kamar shi amin sha ko mutan da na baya akwai flasco akwai mamuwan su sha ne wanke ciki da shauran su dan dilla dan ga magiya ce ba ta dan sha maganin wanke ciki sai dan samu rage majina da wannan sai ta ganshi gaggau amma zaka zuba aka sa aka ba su kunya da babba da yaro sai babban nan ya noma kunya ku yaro bai gama bai cire bin daya ba sai gyara saboda haka mu je karatu da fanda ya gane kunya da nake nufi ya gane ba zan ƙara fassara ta zuwa gurin bayanin ta bane in kana da karatu ka san me ake nufi kunya uku da kunya daya kai ka zo kunya daya ma rabin ta ka kai kunya daya shi ku ya kai uku ya dawo ya gama saboda haka ku gyara kanku na ma ce wani zaki mai mu ko ka dinga har ma kada hali ya nasu kari sanda cika sa tsuba da lude sai fa kaga za tuya ba a cikin abu kaga su kari da danko in ku ne sai a rage su kari ya kasa wai shi ne ka saka ta sai ka zo ka zama ta tana tsadarka ba duka mata ake ja ka samu shi lafiya sai in daraja ka wallahi sai ku yi hankali maza in ku ba ta ku ne da kashe maza da yi musu dangwari da ga na ku da hana su namiji ko ba inda zai ji naka nan da sai ga mutum zuciya ta buga ko kuma da ya zama cewa ya dan gama rayuwar su bai kai ko ina ba a sa irta namu sai shekara 95 taya ba indai ya samu kulawa da kyau da lafiyarsa dan ku sani kuma mazan ku sani kun ga kai da ka tafi shekara 60 ko mai kai ce kafin gaba to wallahi kai ce yace da aka ce kai ga mutum daga neman kwalba dan gadara 13 4 5 eh shi to wannan neman kwalba shi ku tashi shi kuwa kula ka shaka wuna saboda haka a cikin wayannan sahabbai ga irin yanda aka samu suka bi dan haka iya daga cikin wato na hudu muka shiga kenan ko shine menene wato tamanna al maut shine wato mutun da zai nan ka yawa kai nan ka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala ko
1: na
0: hadi yazuz aidan kuma wannan yana kuma halatta ne wa qadfa alahu kaseeran min as-salaf ai da yawa daga wayanda suka wuce mutanen kirki sun yi qala abu darda abu darda shi ma ya ce ahabbu al maut istiqa'i ila rabbi istiyaqan ila rabbi ice a mafi abinda nake soyuwa a gare ni shauki zuwa ga ubangiji na wa qala abu unaybata wa abu unaybata yace wannan al-khawlani shi ma yace kana wato ya kasance wasu ya gabanunku wa'en zai gabanunku suna roƙon me wato wato saduwa da Allah shi ya musu ya gaza mina shawu daga wadansu abin da zaman shi da shi Allah suna so saduwar su da Allah yafi musu komai an gane da kyau ko saduwa da Allah wasu ba'arin arfi ne su ma suka ce wato dalata al ayyam wai da yace dare ya tsawa wato ranaku sun tsawaita a gare ni dare ya tsawaita a gare ni bi shauqi la liqa illa azza wa jalla shi dare da ma yema tsawo yana so sai ya sa da Allah ta inda zai sa da ubangiji dan Allah duk wanda ce azuwa kaje mutum wadan bai duk wanda ce ai wasan ji ba sa ta ka dutse duk mutum da ya ce na ina tsawo ina tsawo sai da Allah wallahi ya san tsakanin su da Allah ko da abin da yake zato in gane an gane ko za ku ji abin a gaci ya zo yace dala shauki ilaika yace wato shauki ko buri na zuwa gare ka faj'al udumi ilaika ka sanya min gabata ta zuwa gare ka haka yake fada wa qala ba'dhum wasu ba'an sun ce wato la tadib nafsi daga cikin su arifi ne ce raina ba ta min dadi bil maut da mutuwa ni ba na jin dadin in ambaci mutuwa illa iza zakartu liqa illah azza wa jalla sai dai in zan burin mutuwan nan izaba wato saduwa ta ce da Allah subhanahu wa ta'ala fa innani ashtaqu zan haqiqa ni zan shauki zuwa saduwa da Allah hi da izin anan amma in ba wannan ba bazan ba wato kaman shauki na da saduwa da Allah kaman shaukin mai kishirwa mai tsanani ne sannan yake neman ruwa a cikin ranar zafi sai a bashi ba doki zai karbi wannan ba dan yace a ni shauki na da shi da Allah yace kaman shauki ne ga mutumin da ya kasance cewa iya cikin wato wani guri wanda yake wato rana guri mai zafi da tsani sai a karuwa wato shadidul bar mai tsananin sanyi aka bashi ya zai ji to haka mutuwa arifu da suke makusanta Allah wanda suka yadda Allah suke aiki domin Allah haka shaukin su yake zuwa a cikin su a hada da a ciki wanda ya kasance cewa yayi shauki zuwa ga Allah to ya zai zama to anan kuma sai aka kai kara fada shi ma mai sake mai ce wato istaqi ilayka ya qaribana wato wata kasida ke yace shauki na zuwa gare ka ya makusanci na kaman shaukin mai kishirwa ne da yake nema wato isharuwan nan sai suka ce to hakika wannan abu ya fita a cikin wato fadin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake fada akan ne yahudawa yake aka ce a gaya musu saboda ba yahude ko zance mutuwa baya so ai me yasa baya so saboda ya san gamo da asar Allah babu kyau amma wanda ya san ya riga da kamar aka ce aka masa me muke ce Allah ka sa mu cika da imani ba mu taba ce Allah kar kashe mu ba Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mutuwa zama hutu ne kamar da annabi alaihi salatu wassalam ya koya mana a baya to sai ayat sana magana ne a cikin suratul baqara aya ta 94 wanda ubangiji ya ce bismillahir rahmanir rahim قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم إتشيكا تشيدا سو ما أي كيس الله سنما إذا سن كسن تشي سن تشي سو إن كان لكم الدار الآخرة إذا كن كسن تشي كن تشي كو جد الله هي راجوين الله كوني كبو على القيامة كو الله يبتو كون زابو تو إتشي أن كن تشي كو أمتن فتمنوا الموت تو كو بول موت وانزو aka ce annabi ya gaya musu haka in kuntu sadiqin yace in kasance ku masu gaskiya ne a wata aya yace ulya ayyuhallazina hadu ya ku wa'anda ku kasance ku yahudawa ne in antum annakum awliya ulillah idan kuna raya cha ku ne hakika ku ne wato mafi soyayya zuwa ga Allah shi da awliya to an ce awliya kan mutane yake muke jibinta kenan zuwa ga Allah min dunin nasu kuwa bayan mutane to fatama nawul mauta in kuntum sadiqin she ku yi budi akan ta kuma fatama nawul mauta ku yi budi akan mutuwa ita kuma na cikin suratul juma'a izo aya ta 9 so da haka akwai maganganu da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa duk wannan lokacin wanda yake ikan sadiya to sai Allah ya ce a gaba wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim sadaqallahu alazim yace wala yatamannawnahu abadan ai ba za su taba burin mutuwa ba saboda me bima kaddamat aidihim saboda abinda hannayensu ta gabatar duk wanda ya san ya kashe mutane kai sata kai kidnapin kai wane ne kai abu ka dawo kada tuwon baruka ci kaso da Allah ai aka jefa daga baka ban kai wannan shi yasa mafi alkhairi ga dan adam tunda kuruciya kana da kun kuruciya ke sa la ku nake ciki ko ne yanzu ana mu yanke a sa gaba ɗayan bayan ba ta da kyau daga wannan rana mu gyara sabuwar shekara za mu shige ta
1: okay
0: wanke wannan sabuwar shekara wannan tace mafi alkhairi a gare mu tunda mun riske ta mu kyautata abubuwan mu na ayyuka a cikin mu kyautata lafuzan mu mu kyautata niyoyin mu masu shiga siyasa wannan shekara ce ko mu ta musulunci ku ji tsoron Allah ku tana me yake a baya ko ku gode Allah ne yake a al'umma wannan kada ya sheku kai da kanka ka ba da amsa kanka wallahi da mutane suna mun tsarin da Allah ya musu ko su yan siyasa suna mun tsarin da yake akai wallahi ba sai kun kira mutane ba aikin ku ne da kira mutane kyakkyawan manufa ku ta kira mutane yanzu dan Allah cika kuwa ya campaign a tsaya ce kuwa ya fito ya aje wannan su ga yake kasashen waje ai ba campaign suke ba campaign din su kalilan ne zaka aje a kofar gida ka aka ana oya ko za a zo mutum zai zo isa ba ƙuri'a ne ko da gidansu ya wuce kaka ba kai kana bukata ko ya ga ne zaba shikenan ko ya wuce amma mun sai an zuba zuban jini yanzu daga wannan shekara muna taka ta bindiga fargaba ba mu san me zai zo mana a cikin wacce za ta shigo ta nan gaba saboda ya kamata ya mu a cikin tamu ta musulunci za a yi su kuma ta wacce ta kama ta musihiya fa ta ba kama ba da haka dan girman Allah da iko yayin mu za mu tsaya za mu shiga za a daura mu za mu shiga kabari za mu tsaya gaban Allah ranar da Allah zai yi abin da yake so ga halittarsa mu ji tsoron wannan rana mu ji tsoron za a ranar da za a maida mu zuwa ga Allah mutuna tunatar da wannan mu karkada zuciyarmu daga duniya da abin da yake cikin ta mutuna zamu sirr Allah zamu koma zuwa ga Allah wannan zai gina ka ya saukar maka da kai ko daga nan ka tsaka tuba dan abin da yake hannunka Allah ya sa maka albarka dan Allah dan annabi mai duba da wannan mu taimaki kasar mu mutaimaki al'umman mu mutaimaki yaran mu da suke lalaciya mu taimaka wallahi in an ce ana na dai wiwi a fili take ta da ido na taka dace fara yin ka ta ana ta miljinta
2: ai ta yanzu ina a fili take
0: to yanzu dan Allah sai ce ta kai ma da fa aka ce an babu mali sai ce ai duk kasar noman wiwi sai sa shan wiwi tun mun san ba me ce ake bata ba a zo da waka yana hauka yana yi ana me aka ce ya mutu wiwi ne sha da suke fito daga lahira lokacin nan muna wannan din mutu ta irin waɗannan abubuwa mu duba mu dai fada ce ta mu eh bamu fada shiriya ta Allah ce kuma ba ma shakka duk wanda yace an yi wa'azi ya bi ta kansa wallahi in ya so ya gyara eh in ya so ya gyara sai Allah ya taimake mu daga ciki duba mana a wannan sai mu ji kuma wannan shekara za mu shiga ta dai a baci wata take cewa akan so ayi wasu ayyuka a cikin ta ayyukan da ake fada daga cikin su ana sanya azumi da tsewa dare a dan shiga ayi ta zuwa kwanakin nan da ake cikin su saboda haka akwai abubuwa da yawa da ake dauka daga ciki wanda idan aka dauke su sai a samu wato kusanci da afdal ne mafi kyau ka zauna ka karkada duk abin da ka san kai a shekara ta kare dan shine mafi jawwa daga dukkanin wani aiki da zaka yi ka cire duk wani abu da ka san cewa kai shi ya wuce an gane ku ka yi kokari ka karkade shi ka yi kokari ka gyara ka nemi zaka sadu da Allah subhanahu wataala saduwar da kai kanka zaka so hakan ta kasance maka zai kasance maka kuma zai maka alkhairi a gare ka domin ita wannan shekara za mu shige ta wata shekara ce da ake cewa ana son azumi a cikin ta shi yafi kamar da azumin watan Ramadana duk wasu ruwawe suna zuwa a ciki wanda yake akarjo muslimin fi kitabus siyam babu fadlin saum na muharram
1: na'am
0: kun gani hadisi na 1163 da haka kun gani fadlin siyam ba'al shahr Ramadan shahrullah allazi tad'una hu lil muharram wanda mai kaisu al muharram shine azumi sai wa fadu salati ba al farida qiyamul layl yace bayan sallah kuma duk ba da sallah farida ba sallah ta qiyamul layl da haka wannan dare na wannan watan da goma farko har zuwa wannan din sa mu yi kokari mu tsaya gurin Allah mu kusanta duk abin da kace alkhairai ne kai kokari ka kwatanta shi ka same shi ina ana ji na ko sannan kuma sai ka zo a ce al-kalamu ala hadhal hadith people slain akwai magana cikin wannan hadith akwai fasalai guda biyu da suke magana a cikin sa min amma to a ce fi afdal tadawwi bi siyam akwai san ayi azumin tadawwi a cikin sa akwai so in an ce afdalu ba ce ake fariyatin ba ko wajib ana so wa afdal tadawwi shine yace qiyamul layl isa ke mai ta ce mafi fifici kuma a cikin qiyamul layl a cikin wannan wata mai albarka da haka duk abin da ka dauka zaka samu abin da baka taba zato ba a cikin shi kamar yadda Imam Ahmad Allah ya kara da ga shi Imam Tirmidhi suka faɗa cikin wannan hadisi wannan kada a wasu mutane ne guda biyu da suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wato a tabbabi sallallahu alaihi wasallam faɗa sai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi akabarni bishar asumu ka kaya mana wato azumin da ake so a azumce shi ba a shahr Ramadan bayan watan Ramadan fa kada shi fa Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da aminci da tabbata ga shi ce wato in kana sa'iman sharan ba'ada Ramadan fa sumul muharram fa innahu sharullah ita inda ya bayar Ramadan akwai azumi akwai watan zaka samu to kai azumin muharram ice domin shi wannan azumin ana cewa fa innahu sharullah dan hakika shi wato watan Allah ne wa fi yawmun akwai shi akwai wata rana taballahu fi ala qaumin da Allah yake karba tuba mutane a cikin sa wa yatubu ala akhirin kuma yake gafarta wai ka karba tuba wasu ma a cikin sa wa wannan ya zo da cikin sa akwai isnadi wanda aka zo da shi wato wanda yake fitar da bayanin akan haka wasu sukan ce hadisin nan bashi launi kadan a karaje Turmizi Turmizi ya fitar da shi a cikin bayanin sa na kitabun Sawm babu ma jaa fi Sawm Ramadan da haka idan ka duba ka same shi a cikin Imam Ahmad ma shi ma ya fitar da nasa a cikin shi ma da ake magana akan shi ma a cikin wato shi ma a cikin wato littafin sa wanda ya fitar da shi wanda yake magana akan wato yawa yake shi ma yake mana kan wato azumin da a cikin shi ba dai wato azumin wato Muharram din dan haka da makamantan irin waɗannan abubuwa abinda ake so dai ba wa yake kyakkyawa dabi'a sa ta kusanci su da Allah da gyara tsakanin su da Allah shi ne fi komai duk wannan ihun da muke ga muku iya abin da zamu ga muku kenan Allah shi ya fi sanin bawan sa mai tsarki ya fi sanin bawan sa mai imani ya fi sanin bawan sa wanda ya kusanci Allah subhanahu wataala kuma wannan kusanci da Allah kun ga ba sai kai tallace ka ga wani ba an ka tsaya ka nema gurin Allah Allah zai ma fiye da inda kake zato dan haka za mu shiga sabuwar shekara dan Allah mu karkada zuciyar mu da abin da muke san mun yi mara kyau kuma mu nemi Allah gafara idan miji dai ba shi kuma bai kamar mara kyau ki nema ki gyara dan mu yi tuba le mu sani ba wannan shekara ta mu ci ta karshe ku za mu ƙara irin ta da yawa kamar yadda muke so dan haka wallahi alam Allah shi ya sani mu ji ala kullu halin idan Allah ka cika mu ya ba mu cika akan wato kalmatul islam mu cika da kalman nan ka karba kuma mu kasance cewa mun bai ana tuna mu ana begen mu ba ka tauba an ga tuna ka ana Allah wadare wannan shine mummunan abu dan ana ce alama ma daga duniya take bayyana mutumin kirki da karbuwa ka gurin Allah irin karbuwar da kai ga mutane da irin kyawawan halaye da Allah ya mutunta gudanar mutane alkhairi ya isar maka a gare ku da dukkanin wani shugaba isan irin wannan ba ka wuce ba ana binka da dutse ko wani abu ko kyara ko wani sai ka dawo ko za yin ka aka hanya da aka zo ga bai kai ne wannan ka gyara shi yasa mai hankali ke aje mutane bi a kusan shi da masoyi da maki idan masoyin ya faɗa abin alkhairi wanda ya ga nasa sai ya tabbatar kansa ina kan wannan abin kuwa idan maki ya faɗa sana sharrin sai ya zuwa ga ka anya bana aika ta wannan abin to wallahi zaka ga ma duniya lafiya zaka samu Allah cikin da baka taba zaka same shi ba alhamdulillah ala kulli hal
1: masha Allah
0: amin ya gafarta mana kuma Allah ya karba abin da muke wanda muke kuskure a cikin sa ko muka faɗa ba daidai ba Allah kai mana afwa gafarta
1: amin ya rabbal alamin to masha Allah Allah ya saka da alkhairi layin da zaku shigo cikin shirin layin 07 7 9 5 2 9 3 da kuma layin 08 1 4 7 7 7 su ne layin da za ku kirawo kai tsaye sai layin da za ku rubutaccen saƙo layin 09 6 6 2 7 0 3 1 to amma afuwa 09 6 6 2 7 0 3 2 3 shine layin da za ku rubutaccen saƙo assalamu alaikum amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: to mama izu ana nake ne mai Allah kara ki lafiya mami da isan kwana amin amin sai Allah ya kuma da fata ayi taro la shi an gama ayi sallah lafiya mami to da Allah mami ita tambaya nake ita
1: na'am muna jin ki
3: nan take wannan ayat ko Allahin nan ta ajiji ake kanta kullun a wajen tafsir kace ana neman bukata ana karanta kuma in ana kasuwanci ana rubutawa a sa a cikin kasuwancin to ni tambayar da nake in an yi layar a cikin kayan kasuwancin za a sa ko yaya Allah ya kara wuni na
0: biyar mamaji wace aya take ce
1: wawa da ake karanta a wata addu'a da ake karanta a wajen tafsiri kin ce ana sa maganin kasuwa ce kuma ana neman bukata ana biya ta to in kin tuna sai ki bugo ki gaya mana farkon addu'a sai mummy ta tuna assalamu alaikum
3: na'am na ba da
0: lafiya lafiya gida
3: Hello?
1: To muna tare da ke.
4: fatan alkhairi malama dan Allah tambaya ce zan wata dan wata malama
0: to ina jin ki malama
4: don kasance sai aure ita da mijinta malama sun lokacin da suke farko to ba shi da baya sauraron ta lokacin tun yana da gale kina ji malama
0: ina ji
4: hello
0: ina jin ki malama muna ji
4: to malama to sai zo irin to sezo bari ne kele kenan sezo sa matsala gaban sauraron shekarar su goma ba shi da lafiya malama dama can ba kula gire ta kullun muna dan cicin mutunci zagi ne haita to yanzu ya kasance a ga sai kike bani shawara ce to zan tambayi malama za a baki shawara a cikin wannan lamarin majiya zaman na ta yake
0: ta ma dade
4: tunda
0: shekara 10 ya mace kuma lafiyar ta kalan matashi ya ce ko kwada tijuwa ce ilimi ya matashi ya ce ta dena haihuwa ko tana haihuwa
4: kai mene
0: ta dena haihuwa ko tana haihuwa ne
4: kana san goma kin tana tun haihuwa da ta ta shida da shi kusan shekara 11 kenan bata kara haihuwa da shi ba
0: eh to kuma ta zaune ko ba harka komai ka take zaune tuwa take ci da shi ruwa kuma ta kwance ta to gaskiya
4: da take zaune malama to shine duk ta ka uwa sai ci wata ya kuri take
0: abinda nake ga mutane kenan
4: ni mutane nace ba zan miki tambayan malama
0: to duk wanda ya kasance ci yarinya ta ce cin wannan hali wa a ce wa ya kuri idan ta dauko ciki ko ta fita dukkanin sai Allah ya musu ukuba da azaba sai a duba a gani idan da mancan dan kan karamce ko ba ta da babu ruwanta in an zo mara ban ba zo ka ta zama ko za mu shi za shekaru no babu wani abu idan an ga wannan to anan ma sai an nemi hakinta dole ai a dosan saka ci dosan abin da ya sanu sai ya kula da cin ta shan ta sirar ta a gidan in har ta yi da ta zama ta riƙe yaya amma ta ce ba ta yadda ba tuni alƙali zai kashe wannan auren domin ya wuce lokacin ma da ake bi na ka'ida sai aka ba ta da wannan fi a cikin wannan hakinta kenan da za a nema mata nagode tambaya ta zama
1: assalamu alaikum Assalamu alaikum. Na'am. To wannan ta ce wa assalamu alaikum malama da Allah ta ya ake gane yarinyar ka tana son aure.
0: To. Amma sai ki ne je ka ta fara cika ta fidda kayan balaga a jikinta kuma za ta ga shekarunta. Mu yanzu anan kasa muna dauka ga 18 ko ba gaskiya ba saboda me yasa muka sa gama secondary school din su daga 17 sai dai amma ta join fin za ta ga ta ta ba 16 ma ta iya gama ko ba haka ba amma ta tsallake za ta iya gama alamomin kika ta cika zancen aure ko da an janta zumudi to in an tsare mijin ku aure da ita an gane dan alamomi dai mun wanda suka bayyana shari'a dai su ne aga ta cika ko ina da girjinta da alama kasan hannunta karkashin mahaifarta to wannan ta kai kuma an ga tana yawan duba da shauran su wannan din abu to ba sai an wannan ban dai miji zo a bada ita gaskiyar magana Allah ya sa mu dace
1: to assalamu alaikum na sawon da line akwai sakonni ma zan karanto su assalamu alaikum
4: hello
1: assalamu alaikum muna tare da ke
4: malama ne tare da wato ai bai zauna da ita yar shawarce ta ma za iya zama za ta iya zama ko ba za iya zama da ita ba duba wannan shawara shi dai kawai ba ruwan sabura sun shi dai ta yi magana da bude ita ga da bude ita ta ga iyaye kowa iyaye sun ce wanda ya kuri ta rige yaya kuma alhalin cutuwa take malama
0: ta kai shi kara hizba idan ta ga nan ba sai mata take so ba ta kai shi kotu babu wani abu a cikin wannan babu wani abu a wannan iyaye wannan haƙi sai tana fasa masa haƙi masa sosiya mata da haka akwai matsala cikin irin wannan zaman da gaske mu muka san matsalar da ake samu mu da ake zuwa kina tambaya gida mu muka san ba take gudana ci ta za ka sa gane kanta ina fata an fahimta dama ina ne makarban mutum idan da adalan iyaye shugabanni su zauna kamar da Allah ya ce mai hukunci daga bangare da miji daga mai wuce bangaren iyaye idan aka nemi gyara Allah zai kai gyara ka ai gyara in ku wani sun ke da suna cata ta zaman iyaye to ta kai wa hukumar musulunci ta kai wa hizba idan anan ba ta taga su ta iya kai kotu ina fata an gane insha Allah ta kai hizba kwa ta samu gamsuwa za ta duwa mata haƙin ta domin kuwa ni a sani na musu kokarin duba abin da zai dace dan adam miji zuwa
1: ga wata tambaya wacce ce assalamu alaikum malama Allah ya kara miki lafiya da nisan kwana malama ina fama da wata kalar mara na sha magani amma har yanzu shine wani yake ce min wai wannan barar tawa wata kila sai na yi aure wai menene gaskiya wannan magana
0: ina da wani malami wani lalamin ne ma ce ba zai buga mata kuma likita ne ya ga mata ina so yake aure tan ba zaura ce ko budurwa to Allah dan haka dai indai likita ne faɗa ka da abin da ya gano yake so ya aura dan haka mura dai ta da abuwa da yawa dan aka ga wannan ba ai ba ki samu kaji ki tafarnuwa ki dafa su ki zuba zuma ki dinga sha insha Allah ko ki sulace ruwan sa zaki rabu da mura in Allah ya yarda tafarnuwa da kajiji da kuma wannan ba kaji ba kajiji ne da ake cewa kai sha take sai ka zaka tashi hankalin ki ki dafa shi ki hada shi da zuma kina sha ko ki sulace sa insha Allah rabbi hatta albasa ma tana yin aka sulata ta insha Allah ka sha ruwan ta
1: assalamu alaikum lai na karshe assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam malama yin ne lafiya
0: lafiya
5: ina miki fatan alheri malama to
0: niwa ine mu
5: kin yi wani bayani kince na mutu zai iya koyi shekara 90 da yin retire ba to ita kuma mace fa
0: ita ce ma ta gyara kanta za ta ba lafiya ita ma in ta zauna an gane da ke ko ita mace take fara ko ita take fara sallama ma ana miji gaskiya saboda haifa haifa ta ruguje ku kwasanta da shauran su an gane da ke ko sai ka ji wata nanin ta gaji ta dauka ba ta yi doriya da ya kamata dan mata kala kala ne kai mace da kawai ma in ta ji kanshi riga namiji ta ji bukata ta zo mata kin ga irin wannan ku ai takan dade ba ta yi retire ba wata kuma gaba daya ma an ga ya miki aka zan can kusanci to an ka mata wata matsala sai ciwuka su tashi a jikinta ina fata wa'annan bin sai a duba ga wace ta tafi kwaliti ta dade tana kwasa wannan roman dimokuraɗiya buje zuwa
1: wannan yace ko mace ce ko anji ma fatan alkhairi da Allah malama ina azumi tunani da sha'awa suka dinga bijiro min na tashi ne alwala na dora karatun alkur'ani amma duk da haka sai da mani ya fita a jikina ya matsayin azumi na
0: to ni dai inda ba aljana ce da kai ba take zuwa ka ta kasa da kallo ko kai shi amma haka nan tunda haka yazo azumin ka ba a ci ya lalace ba dalilin da yasa daya in dai ya zama kamar laruwa ce ta fidda shi tunda shi dai an ce wato ana cewa kurujul mani bila zatin ko fitar mani da jin dadi mutadatin wanda aka saba da shi fi naumin aun ya qasatin a cikin bacciyo ku a farken shine beme wato yayin da yin wasa ko kallo ko nan sai me kama sha'awa mai tsanani amma ka ce haka nan yazo maka kai kanka alƙalin kanka da kanka ne in haka yazo ba inda ka saya min kai ba to azumin ka zama kaman fitar wani abu ne za a ce kaman larura azumin ka nan in ku ka san wani kallo ka karo shi ka lalata azumin ka muje ta baya ta gaba
1: sai addu'a mun tinga lokacin
0: to ubangiji Allah madauki sarki ka sa mu shigo da sabuwar shekara da albarka da alkhairi allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu لا إله إلا أنت الحنان المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله
1: Amin Allah ya amsa a madadin malama Fatima ta Salana Bilisi ba kufai Nusa Balarabe Saba ke ciwa a kasance da mu sati mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shirin

Ya ku ƴan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojin ku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe, sai ku rufe dukkan apps ɗin ku a lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datarka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya, NCC.

0: ai mun yi har zuwa yanzu da yake abin da yasa nace a ba shirin na shekara ɗaya ne alakar mu da hukumar taimakekeniyar lafiya da ake cewa Katsima hukuma ce ta gwamnatin Kano wayannan fund gidonoyin na wakafi sai muka dinga daukan matan nan masu rauni wayanda muka tabbatar ba za su iya ba mu je mu biya musu kuɗi na harkar kula da kiwon lafiya a hukumar ita kuma asibitoci na gwamnati take amfani da su da mun biya mata wayannan shekara ɗaya za su je awo har haihuwa har wannan din su
1: hanyar da aka fara bi kenan
0: hanyar da muka fara bi da wannan su wannan amma fa kafin mi wannan aiki kamar yadda na gaya maka wancan jagorori na daftarin tsari ita wannan gidauniya sai da muka yi mata register da gwamnati karamar hukuma jiha da tarayya ta tarayyar ita ce ta fukowace kamfanin AC harajin muke ba saboda mu aiki ba za mu biya haraji dai za mu biyayya ga wannan tsarin akwai abin da ake cewa compliance takarda haraji mun yi da kuma hukumar EFCC domin akwai yanayi da ake duba na kungiyoyi ba sa cikin irin antimony laundering din ta me za ku fassara harkar ta'addanci da kuma safara kuɗi ba bisa ka'ida ba biyayya ga wannan akwai yanayi rahoto da ake wa don mun bi wannan ka'ida mun yi shugabanci trustee da management kaga kungiya ta kafu kamar mallam yana cikin trustee ni ina cikin management na farko kaga an samar da shugabanci kuma duka kanana hukumomin nan 44 ba ungo gobe haka suke to da bayan nan sai muka zo muka yi kaddamarwa mun kaddamar tun watan 11 na shekarar 2023 wanda a kaddamar wannan ma'aikatan lafiya ne duka ma'aikatan lafiya ta jiha hukumar lafiya a matakin farko taimakekeniyar lafiyar Ketpon duka masarauta karamar hukuma al'ummar gari masarauta malamai duka an hada al'umma da masu bada gudunmawa aka fara kaddamarwa mutane suka santa suka bada gudunmawa su kuma muna da asusun ajiya ba ma karbar kudi a hannu saboda abin da ake cewa transparency da accountability me kuke fassara shi da Hausa yawa to akwai account ta account ake sa kudi kuma in aka zo aka zauna aka tattauna za a yi wani abu na jin kai ba mu kadai muke ba mu mun yi a gidauniya sai mun yi hadaka da daga tanmu da masu ungwanni da malamai yawanci ma su muke ba alhakin fito da masu rauni a ciki wanda in ba dan wannan tsarin ba ba za su iya biya wa kansu ba sai mu je mu biya musu in aka biya musu sai sun yi shekara ɗaya suna mura
1: to amma ji ga sari misali wannan da kai wannan bayani abuwa ne suke tafiya ne yau da gobe da kudaden da ake gudanar da wannan abuwa shin wannan al'umma ake ba wa kofa gudi kawo gudunmuwa cikin wannan wakafin ko ku a'a akwai wata hanya ta aka samar wajen da ta rike kanta wajen tafi da harkokin yau da kullum
0: alhamdulillah na ji daɗin tambayar duk da malam zai bayani akan wakafi shi hanyar da aka tsara abun wakafi dama ba a so irin da an karba a kashi abun da aka tara akwai hanyar da ake juya shi dan a samu riba amma ta halal akwai abin da ake cewa halal business wanda ba riba ba kudin ruwa a ciki shine ma albarkar take yaduwa to saboda haka tun daga ranar kaddamarwa da nace dan abin da aka bayar muna da asusun ajiya wayannan asusun ajiyar da bayanan me muke kamar yadda nake yi akwai su a duka asibitoci

0: ko TikTok ko Instagram ko Twitter ko website din mu zai ga bayanan hadda video da ran da aka yi su da inda aka yi su da mutanen da suka mora to kamar yadda na fada muna maraba da mutane su ba mu gudunmawa domin yin wannan aikin jin kai mallan zai fada a wannan din sa mai alqur'ani ko hadisi suka fada akan jin kan na ƙasa to saboda haka da wa'annan idan an bayar muna juya su ta halal business domin samun albarkar fadin Allah da Annabi ba kudin ruwa sannan ribar da ake samu mu dinga yin wannan aikin jin kai fatan mu nan gaba kamar yadda kasashen musulunci suka bunƙasa wakafin ma yace a ba mama buƙatar gudunmawa ta ishe mu haka zamu iya abin da muke ya tsaya da kafarsa
1: to bari kuma wadin shi liman to akram kallahu wannan abu da yake na wakafi babban muhimmin abu ne kusan a kasashen mu nan an san irin abu da yake na hubusi da makamanta wato irin wannan za mu kara mai saurari bayani game da shi kansa misali wakafi da kuma wani irin fa'idoji ne suke da shi wajen warware matsalolin al'umma
2: bismillahir rahmanir rahim sallallahu baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam wa bi israili sadri
3: wa yassirli amri wa halul ubutan min lisani yafqahuni wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maratan saniya ato wannan wakafi ko kuma hubsi wanda kusan abu ɗaya ne akwai kuma wani abu ma wanda ake cewa umra to shi ma yana daga cikin dije nau'i ne na wakafi din ko hubsi wato Allah tabaraka wa ta'ala da harshen manzansa sallallahu alaihi wasallama shine wato ya wato shar'anta shi wannan wato ainihin sadaka mai gudana wanda idan mutum yayi to Allah tabaraka wa ta'ala wato zai tsawaita rayuwarsa tun a nan duniya ya kiyaye shi sannan kuma a lahira ya dauki wato ainihin ladan sa farko dai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul min amwalihim sadaqatan tudahhirhum wa tuzakkihim biha wa sallallahu alaihi karikawa rasulullah daga wato ainihin dukiyoyinsu ka duki sadaka wato ita ce za ta tsarkake su sannan kuma har tun daga gidan duniya har zuwa alkiyama kuma har zuwa gidan aljanna to sabai sun fahimci wannan sun yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu mutane da yawa to sai zamanto daga baya wa'anda aka bari su ma sai suka fahimci wannan wato umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabi alayhi salatu wasalam to shine ake yin wakafi ko hubsi ko umra ita umra ita ce wanda musan kamar zai bada gida yace to wani na baka gida to har matsayin rayuwarka shine umra kenan rayuwarka ko shekara 100 zaka yi a duniya to wannan gidan ba magana sayarwa ba magana haya a naka ne amma zaka yi amfani da cikin gidan amfanin abin ba nasa bane kyauta amma amfanin abin nasa ne to idan kuma mutum yace umra din har zuwa karshen rayuwar iyalai to wannan kuma har abada kenan ko da ya mutu to ƴaƴansa za su gaji wannan umra din nan ne haka har dai illa masha Allah to akwai wato ainihin sadaka shi musulunci wato saboda fahimtar wannan ayar da aka yi da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda suke kwadaitarwa a bisa yin wato sadaka da taimakawa al'umma to sai musulunci ya ba mu su abubuwa wajen guda 30 wa'annan abubuwa guda 30 to su ne suke sassauta wa mutane kamar poverty da ake ciki na wahalhalu na matsalar talauci to shi musulunci ya magance wannan ga abubuwa kamar haka na farko akwai sadaka sadakoki Allah ne ya umarni a yi to wasu sukan ɗauki sadaka idan musulmi suka ɗauki sadaka suna yanta kamar yadda ya kamata to zai rage wa wato mutane talauci da raɗaɗi sadakan nan kuma wato akwai wani zai gina masallaci bisa wakafi kenan zai yi wakafi ko wato ainihin hubsi to sai a gina wannan masallacin zai bashi ne kawai don ko ya sa wa iyayensa ko ya sa wa kankansa cewar wannan sadaka ce jariya nake so in yi wa wato mahaifa ko ni akan kaina wani kuma yakan gina wato ainihin gida nan ma sai ba da wannan gida ya ce hubsi ne masu karatun alqur'ani ko kuma wasu baki wanda za su zo su zauna ko kuma wasu dai wanda za su dinga amfana da shi ko ma wata irin nau'in mutane ne wani kuma makaranta zai yi kawai a ringa yin karatu domin ne da ya zamanto shi ma ya samu sadaka wato ainihin mai gudana so akwai a kasashe wanda suka

0: su kansu ma'aikatan Kano tana da yawa duniya ce Kano ma'aikatan ma sun yi karanci yadda ka'ida ta fada sai muka duba akwai mata da sun yi karatun harkar lafiya suna nan zauna gwamnati ta san da su suna abu da ake cewa temporary to sai mu karbe su daga gun gwamnatin mu iya waɗanda zamu iya mu ce waɗannan tunda suna taimaka a asibitin nan ga dan wani tukuici a dinga ba su dan rake da dadi su ma za su ci abinci za su biya kuɗin mota daga nan zuwa gidansu ba albashi ake biyan su ba ba su samu aiki ba amma kwararrun ma'aikata ne sun yi karatu gwamnati ta tabbatar da su ba mu muke nemowa ba sai wanda gwamnati ta tabbatar da su sai mu biya su su dinga ci gaba da kula da mata da kananun yara a asibitocin gwamnati ba wani na daban ba ka gane sannan nan gaba a cikin tsarin mu saboda in an zo haihuwa ya zamana kowane asibiti ko dare ko rana akwai kwararrun unguwar zoma wanda yanzu ba yawan su yadda ya kamata a dukkanu amma muna magana ne akan ungugo zamu dauki mata a duk mazabun mu mu kai su makarantu su koyo wannan harka ta nursing midwife unguwar zoma kenan hikimar mu in ka samu wayannan suna aiki na shiftin safa yamma dare duk sanda ka kama ce za ta haihu tunda ita haihuwa ba kalanda ne lokaci da ita duk sanda ta zo akwai kwararriyar ma'aikaciyar lafiya unguwar zoma a asibitin gwamnati da za ta karba haihuwar ta da kuma kwararran kayan aiki so ai kaga shiri yana tafiya ko an ji kai ko ba a ji kai ba sannan a baya ma mun yi da muka duba tunda muna da alaka da muka yi rijista kamar yadda na kaya ma mun yi alaka da hukumomin gwamnati jiha da tarayya da kuma kungiyoyin zakka da waqafi ma na kasa gaba daya da ake cewa AZON Association of Zakat and Waqf Operators of Nigeria dan mun yi alaka da su so a wayannan hukumomi ma sai aka zo wasu bayan Allah sun hadu su ma za su koya wa sana'a amma ga marayu kadai
1: ya marayu
0: da muka dauke su aka koya musu ɗaya ya koyi gyaran waya ɗaya ta koyi irin kwalliya ta matan nan kowa dai da abin da ya koya wallahi Allah cikin ikon sa da akai dukkanin su su sun kai dubu suka dauka suka yi mu mun kai namu sun ba mu aka ba su jarin dubu 50-50 wani bawan Allah ya bayar yace tunda ai mallan ya halatta ka ba mutun zakka je sana'a dama ba su a ba mara aikin yi wanda zai kashe gobe ya dawo ko dai mai sana'a ya ƙara juya ko kuma jari ya je ya zakka haka wani bawan Allah da ya ji labari ya sake dauko dubu 100 ya basu yanzu ka duba dan wannan abin na gyaran jiki turare da gyaran waya ka samu dubu 150 me kake jira so kaga alaka da hukumomi da sauran kungiyoyi to waɗannan muna kansu kuma akan wannan mace-macen matan tsarin mu mu da muke so mun kasa ungogon gida uku ungogo tsakiya yamma gabas hikimar mu dan a samu mazabu nan hudu nan uku nan hudu tunda mazabu 11 ne dama abinda muke so za a samar da yanayi na abin hawa diddare da in mace za ta haihu saboda an abinda yake jawo wannan hadarin na mace ta jigata ko ta haihuwa ba daidai ba yake sawa hadarin ko ta jigata mutuwa dama ba mu ce Allah ne ya karke kadarta ba za ta wuce wannan lokacin ba amma shan wahala jinkirin sai an ga yawa ne ba abin hawa ba yana haddasa wa mata suna shan wahala kuma suna jigata ko jini ya balle wanda a asibiti ne za su iya tare shi to in muka samar da wannan abin hawa mun yi rukuni dan ba za mu ce za mu iya sabar da 11 kowace mazaba ɗaya ba ko in aka zaba a wannan shiya da muka yi da an yi wannan in mai karamin karfi ne yana bugowa waya gar komai dare za su tafi da yanayi na tsaro su dauki mara lafiya su kai shi asibiti wannan ba mu kammala ba muna da tsari muna kira da duk masu yi dan Allah wanda suke neman Allah ya zubince su da rahama kamar yadda mallan ya bayani.

Madalla an gaida Nura Abubakar Musa a cikin shirin nan na dandalin unguwanninmu wanda ya zo muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma sai a tara wani makon ga misalin karfe 4:30 muna tafiya cikin wani sabon shirin na dandalin unguwanninmu.

Idan ka haifi ɗanka

0: 人马是给人欢迎呀，马是阿拉阿拉阿拉伊巴苏万囊巴当阿快提加巴苏马巴萨伊亚巴。
1: 阿拉吉dan marayi Jos kenan a cikin wakar Teacher Uban Karatu da fatan Allah ya kyautata makwanci sadaukarwa ga dukkanin malaman mu da suka yi dawainiya tare da jagorantar mu zuwa matakai daban-daban godiya ta musamman ga dukkanin malaman mu dan marayi Jos da fatan Allah ya kyautata makwanci
0: la ilaha illallah ana ka taimaki soja to ko gidan ku da daji ko a bakin daga to ko gidan ku gunyaki
1: baya ga wakar malamai da dan marayi Jos ya nishadantar da mu da ita yanzu kuma ga wakar soja mazan fama a cikin wakar ta dan marayi Jos da fatan Allah ya taimaki dukkanin rundunonin jami'an tsaron mu Allah ya ba su rinjaye Allah kuma ya musu jagora ya tsare su a duk inda suka tsinci kansu.
0: Kura bindi ta sha araru sai ta rama. Dan mutuwa ɗan maza suke guje soja, ko gida ta da kashe gato da bata tausayin ɗan yaro. Amma na faɗa wa ƴaƴan soja. Zanyi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta in wuri ya yi wuri
1: mita 97.3 zanguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da sauraro da fatan ana nishadantuwa a cikin waɗannan waƙoƙi na dan marayi Jos wanda agogon mu ke nuni da ƙarfe 5:43 wato ƙarfe 6 kenan saura minti 17 da misalin karfe 5:45 zamu kawo muku shirin nan na MTN Nigerian Star Parade da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kafin lokacin bari mu dauki waɗannan sakonni daga sashen manatalla

0: ta so ya ya an chu du da juna ta sanaya gurin asali ko jaya ya ba ga ba an dai na kiyaya ra'iya zo da an shirya
1: bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da alayansa da sahabbansa baki daya yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci abin da zamu tattauna a yau daya ne daga cikin ladabbai na rayuwa alada tsari na koyarwa da karantarwa musamman a gurin malaman addinin musulunci suna yawan kakkasa kowane bangare na rayuwar dan adam su ce da mutane ga yadda ya kamata su yi shi shi yasa zamu ga da yawa daga cikin littattafai a cikin suke da ladabba komai a ce ga ladabban sa ma'anar ladabi ga yadda ake yin sa ko kuma ga yadda ya kamata a yi shi misali a ce ga yadda ya kamata mutum ya yi tafiya ga yadda ya kamata ya zauna ga ladabin kwanciya in zai bacci ga ladabin ya kamata ya yi in ya farka daga bacci ga ladabin da ya kamata ya yi in zai shiga ban daki ga ladabin cin abinci ga ladabin hulɗa da mutanen gida ga ladabin mu'amala da makota ga ladabin abotaka kusan ne babu wani motsi da rashin motsi wanda ba a ce akwai ladabin sa ba kuma abin ta kai ga cewa wasu daga cikin malamai kusan har abin da zaka ga cewa bashi da muhimmanci mu a ganin mu sai kaga su sun ce da kai ga ladabin sa kamar Imam Suyuti da ya rubuta wani katafaren littafin sa Bakandamiya wanda ke littafi ne mai kamar jakar magori wato babu irin abin da babu a cikin sa sunan littafin nasa Al-Kanzul Madfun wal Fulkul Mashhun a cikin littafin yake zancen ladabin sa mazagi a wando wato kusan babu abinda ba a ci ga ladabin sa ba ma har abinda kake ganin ba lallai ne a ci da kai ga ladabin sa ba kuma idan muka lura daya daga cikin manyan malamai kuma Abul Hasan Al-Mawardi da ya littafi ya sa masa suna Adabud Duniya Waddin ladabin rayuwar duniya da ta lahira ko ladabin yanda ya kamata mutum yayi tafi da rayuwarsa ta duniya da yanda ya kamata tafi da ladabin rayuwarsa ta addini wacce za ta bashi nasara a lahira to in kuma mutum yayi hangi wannan magana ta wata fuskar sai ya ga cewa to in haka ne kuma ai sai mutum ya zama kamar abarikin soja wato babu sakewa komai sai da ka'ida ga yadda ake kaza ga yadda ba a kaza sai ya ji kamar zai zama da akwai takura to amma kuma ita rayuwar duniya gaskiya rayuwa ce wacce take aka gina ta ka Allah madaukakin sarki ya gina ta ne akan ka'ida wato akan kanun akan tsari da zaran mutum ya kaucewa wannan tsarin to kuma shikenan sai kuma ya gamu da matsala kamar yadda muke gani ko da a rayuwar mutum yau da gobe duk abin da ka ji ya faru na wahala to wata ka'ida ce aka kaucewa ta haifar da wannan wahalar ko da ko abin da ya shafi ma kiwon lafiya ne ko da abin da ya shafi saye da sayarwa ne ko da abin da ya shafi mulki da gwamnati ne duk inda ka ji an shiga wani matsatsi da wata wahala to akwai wata ka'ida ne da aka kaucewa ta haifar da wannan to haka rayuwar take gaba ɗayan ta akan ka'ida da doka da oda take kanun kenan al-qanun kamar yanda ita kanta duniyar ma akan kanun take tafiya gudun da duniya take yi take zagaya rana da gudun da rana take yi take gudu akan falakinta tafarkinta da Allah madaukakin sarki shirya mata da taurari da suke tafiya da iska da take gudana da ruwan sama da ake yi da shuka da take tsurowa duka suna tafe ne akan kanuni idan aka samu wata matsala ko wata cikas to za a samu cewa da akwai wani abu ne da ya faru wanda ya haddasa wannan cikas din to haka ita ma rayuwar duniya take saboda ka sai dai a sabu ɗayan biyu wato ko dai ai kokari a dabbaka a cika wannan doka da oda din ko kuma a zabi cewa a sha wahalar kaucewa doka da oda shi yasa aka ce an ba kowa yanci an ce dai ga doka nan da oda kowa ya bi amma kuma an ba kowa yanci in kaga dama ka bi to shikenan sai ka samu sakamakon bin wannan doka da oda an kaga dama kuma ka kauce to amma kuma za akwai sakamakon kaucewa din kuma wanda ba shi da dadi Allah ya kiyashe mu duk da haka kuma dai Allah madaukakin sarki da ya wajabta mana mu bi shi ma sai ya ce mu bi shi ne iyakacin iyawan mu ku ji tsoron Allah iyakacin iya yadda za ku iya to saboda haka idan an ce dokoki da ka'idoji da ladabba na rayuwa suna da yawa to shikenan sai a zabi wanda zai yi ayi wanda kuma ba a iya an yi ba saboda yawan su ko saboda kankanta su to kuma yau da gobe dai Allah kuma sai a ce taimaka kuma ya bamu ikon cike gurbin abinda ba mu iya cikasawa ba kuma ya mana afuwa cikin inda muka gaza to a ladabi muhimmi da ya kamata mu tattauna a yau shine ladabin magana wato yanda ya kamata mutun yayi magana ya ake yin magana watakila wannan magana ta ba wani dariya a ce ah magana ma yanzu har sai an ce ga yanda ake yin ta inda Allah ya halicci mutun ya bashi harshe ya bashi ikon daga harshen nan ya bude lebansa ya rufe ya motsa harshen sa yayi tunanin abin da zai fada ya furta ba shikenan ba a'a ba shikenan ba idan sauraron magana magana tana da ladabi tana da ka'ida tana da doka wanda sai ai kwana da kwanaki ma ana yi ba a gama ba saboda yawan dokoki da tsare-tsare da ka'idoji kuma saboda muhimmancin magana din da farko dai tukuna magana tana da mutukar muhimmanci magana ita ce goshin mutum kamar yadda idan mutum ya tunka roka kanka ga komai a jikinsa goshin sa kake kallowa ma'ana fuskar sa da shi zaka tantance namiji ne ko mace ce idan namiji ne kuma wanda ka sani ne in wanda ka sani ne wanne ne a cikin wadanda ka sani duka daga fuskar sa zaka fara ganowa to haka kuma ita ma magana take da zaran mutum ya bude baki yayin magana daga nan zaka iya gano hankalin sa da kuma sabanin hankalin sa ko kuma a'a fahimtar sa da sabanin fahimtar sa to shi sa ma malamai masana a cikin harshen Larabci suke cewa wato shi harshe ko magana ita ce tambarin dan adam kamar yanda kowanne abu idan yana da tambari ko yana da bajo alamar bajo ne ta zata karantar da kai ga abin da yake abin da wannan mai bajo yake dauke da shi ga abin da yake nufi kamar yadda muke kallo misali makarantu suna da bajo in kaga bajon makaranta ka san wannan makaranta kaza ce duk mutumin da ya ga dagi an rubuta school for arabic studies an rubuta nurun ala nur ya san SAS kenan wato wannan shine bajon makaranta koyon harshen larabci haka kuma idan mutum ya ga wato ko wata ma'aikata ce ko wata jami'a ce ko wata wani company ne ko wani banki ne kaga kowa yana da alamar sa da ita kake gane shi to magana ita ce alamar me yin ta saboda haka ashe magana tana da matukar muhimmanci zaka iya ganin mutun ya saka kaya gwanin ban sha'awa ya zo a cikin martaba da kwarjini da daraja amma idan in zama na ce a maganar sa ba mai kyau bace da ya fada sai kalma ɗaya ta zuba da duk wannan kwarjinin da ka gani a idanka zaka iya ganin mutun kuma kai ka raina shi ma idan kai mai saurin raina mutane ne dukun ko kuma kaca-kaca amma kuma in yayi fado magana sai ka gyara zama ka sake natsuwa kuma saboda kana ganin wannan ba karamin mutum bane a gabanka ashe in haka ne ko magana tana da mutukar muhimmanci dan tana iya daga mutum kuma tana iya kasa da shi to da haka ne zamu ga cewa a cikin tarbiya ta addinin musulunci an riga an ajiye doka zaunanniya tukuna wacce za ta taimaki

da haka ne zamu ji kamar yanda koyaushe malamai suke karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira to ya fada alheri in ko ba alheri zai fada ba to yayi shiru kuma alheri abin da ake nufi da alheri shine maganar da za ta yi wa mai sauraron ka dadi shine alheri maganar da za ta yi wa mai sauraron ka dadi shine alheri kakka fadawa mai sauraron ka maganar da za ta bata masa rai ko maganar da za ta zama cin fuska ce a wajensa ko maganar da za ta zama ƙarya ce a kunnansa ko maganar da za ta zama cin zarafi ne ko zagi ne ko muzantawa ne ko bata rai ne ko shagube ne ko habaici ne ko suka ne yi kokari ka fadi maganar da za ta zama ta alheri kuma koyaya kwashi wannan mutumin yake ko da a ce ba kwashiri da shi ko kuma a kai ne ka dauko gaskiya ka gaya masa shi kuma baya son jin gaskiya ka san yadda zaka yi ka mulmula wannan gaskiyar taka ta siga da zai ji dadin karbarta misali a irin wannan suna da yawa an sha fada hatta mutanen da suke yin wa'azi suke isar da sakon Allah madaukakin sarki ba za su yi takama da cewa ai tunda ni gaskiya zan fada wa mutumin nan kuma shi wannan mutumin ne mara gaskiya to saboda bari mulmulo gaskiya diyan da nake so in jefa masa ba haka Allah yace ba Allah madaukakin sarki ya riga ya bada babban misali da ya aiki annabi Musa da Harun amincin Allah ya tabbata a gare su zuwa ga Fir'auna kaga dai kololo haske da shiriya da imani da tsoron Allah na tabbas wanda ake da garanti a kansa shine imanin annabi Musa tunda shi annabin Allah ne kuma Allah ya tabbata da cewa shi na gaskiya ne babu shakku akwai garanti kuma karshen bata da kauce hanya shine kafircin Fir'auna saboda babu shakku Allah riga ya tabbatar da cewa shi la'ananne ne kuma har ya mutu Allah bai karbi wato imanin sa ba ma Allah ya tabbata shi kafiri ne to amma duk da haka Allah madaukakin sarki da ya aiki annabi Musa gurin Fir'auna yace ya gaya masa magana mai laushi ashe babu wanda ke da uzurin gaya wani magana mai kaushi kenan to saboda daga cikin ladabban magana shine a fadi alheri in zaka fadi magana ka fadi alheri alheri kuma shine ka fadi magana da za ta yi wa mai sauraron ka dadi idan in zama na cewa iya waka ka fadi alheri daga cikin zuciyarka alheri kake so ka fada sannan kuma ka saita lafazinka su zama na alheri amma duk da haka mai sauraron ka shi bai ji alheri ne a kunnansa ba to kai dai ka iya bakin kokarinka ka ji tsoron Allah iya ka ce mutuka iya waka in Allah ya da zaka samu ladan niyya zaka samu ladan kokarinka na fada alheri to sannan kuma daga cikin ladabban magana da suke karkashin kalmar alheri din shine ka fada mutane magana mai kyau kuma ita ma alheri ce shi kuma wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki kai tsaye zuwa ga mutane yace ku rinka gaya wa mutane magana mafi kyau ma'ana shi mutun zai magana zai iya zabar ma abin da yafi kyau ya gaya wa mutane kuma umarni ne na Allah madaukakin sarki da ibawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya isar wa mutane Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni sannan kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da umarnin nan ga mutane cewa su rinka fadawar mutum magana mai kyau wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka gaya wa bayina su rinka fadar magana mafi kyau kaga ashe wannan ba karamar magana bace cewa lalle ilalla in za a yi magana a fadi magana mai kyau magana ta zama na cewa ta fita daga sigar abin da zai zama baci ne ko zagi ne ko cin fuska ne ko cin zarafi ne ko kaskantawa ce ko isgili ne ko ƙarya ce ko girman kai ne duk dai wani abu ko su kallamari ne da sauransu to duka irin waɗannan al'amura suna daga cikin kauce musu yana daga cikin kaucewa magana mara kyau kuma fadar kishiyar su wato fadar manganu masu kyau masu faranta rai su kuma suna cikin bin umarnin Allah da yake a fadawa mutane magana mai kyau daga cikin ladabban magana shine idan mutum zai yi magana ya rinka yin ta da harshe ko kuma da sauti kasa wato mutum ya kiyaye magana cikin hayaniya da hargowa da daga murya wannan ba gwaninta bace ko kuma a rinka magana ana cika baki ana mata gugu ana hargowa wannan ba sa cikin ladabin magana rashin iya magana ne yin ihu da hayaniya rashin iya magana ne yin magana cikin kumbura harshe da kumbura murya da dimuwa a cikin zance duka baya cikin iya magana iya magana shine mutum ya magana da sauti mai taushi da kuma lafazi mai dadi

0: Misraru, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shiri na kurtun zuma daga nan tashar Rahama Radio Farincin Al'umma tare da ni Kabiru Abubakar Shishi. To cikin iko Allah mai tsare da mai girma sarkin askar Kano Dr. Muhammad Inusa na Bango, inda muka fara tattaunawa da shi akan abin da ya shafi wannan sana'a lokacin namu yi mana halinsa. Amma yau cikin iko Allah muna tare da dori daga inda muka tsaya akan tattaunawa da muka somo, inda yau ne zamu tattauna da shi a cikin wannan sana'a ta wanzanci domin jinta da abin da ta tattaro da abin da ta kunsa. Mai girma sarkin askar Kano, barka da warhaka.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna fata alkhairi ga al'umma ba.
0: Alhamdulillah, ko ce sana'a tana da nasarori da fadi tashi da kalubale da matsaloli, duk wani irin matsaloli sana'a wanzanci take fuskanta musamman a zamanin ji.
1: A zamanin da muke ciki yanzu, matsalolin da wanzanci yake fuskanta muna lissafawa ƴan jarida suna daga ciki. Kazan su masu son su ji siyayata ne, kuma mukan ji siyayata wani abun in muka binkice sai mu ji shi kuma a karkace. To in aka yayata sana'anmu ko aikinmu kuma muka binkice muka ji an samu dan karkata, ai kaga za mu kuka. Ka gani? Yan darni suna ba mu mashkiloli dan su ci abinci.
0: Su wane ne yan darni?
1: Yan darni malaman rubutu su ce ga rubutun yar wuya. Ni kuma na ce babu wani rubutu da za a yi wa yar wuya ta narke, babu shi.
0: Shi dai a cire ta.
1: Ai shi amma aiki haka yi sallallahu alaihi wasallam, sa waye aka cire? Saboda haka in za ka rubuta Qur'ani daga Baqara har nasa ka bewa yaro ya shanye, in Allah ya yarda in an duba yar wuya sai an ganta tana nan.
0: Wato ku ba ku yarda da wannan ba?
1: A'a, Qur'ani ai wa ka ce ba ka yarda shi ba.
0: Wannan tsaka
1: in an sha rubutun, in dai an duba ta sai an ganta. Saboda haka in dai jiki zai toho ko za a iya samun matsala. Amma in babu ita a gurin magana ta kare, da yar wuya da cindo da loba rubutu ba ya musu aiki. Haka ka'ida take.
0: Sai dai an cire su.
1: Shi yafi sauki. Wayannan abubuwan uku. Ka fahimta? Yawa.
0: Yawa shi tace beli beli.
1: Ita ce beli. Yawa. A yana kyautata zamanin haram guri ko? Ita ma rubutu. Sai dai yin abatan. Yin abatta kuma an saba wani umarnin na nasi. To likitocin zamani suna ba mu matsala. Ai matsaloli kace ko?
0: Matsaloli suka sana.
1: Saboda su suna ganin sun tafi waje, sun je an kashe kuɗi, an yi ilimi a waje, an yi kaza, an yi kaza, an yi boko, an samu certificate, an zo an kama aiki, gwamnati tana biyan su. Mu kuma ba mu je mun yi karatun zamanin ba, a gida muka koya, a gida aka koya mana za mu yi wani abin da su ma za su yi. Ko ma mu yi wani abin da ko su yi ma mu musu gyara. Akwai abin da kuma dole sai mu sallama musu. To kamata yi a negotiation, taimakon juna. To amma sai ka ga su suna kishi da mu, mu muna kishi da su. To kaga wannan ai shi ma matsala ce. Amma ƴan jaridu na fara kawo ma dan su ne tsule duniya.
0: Nake mun karka da matsalolin sai mu dawo kan ƴan jaridu sai mu ji mecece ta su babban matsala da su ne
1: tsule duniya.
0: To mun ji matsaloli guda biyu.
1: Allah ya barki. Shuwagabanninmu ma suna ba mu matsala. Shuwagabanninmu daga kan gwamnati zuwa sarakunanmu suna ba mu matsala, dole mu faɗa.
0: Kamar ta wani bangare
1: ki. Madalla. Idan sun ji wani abin wanda zai taba al'adar gargajiyar, ya kamata su kare. Ko su ba mu dama mu kare, sun yi kokari a nan. In abu ya fi ƙarfinmu kuma mu kai musu. Gwamnati za ta ji wani abin. Kamata in ta ji wani abin ko a rediyo ko likitoci su rubutu su tura su suka ko wani abu, ya kamata a nemi masu ilimin cikinmu, wayayyin cikinmu a zauna da su a ƙarƙare kafin a ce za a yi suka ko za a yi hukunci ko makamancin haka. Kamar kwanan nan wani dan majalisa da nake ganin ni a gona bai kai ba, in nace bai kai ba tunda ya taba mu, ai bai kai ba. Wai ya kawo wani abin nan a yi doka ta hana wanzamai kamar yin aikin jini, kamar tsagu, da makamantan naji a maganganun su yake maganar har kaciya wai za suna yi wa yara kaciya ba su kashe guri ba ba su yi komai ba ga ba tsafta ba kaza ba kaza zamani ne Allah ya kawo mu to abin da ya kamata a yi ba suka ba sai a karkato a shawo kansu ai kamar a ce abinci ne a hannunka ga awaki na jin yunwa in ka kara musu zai su ci in an fita waje an gano wani ilimi da wasu basiru su ba su da halin da za su yi wannan ai gwamnati ce taska ce ta Allah sai ta jawo su sai a shirye samanoni sai a koya musu in an koya musu an taimaki al'umma haka ya kamata a ringa yi ba suka ba shi yasa na gaya ma har gwamnatin su ma suna ba mu matsala abin da ya kamata su yi ba shi suke yi ba sai kawai in siyasa ta zo zabe ta yazo suke neman mu suke neman mutane a zabe su da an zabe su sun manta ba sa tunanin su inganta mana harkokin sana'a su mutunta mana da sauransu
2: to mun ji matsaloli guda uku zamu da matsala ta farko da ka faɗa yan jirdu ai na gizon yake sa
1: ga garin su tsule duniya ne ce maka so suke su ji kesu watsa wani lokaci za su watsa abu ya zama gaske ya zama janu wani lokaci kuma ba a karkare ba to kaga in ba a karkare ba aka watsa ya zama matsala
2: yake wasu lokutan akan tuntube ku domin ai balancing da ake fade ba da haƙƙi kenan aji saboda akan sami kowace jinsi kowane jinsi na al'umma akan sami yan cikin gidan ko bata gari sai ku sai cikin ta sai ka ta wani abu wanda yake na daidai ko aka san haka wani abin idan ya bayyana wasu lokutan aka tuntube ku aji suwa da suwa suka aikata ba daidai ba cikin nan tana tare da ku ko gaga
1: akan yi ba zan ce ma ba a yi ba amma ka gane matsayin media agun wani media wallahi ta fi Qur'ani ba wai fun Qur'anin te ba amma muhimmancin media nake so in kwatanta ma mutane in suka ji magana a radio daukar ta suke kamar fada al-Qur'ani ko kamar fada Allah wanda za a iya fada abinda akwai mushkila a ciki yanzu ba kirkire ƙarya ake Najeriya ba a tabbatar da ƙaryar a yada a media kuma ta tabbata gaske
2: kafafen yada labarai na social media amma na zamani
1: duk ko ina ma yanzu aiki nawa ake kirkira a yada a media an yi aiki kaza kuma ka duba an kai bididdigi ba a yin ba amma media ta watsa ya tabbata an yi ba a yi saboda haka karfin media in aka faɗa abu ko da an yi balancing wani ba zai ji balancing din ba wancan zai ji ina fara ka fahimce ni
2: kamar kana ganin haƙƙi ne na abin da aka yi a faɗe shi
1: daidai ne in an yi balance din daidai ne wanda ya ji balance din ya ji wanda bai ji

0: Alhamdulillah, barkanmu da dawowa.
1: Ko akwai wani shiri da majalisar sarki ta yi domin ƙara wayar da kai na su waɗannan wanzamai da suke ƙarƙashin ku da kuma sanin adadin wanzaman da suke a jihar Kano da ma sanin waɗanda suke da dangantaka da sana'ar waɗanda suke cin abinci a cikin ta waɗanda ba ahalin sana'ar bane ba? Ko akwai wani shiri da kuke domin yin wannan?
2: Magana ta gaskiya mun yi kuma muna kan yi, amma ba za mu cimma buri ba. Abin da yasa ba za mu cimma buri ba, mu ne muke yi bisa kishi. Gwamnati ba za ta tallafa mana ba, kuma ba za ta shigo ciki ba, saboda haka bukatunmu ba za ta biya ba. Sannan kuma su mutanen namu da irin yadda ɗabi'arsu da al'adarsu take, su ma suna da nasu na ƙasu. Ina fata an gane tunaninsu kullum tafiya yake yi akan gargajiya, akan tunaninsu yadda abubuwa suke shekara 50 baya bana ma haka zai kasance, wanda duniya ta yi nisa an wuce wannan tunanin. Abinda aka yi shi shekara 5 baya yanzu ya canja, shekara ma zai iya canjawa. Saboda haka akwai wanda har yanzu ba su da wayewa da suke ganin a'a abinda ya shude a baya fa zamani zai iya canja shi. Saboda haka su suke gani suke kurin awa sun gaji abu, abinda suka gada din nan a kansa suke, wannan kuma bata ne. Dole wayewa ta shigo, ilimi ya shigo, zamani ya shigo.
1: To a shugabanci ba wani tsari da kuke domin tattara su daga lokaci zuwa lokaci a ba su wani horo akan abin da ya shafi wannan sana'a da kuma ƙara abin da ya zo daga zamani a ƙara dorawa kai?
2: Muna yi, amma mun samu rauni nake gaya ma bukatunmu ba za ta biya ba. Muna yi kuma kan mutanenmu bakin gwargwado muna yi. Aksari sha'ani na rayuwa yanzu ya zama mutane kullum sau da yawa in ka tara mutanenmu ko al'ummar gari kai daidai da kwatan nan, yanzu mutane suna kallon kwata a unguwa sai tunaninsu sai ringa ba su gwamnati ce za ta zo ta gyara musu, bayan su za su iya gyara wa kansu. To kullum mutane abin da yake cutar da su kenan, kullum wai sai su ringa tunanin gwamnati ce za ta yi musu kaza. Mutanenmu suna da wannan duhun kan, suna mantawa cewar sana'a

0: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
2: Wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu, ga gumin dare da nake, ga zazzabi, gashi kuma ina rama ba kai raba da ni.
3: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar.
4: Gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari, wato DRTB na ma wata shida kacal, kuma babu allura duka na shani.
2: Bijirarren tari, tari ne wanda yake bijirewa magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki, ko kuma wanda ya zauna, ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari.
5: Kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi.
6: Ya ku 'yan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku? Kuna iya farawa da manhajojinku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe sai ku rufe dukkan apps ɗin ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datarka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.

0: Najeriya na ci gaba da kulla alaka domin habaka noma da harkokin cinikayya. Ungiyar Sislak ta buƙaci a ayyana dokar ta baci kan tsaro a Najeriya. Hoto Abuja ta umarci INEC ta soke rijistar jam'iyyar ADC. Daga ketare Isra'ila ta ki goyen bayan sulhun Amurka da Iran. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan radio Rahma farin cikin al'umma a yau dai muna litinin 29 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wadda kuma ya daidai da 15 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya. Sunana Mubarak Hamza Adam ga kuma cikakkun labaran. Gwamnatin Tarayya ta kudiri aniyar kulla alaka da kasashen BRICS wajen haɓaka noma da harkokin cinikayya. Ministan Noma da Wadata Ƙasa da Abinci, Sanata Abubakar Kyari ya bayyana hakan a yayin taron ministocin noma na kasashen BRICS da aka shirya a ƙasar India. Sanata Abubakar Kyari ya yi kira ga kasashen da su karfafa haɗin gwiwa tsakanin su domin magance kalubalen da ya dauke da baibaye wadata ƙasa da abinci. A cewar sa gwamnatin tarayya tana ba da fifiko ga bunƙasa tasoshin tsandauri da ake da su a sassa daban-daban na ƙasar nan domin bunƙasa zuba jari daga kasashen Afirka da sauran kasashen Turai da yankin Asiya. Hakan nan ministan noma da wadata ƙasa da abinci na Najeriya ya yi kira ga kasashen da su yi amfani da damar wajen cingajiyar damammakin bunƙasar noma da Najeriya take da shi. Ungiyar ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa nasu ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta sanya ma'aikatan da ke ƙarƙashin ƙungiyar cikin tsarin allowance ɗin da za a dinga biyan ƴaƴan ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa nasu. Wannan kira na zuwa ne a yayin da tattaunawa ke ci gaba da gudana tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin malamai da ma'aikatan jami'o'i na ƙasa game da yarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyoyin. Babban sakatare na ƙungiyar nasu a matakin ƙasa Mr. Peter Adeyemi ya bayyana matsayar ƙungiyar yayin ganawarsa da 'yan jarida a birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Ganawar wadda ta gudana a gefen babban taron ƙwadago na duniya karo na 114 da aka kammala a ƙarshen makon nan ya ce ma'aikatan nasu sun cancanci karɓar kuɗaɗen allowance daidai da wanda mambobin ƙungiyar ASU ke karɓa da na kaso 40 cikin 100 da gwamnatin tarayya ta amince da shi. A cewar sa mambobin suna ba da muhimmiyar gudunmawa wurin gudanar da ayyukan jami'o'i a don haka babu dalilan da zai sa a bambanta su da sauran malamai da ke ƙarƙashin ƙungiyar ta ASU. Sakataren ƙungiyar ya ce ta na ƙungiyar ta nasu ta yi watsi da ta yin da aka yi musu na ƙarin kaso 30 cikin 100 na kuɗaɗen allowance wanda ya yi ƙasa da abin da ake warewa ASU na kaso 40. To anan kuma babbar kotun tarayya da ke Abuja ta umarci hukumar zabe ta ƙasa INEC da ta soke rijistar jam'iyyar ADC da wasu jam'iyyu hudu bisa abin da ta kira gaza cika sharuɗɗan da kundin tsarin mulkin jam'iyyun siyasa ya tanada. Mai shari'a Peter Lifu ne ya yanke hukuncin inda ya ce jam'iyyun ba su samu kashi 25 cikin 100 na ƙuri'un da doka ta tanada a zaɓukan da suka gabata ba. Jami'iyun da hukuncin ya shafa sun hada da African Democratic Congress ADC da ACORD da kuma Action Alliance wato AA sai Action People's Party APP da Zenith Labour Party. Kotun ta kuma umarci INEC da kada ta bari jam'iyyun su shiga zabuka masu zuwa ciki har da babban zaben shekarar 2027 matukar ba su cika sharuɗa doka ta tanada ba. Hukuncin ya biyo bayan wata ƙara da ƙungiyar tsofaffin 'yan majalisu ta ƙasa ta shigar inda ta zargi cewa jam'iyyun sun kasa cika ƙa'idojin da suka shafi samun goyon baya da kuma sakamakon zaɓe. Mai shari'a ya yi watsi da ƙorafe-ƙorafen farko da waɗanda ake ƙara suka gabatar kafin daga bisani ya yanke hukuncin a kan lamarin. To a cikin martanin da jam'iyyar ADC ta fitar kuwa kan wannan hukunci na kotu, jam'iyyar ta yi watsi da hukuncin da babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke na umartar hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ta soke rijistar jam'iyyun tare da wasu jam'iyyu hudu. Tana mai gargaɗin cewa hukuncin wani yunkuri ne mai haɗari na amfani da ɓangaren shari'a wajen raunana tsarin demokuraɗiyya a Najeriya. a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na X mai taken kuna wasa da wuta ADC ta gargadi wakilan gwamnati dake neman a soke rijistar jam'iyyar jam'iyyar ta bayyana hukuncin kotun a matsayin abin damuwa kuma wanda ya saba wa kundin tsarin mulki tana mai cewa ya ci karo kai tsaye da kaidojin doka da kuma bayanan da INEC ta gabatar a gaban kotu jam'iyyar ADC ta ce ta yi gargadi kan wannan yunkuri na amfani da bangaren shari'a a matsayin wata hanya ta raunana demokradiya tare da jefa Najeriya cikin wata babbar matsalar siyasa jam'iyyar ta kara da cewa INEC ta riga ta bayyana matsayarta a gaban kotu inda ta jaddada cewa jam'iyyar ADC ta cika dukkan sharuɗan rijista kuma ta ba ta kariya kuma bata karya wani tanadi na kundin tsarin mulki da zai bada damar soke rijistar ta ba a cewar jam'iyyar INEC ta bayyana a sarari cewa ADC bata karya wani sharadi na rijista ba kuma bata gaza cika wani ka'idar da kundin tsarin mulki ya shimfida dangane da sakamakon zabe ba kuma babu wata hujja ta doka da za ta bada damar soke rijistar ta Anan kuma shugaban jam'iyyar PRP na ƙasa Hakim Baba Ahmad ya nuna damuwa akan abin da ya kira da halayyar cusa kiyayya da raba kan 'yan Najeriya da wasu ke yi. Baba Ahmad wanda ya bayyana hakan yayin ganawarsa da kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan a Abuja ya dora alhakin hakan ga raunin shugabanci da kuma yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da damar su wurin rautar rikici tsakanin kabilu da mabiya addinai. A cewar sa da gangan wasu daga cikin jagororin siyasa ke cusa halayyar rabuwar kai tsakanin al'ummar ƙasa domin cimma burinsu na siyasa da kuma ci gaba da rike madafun iko. Dr. Hakim ya ce irin waɗannan halaye suna ƙara sanya rabuwar kai da a lokaci guda ke kawar da tunanin al'umma game da ainihin ƙalubalen da ƙasar nan ke ciki da suka haɗa da rashin tsaro da talauci da rashin aikin yi wanda ke shafar daukacin al'ummar ƙasa ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ko bangare ba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC a zaben shekarar 2027 mai zuwa. Atiku Abubakar ya nuna damuwa game da mutuwar tsohon daraktan yada labarai na shalkwatar tsaro ta ƙasa Major General Rabi Abubakar maritaya a hannun 'yan ta'adda. A wata sanarwa da mai taimaka masa na musamman kan harkokin yada labarai ya fitar Atiku ya kwatanta rasuwar babban jami'in sojin a matsayin gazawar gwamnati wurin kare al'ummar ƙasa inda ya kwatanta halin da ake ciki yanzu da cewa babu wani mahaluki da ya tsira daga barazanar tsaro a ƙasar nan. Ya ce mutuwar babban jami'in soja a hannun 'yan ta'adda abin damuwa ne da ke taɓa zukata wanda al'ummar ƙasa ba za su yarda da ci gaba da zama a wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro ba. Atiku wanda ya waiwayi batun satar ɗalibai da ke faruwa a ƙasar nan da kuma mutuwar janar Rabe mai ritaya ya ce ba komai hakan ke nunawa ba face gazawa a fannin tsare-tsaren tafiyar da matakan magance matsalolin tsaro a Najeriya. Ƙungiyar wayar da kan al'umma akan ayyukan majalisu SISLAC ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar rashin tsaro sakamakon yadda hare-haren garkuwa da mutane ayyukan 'yan bindiga da sauran hare-haren tashin hankali ke ƙara ta'azzara a faɗin Najeriya. A cikin wata sanarwa da darakta janar na ƙungiyar Comrade Awal Musa Rafsanjani ya sanya wa hannu, ƙungiyar ta bayyana matuƙar damuwarta kan yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da ta'azzara duk da triliyon nairori da ake warewa a kowace shekara domin harkokin tsaro da ayyukan rundunonin tsaro. Ƙungiyar ta bayyana mutuwar Manjo Janar Rabi Abubakar mai ritaya a hannun 'yan bindiga a matsayin wani babban abin takaici da ke nuna yadda matsalar rashin tsaro ke ƙara zurfafa a ƙasar nan. Rafsanjani ya ce mutuwar tsohon jami'in soja mai ritaya ta nuna yadda matsalar rashin tsaro ta baza a faɗin ƙasar har ta kai ga cewa ko tsofaffin manyan hafsoshin sojoji ba su tsira daga hare-haren masu aikata laifuka ba. A cewar sa Najeriya na ci gaba da rasa hafsoshin sojoji, jami'an tsaro, sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma da kuma talakawa a hannun ƙungiyoyin masu aikata laifuka, lamarin da ke haifar da tambayoyi masu muhimmanci game da tasirin tsarin tsaron a faɗin ƙasa. Ya ƙara da cewa ƙasar nan na ci gaba da rasa manyan hafsoshin tsaro. Rafsanjani ya ce halin da ake ciki a yanzu na nuna gazawar 'yan siyasa baki ɗaya wajen ɗaukar matakan da suka dace domin magance matsalolin tsaro da ƙasar nan ke fuskanta. Headquarter tsaron Najeriya ta kaddamar da wani sabon gagarumin aikin soji da ta yi wa lakabi da Operation Clean Sweep a ƙaramar hukumar Matazu da ke jihar Katsina domin yaƙar 'yan ta'adda da 'yan bindiga. An fara wannan gagarumin aiki ne bayan mutuwar tsohon manjo General Rabi Abubakar mai ritaya wanda ya rasu a hannun yan bindiga da suka yi garkuwa da shi da matar shi. Hedikwatar ta ce dakarunta sun fara aiki ne a ranar 14 ga watan Yunin shekarar da muke ciki domin kamo waɗanda suka aikata laifin tare da rushe hanyoyin ayyukan su da kuma dawo da tsaro a yankunan da abin ya shafa. Sojojin sun ce tun bayan kaddamar da aikin sun gudanar da sintiri da kai hare-hare bisa bayanan sirri da bincike a wuraren da ake zargin yan ta'addan na boye. An dai binne marigayi General Rabi Abubakar ranar Lahadi da misalin karfe 6 na yamma a makabartar gidan dawa dake cikin birnin Katsina. Rundunar ta kuma ce za su ci gaba da matsa lamba kan yan ta'adda har sai sun kammala manufar wannan aiki. Uwar gidan shugaban kasa Olusegun Tinubu ta buƙaci 'yan Najeriya musamman matasa na su ci gaba da bayar da gudunmuwar jini ga asibitoci da cibiyoyin lafiya domin ceto rayukan waɗanda ke buƙatar gudunmuwar jini ta gaggawa a asibitocin ƙasar nan. Tinubu ta bayar da ta bayyana haka ne a sakonta na ranar bada gudunmuwar jini ta duniya na shekarar 2026 inda ta ce bayar da irin wannan gudunmuwa na taimakawa ga cigaban lafiya wanda hakan ke cigaba da taimakawa wurin ceto rayukan miliyoyin mutane a duniya. Ta kwatanta masu bayar da gudunmuwar jini a matsayin sahihan kishin al'umma da ke da burin tallafawa marasa lafiyar da ke cikin tsananin buƙatar jini domin samun lafiya da za ta ba su damar ci gaba da rayuwa. A dan haka ta buƙaci al'umma na su shiga tsarin bayar da kyautar jini domin dacewa da sakamako da masu yi za su iya samu da kuma bunƙasa fannin lafiya. To idan muka je ga rahoton mu na tattalin arzikin ƙasa kuwa matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na amincewa da siyan sinadaran samar da takin zamani da wuri ya taimaka wurin samar da rarar dala miliyan 44 bayan ga kare manoma daga faduwa cikin matsalar samun karancin takin zamani a dalilin rikicin da ke tsakanin kasashen Amurka da Iran. Shugaban kamfanin da shugaban kasa ya baiwa alhakin kula da tsarin aiwatar da shirin samar da takin zamani na kasa Dr. Armstrong Takang ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da aka fitar a babban birnin tarayyar Abuja. Domin ci gaban wannan labari da sauran batutuwan da suka shafi tattalin arzikin kasa ga rahoton Amatul Muiz Abdulrahman.
1: Dr. Armstrong ya ce amincewar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yayi na shigo da kayan samar da takin wata guda kafin fara rikicin da ya shafi sassan duniya daban-daban wanda ya samu asali daga fadan dake tsakanin Amurka da Iran ya taimaka matuƙa. Da yake ƙarin haske game da nasarar da hakan ya haifar ga ƙasar nan da kuma harkokin noma, Dr. Armstrong ya ce ƙarancin takin da ake ciki a wasu sassa na duniya bai shafi Najeriya da matsayin da ka iya zama damuwa ga fannin noma ba. Ya ce a lokaci guda matakin ya taimaki Najeriya daga fadawa cikin ƙaranci da tsadar takin da ake fuskanta a yanzu a wasu ƙasashen nahiyar Afirka da sauran sassan duniya. Shigo da motoci tuwari zuwa Najeriya ya ƙaru da takomashin kaso 91.92 wanda ke nuni da samun ƙaruwar naira miliyan 249 da miliyan 84 a watanni ukun farko na shekarar 2026. Hakan ya samu ne sakamakon matakin da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na sanya ƙwararren matakan bibiyar yadda ake shigowa da motocin cikin ƙasar nan ta hanyar trilas ta samun takardar izinin hakan. Wasu bayanai da hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta fitar ya nuna cewa ƙasar Amurka ce ke da kaso mafi yawa cikin ƙasashen da Najeriya ke shigo da motocin na Tuareg inda aka kashe naira biliyan 217 da miliyan 56 daga Janairu zuwa Maris ɗin shekarar nan ta 2026 da muke ciki wanda ke nuni da kaso 87.1 cikin 100 na adadin motocin da aka shigo da su ƙasar nan. Na samar da kyakkyawan yanayin sadarwa da bunƙasa nagartar ayyukan kamfanonin da ke bada sadarwa a ƙasar nan. Kamfanonin da ke taimakawa hukumar sadarwa ta ƙasa sun gudanar da gyare-gyare a cibiyoyin sadarwa guda 2000 a sassa daban-daban na ƙasar nan. Wannan ci gaba na samuwa ne a daidai lokacin da fannin sadarwa ke da burin sanya jarin naira trillion 1 da biliyan 86 a wannan shekarar ta

0: 26, biyo bayan kudaden da kamfanonin sadarwa na layukan waya da waɗanda ke samar da service da sauran masu ruwa da tsaki kan harkar sadarwa suka kashe a shekarar 2025 da yawan su ya kai naira trillion 2 da biliyan 13. Alƙaliman na kunshe ne cikin bayanin bayan taro da hukumar sadarwa ta ƙasa NCC ta gudanar karo na 109. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatul Mu'izzu Abdulrahman.
1: Tumadalla labari da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da lamuran yau da kullum da gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM labaran zai dora a dakace mu.

0: Jama'a da Allah barkanku da dawowa yanzu kuma labarin zai dora. Tsaftar muhalli na taimakawa wurin kawar da cututtuka. A duk lokacin da aka yi batun matakan kariya daga cututtuka, masana da jami'an lafiya kan shawarci al'umma na su kula da tsafta musamman ta muhalli. Akwai gyara mai yawa game da yadda al'umma ke mu'amalantar muhallansu. Zubar da ledar ruwa ko roba ko gwangwani ko bawon rake ko na gyada ko na masara da sauransu na ƙara haifar da gurɓacewar muhalli. Shin yaya kake ji idan ka ga wani ko wata ta zubar da irin waɗannan abubuwa akan hanya ko makaranta ko asibiti ko kasuwa ko wurin aiki ko gida? Wace shawara za ka bayar ga masu wannan halayya mara kyau? Ga wasu daga cikin rayuwar da kuka aiko mana a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.
1: Za mu fara karanto sakonnin rayuwar naku ne da sakon awwal mai sha'i ikara inda ya fara da assalamu alaikum rahama radio. A gaskiya yadda jama'a suke sakaci wajen kula da muhallinsu tabbas akwai gyara. Ya kamata matasa da al'umma su kafa kwamiti na kula da magudanan ruwa da kwalbatocinsu. Haka zalika Habib Abdullahi cewaye assalamu rahama radio, tsaftar muhalli tana da daɗi ko dan lafiyarka. Ina mamaki in ga yanda mutane ba sa tsaftace muhallinsu. A sakon Abdulmajid Lawan Aisami farawa ya kamar haka. Salam rahama radio, sosai makuwa duba da yadda rashin hakan yake kawo cututtuka kamar kwalara da malaria da dai sauransu. Muna kira ga al'umma dan Allah su ci gaba da kawar da shara. Abbas Muhammad Zanya cewaye assalam, fatan alkhairi a gare ku. Rahama radio a gaskiya hakan zai taimaka sosai, amma fa idan an yi wa'annan abubuwa kamar haka. Na farko ya shakwata, sai na biyu kone bola da ɗebe ta. Ina ganin hakan shine zai kawo tsaftar muhalli. Shi ma Sultan Yahuza Gagarawa DKD cewaye ya dace gwamnati da hukumomi su ɗauki mataki akan masu zubar da leda a hanyoyin ruwa. Kuma muna kira ga al'umma su gyara wannan ɗabi'un nasu na zubar da leda kan hanyar ruwa domin kaucewa daga ɗaukar cututtuka. Za mu karkare sakonnin rayuwar naku ne da sakon Alkasim Isak Duku, inda ya ce ita dai lafiya uwar jiki ce, ita kuma tsafta cikon addinin musulunci ce. Yana da kyau mu kula da rayuwa ta hanyar tsafta. A ɓangaren makotaka kuma ya kamata mu cire ƙyashi a tsakankaninmu da makota, inda za a tsaftace hanyoyi yadda ya kamata. Kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwanku a shafukanmu na sada zumunta da suke a Facebook, wato Rahama TV da Rahama Radio, domin karanto sa labaranmu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama.
0: Tabbatallah an gaida Anas Lawan Dan Maliki. Yanzu kuma za mu je ga rahoton fagen wasanni.
2: Kasar Aburkos ta kasance kasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta fara samun nasara a wasan gasar cin kofin duniya da a yanzu haka ake gabatarwa a kasashen Mexico da Canada da kuma Amurka, inda ta doke Ecuador da ci ɗaya da nema. Dan wasa Ahmad Diallo shi ne ya nasara zirawa Aburkos kwallon da ta samu a daidai minti na 90 na wasa, a inda ya kafa tarihin kasancewa dan wasa na farko mafi karancin shekaru da ya nasara zirawa kasar Aburkos kwallo a gasar cin kofin duniya. A sakamakon sauran wasannin da aka gabatar, Tunisia ta sha kashi a hannun Sweden da ci 5-1, yayin da Jamus ta ragargaje Kirikawo da ci 7

0: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Mita 97.3 zango na FM Rahma Radio kuke ci gaba da sauraro, inda muka dauki sakonni daga sashen mu na talla, inda kafin waɗannan sakonni aka kasance tare da labari da rahotanni daga sashen labari da al'amuran yau da kullum na nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Agogon mu ke nuni da karfe 8:02, da misalin karfe 8 din zamu kawo muku shirin karkada kunnuwa ku sha labari tare da Rabiu Sadoki Kura. Shirin da zai kai mu har misalin karfe 8:30, lokaci da zamu kawo muku shirin nan na harshen ka alƙalinka tare da Muhammad Abdullahi Wali. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma.

0: masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a jiyar da arimin kebe wata amarya ta kashe ango jim kadan da bullar sabani a tsakanin su shin anya kuwa babu auren dole a wannan aure
1: ta mamata yau ana biki a dangin su shi ma yau ba zai batta ba to dalilin da ta shirya ta ci kwalliya ta yi komai za ta fita ya nuna ba za ta fita
0: to sai a biyo mu a cikin shirin sannan ba a jiyar da a tukuntawa da ke nan birnin Kano wata amarya ciwon ciki ya murɗe ta ta rasu cikin dare alhalin washe gari za a daura auren ta
2: yau din nan da za a daura auren ta lalladi to Allah ya mutara su ajiya
0: to za a ji halin da ango ya tsinci kansa a sakamakon wannan rashi haka kuma za a ji dalilan da ya sanya ba kasafai mutane suke sha'awar bayar da kyautar kodar su ba duk kuwa da cewa sadaka ce mai gudana
3: yanzu a cikin rayuwar nan wanda na abincin da zaka ci ma yana gagara ka kashi mun je na kwanta a gidan asibita dauki kodata
4: inda yace mun gone shi hakuri da oda dayan ma shi bin ma mutuwa ciki
5: wallahi ko a gidanmu ne dai hakula
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da majin yadda babban jami'in kula da asusun makarantar School of Health Technology da ke nan birnin Kano yace ya bankado yadda ake cin hanci da rashawa a makarantar kiri da muzu sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk

yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne za ka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu na gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man adaik wa afi na fi man afaik wa tawallana fi man tawallaik wa barik lana fi ma ataik wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man adaik. Tabarakta rabbana wa ta'alayk wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.